0: Bullseye! Bullseye! Balik ta mga katropa, 6 minutos na ang bilagapak, ang alasutso sa kabod na tagod. Sa gihapon, kabod pabilig, pabidaw sa programa ka Bullseye! Hindi paghihapon si katropa Giotan Lisuriano mga katropa. Bullseye! Tristan at Vigulay, maayo ka buntag katropa Giotan, good morning! Bullseye! Mga katropa, di ta maglangan, Tristan sa detalis, doon magkabalita, karoon na kabod tagod! Bullseye! Detalye sa mga balita, mga katropa, it ay be decidido nga i-dismantle ang NCMRC sa deadline na gihatag sa Red Quarters. Ang report pinagi ni katropa ang Andrew Tabio sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Decidido karon nga ma-dismantle sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army ang nahibiling ihap sa mga sakop sa North Central Mindanao Regional Committee nga gimando sa higher headquarters aron mahimo ng insurgency free ang Bukidnon. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Lieutenant Colonel George R. Halyurina, Commanding Officer sa 8th IB, adlong Lunes, Hunyo 22, dito sa Tactical Command Post nga nahimutang sa sityo na Lumusan, Barangay Silayem, Malaybalay City. Gibutiag ni ini nga lima ka mga battalions ang nagtinabangay karon aron lakagon ang nahibiling grupo ni alias Rada.
3: Daghan na tayo gisulod na operating troops diha karon, kay ang atong intention is masundan nato ang series of encounters na nahitabo kagahapon. So ate magigipang deploy ng mga bagong mga operating troops with the intent na kinay masundan nato itong yung tracking sa mga nag-withdraw na mga kalaban.
2: Dugang ni Halyurina nga kaya nila nga dismantle ang NCMRC ilawom sa pagdumala ni alias Reda nga mao ay secretary sa maong grupo.
3: We can assess na na-demoralize ang grupo, and since kapoy sila, wala sila tulog, wala sila mga kaon, mas desidido ta karon na ano kumanon nato ang grupo, ibit natin ang deadline na gihatag sa ato sa higher headquarters na by June 30 dapat na dismantle na nato ang NCMRC. Yes, very decided ang atong units ang kasundalon sa 8IB.
2: Dako sab sumala pa og impact ang nahitabong encuentro ni atong Hunyo 21 nga resulta sa pagkamatay ni alias Kakoy ug ang mga nakasibat nga kauban ni ini gikapoy na ug wala na usab tarong kaona rason nga desidido silang nga lakagon ang baong grupo. Gusto usab ni Halyurina nga iagi sa diplomasya nga pagtahan tungod andam sila nga tabangan kun mobalik sa gobyerno. Apan gingusgan sa opisyal nga kun panahon nga magkaengkwentro man ang tropa sa kasundaluhan, gipaniguro ni ini nga ila ra usab dipinsahan ang ilang tropa. Gibutyag ni ini nga si alias Reda adunay patong sa ulo nga dulan 6 million pesos ug giklaro ni ini nga si alias Kakoy walay patong sa ulo. Mga tropa, para sa tinaw nga panan-aw tumarog Vision X Plus Softgel Capsule kaya do na kinilo Siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa atong pananaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Daghang salamat, katropag Sanilo Tabios, Shibuga Report! O di, mga katropa, kaya buhaton sa 8IB, mga katropa, ang pag-dismantle sa NCMRC mga suking tigpabitaw. Kaya na. It ay be only the best. Kaya na mga suking tigpabitaw. Imagino na nimo ha. Mga katropa, out of 6 leadership sa NCMRC, upat na ang na-neutralize sa it ay be. It ay be nang operasyon mga suking tigpabitaw. Sa it ay be nang operasyon. Duha ani mga katropa ni surrender. Mauni sila si alias Ridge nga CEO sa na-dismantled nga RSDG Compact. Ni-surrender ni si alias Ridge kaniadtong burag-bulan sa Disyembre o karutuigan ni-surrender. O niya si alias Makong ang finance officer o executive committee sa SRC1. Muna mga trupa ka, it ay na siya. It ay na nga trabaho mga suking tigpaminaw. O niya, upat pa ni ang na-neutralize, duha ang surrendered, duha po ang patay ni mga katropa. Napatay ani ato nakalabay nga buwan si alias Tado ang CEO sa Regional Operations Command sa NCMRC.

0: Unya, nakalabay nga Hunyo 21 nito igalang. Napatay po si alias Kakoy sa operasyon sa ITIB mga katropa. Akin si Kakoy usan ni kasiyo sa HQF niyo sa NCMRC. Kini ding mga kung gibali di ay kini di ay nakasabot na ko o saibot pasabot kaning na ay HQF niyo o na ay RSC1. So kini di siya gibali kung sa army pa ka batalyon dining one batalyon din sila kining HQF niyo din ang ilang ilahang brigade mo ang kining NCMRC mo din na siya. So karon ang nabilin mga suking tigpaminaw kinilang si Karida o alias Rida mga tropa nga mao'y sekretary sa NCMRC mo ni unya si alias Jakim. Unya si alias Jackie mga tropa, CEO ni sa SRC1. Umuni ang CEO sa SRC1 mga tropa, pero wala na ni Dries Bukid nun. Umuni nga gikonsidera nga usa na lang ang nabilin karon nga naglihok o gilakag sa kasundaluhan din ni Bukid nun. So pungutan na ba? Basi unya, pag after ang nintanan mga tropa, mo balik si Jackie diri sa Bukid nun sa UR nila. Kay sa monitoring sa kasundaluhan, nimbalhin na ni. Mintabok na si alias Jackie mga tropa dito sa lain. So, wala na diri sa bukid nun mga suking tigpaminaw. So, nga nakakampante ang atong kasundaluhan karon nga humanon mga katropa. Yung anak ay desidido nga tapuson mga tropa ag gihatag nila o gihatag sila ha sa higher headquarters nga humanon kining pagkukod mga katropa o i-dismantle ang nabilin nga NCMRC diri sa UR. Imagino na lang nimo sa sunod-sunod nga opensiba sa kasundaluhan ang ITIB mga tropa ang naka-neutralize sa upat ka mga dagkong leader sa New People's Army nga naglihok sa kabukiran. Iba ka talaga Sir George. Papaka itong ITIB mga suking tigpaminaw. Akin eh dili po ni makapot sa kasundaluhan nga kalampusan mga katropa kung walay tabang sa katawhan o sa komunidad. Muna yung labing tinuod mga suking tigpaminaw. Kaya kung ang komunidad mga katropa misuporta sa walhong grupo nga magmuhatag diha o pagkaon o ang ilhatag muna mga katropa nga mudaghan na sila. So karon gani kagahapon na hinabi na to si alias Shaggy ang dako po og position kani Antonio spokesperson po nito sa una sa SRC1 dakong tabang mga katropa daw ang paglaylo sa katawhan sa komunidad mga katropa nga muhatag og suporta sa mga naglihok karon sa kabukiran. Moni nga nagkaluya matud pa mga katropa ang walho nga grupo nga gutom ka ikaw la kagon sundalo gigutom ka pasapt man jud kag dali. So muna mga suking tigpaminaw. So, kini nga kalampusan sa kasundaluhan, sa gobyerno, pirting dakuha o counterpart, o dako kayo o tabang, ang atong katawhan mga katropa, nga wa na misuporta sa naglihok karon sa kabukiran. Muna kay, ang pagkabot manggod siya, mo kayo tinanong ingon bitaw nga, ang pagkabot sa ustisya, kinanan itong pagtinabangay. Mo ba yun itong linyada diha? So, ang pagkabot po, mahimong insurgency free ang bukid nun, ang gobyerno, media, katauhan, komunidad, papribado man ka diha, umutabang ka, mga suking tigpaminaw, ang tinguha sa gobyerno, bisan ang uban, puryagaba, karunas pang gobyerno. Kung magtinabangay itang tanan, ang atong tumong, o tinguha mga tropa, mahimong magmalinaw ng probinsya sa Bukidnon, makabot na mga suking tigpaminaw, pinaagi sa pagtinabangay. Aminado man ang ato ang ITIB, si Sir George Halurina. Aminado man siya nga ang kalampusan mga tropa sa kasundaluhan, pinaagay puno sa katawhan o sa komunidad. Bullseye! Kung sila lang, di mo nila makayan eh. Makaya lugar na lang, ibutang na to, isa ka city o diha. Musuporta sa walong grupo, makasulod lugar ka diha. Di ka kaabugon diha. Hindi man pwede mo na bamingon diha kay maigo o human rights. So muna mga tropa, pagpaka na ito, pag-usap ang buhatan sa ITIB Philippine Army. Only the best mga katropa. So muna bugal-bugalon, muna akong katawa mo nun. So muna mga suking tigpaminaw. So balik ta mga tropa sa itong hisgutanan. Sinyas lang datom kung unsay angay na itong buhaton. Diri sa tawang nga suking tigpaminaw, kiniato ang hisgutanan o hisgutan sa ganiha, nga kalabot lang itong hitabo dito mga katropa sa Tacloban City. Ha? Sa nabusog nung stubig. O, kini. Nani mga katropa, o. Oh? Ay, sa asa naman to, o. Oh. O, kini. Nay mga pangutana diri. Unsay mahitabo kung dili tun-an ang juvenile justice? Manara ang tubag, oh? Ang tubag niya na mga katropa, kung dili tun-an o usbon ang juvenile justice law, magpabilin lang ang RA 9344. Mauni ang posible mahitabo. Duhara yung mahitabo ani mga katropa. Duha kapanid na ni. Kung magpabilin ang current age o kanabitang, kunang samtangang edad ba, mga katropa, 15 paubos, dili criminally liable. Nay positibo ani mga tropa. Mas daghan bata ma-direct sa bahay pag-asa o rehab programs. Dili diretso prisuhan. Goal kay ayuhon ang bata pa dili bubalik sa krimen. Gibase ni sa idea nga ang bata pa ang utok og dili pa mausab. Mopod lagi na. Muna ba? Muna mga suking tigpaminaw, mopod lagi nga. Kung ibutang nato sa bahay pag-asa, manibat man pod. Bullseye. Huh? Manibat man sa diha. Bullseye. Okay, gilaayan. Nay mga negatibo, kato positibo to ganiha. Kay malayo ba? Malayo ba sa risgo maguto kung isagol to diha sa kung kanabitaw isagol to mga tropa. Isagol to diha mga suking tigpaminaw ning mga madakpan, mga minor de edad. Isagol, posible lagi mga impluwensyahan. Negatibo o risgo kani. Ang reklamo sa uban, magamit gihapon ang bata, 14 o 12 anyos hantol, 14 anyos, sa sindikato, drugs, kaya na-immune naman sila. Ang pamilya sa biktima, basin makaingon walay hustisya kung i-release ra ang minor de edad. Basin musaka ang kaso nga na-involve bata kung mahibalo ang kriminal nga dili sila makulong. O muna, mga suking tigpaminaw. Muna nga, makaingon din ba? Ang luoy po ani mga suking tigpaminaw. Ang luoy ani mga katropa kana bitang ang mga pamilya sa biktima. Wagi hustisya ay. Kani dugay pa kay makabot ang hustisya sa pamilya niini mga suking tigpaminaw. Ha? Dili ma kana bitang kaingon ang mga pamilya ba dugay na to makabot ang hustisya, ibutang na to. 15 anyos ang nipusil, minor de edad ang nipusil atong sa Tacloban. Pila pa man katuig na labayon mga suking tigpaminaw, aya mapresyo tong suspek. Bullseye! Tilan dulor mga katropa. Oh, bugal-bugalan akong Sir Alvin dire o. Oh. Oh. Ana pa sa dire nga kulba kayo alot katropa. Batang palaway juni. Ah, still lang. Oh, katong sakwan, katong sa Tacloban, sir. Naka-army ka? So muna mga suki gatig paminaw ha. So atong tiwason. Tiwason na to. Unya sa pagbalik mga suking tigpaminaw. Kay karabi to magyaw-yaw ka unya. Dapat mangyud manginabuhi ka mga suking tigpaminaw. Dapat manginabuhi ta diri kay mao man ni agatuag punto diri mga suking tigpaminaw. Ato ning usbon kay unang panid pa man to kaniya nga katong kalabot unsay may tabo kung dili tun-an ang juvenile justice. Number one pa to. Ang number two, tiwason na to sa itong pagbalik. Atong mga katropa diha, karabi to mga mister nga ubo na laygahi. Huna-huna lang nagdako. Kaya nabitang, wala na ginahimo pag-abot sa kagabihiyon. Resulta na mga tropa, si Mrs. ni Mona, gudak-undak ang tiin. Ipang labog ng taklob sa kaldiro. Ingnon din, hagbong, suri-suri, pero suko na to. Imong asawa, sinagyaw-yaw pagkabuntag. Mayingon din ka nga, o siya ba sala na ko, manta ka hilabti. Muna ibong dako sala. Wala ni mo hilabti si Mrs. pagkagabi eh. Isang po'y ganahan mo kubi, nga pwede pong gago na kastrabaho. Mo na gingong, ubon lega, hey, unahunan lega na, kumo na nga mister, ayaw good mo pagkumpiyansa niya. Dapat mag-inom og turbo mininhancer. Kaya ang turbo, mga tropa, dako ng tabang para sa pamilya. Ipabalik o ibalik mga suking tigpaminaw, ang inyong relasyon, i-spark ba? I-spark ang kaminyood mga katropa. Ang turbo mininhancer, mapalit na sa nakadiyang butika at parmasya siyang lugar, mga suking tigpaminaw. Standby! Sa ito magbalik, alas 8.20, kabutagon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Miss na kita. Uy, gang! Kissing!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan!
4: Turbo!
2: Uy, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
2: Mas lalakas ka pa!
5: Daghan ang utanan na ko. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulingan ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
6: Yes, to help.
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon, ani ni siya, Kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal. Mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
8: Hala! Nandihog ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali! Ato na sa gawa sa balay!
9: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
10: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa imong buhok.
11: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
11: Laki, taman na ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
13: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel.
14: Kung inong nakutulog ka pa,
13: kaya punakit mo itong ako.
14: Juliet, umo di ko ka ano.
13: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Isang itong plus gold, di tagaan ko tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-us-us di sa akong tiis, diri.
12: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit Outlets sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag-Sunfall Plus
4: Herbal Oil, garantisado
15: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
15: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sunfall Plus
15: Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
15: sa presyong magaan.
4: Sunfall Plus Herbal Oil.
12: Sunfall Plus Coffin Mix User, atong paminawan.
16: Kami nga kumukuha sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang dead, kung nakuha ko na, ngayon kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkabi, buntag na po. Walay, halam niyo patukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko. Na, panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa Poro, Banana, Magkilam.
12: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Merienda time na!
18: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
19: Punta kenta ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
20: Gagwa po. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
19: Ya, unsa may may kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
20: Ah, kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
19: Kay daghan nga salamat.
21: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
19: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
20: Pahin sa harvest? Ako kong harvest, tapon sa Crop Gold.
19: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
20: Gold? Gapog turog, gapog lamunga, tapon sa Crop Gold.
22: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Balik tabay! 29 minutos, pinagapak, kagalasan, nochos, kabuntagon! Like buntag ni Mikaela and Malvis Romero, good morning, good morning! O si Inday Marie, mga katropa na kanilis itong Facebook Live, ba, yung kabuntag! Mga katropa, dito maglagad, duwag detalye sa mga balita, karoon kabuntagon! Kapitan sa Libertad, Butuan City, aktong nasakpan! Nasakpan ng lalaking nangawat o gagamitan alang sa proyekto sa gobyerno! Atong sa Ironville, napriso man ni report, pinaagi ni katropag John G. Libria sa XFM Agusan.
4: XFM Report.
5: Aktong nasakpan ni Barangay Libertad Kapitan Vincent Rosario ang usa ka lalaki nga nangawat og mga kagamitan gikan sa usa ka nagpadayong proyekto sa gobyerno pasado alas 7 sa gabi, Hunyo 2026. Mismong si Kapitan Rosario ang mibisto sa suspek humaniya, madawat ang usa ka report nga nagpahibalo kabahin sa usa ka kadudahang lalaki nga misulod sa maong gambalay sa dihang iyang gisusi na recover gikan sa posisyon sa suspek ang ubay-ubay ng mga kinawat ng mga materyales sama na lamang sa tiles, wire o bowl lakip na nga mao'y gigamit alang sa konstruksyon. Sa iyang opisyal nga pamahayag sa social media, giangko ni Kapitan Rosario nga nagkagrabi na ang mga insidente sa pagpangawat sa Barangay Libertad. Gihatagan niya o gibugaton nga kini usa ka dakong hagit sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa ilang komunidad. Nanawagan usab ang Kapitan ngadto sa mga badlungon sa katilingban nga dili unta apilon pagpangawat ang mga proyekto sa panggamhanan. Iyang gipahinumduman ang publiko nga ang maong mga infrastructure gigastuhan gikan sa buhis og ang katawhan ra gihapon ang direktang makapahimulos niini kon kini makumpleto. Mga katropa, aron kumpleto usab ang atong panglawas sa saktong bitamina, mag Santon Vitamin C og Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Junji Librias, XFM News.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Daga salamat katropang Junji Librias, Sibog Report. Sakto man to ya. Buwis, gikan sa katawan, ibalik sa katawan. Maging ikuha niyang CR. O, bullseye! Ikuha niyang bowl. O, o di ba? Pag ang tawo mangawat, o ikaw ang mangawat sa gobyerno, puro proyekto o gamit sa gobyerno, presyo ka. Pero ang gobyerno, or naa sa gobyerno, mga tropa, mangawat sa buhay sa katawahan, pweh! Asos! Los-los ninyo, oh? Una, nakabahog, kuha ninyo diya. Nakabahog, tayak. O na, mga sukik, tigpami daw. Ikuha niya to, kaya basigwat to si Baul. Oh, basigwat si Baul sila, ha? Bullseye! Sakto po tayo kay buwis, gikan sa katawan, ibalas sa katawan. Mugi ito yung gikuha niya parte. Mugi kuha niya mga katropang bahin. Bullseye! Una, mga suking tigpaminaw. Mga katropa, balik ta sa atong hisgutanan. Kung kaganiha, atong hisgutan, mga katropa, kalabot atong unsay mahitabo o dilitunan ang juvenile justice. Humanaman na ito ang pirmero. Dilita sa ikaduha, sinyas lang na ito, ma. Bullseye! Kung dili usbon, pero dili po ayuhon ang implementation, ha? Maoni ang pinaka problema karon bisan pag unsa ang pangidaron. Pag unsa ang edad. Kulang sa bahay pag-asa. Gamay ra kaayo ang centers sa tibuok Pilipinas. Daghan bata magpabilin lang sa detention cell nga dili angay para sa bata. Na marawa? O gani. Hagit gyapon ni sa gobyerno. O hagit ni sa gobyerno. Kay daghan mga kabataan karon involved sa mga krimen. Involved sa kawat mga katropa, kana mo kani tutukan ay pwede tutukan. Kung kulang ta mga katropa sa mga pasilidad sa mga bahay pag-asa mga katropa, sinamina ang taga gobyerno karon. Labi na gyud nga example lang nato, ha, example lang nato diri sa Bukidnon. Generalize na nato ni mga katropa dita magtumbok mga suking tigpaminaw og usa ka syudad or lungsod. Sa Bukidnon na lang. Kung sa Bukidnon, mga katropa, paspas kaayo ang kaso dire sa mga involved ang mga kabataan, unya kulang tag pasilidad ning bahay pag-asa, unya kung galing aduna man tay bahay pag-asa mga tropa pero manibat mga suking tigpaminaw ang mga kabataan diya, kay waka waganahe. Dakahan kay kulang mga katropa para sa mga kabataan. Muhawagin na sila. So, unsay angay buhaton? Ha? I-improve na to ang atuang pasilidad. Magkanang kabataan ba nga, di na ganahan mo ulit silang balay? Nga diya na lang mi, diri na lang mi puyo, kay nindot kay diri. Makakaon mi ani, makastudy mi, makatanaw mi aning, unsa among tanag, kawasama, wami TV. So, kini, hagit ni pang gobyerno. Tila ba ngay gihapunta ni? O, ikaduha, kulang sa rehab o social worker. O, intervention raon ta ang solusyon. Pero kung walay budget, training o staff, release lang, ma-release lang, maura na ang mahitabo. O, ora. Okay ni, naputay pasilidad. Pero kulang ta og mga sakop. Kulang ta mga staff, diya, mga trupa. So, wala gihapon. Wala gihapon mga katropa. Kulang sa budget. Pabita ng manibat. So ka na, posible. Mga shooting tipo, maura gihapon may tabo. Balik-balik ra gihapon ba? Ang root cause, wala gi-address. Amo na tinood. Kabos, guba ang pamilya, per pressure, drugs, kung dili ayuhon, mag-recruit lang og mga, mag-recruit o mag-recruit lang og bagong mga bata. Amo na mga shooting, mapun lagi ni karon kay kaabig yun. Oh, drugs, gusto pa na yung mga ba, uban diyan, naan ang mga convenience store, mga minor ni edad, magsumbagay pa yun. Oh, ano ba? Perting resuda, mga katropa. Ang bottom line ni ini, dili lang sa edad ang tubag, kung dili tun-an ang balaod, pero tun-an po ang sistema, daghang centers, maayong rehab, tabang pamilya, basin mas epektibo pa kaysa paobsun lang ang edad. Okay di ba? Kaniyo? Ang bottom line magin ani mga tropa, dili lang gid sa edad. Dili lang sa edad mga tropa ang tubag niya na. Kung dili tun-an ang balaod. Nabitay giduso diha. Lubagon pod. Babagan pod. Tun-an ang balaod. Tun-an pod ang sistema. Daghang sakpas, daghang mga centers. Ewan, pero sure man, kulang man pod. Kulang mga empleyado, uspon lang kulang di ang mga suking tigpaminaw. Pero kung dili gayud tun-an o wala po ayuhon ang implementation, ang mahitabo, bata magpabilid nga vulnerable, ma-recruit o ang community magpabilid nga mahadlok. Kastilan mga suking tigpaminaw. Oh. Para nimo angay ba nga paubsan ang edad sa juvenile justice? Kana na ito ning hisgutan unya mga katropa kaya nasa pikas linya. Patay tani magtagalog na sad koron. Oh. Ha? Okay na ni? Okay na ni? Okay na ni mga katropa kay nakaroon sa tong linya si katropang Rambo Labay mga suking tigpaminaw dito karon sa gipaygayon nga pre-trial mga katropa, mismo trial bato kang Vice President Sara Duterte. So katropang Rambo, magandang umaga po diyan sa iyo. Uy, isa, kay nawala man eh. Mapansin rin na-connect ni. Uy, isa, ato sa, uy, naputol man. So, oh, liyaw ko kay, atong balik-balikan po natin si katropa Rambo Labay mga tropa. Na nandun po ngayon sa sinigawang trial, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. So, katropa Rambo, magandang umaga po.
6: Katropang Jonathan, tama ba katropang Jonathan?
3: Yes, katropang Rambo.
6: Oo, sa mga oras nito.
3: Okay, katropang Rambo.
6: Marking ng mag-ilaw. Oo, yung marking ng mag-ilaw panig yung defense team at prosecution team ay pagpapatuloy pa yung kanilang marking. Baka aabutin pa itong Webes yung isinasagawang free trial. Dahil nga sa hindi magkakasundo ang mga ito, bukod dito, yung sinasabi ng prosecution panel sa panguna ni House Prosecution Legalized Spokesperson nila na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na sa kanilang isinasagawang pre-trial, nasa 51 daw, 51 yung common witnesses, yung mga saksi na pareho sa magkabilang panig, no? Sa pinabanggit niya ni Attorney Tolosa Jr. sa 276 na exhibits naman ng nila, 248 daw sa mga ito ang kapareho sa ebidensya ng defense team. So medyo doon sila nagkakatalo sa mga ipinipresenta pa lamang ng mga ebidensya katropang Jonathan. Dito pa lamang ay hindi na sila magkakasundo, no, doon sa mga ipinipresenta nilang mga ebidensya. Samantala, kinumpirma rin ni Office of the Senate Sergeant at Arms, kaugnay nga dito sa pagsasaguan ng pre-trial, na ni retired Police Major General Alfred Corpus na nanatili pa rin heightened alert yung dito sa Senado dahil nga doon sa banta ng seguridad, no? Dahil nga sa banta ng seguridad, ayon kay Corpus, ganun pa rin daw yung sitwasyon. Hindi pa rin nagbabago kahit tapos na yung pagpapalit ng liderato ng Senado, dahil ito yung kanilang napagkasunduan din sa kanilang pakikipagnayan sa intelligence agency at Armed Forces of the Philippines at PNP, kung saan ay nilinaw ni Corpus na ang pagdideklara ng heightened alert pa rin ay hindi nakadepende daw kung sino yung nakaupong Senate President. Makarangang sabihin ni Senadora Amy Marcos, nabanggit kasi ni Senadora Marcos na wala nang banta sa seguridad dahil iba na yung nakaupong pangulo ng Senado, si Senate President Sherwin Gatchalana, katropang Jonathan. So yan ang mga sitwasyon, katropang Jonathan, dito kung saan ay nagpapatuloy pa yung marking nila. So baka tatapusin pa ito, matatapos pa ito ng hanggang Webes pa, no, sa marking pa lamang. Mm-hmm. Pero nais ko lang linawin, katropang Jonathan, na yung ginagawa nila ngayon para dun sa kapatiran, sa mga katropa nating nakikinig, off-limit sa mga media. So ibig sabihin, closed door briefing to ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila, katropang Jonathan, ay nagmi-meeting sila, briefing, and then pagkatapos ng kanilang meeting, magpa-presscon ang bawat kampo. Yung kampo ng prosecution, magpa-presscon, ganun din kampo ng depensa, at yung kampo ng pati yung Senate Secretary, sasabihin niya kung ano yung napagkasunduan sa isinasagawang pre-trial briefing.
3: Mm-hmm.
6: At hindi natin alam kung walang live coverage to, ha, katropang Jonathan, ha. Hindi ko rin natin alam kung sa trial na, no, trial na sa July 6, ganito pa rin ang mangyayari. Ibig sabihin, closed door pa rin sa media, closed at maaaring off-limit sa coverage. So yan ang hindi natin alam kung ganun pa rin ang mangyayari.
3: Katropang, Katropang Rambo, bakit po off the media po ang sigawa ngayong araw na to na pre-trial?
6: Yun lang tanong namin, eh. Anong kadahilanan? Hindi man nila masagot-sagot. Basta't importante, nabibigyan daw ng information. Kumbaga, sinasala, salang-sala. Dati naman, ang pagkakalam namin, kung mga ganito, open sana. Ibig sabihin, para kasi ayaw nilang siguro mapapahiya ang bawat isa o mag-create ng ano paman. Kasi kung halimbawa, katropang Jonathan, mapapahiya ang prosecution, no? Malalampaso, katulad yung napabalita, nilalampaso ng depensa, no? Dahil mga magagaling na abogado, halimbawa ganon, ayaw nila siguro ng ganong mangyari. O ganon din, vice versa, nilalampaso ng prosecution ang depensa. So, yung ganong pangyayari siguro, ayaw nilang mangyari o mag-create pa kung ano pang mga impression. Kaya, off-limit sa media. So, ang ginagawa lang nila, mag-briefing sila, closed door. Pagkatapos ng closed door, hindi namin alam kung yun ba ang yun talaga ang pinagmimitingan nila. Basta ang pinagbabatayan lang namin, yung mga sinasabi ng prosecution at defense panel, ganun din sa secretary, yung pinaka-referee nila, yung Senate Secretary. So, ibig sabihin, tatlong nagmi-meeting, katropang Joseph. Yung Senate Secretary na siyang nasa gitna, hindi namin alam kung yun din, totoo yung sinasabi niya. Hindi namin alam kung papanig ba siya sa depensa o papanig sa prosecution. Basta't nasa gitna lang siya. Basta't ang media, nakikinig lang. Pagkatapos ng kanilang press briefing, no, close meeting sa isinasagawang pre-trial, magpa-press ko niyan, katropang Joseph. Sasabihin nila, pati yung mga picture, video, ipipresenta nila, sasabihin nila na, o ito yung napag-usapan namin. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Senado. Hindi ko rin alam, Katupang Joseph, Jonathan, na ganito rin gagawin, no, sa darating na July 6, yung talagang proper na, Katupang Joseph, proper na trial. Yun ang aabangan natin kung ito na ba yung mangyayari. Talagang final na ba ito o na yung closed door, magtuloy-tuloy na bang closed door o ito lang, ngayon lang. Yan ang mga katanungan namin, no? Hanggang ngayon, yan ang pinag-uusapan pa. Ito bang closed door meeting ay mananatili ito hanggang matapos dahil 3 months lang daw ito, eh.
3: Para, so, pero, kung mangyari... Katropang Rambo, giniit kahapon ni Representative Luistro na hindi kaya tapusin sa 3 buwan.
6: O, yun nga. Sabi niya, baka mahihirapan. So, kung hindi 3 buwan, kung hindi matapos September, mga October, eh baka maabutan pa ng November, eh magtapos na naman uli ng Senado, ang kanilang legislative work, no? Dahil magdi-December naman, mag-ahalili. Oh, so, balik na naman uli sa, yun ang mag-election na. So, hindi natin alam kung hindi matatapos, kasi ang mangyayari niyan, Katupang Joseph, ganito, Jonathan, ganito ang mangyayari niyan. Yung sa July 27, 6, di ba, mag-opisya yan. Tuloy-tuloy yan. Hanggang sa magtatapos lang yan sa SONA. July 27, SONA ni Pangulong Marcos. Tapos, mag-work muli yan sila. Babalik yan pagkatapos ng SONA. 28, so tuloy-tuloy yan. Maaring umaga, merong hearing. Meron pa silang mga committee hearings yan. Mga legislative works, no, na mga nakabintin. Meron pa yung malaking issue na ngayon, yung 3 estudyante na nasawi kung saan nanawagan nga si Senator Robin Padilla na amendahan na yung pangilinan law, yung Juvenile Act, no, Katropang Jonathan.
3: Yung 93-44.
6: Na yun, yun. Na yun, para at least mapababa yung age nung liability, criminal liability ng suspect. Halimbawa, mula 15 gawing 10 years old na, no? Ibaba sa 10 hanggang 17. So yan, isa yan sa mga panukala na dapat tutukan. Meron pang issue yung sa Ateneo, yung nasawi, dalawang Ateneo players. At meron pang iba pang mga issue, yung estudyanteng pinagsasaksak. So kung lahat yan iimbisigahan, ano yung pinakamalaking issue na hinihintay ng taong bayan? Flood control, trillion yon. Mukhang nabao na. Kung yung napapansin, parang hindi na napag-uusapan.
3: Yes, tama ka, Katropang Rambo.
6: Sa mainstream media. Napapansin nyo ba, napapanood nyo ba sa mainstream media yung usapin ng flood control? Nawala na.
3: Wala na ang nawala issue na. Sa flood control.
6: Unti-unti nang binabaon sa limot. So hanggang sa malimutan na yan, yun talaga isa sa mga, siguro, isa sa mga... dahilan, sinasadya, ibaon na yan sa limot, yung flood control, at ito na yung, may mga lumutang naman eh, may mga lumulutang mga issue naman eh, yun ang tutukan natin. So yun na yun, Katupang Jonathan, mangyayari niya, na pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng Pilipinas, trillion ang pinag-usapan na parang mauna lamang sa limot.
3: Parang bula. Parang bula, naglaho, Katupang Rambo. Katupang Rambo, sa nagginawa ngayon na off the media yung nangyaring trial dyan sa Senado, parang walang transparency, parang hindi gusto ng Senado na malaman ng taong bayan kung ano talaga ang nangyayari dyan sa loob.
6: Hindi lang yon, pati media kami, yung mga legit media lang na may ID, yun ang nakakapasok, nakakaano. Yung mga accreditation, halimbawa ako, nag-accredited pa ako, ongoing pa, hindi ka makakapasok, hindi ka makakakover. Ganon ang ginagawa, ganon kahigpit, para pang may tinatakutan sila, Katropang Jonathan.
3: Katropang Rambo, talagang may media sa loob, hindi lang, pero may kung anong network lang ang nakapasok.
6: Oo, may media na matagal na. Ibig sabihin, ikaw yung media na may ID na sa Senate, di ba? Kung bago ka pa lang, halimbawa, media ka na bago na magpapa-accredited ka, hindi ka nila pinapayagan. Yun ang nangyari. At yung media dito, hawak kasi. Hawak ng yung katulad ng hawak ng USAA, hawak ng public relations. Ibig sabihin,
3: Mm-hmm. So atong balik-balikan mga tropa si gawain katropang Rambo. Okay, katropang Rambo. So atong balik-balikan ato katropa mga katropa si katropa Rambo Labay sa Senado. Oy, may buntag sa tuag update kabuutan nga Battalion Commander sa 8IB mga katropa Sir George Halyurina mga katropa Sir George. Good morning. Watching from Sitio na Lumusan. Silai, Malaybalay City. Amping mga katropa to diha, tung tropa mga katropa sa 8IB. Good morning. Mga katropa, napay ulos kanding na sir. Napay ulos kanding na Sir George. Good morning Sir George. Good morning dia sa tuag Battalion Commander sa 8IB mga katropa nga naa karon dia sa sitio na Lumusan na Barangay Silai mga katropa. So nahirapan ako dito sir, Tagalog yung reporter ko. Opo, galing Manila to. So, katropang Rambo, balik po tayo.
7: Oo. So, yun ang binabanggit ko, katropang Jonathan, na lahat ng mga gagawin ng media, naka-briefing. Ibig sabihin, ay sunod-sunura, no, kung anong gusto ng public relation, yung Senate Press dito, yung public PREB, Public Relation Information Bureau. So, lahat ng gagawing hakbang, hindi ka makakahakwa kung sino lang. Halimbawa, ito yung gagawin nyo, off-limit kayo dito, walang interview, katulad ng nangyayari, napagkasunduan, na closed door meeting. So oo, yun ang mangyayari katropang Jonathan.
3: Sa nangyayari katropang Rambo, parang niluloko natin ang taong bayan na malaman ang katotohanan sa nangyayari ngayon.
7: Oo, yun ang problema ngayon. So, kung halimbawa, gusto mo katropang Jonathan, no? Halimbawa, gusto mo lang na kumuha ng ganitong impormasyon, ikaw yung makaka-exclusive, bawal dito yung mga ganon, na interview mo yung senador. Unlike before, na pwede mong gusto mong interview yung senador, yung may freedom. Halimbawa, gusto mong puntaan sa opisina, interview, ngayon hindi po pwede yung ganon. Hindi po pwede yung bigla kang pupunta dito, interviewin mo, sabay-sabay kayo. Sabay-sabay kayo, katropang Jonathan. Merong magkukuman. Merong magkukuman. Oo. Merong magkukuman. Halimbawa, ito yung...
3: Hindi na ako lilipat dyan sa Miga, Manila. Baka maaga akong mamatay dyan kasi titirahin ko talaga yung
7: wala kang politiko
3: dyan.
7: Hindi. Halimbawa, ikaw, Jonathan, magaling ka sa mga exclusive. Magaling ka sa mga interview. Hindi ka nito. Hindi po pwede yung ganon. Mm-hmm. Hindi mo pwede may interview. Kailangan sa sala ka. Dadaan ka rito sa ano. Dahil sabay-sabay ang pag-interview ka, tropang Jonathan. Sabay-sabay. Oo, hindi po pwede yung isa-isa ka lang. Halimbawa, gusto mong makuha yung ganitong exclusive mo. Hindi po pwede yan. Hindi yung umubra yan dito katropang Jonathan.
3: So, may yun mga pangalan ka ba dyan? O anong network lang ang nakapasok ngayon sa loob?
7: Lahat katropang Jonathan na may mga network na dati na, no? Yung mga dati nang naka-accredited. Yung mga dati na nila na-accredited. Halimbawa, katulad sa atin, acceptance. Yan ongoing pa at iba pang mga station na pupuha, na accredited ka, naka-hold yan ngayon. Hindi pwedeng makapasok. Pero ako, kaya ako nakakuha na information dahil may mga ongoing tayo katropang Jonathan. Meron tayong nasa loob na may mga kasamanteng nakakuha ng information, kaya nakakakuha tayo ng information kung ano kaninang mga napag-uusapan. So yun ang nangyayari ngayon. Kanya-kanyang discarte na lang. Pero yung sabihin mong ikaw na mag-i-exclusive na ikaw lang ako na hindi po pwede dito dahil dito, sabay-sabay kayo. Merong mga maghahala. Merong mga restriction. Katulad ngayon, napagkasunduan niya na closed door meeting, briefing, bawal sa media. So, bawal sa media. Ang mangyayari, antay na lang kayo. Paglabas ng tatlo, yung defense panel, prosecution, at yung Senate Secretary, antayin nyo, doon na mag-ano, anong napag-usapan nyo sa closed door nyo? Ngayon, hindi natin alam ko pang Jonathan kung totoo yung mga pinagsasabi nila.
3: Mm-mm. So, nakapangit lang katropang Rambo, pag sinabing off the media, kahit accredited ka na Senate, walang media na dapat nakapasok
7: wala.
3: Sa loob?
7: Wala. Kahit isa. Basta kahit accredited ka doon, dahil closed door nga, walang nakakapasok ni isa.
3: Pero ngayon, may nakapasok.
8: Wala, arang talaga. Wala.
3: Wala. So para kayong kayo naghihintay ng ano diyan katropang Rambo yung para kang namista ba?
8: Oo. Nilista, hintay ka kung anong sasabihin nila. Ngayon paglabas ka, magre-rely ka sa sasabihin nila. Ngayon, kung totoo o hindi, wala nating magawa. Kung totoo yung magre-rely kasi off limit eh, hindi mo naririnig eh. Walang media eh.
3: Walang transparency.
8: Yung tatlo, o yung defense panel, kung pareho ba ka nagsasabi pa sila ng totoo o hindi, walang nakakapag-alam. Yung secretary naman ng Senado, hindi rin natin alam kasi siya yung tatyo kung totoo din yung mga sinasabi niya kasi wala na off-limit na sa media. Ganun ang nangyari katropang Joseph sa kabatira ng ating mga katropang nakikinig. No? Yung mga nangyayari ngayon. Ang nangyayari, nagre-rely na lang doon sa kanilang paglabas nila. Ngayon, ang tanong ngayon, ganito. Sa July 6, proper na ang trial. Ito ba ay open sa public? Ibig sabihin, live coverage ba katulad ni dating Pangulong Erap Estrada nung siya ay na-impeach at ni Chief Justice Corona? Ito ba ay mapapanood ng ating mga kababayan? O ganito pa rin yung nangyayari, off-limit pa rin, saka na sasabihin pagkatapos? Kasi abot ng 30 hearings eh. Katropang Jonathan eh, 30 hearings. So sinasabi nga nila na tatlong buwan, abuti ng tatlong buwan katropang Jonathan. Tingnan natin kung tanong doon.
3: 30 hearings, yes. Dalawang hearing pa lang 30 ngayon.
8: 30 hearings. Oo, so 30 na mga pagdinig. No? Halimbawa ngayon, simula ngayon, di isa na, so 29 na lang. Tapos bukas kung wala, walang hearing halimbawa bukas kasi may mga committee hearings, susunod na. Pero simula yan sa July 6, tuloy-tuloy na yan, maghihinto lang yan sa July 27 sa SONA. Baka after SONA, tuloy-tuloy na naman yung nangyayari. Ganon, katropang Joseph, ang nangyayari dito.
3: Okay. So, katropang Rambo, marami pong salamat sa update dyan mula sa Senado. So, ahasahan po namin na makakuha po kami ng report sa inyo po dyan sa SFM Mega Manila, katropang Rambo.
8: Asahan nyo, katropang Joseph, na makakuha pa rin ng information dahil maging ang mainstream media ay nagre-rely lang ng informasyon pagkatapos no ng meeting nila. Pero walang nakakakuha dahil nakasalang-sala, katropang Joseph, yung nangyari dito sa Senado. Ako, si katropang Silvestre Rambolabay para sa BP Sara impeachment coverage, absuelto o convictado.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Daghang, maraming salamat, katropang Joseph, katropang Rambo Labay.
4: Pusat!
3: Nanawa.
4: Pusat!
3: Pandamay. Joseph, ano ko siya? Oh. Ilan, mga tropa, paita. Nag-hearing pa muna sa sulod? Naun siya naman ito ni panggobyerno, ang taon ay? Gusto magatag-transparent kaya tayo itaguan sa katawahan. Niya karon i-close door hearing na minuot.
4: Bullseye!
3: Na ipang nag-zoom na lang mo diha. Para wapay hago, wapay gasto na sinado. Maricel Angeles, morning watching from Nueva Ecija, Cabanatuan City. Good morning! Diya sa Nueva Ecija, Cabanatuan City, mga katropa. Sakto, ginang ingon ni Rambo, mga suking tigpaminaw. Grabe ang issue karon sa Pilipinas! Pero ang isyo gisugutanan sa flood control projects mga suking tigpaminaw, wa nami tumaw. Naisugutanan duha ka na biktima sa namatay nga basketball player. Napagi na dugang isugutanan ng pagpangdunggam sa mga estudyante, pagpamusil sa estudyante. Napagi na giingon ta mga katropang sa tawag na to ana. Katong
4: Bullseye!
3: Kalimot ninong sa isa ka ng pagkuhan ba sa juvenile justice? Pwede naghana. Puwag yun nahisgutan mga katropa. Ang kinig na hitabo sa flood control project Dilubong sa limot. Puri agama!
4: Bullseye!
3: Og ba natarot na kay... sige, birada. Birada ta.
4: Bullseye!
3: Puri ya. Ambot na lang yun niyo. Ambot na lang. Ambot na lang yun ni. Ambot na lang. Ambot. Samok niyo. Kamok ninyo, napagmuanto na ko, kay gutom na ko, kay humot yung utan na giluto ni Dave Niralaw. Utan-utan sa meron, kay grabe ka, kay streetan, may kaw karne, oy. Agikan pas birnes hangtod gahapon mga tropa kinananay karne. Pero ingon sila wa man po'y lami ang kinabuhi og way karne. Diba Sir George Salyurina? Walay lami ang kinabuhi basta walay karne. Oh, dagan naman nag-away ng karne. Tawa si katropang Hanilo Tabios. Lipay siya kay... Ano nalipay ka? Ha? Ano nalipay ka? Ha? Hawak mo ang bet? Bitaway, maantun ako. Ay, napaday, isa na itong. Mangawat siya kung may guras, bay. Napataw siya ka-report mga katropa, Provincial Health Office, Bukidnon og Family Planning, Competency, Based Training, Level 2. Gipa Higayon, report pinagi ni Cristiano Francis Libertad Adianto sa PIA Bukidnon.
9: XFM Report.
10: Ang Provincial Health Office Bukidnon nagdumala sa Family Planning Competency Based Training Level 2 gikan Hunyo 17 hangtod Hunyo 19 tuig 2026. Kini nga inisyatiba nagpaligon sa kahibalo sa abilidad sa mga health workers sa advance nga pamaagi sa family planning. Diin ang mga partisipante nakaplikar sa ilang nakatunan direkta sa komunidad. Kining tulo ka adlaw nga programa nagpakita nga ang Provincial Health Office nagpaayo sa reproductive health services ug sa pagsiguro sa mga health professionals na anda mo kompleto ang ilang kapasidad sa paghatag og kalidad nga family planning care sa tibuok probinsya. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Grizel Francis Liberdad Adviento sa Philippine Information Agency Bukidnon.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Kumana na ito, pastila na siya. O daghang salamat katropag Crisol Vianto sa PIA Bukidnon.
4: Bullseye!
3: Boto mga katropa, naglangkob sa itong panag-uban sa programa ng Bullseye. Dig adlaw ga Martes mga katropa. Unya, atong basit usas itong may hasgutan. Unya mga katropa, katong exclusive interview na ito agahapon ni Lieutenant Colonel George Halurina. Sir George Halurina, mga tropa dito sa sitio na lumusad, mga tropa, kay gusto to niya ipaabot yun, no? Gusto niya ipaabot mga suking tigpaminaw. Mga katropa, kay looy itong mga kasundaluhan karon ba? Kita ito kahapon sa area, mga tropa, kay nakasulod banta sa TCP. Looy itong mga kasundaluhan, mga suking tigpaminaw. Bugnaw ang panahon, wa pa d'yo magakos. Looy itong army, oy. Muna nga pag-uli, gikan sa operasyon, impas si Mamang. Bitaw, maantun ako! Daghan kayong salamat mga katropa sa iyong pakiguban din is programa ng Bullseye na pagaw na kuhapit.
4: Bullseye!
3: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide.
4: Bullseye!
3: Sa Buaga Station, manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbag Spikas Lawa, katropang Rosdon Villafranca, katropang Dave Hineralao, katropang Hanilo Tabios, kaya upat ramay na kumbate din ron. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suryano Muingon, ang pagkabot sa hostisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan, maayong buntag Bukidnon, dalaygon ang Dios kanatong tanan mga katropa, I love you, Bukidnon!
4: Bullseye! Bullseye!

0: daw na.
1: Na, ma'am, di yun mo kaalsa, sir. Magsige rin yun siyang totoy. Lalasagi pa totoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay ko Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa sa dihang natilaw.

0: ng potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
2: Dili di ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gigo grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa ako trabaho, way luya-luya, kinahandan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
5: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man? O saan na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Pero what? Wala yun?
5: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon o tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Sus! Nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa labing labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo nung yun. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas.

0: supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par.

0: sa ko ka diha. Nalagod ka na nangihihi mo na gaysa-isa na imuhang tiil diha.
1: Hindi ingon mo ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako, manuntan ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Ah, oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
3: Nanong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuro kong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Punta kayo na niya at karon din niya sa Barangay Pahitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kami salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Pahin sa Marvis? Dato ko Marvis, tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya, paano pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Gapong turog, gapong pamunga, tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy par! Ako rati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: FM. Mga katrupa, exciting!
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health, The Secret of Health, The Secret of Health. Santo Basco.
2: Isira, taga Bohol. Kahit po nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
1: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinagusan, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako, sunay kayo sa construction worker. Tumot sa kagamit.

0: makita mo ang legalidad nga garments o customized apparel. Adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na damit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Puro Katuparan, Magumpur South.
1: Mga katupa, excited!

0: madami lahi imong bike diha. Ano ko naman taon. Ay, nako. Mga marin, kamusta? Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome. Diriya sa tuang gipaabot ng programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Giniangkong ako, ikaw, mga marin. Kaoban na po niya mga pobre nga mga bayot?
1: Oo, siyempre. Ang mga bayot nga kuhanin. Ang gawas ng mga risiko.
0: Ay nako, mga marin. Ako sa ni ang kinabubriyamsan nga bayot. Mga marin, ako si Maring Inday Erika. Pero dili makumpensaan, tungod kay. Mangunay ang silingan.
1: Aba. Siyempre, kaya isa nga, pagkawin ako maglaba.
0: Pagkawin ako maghalay.
2: O, siya mandi ay... Kusap mo yapon na yan. Kabungol man na yan.
1: Sige.
2: Okay, okay na. Di, tama to.
0: Tama
2: din. Ang iyang mic, may grabe, oy.
0: Ang iyang bakba, may kusog kayo.
2: Mulampas pa mas bulyong.
0: Ay, nako, mga maring. Pwede ilang sa kami, kinsak ka?
2: Ay, ako lang yapon na yung iyaandi ay mga katropa.
1: Ay, di sa mga...
2: Iya, at sa kanunay palabang, tiya na yan.
1: Aba,
2: tiya na yan.
0: Pila na ka, pila kalaki na nga, kanang ayaay ng mga pagpangihi. Tungod na.
2: Sa kuha ni Agnes, ilan doon lang yun.
0: Uy, isa na ka isayos na.
2: Ay, kwan.
0: Isa na, kumusta na ba?
2: Okay lang, nagaw ang nakaayang ginawaan.
1: Si Lito niya, wala na ng biktima si Lito.
0: Sa Corbada.
1: Okay, Corbada.
2: Kaya mo pakimuha na si Lito.
1: Ayaw kay.
0: Ayaw si Lito, ibalik-balikan mo naman rin ito.
1: Alam nga yan.
2: Kaduhan nila dito si RC Amaring.
0: Sundo niya si Lito, sunod ba niya? Di na okay sila mong gawas.
2: Yung paggawas nila, kamulo ka ilang singot, asa ilang singot, tara din ilang singot to.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, kamo ba kay mga malisyoso kay mo? May takla lang ko dito, rainbow sa plastic balon.
0: Mga kuhan mo, mga waray.
1: Mawaray buhok. But anyway...
0: Kamusta? Ay,
1: pinahila sa ako. Ay, pinahila
0: sa ako.
1: Yes, thank you. Ngayong salamat. Inyong igala nga ubus. Inyong ubus nga igala sa kanginan ang lingkod nga. Sige na sa kabarog, no? Mga walailain. Master, ito nini, sama sa una natin karon. Okay, sige. Dahil may lami, ay.
0: Sabi ka, gusla sa kong panginabuhi ka rin nyo. Anong taibak, sige nang hikot ako sa kong hawak.
1: Walang kapikin na yung kaayo, dahi.
0: Wala, pakita na wala. Taibak sa lang ganyan akong hikot.
1: Mogani.
2: Ay, grabe. Mahalan na, dahi. Pre-tier naman lagi, dahi.
0: Sure, no, kay green mang gihapon.
1: Oo. Ang imong tibak, kinanabag color?
0: Brown, eh. Brown.
1: Ah.
0: Ano ito, puti ginis yan niya kayo. May laban, na brown na siya.
1: Wapo kayo na siya, naaron na isang ospaklay.
0: Ako pala ginahin mong tsaka pa.
1: Ginahin
0: mong tsaka ni Edgar.
1: Para ganahan siya, Firme.
0: Yes, kayo makatanggal mo na yung diabetes.
1: Yes.
2: Banto na namayat ang tiyan ni Edgar.
1: Lain na kayo. Lain na kayo ang wali Edgar. Lain na kayo, guys. Lain na kayo, smile si Edgar. Nagkakita ko.
0: Lain na kayo, Stephen.
1: Para pikas na.
0: Kasi yung nagtakilid.
2: Mane, hindi ko si Edgar nga mag-walking tag. Ikaw may nakikupaan.
0: Mauba.
1: Laway.
0: Anyway, welcome mga maring sa ito ang kinapusgan nga programa gipaabot sa tanan o live sa tamabati gikandirian sa tagom mabati sa ta sa Mati City.
1: Aba, kawa ba niya si
2: Inday Tato.
1: Inday Tato. Half human, half chucky doll. No?
0: Ang si Kwan, si comment sa GC ni si Kwan, si Ken.
1: Si Ken, oo. Ganyan, si Ken ang tama, nag-comment.
0: Si Gintasya.
1: Gintasya.
2: Gintasya.
1: Siyempre si, ito ang nga sa, si Bipo Pixon.
0: Bipo.
2: Si Bipa.
1: Bipa.
0: Si Bepa. Nga, what to sab nga, ganang lihiti po po sila ng mga membro sa
1: Gabi Company. Oo, mga Gabi Nayot.
0: Yes.
1: Yes.
0: Gikan sa Java Oriental, mga maring, at sabta sa General Santos City.
1: Aba, siyempre. Ang gikagubdan sa tibuok kasok sergeant ang kabats ni Vivian Beles og ni wala lain ni uga ni Tichi Agbayani si Ma'am Evelyn Sabasahe
2: siguro gahapon sa inyo ang ibuhat na enjoy siya.
1: Ano man?
0: Kisa man si Ma'am Evelyn.
2: Di mo na siya ganaan mo comment kaya ma-appel siya.
1: Wala
2: ka na siya nag-comment.
1: Wala siya nag-comment.
2: Okay, sa lahat man siya, kaya mag-PM ang comment.
1: Yung comment.
2: Lain lang siya PM. Ay, yung ingon, lain na ginas sila ay, kaya kumukomment ka, apilon ka.
1: Di, ano man ni Ma'am Evelyn, pag ma-watching nga ni ka, apil ka sa road widening.
0: Okay, siyempre, at itibaya po na ito mga maring, ito mga kaobanan dali sa XFM Jensen, labi pa ito ang SM.
1: Si
2: sakto kayo barog.
1: Ah, i-greet GSM.
0: kasi masisim nito. Pangalan.
1: Si Ray, naman ako yan. Si Toto, bon. Amin ko, MNSM.
0: Kasi nga, Ray or Ray?
1: Si Ray.
0: Pura na ka rin yung ka.
1: Wala ka, nag-istrianin nami. Ako ay mabor si Tonyang.
0: Good morning, ni Aikang SM Ruel Domanda.
1: Yes, SM Ruel. Shout out and good morning. O kasi si Joby ba to?
0: Si,
1: kaoban ni, ito nga yung banal si Kuan ba? Ito nga
0: si Lovely, Lovely.
1: Ah, si Ma'am Lovely. Si Ma'am Lovely yung husband.
2: May pagkabuhon ko.
0: May Santon Plus Coffee Mix. Ganina po kayo, Kuan.
2: Ingon ka lang, tip kayo kang pangunang-una.
0: Ganina kayo, nakalimut siya nga naghanta.
1: Kuan.
0: Sa kabasura.
1: Kuan, magun ka na usahay ka na ganing ka na magunahuna ka.
2: Ano ka siya? Gamay na bilang yung mga ito. Nagtuhan mo, mutubo rin ako. Nagtuhan mo siya, mutubo ka daw.
1: Lain wala lain na naman sa oi ka lang basta di na ko ma-explain ang akong feelings.
0: Ay, maing buntag sub sa mga namati ka rin riyan sa XFM Bokednon.
1: Aba, mga taga Bokednon.
2: Ay, sila na siya. Oh, ay, ka ako ang amigo din, ha? Nga, mga ayaw na po tayo siguro itong ugat din, ha?
1: Makahimunghat. Makahimunghat.
2: May gusto kang halin din, eh.
0: Ah, kaya nga, katong taga-DE?
1: Taga-DE si, ang kanawang ni Manny Piñol. Wala na, si Jonathan Lee Soriano.
0: Nakahira ko din sila og tuble. Tuble na ka lang nga. Pinakabuhan ng lumay sa lulangan.
2: Ayun, nagtumbo siya may magdono sa pantag.
0: O di ba kakatong lamod?
1: Imamaming i-disease, maling-aling ka. Sa magdono na mag, sa magdono mo sa gisaw?
0: Gisaw? Pabay ko ba na disease ang gisaw, di man, uy?
1: Pwede kayo kang wap. Kawa na ko na sa nga rin kung magpaklay tag baka o ganing manok. Wamot, anay ba dain eh. Uy, rana, uy, anar magunda.
0: Pwede na di ay.
2: Pero iyan, ang hiluan mo rin.
1: Hiluan mo kita,
2: alin. Okay, tumli. Dili po nagsayanin.
1: Asayanin,
0: Ilo mo na siya.
1: Wala, malatayo na lang niya.
0: Abilin mo ka ng sayanin, dito na makitaan sa katong bulanghoy. Bulanghoy nga matod pa sa mga pagduki-duki, kato mga agricultural products.
2: Katong itanong mga baliktad.
0: Ano, agricultural products di ay.
1: Yeah, agricultural
0: ayun
1: ang pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
0: sa itimbaya sa kamay nito nga morning diri sa mga taga XFM San Fran. Diba yata mga kaubayan niya kung kompleto mo ba ang Ray o Grady?
1: Si Ray Alinton o si Ray Surabasquez.
0: Ayas pa sa mong Ray.
1: Pagay ay magyong ka ni. So, si Kuhay Pagina, laba ba si Kuniloy? Wala ba ni jump over the
0: one? Over the counter?
1: Over the counter?
0: Ha, si, kamusta na ka si, ano, nakamove on na ba ka na si Ray?
1: Si Ray Alinton?
0: Si Ray Alinton.
1: Ay, si Palangga Ray.
2: Okay. Ay, man kung si Ray Ferrarin.
1: Ay, si Ray, hindi na tunin mo ko doon si Uncle Ray Ferrarin.
2: Ano, mahandap bang ka?
1: Dali na ganyan siya ka na nga, kung ano ganyan siya ka na nga, kumbaga, stable na.
2: Ay,
1: dyan po, gara-gara ay kay, may message ganyan mo, ato, mas stressasan mo.
0: Ni Oyo na ba ito sa kapital na kunay bayaran?
2: Mahalag mauli na lang ang kapital.
1: Basta ay lang itong, ano, amo, hindi mo magkuhan, ha? Hindi mo magkikayagaan. Ay ka ba?
2: Ayaw ka ba si iposta?
1: Oo. Palagin mo, bahala mo.
0: Ang iyo asa siguro si Ringa, kung ipost, alias lang si...
2: Itago lang sa ngalan ng kuhan.
1: Ay, si Toto di ay na. Uy, si Toto ba?
0: Si Toto.
1: Grabe si Toto no. Pagkakita lang ko ni Toto, di kayo ko nga. Gwapong tabi na si Toto no. Anak ko nga.
2: Ang taas-taasun pa yun.
1: Ang taas niya. Anak ko nga. O, sa naman ka to nga. Ang imong nga nalang magkaibanggil. Ay, siya ko. Lisaka naman niya akong marpelo. Hindi luag man.
0: Uy, sakto na magkaroon siya ukuan. Uy, sakto na siya dulog.
1: Sakto na dulog.
0: Wala naman sa sagangaan.
1: Oo. Pero nabayin ka nang natulog misa una diya sa kuan mangkila. Nagtapan pag ginmigduyan, anak. Ginaman siya.
0: Sa ingon?
1: Ano siya nga? Di lang kumusto niya.
0: Ay, nako.
2: Ayaw.
0: Mga maling, hantot na alas 12
2: ayaw
0: sa
2: yun, maling. Ayaw yun, maling. Makagubang yung pamilya.
0: Karong adlaw-adlaw karong mga bayot nga Martes, o nga Petsa 23, sa karong pipilan na lang ka ako. Marigin mo na punta DTR.
1: Aba?
0: Bagi lagi paakot ang DTR mga maring, ha? But anyway, kinato ang programa ito ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas walang tip pa, imang una-una di ka makalimot sa mga balero noon.
1: Kala! Permite mo makuha niya. Pagkuman, ayasan niyo na i-flight mode inyong mga cellphone.
2: Yeah. Ayan, kaya talawan mo na siya. Judith at Judith.
0: Isa na sa mga nagpasabot nga, huwag din makalimot sa
2: balero. Sige magpanawag si Judith, good.
1: Oo, mana ha?
0: Si Judith, ito lang siguran siya, Tokun, oy. Ay, Bugandi. Tokun na...
1: Si Billy.
0: Si Billy.
1: Mga bills.
0: Mga bills sa tubig.
1: Bills sa kurente. Bills sa internet.
0: Ah, sila ginanduha di ang mga... Gikaintapan sa mga pobre.
1: Kore.
0: Si Bill o si...
1: Si Billy o si Judith.
0: Ay, naku mga mga maghawala kayo musulod ang ato ang Demerites and Fresh. Tapos sa di pagkanta ni Kwani,
1: si Davy Dixon.
0: No, is not.
1: Ang isa man na siya.
0: Si Tiffany.
1: Aba, ikaw magulat sila.
2: Tiffany ice cream?
1: Dito na si Davy? Si Davy Morales?
0: Si Kwani siya, muna ikakanta sa All This Time.
1: Aba! Masa may nangyabi saya sa All This Time?
0: Kada kung...
1: Ay, play na lang ito na ni Joy.
0: Kaya paglibog naman po taan eh. At ito yung pahinang hod sa mga namati. This song is for you. XFM!
1: Exciting!

0: Kailangan ko mo kuhaan na lang ka ng kantaha ba? Kalamig yun sa music sa XFM mo eh. Wala yun siya ka ng kuhaan ba? Kailangan mo ka gibayaw? And then, kantaha sa din yun niya. Wala mo, wala. Apil ni isa.
1: Dali, dali ka dyan, ay. Mahal ka na ako ang tangag nga kung ipangutana ka ninyo.
0: Siyempre, naka-Santan Vitamin Save ako.
2: Ako ni iPhone, nakainam ko.
0: Ansa?
2: Says the pen.
0: Aba! Kaya naman nag-says the pen?
2: Muna nga, bisa doon ako yung mga pamaol sa kalawasan, kaya gibali-bali ko ni Edgar. Nonsense.
0: Nonsense, kaya nga naman, nakainam ako ag-says the pen.
1: Palata lang niyong mimo, ha?
2: Busy imong trabaho, ka ng gadukuta ka ng construction imong trabaho, na kay, Diyos, di nakaka-jerger si mga sawa, kay grabe mga pamaol marin. Kasi angay buhaton?
0: Kung hindi nakaka-jerger si mga sawa?
2: Kung sakit ang kalawasan ba?
0: Imo na naman nagkuhan ka ng sis the pen. Sis the pen.
2: Asa mo palit?
0: Mapalit sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar.
1: Sa dool lang, sa dool.
0: Ay mo, sa dool. Eh, kaya diba, bangamog sika dito. Diyan na lang dool. Ano layo? Ay mo, dos layo. Kaya nairo dito.
2: Bitawin ko ng mga pamaon sa kalawasan, higit na mawakatakad ko ng nakalabay ng alam. Dito
0: sa Glan.
2: Sa Glanta.
0: Sa Sarangani, Province.
2: Nunggon kayo, wataka apol, kaabot sa, wataka hapit. Wataka hapit sa Kapilat. Ay!
1: Ay! Ay! Ang lagay kay picture dito.
2: Panahon na po.
0: Atong kami kayo nakaagi magyugusigo kagi das Kapilat. Okay ba ya? Okay. Entertaining okay, kayo.
2: Mau ba na ka nang nagin to?
0: Nasi. Wala na
1: dito. Lahit na itong hinungan.
0: Dito sa sulop man to.
1: Ay, sa sulop to.
0: Area itong linlin dito na pita. Maraming kahan.
2: Mga parinti mo ito ni Bong Algabre.
0: Mga parinti ni Katropang Bong Algabre. Napasukutan siya. Ano siya sa kuwao? Ano siya? Masarap kay gagaw na rin ko. Kini. Makapos na rin siya. Wala mo ba yung abri BPI? Asa? At ako nga pa ba? Hindi nga yung gagaw ni Mon. Kung pita ko, pulit ay kwatong bingka. Ano siya? Masir siya na. Kung iba, magkani yung gagaw na rin. Ano siya? Wing, ito. Wing, ay, kwala na Wing.
2: Jika sila ko, Wing.
0: Jika sila ko, Wing.
2: Ay, nako. Ay, nalang ko yung check aroon.
0: Ha?
2: O sa tayo mo yung ganito nga na kay Chayka today.
0: Ay, grabe.
1: Nanasan? Oo. At lagi na sa mawat na gatubot.
0: Makulture shock sa taan niyo eh.
1: Gatubot lagi na yung chika ay.
2: Mura na yung abayot nga libakera kaayo.
0: Hindi. Ano ni siya?
2: Konsa to?
0: Napay nakita ganina.
2: Ha? As in?
0: Ay, gusto ko siyang kaunog ganing ko eh. Sagi.
1: Ay!
0: Babae?
1: Babae?
2: Baka sa kasaging brown o green?
0: Depende, maguna siya kung depende kay kung yellow, hidog man siya.
2: Oo. Oh, oh.
0: Banana man siya in English sa saging.
2: Kanang brown niya saging, yung sana?
0: Kardaba.
1: Oh, nabunog.
0: Nabunog na. Depende, maguna siya. Kasi in English sa saging, ano ba? So, depende na, yellow kung hinog. Banana kung kanang yellow, ano ba? Yellow, banana na siya. Pag brown, kay Gilong Agman, Cardaba. So, kanina, kinala ko kanina. Yan na ang katong dako kayo nga lakatan. Ay, lakatan.
2: Bau.
0: Ito dito ba, ganina
2: lang. Bau, wagin.
1: Dili ka ng
2: maruya. Asa mo na maruya?
1: Lain mo ka ng ribaw kung ginang sa
0: akin. O, ka nang lakat. Wala mo na siyang binangay ba?
2: Asa kamawat ang kwanig hindi.
0: Lain mo itong kwanig hindi. Lain mo itong pabaw paan naman ito. Ato sa kwan na... Northeast Monsoon.
2: Sige daw.
0: Nakita lang ko siya dito. Ano ko kumusok? Di ba mukhao nagkuan, mother? Uy, idara na siya. Ano siya? Uy, paghilob niya. Uy. Kung nga, sa ito pa siya nga, anong kuan man ka? Siya nga, naglagot ko kay, wait, naglagot ko ano yung Nordico?
2: Ay,
0: kaya, kuan kay Nordico, wala ka na yung
2: Nordico, Adelphisi.
0: Adelphisi kay, kuan daw, wala na yung Corinti.
2: Alo, uy.
0: Ikaw nga, niya, kano, wala na kagi, gi-JJ sa iyo mga banas, ha? Wala na, wala na may kuy banaw, eh. Ah? Niya, kisa mo ba may JJ na ako?
2: Aba.
0: Karon. Tingnan na yung kong ansa.
2: Ansa yung tapos sa sarunan.
0: Ansa na. Niana man sok na. Unya, wala na mo painit sa iyo mong kuto-kuto sa wala lagi. Iko nga, kaya na isi ko, hindi na sa sulod. Alis siya nga, may rabala sa sugot.
2: Aba. Intro, boss.
0: Aba.
1: Kaya mo kung itagaan na nimo itong pangpakusok.
0: Wala man. Wala pa talaga. Ako gidoli. Ako gana dito. Sa mga bossing. Kahit ang itong kandiya, itong armas di po ikaw siya. Wa pa man, oy. Wala pa daw yung intro.
1: Ay, manukad pa di ay.
0: Yes. Unya karon, ang karon, anya, anak ko nga, unya madam, kanalay siya madam. Ano siya nga, kuan mo na siya, master, eh, kanang, kuan mo na siya, kanang bugoy-bugoy yun, po na misteriya, meron mo na sa sugod.
2: Ay!
0: Aba.
1: Maro-maro po di, ay.
0: Ako nga, ako nakatangan sa GC, ha, ang sunod nga kabanata, ha.
1: Maro-maro-an-pata.
0: Maro-nata, maro-maro-an-pata.
2: Ang saging, kamusta?
0: Ang saging, yana raw, yana ka na, gipanitan. Yana, gipaslak, murag.
1: Balak ka, ay!
0: Gidit throat?
2: Wabaagig usap, largo tulog.
0: Gidit throat, ay. Grabe.
2: Wala ko yung matukan.
0: Wala ko, grabe, murag isilindron.
1: Murag akong gisukod, yun na yung maring, murag naman sa mga city.
2: Sa
1: taas un.
2: Mama, ito kakindi di ay.
0: Ato, kakindi.
1: Akong gisukod, kaya murag lampas pag yung istagogo.
0: Gisukod yung sabayo. Lain na rin siya mo gamit itong kambiyada, kaya mo gulit anan na.
1: Wala na kita itong gibitay.
0: Asa ako ka itong gibitay.
1: O saan ka mo larga mo na lang.
2: Buto ay pinaka-excited ni Kainer. Kaya mo sa patrol.
1: Pato na siya gusto mag-pronsit siya gusto.
2: Para ako nahilis sa gutong
1: ko. Ano siya mga pronsit ko?
2: Ay mo dito yung punteriya.
1: Punteriya din.
0: Na siya yung lucky charm, Gapon.
2: Yes.
0: Ay lang, naka-experience niya ko ano, no? Kaya maandal ba tala mo nga, mga naman sa ato ang traktara, kaya naman tayo yung seryo, ano? Sa mga kaya, mukhang mungurus ko, naandal ko, kaya nag-ipa-drive ako siya, niya sa anay, siya ay kasi drive. Patrip na aking kong simba, naanak ko, eat me gifts. Nakapakurus ako, uy, eat me gifts. Amin ako, gantong rosaryuhan eh.
2: Ay, nako. Ay, nako.
0: So, kato, balik ta, mo to.
2: Balik ta, Bill.
0: Ano, anak ko, unsa may plano ni mo, anak Maring. Anak siya nga, Maring ah. Tanaw lang nga niyo niya, pag mahuman ni Gurot, masayo ni Gurot ni Sudan.
2: Ala,
0: aba, ikaw atangan na muna sa GC, ha? Sa i-update na tapos sa Jesse.
2: Ayay, so,
0: dapat ang mga... Di anak ang mga factor.
2: Hindi flight mode ang mga cellphone, aro nga maka-update sa JC.
0: Yes! Ayun niya, pang flight mode, ha?
1: Wala ding load.
2: Wala load ang bayot, Marie.
1: Wala load.
2: Ay, nako!
1: Wala na sin, ang ganihang, ang pulso.
2: Mga pulso.
0: Sige lang, better luck next time.
2: Sige, oy, ang damon tani ato ang...
1: Ang damon na ito,
2: basi ka purok ta aning kalakihan ni Marie.
1: Kasi papulihan na po itong glaing kasi segment.
2: Mga katropa, gikan dali sa studio, doon ay usang kakanta giganta ni Rudel.
1: Kasi sabi ni Rudel?
0: Rudel Fernandez.
2: Rudel nga, kuwala si Rudel, Rudel Javier. Katong niingon nga, doon ay ipaigayon nga sudog. XFM?
0: Excited!

0: Super! Exciting!
1: Boss, abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imo sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo espre ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipase.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sina pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 na to sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede sa gamitong sa umang tanong, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply, Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Premium D3.
5: Pag inaw, premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindom niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusag ako mga tuhod pa. Sakit pag pirmi akong kapukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mabalik sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Color gold pa.
1: Tumod ni Sakrap Gold Bay.
0: Ha? Sakrap Gold na bay? Pangsure na bay? Nga na gold?
1: Sukad na nigamit ko sa Sakrap Gold, pinakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Sakrap Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Sakrap Gold, daghan na ang nigamit ni. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Sakrap Gold usa ka liquid nga kulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Ang nakaningrod sa Sakrap Gold, pwede ni mo pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais. Dugang pa bay, ang Sakrap Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa bilhi, sa dilik pa ni mo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Sakrap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itim sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Sakrap Gold bay?
1: O bay, ang Sakrap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mapalit kong Sakrap Gold. Aron saan, makasakinan kong gold. Sa Sakrap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Sakrap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Sakrap Gold na ta.
2: Kapiba nga anti-cancer. Kape nga makatabang malikayan ang mga imbeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties o makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.
5: Yes!

0: Ayan, so welcome mga barangay sa tuwang Tela Brede! Kaya ito ang special segment mga barangay. Kapan siyempre mga special?
1: Child!
0: At hindi ka na ito mga igala sa tuwang gitawag o santon nga gold coffee mix para nga mas malami pa ang imuhang pagpaminaw. Sa alami nga kape.
1: Yeah. Santon
0: gold coffee mix.
2: I miss that coffee.
1: Yes.
2: Sino na sa coffee, Maring?
0: Ang coffee, dyan na sa ikuan. Dyan na sa mga sangkap.
1: Sangkap nga. Gulo sa tayon?
0: Oh, yes. Og the collagen.
1: Ha? Kaya
0: na? Siguro na mapaputi sa tuang diha de pita mga mali. Aron nga, di mapulaan yung partner sa pagkuhan-kuhan sa imo, ha? Dapat din ang kamis ang atuang diha de pita mga maring. O nga, aron nga magkakuanta, ganang makainom taan eh. Ah, dito, diha de pita. Palit niya, oh. Palit diha de pita. O,
1: diha na sanahan ba?
0: Kape, o nga. Tilawi. Araw niya, makaana ka, wow, this is coffee!
1: Pala yung kape.
0: Ingan pa si Ray Alinton nga, napada si Kuana.
1: Napada yun na si Kuni Lloyd.
0: Napada si Kuni Lloyd niya, gipicturan.
1: Bebe, asal be? Asal picture be?
0: Hinuktok pa
1: si... Asal be? Aba, bebe, matanawa ako be? Asal be? Asal be? Naong aning Kuni Lloyd be?
0: Kita
1: ka. Man, tawagan na sa... Muchat na sa itong yung kwan. May ngunan sa ito si Magdadaro na. Kasi yung problema ni niya. Kasi na
0: ay, GPM, report niya mo.
1: Asa ba na ni?
2: Ay, wala. Didilit na.
0: Didilit na.
1: Emergency call naman lang na, oy. Oy, si Iko Lima.
0: Hello, Iko Lima.
1: Ambassador, grabe naman ang imo mga kauban nila. Oy, mara naman ang hot mama. Shout out ako. Dol sa ako ang mga kauban dili si Alvin Liano nga kusog muluhod labi na og maka turbo aba
2: gabir may kabalo muluhod
0: ayan si mga sangya sa balas ang mga itmig games
1: ani itmig games ani ana ba si Ikulima Ikulima tama ra gyud na imo Ikulima nga kada sila mo i-greet kay mabasa makamabakwana na po din ni Demari mangwana sa to
0: aba mariskitahan
1: na sa na
0: marudahan na sa si Amaring
1: kay kare si Demari di rin si gusto kalinaw sa iyang pamuyo
0: wani na si Amaring kanang gusi uyak din na siya
1: musalisipon
0: aba dami naman kaya na si
2: anakal si Johnny ang bulmulato doon pa siya
0: hello Johnny
1: kanaraman di ay kanaraman di ay oy
2: Kasi
0: nito nagkita nila. Ani. Napadiri si Lady Morena. Yun siya. Hoy!
2: Taas kayo. Hoy yun.
1: Kasi si Processor magpapagwapta. Wapex. Mayong bone taggers. Aba. Sari siya. Kalingaw mga.
0: Na-stress ka. Basta.
1: Ay, ginawa ko. Si Wilma Joaquin.
0: Hello, Ma'am Wilma Joaquin. Sa pinaadirian.
2: Si Mitch, you're wrong.
0: Hello,
2: mga maring, mga uyotar, shout out ko idol Tanini Ben. From Bataan, DDO.
1: Aba, DDO, diay ka.
0: Saan na bangko na?
1: Bantay lang kami sa Europe.
2: Huwag na maring, saan lang DDO, bangko ba ba?
1: Hindi, hindi, hindi. Kamang ba, mga bulokon, ma'am. Para sa Diri, Dia, o, unsa man.
2: Diya, ito na ito.
0: Kining kuwana ni, kining waraya ni.
1: Mga kuwala, Arabo na ko ron, Arabo. Arabo, Arabo.
0: Ay, kisa pa na dyan kalingaw sa mga assistants.
1: Kasi, kan ikaw medyo wrong ha, matilaan yung kada mo ron medyo wrong.
0: Oh, sa pala nga yan mga mali, pakishare siguro sa ito ang programa today. Oh,
1: yes. Yes.
0: Ano po sa inyo mga silingan yung mga maritis sa
2: pa? Dili ka kamo lang ang maritis, i-appel yung silingan.
0: Ayan. So, i-try ko rin na ito mga mali, kung doon na mag-inanag, may minat sa radyo. At kung i-open na ito ang linya niya, pwede sila manawag.
2: Sa mga radyo?
0: Yes. 0966-306-9560. Abresa na ako ito ang text line.
2: Lain na ito, Gabriel Maring.
1: Dahil lang ina, sama na.
0: Dahan na akong cellphone.
2: Gapal akong cellphone, Maring, kinaportahan.
0: Ayan. So, yap ko, five ko. Huwag yung manawag. Isira ko.
2: Alang ang balikan, siguro. Paspas,
0: mabukay ka. Okay, 0966.
2: 0966.
0: 306.
2: 306.
0: 95.
2: Unsa to?
0: 95
1: 69 69
0: ah
1: pila ka train
0: tulo ka train
2: tulo ka train
0: Kaya kasi kay mahal na itlog ron mga maring. Oh, wala na nawag. Sa ito na isira na ito ang
1: text line. Sige, ito nga. Ibaba na lang isira na ng text line, B. Karuan, sige.
0: Og karon mga igala, ang ganyan ng mga bayot diri sa nakpayan mo, tila na may, kailan may naging itila.
1: Aba, may nasabi kisa may magtili at tila na may, ayan na lang, dili na, oh, si, alam ba si Lady Marina, oh, magan eh, hoy daw. Kisa may tilahan mo daw, pili lang na, ito lang kayo, ako, mamili na ko diri ako, ah.
0: Ako yung tila ng si Yorong Big, ay baron niya, ganyang mata.
1: Kasi si, wajo ko yung ma'am, wajo ko yung choice na, matilaan ko yung si Lady Marina. Ay! Bawahin na bitaw niya. Bahala na naman sa puto na. Bahala na.
0: Daruhon din ka rin.
1: Sila, mga tagaanan ako na siya. Tagaanan ako na siya. Sito, mga anak, kanang anak, kanang mga anak sa daro.
0: Karas?
1: Oo, karas.
2: Suyod, suyod.
0: Masa daro ka ng...
1: Ayug, ah, sila nga, naman ko yugos balay.
0: Yugo.
1: Yugo. Sige, sabay matilaan mo, ikaw.
0: Si Mitch Yurong.
1: Mitch Yurong, blaster niya.
2: Masin malood si Wilma Joaquin. Ako ang birahan si Wilma. Ah, Wilma, tuwa.
1: Sige, dampi.
0: Grabe.
1: Grabe, wala mo kayo. Wow, mamagas kami, boy. Kurang karoon na mga katilang tao.
2: Kami o ipante?
1: Kaya gani, ako, be.
0: Ah,
1: hindi mo rin na, wala kita yung lahi na, wala kita yung chuchoy sa rin dahil, be. Last time, be. Da-da-da-da-da-da. Pwede mo sigunda? Pwede mo sigunda?
0: Sabi ang kanguwi, Maring.
1: Bebe,
0: Cancel na lang itong
2: gitara. I-cancel, kaya naman ni Puli.
0: Ako sa rin yan. Basta, basta. Patila, dirian sa Purok Tres, ang dili mawag. Especially Vanilio family, Sako family, Burlat family.
1: Nagsama si Rolando Sim Sako. Si Kinit na may motilat din si Moang. Ano na mo ha? Si Kinit na may motilat din mo.
0: Taksa naman yung video eh.
1: Taksa naman yung video. Si Tirapin itong isa. Saan din mo?
0: Si... Pasigundahan ako. Basigundahan ako. Ayaw yung kabuhin
1: mo. Sigundahin.
0: Okay na si Mamet Shiro. Masigundahan sa ka.
1: Sige na. Sige. Ano, paspasa sa dila sa bayot. Oy.
2: Ano pa si Ronaldo? Sigundahin, Master!
1: Ikaw
2: sa akin, kasi sa matay mo na si Wilma, eh. Birahan ako otro si Wilma. Wilma,
1: pagdakilin. Lady Morena. Si Lady Morena, sigundahan na sila ko,
0: eh. Sigundahin
1: na, kaya
0: at least,
1: eh, balon. Lady Morena, at least, pag mukha naman ka, hindi ka makalimot, ano, eh. Iplastas mong bangko, be.
0: Ay, natakilin nga sa lingkod dahi.
1: Ha? Natakasa ko kita. Bakit ano ko, be? Sa'yo mo siya.
0: Uy, muta na ako kita
1: sa be, be.
0: Uy, ganahan siya daw kaayos si Master Mutila, si Juan, si Ronald Limsako Mutila, ka Master. Ingin ba si, well, mawakin nga, taro nga, katropang, guwapang Daria Ray.
1: Aba, taro nga, Osbe.
0: Gilid na daw? Ang katulad lang...
2: Iyan ako ipasa kang Ri?
0: Sana, Ri.
1: Grabe naman yung bugayo eh. Sige, ang mga inaot me, umanasad na, kaysa na may matilaan na mo, mabunong tanan mo ah. Maraming tayo mong matilaan.
0: Umanasad na, umanasad. So, ubaan mo kalimot mga maring tune in. Iuna ganyan yung mga mensahe, aron nga.
1: First
0: come, first serve mo niya mga turada diri ang mga maring. Ay, kaya maghama, masunod na nga ito ang live drama.
1: Yes!
0: Basta di pa doon nagkikanta dali sa mga buyog.
1: The biggest?
0: The biggest.
2: Biggest?
0: Ang awit na ganayon, How Deep Is Your Love?
1: Aba, ako sa halaw, mangi mong hanggong ma.
0: This song is for you.
1: Exciting!

0: Yes, mga naring balik talas on si Jess ng atong oras, mga igala, live ka din sa studio, sa Studio X. Kami kanin yung mga X, mga naring, ha? Nga, mara mga naong, mga Y?
1: Siyempre.
0: Kami ang mga X na lisod, kayong kalimtan tungod kay Paspas, kayong mo.
1: Tila. Welcome. Kung natin si SMR na lang. Welcome.
0: Ayan na, sige daw. Wow, welcome, ikaw.
1: Okay, ano, up. Alright, okay, mga katropa, welcome.
2: Katropang Armel Cortez.
1: Bong, ay, ikaw na mga style mo, Bong. Ayan na mga style mo, Bong.
0: Ikaw ang mataan yung mga parakan, matani yung SM
1: word. Lagi.
0: Ay, nako lang nga, Mari. Ay, alin na sa ito mga kamot ang sa kasuat papel. Kapan sa di pa, mga Mari. Para yun sa taas si Randy Ran Santisas. Namati siya karon, listening daw siya. Napagod si Rudel Opinaldo. Good morning sa mo, Rudel. Kumusta ito mga pamitay, Rudel? Napadali si Juni Angoy mula ito, nag-request kong song gi-kumot-kumot sa dako nga kamot.
1: Aba!
3: Mokumot yan, mokumot!
0: Aba, mokuhaan gini.
1: Ay, sila lang nag-greet, kumusta yan, pamitay?
0: Hi, Lynn! Kumusta itong mga pamitay? Lakip ang tapay, Lynn!
1: Ganahan kayo siya, basta ikaw may mag-greet.
0: Parang miyakso gahi ang kuhaan ni Lynn, ayan, reaction sa galagot na rin.
1: Irita kayo mga tingog ba?
0: Anong pamitay mo gikumusahon ang kasing-kasing?
1: Kasi ba, Adrian? Pamitay niyo ba?
0: Yes! Kung nakabaw ba ka, Maril, yung ginamapugan ba sa kayo mo, taas daw ang edad, no? Kaya muyat-yat ginapamitay niyo rin, Maril.
1: Ako ganyan lang yung kayo. Ako yung gibot ang agwang ganyan, duct tape. Ayun, tanawa na yung isang katambok.
0: Ayun po, palata, Maril.
3: Ako yung lay ko?
1: Uy, nanay ka niya?
3: Nanay ko din.

0: Abi na akong wakoy, abi.
1: Abi na akong nagbakasyon ra ka.
0: Ah, pati mo na po po niyo. Kamura man doon magtinan away.
1: Sige,
0: antay
1: sige.
2: Ang sa masulti naman sa pamitay.
0: Ang pamitay? Katong kapula-pula.
1: Lahi, maniya ha.
0: Kumamela, magunto.
1: Ah, okay.
2: Ano pamitay nga, Violet? Ang samay yung kahimtang, ano?
0: Ang ganang Violet? Sa pinta mo lago.
2: Sa imong assessment.
1: Sa imong mo makita na, ganang imong nga, imong tama gawa sa assessment usa may imo nga imong maasoy ana
0: ako maasoy
1: ay dili mo maasoy
0: dili gyud ay
2: ay nako
0: ala indi siya una lagi na
2: ay dapat ay dokan pare sa to ang mga kolor dapat patag 8 milyones ka pesos di
0: ay 8 nga jeans oh
2: a jeans di ay
1: no ibi na lang kay dali udto ang isa no ibi na lang kay dali udto ang isa.
2: Ay, gigo ane.
1: May bimera na.
2: Ay, nako, mga mali.
0: Asa man ang isa din nila, kao? Asa man
1: padulong ka? Ah, balik na kayo. Kao ng isa, dismail na po.
2: Ayan, so, bueno, mga igala, kinito ang panag-uban karon live nga drama ito man sasaksihan karon na ayaw ipiyong inyong mga mata, ayaw itiklop inyong mga dunggan, ayaw po na, ayaw ipagawas inyong pamitay, basi tuwi kong si Mano.
1: Ah, kaya?
2: Katulik na ito, mga maling, sa ito ang kaping, pretty lamiag, ganyan. Oh, ako na tigwang naman dyan kaya ko, no? Kana, first time ko katilag kapi nga lami, dyan ka ayaw maring. Magkita na, umantaro, hikot kinit niya ko ang kwan sa likod. Uy, makita man na to ang...
1: Agnal?
2: Ako ang potbolon, siguro ako na yung hairstylist na ako. Kanina makabalo mo hikot.
1: Ako na, wala niya na-practice. Wala niya na-practice sa kanga. La Leo Ribito Salon, wala niyo dito?
2: Aba, ako sige, Hansa, makakain, ba't ka na makahikot? Ang sanga, ako, wala may ikot-hikot ni.
1: Aba?
2: Kisa pa?
1: Aba, ano ba si Kulimaw, naka-limit ko, gusto na ko, si Bong Algabre, akong gusto, madungog mo tila.
2: Aba?
1: Aba? Sige lang, okay rin na ikulima, ha?
2: Yeah, kaya ito mo tila si Paribobong Maring, kay Daniel Juga ito.
1: Ay, murag kagal, ang lila ito, murag liha?
2: Murag liha ang number?
1: Mara na pero saan lang pinaganda? Kunikti. Kanagana yung pagkuhan mo sa kunikti, sa kuhan ka niya, kanagana yung sa... Kita ka ng mga sakinan nga, ganang tanggalon ka niya.
0: O, tanggalon lang siya ang pintura, 100
1: to the bangka. Yes, o.
0: Kanamura na balas ka
1: niya. Kanagana, iyan na sa contact point ba, para muandar mo sa kyan.
0: $150
1: But anyway, so, ato na nga, siguro, B?
2: Well, ang ato ang drama, ato ni Kanato Santon Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga parmasag butika nationwide.

ang pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kupagyukbo kaninyong tulo mga maring. Lapinag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong programa ang ikagubdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Ako na'y si Ayot. Nagpuyo din he sa may Damao del Norte. Minyo na ko. O na ko'y bana nga itago na to sa pangalang Janjan. Mga maring, ani akong suwat karon nga ipadangat ako din sa Sibialan. Dugay ko na nang ginaladala. Kaya kanima ko na kong bana nga si Janjan. Grabe kayo din ang trabaho din. Sugal, madyong, hantang, ano ba? Nang inom. Mga maring, ug dili lang ka na ang problema na ko kang Janjan nga kung bana. Ang butog mga kaning pagkalimtanon o kaning ati krabani o tinuon niyang gingon. Pero masamtan niyo ninyo kung unsa gyud unod ni ako ang suwat. Yun ani mga pagitabo.

0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे
1: पता है पता है
2: बिला
1: 200 अरे अरे अरे अरे 200
3: Ayo pak si kuang kuah nang.
2: Sawa aku ni berasa kalimut kusik pengani mu mang.
3: Ayot.
2: Ayot. Ayo nama kediri ngah gantak buku tu isem kau.
3: Usah bagi mang ayo kita.
1: Pre pre mau post tak pre mau sawa pre.
2: Pre pre. Ayo ayo mikuan ayo ayo kena. Pre pre. Pre.
3: Libu kau nang
2: kediri. Usah. Nang kediri.
1: Bilu kau dek. Wah merah penting kau pre. Ayo kan sudah nanti pre.
2: Mulai aku.
3: Ayo kata kau jadi kau dek. Ikut Tom Jones. Gipaluto biya ka dito ni dito sa nangan. Ano nga magkipaluto kasi ikaw ka dangan yung ikaw hali!
1: Sa mga madam.
2: Mama.
1: Di okay na mas lito.
2: Lupig ko. Lupig. Libog ko ako muna ako dali. Tara mga lito. Tara.
3: Uli. Uli. Uli. Uli. Uli. Uli.
1: Uli. Chan-chan.
2: Uli. Ako na mong pildi.
1: Pili.
2: Uli na ko pre.
1: Chan-chan.
3: Romaro.
4: Usa ako.
3: Sabang ka. Waduh, kita lagi pindah hotel lagi. Sekiranya kita akan jual gantang dia. Sekiranya kita akan gantang, magtungit. Magtungain, magtunten.
2: Di mana kamu tahu? Sekarang, beli buku kamu nak buat kemudaran itu?
3: Unsa?
2: Bala. Kamu tahu kalian ini Tio Sidois, mama kau. Dia nak buat buku di toko, beli buku. Kenapa aku kan? Mang, waduh, aku belum mang.
3: Wasa sih kalimut, tu sih kalimut.
2: Nak kalimut tu
3: kusuk. Nak kalimut kan lagi kau tu mau aku buat kuat wale dari wale kau yusul di sana. Hah? Tama nak aku kuat dari pitakan dari.
2: Unsa?
3: Ang aku Trismel. Wala lang ako Trismel!
2: Mang, pasal mo ako Trismel naman ano?
3: Usa!
2: Wala ako kabalo nga nagkuha ko kwata sa imong... Wala ako kabalo eh!
3: Kalay ko, biko dyan, hapito naman ka maupo, kadako na lang tiyan mo, basig ba? Na!
2: Mang, ayot, ayaw ipuntaw, ibundak ko eh!
3: Ayaw ko wala na ha!
2: Ano magkamutuwa sa kuha, makalimot ko? Nakalimot siya ko! Mura pa, oh, naminaw ko ng lumhir na bangason!
3: Ayaw ko wala pang istorya! Ha? Wag kay... Sama! Wag ka lang itang trabaho! Okay na't ako na wag ka lang itang trabaho! Ah, karon,
2: saan mo nakalimot lagi ko?
3: Nakalimot.
2: Nakalimot lagi ko. Saan ko kabalo sa?
3: Baga,
2: kung gibuhat to. Ang.
3: Dira ka.

tinanak ka, problemado na ko sa kung ba na nga si Janjan. O, dili lang ka na. Na yung mga panahon nga, mapasan ako niya nga mag-inom siya mga barkada. Una, pakabot ako nito, iya pasagilan niya mga barkada. Ngano'n nabot ko rin siya nito? Nagkini yung sahay ka nga, ang iyang mainom nila nga beer, abot ang isa ka kiss, ang iyang i-declare ko nga, isara ka botelya. Hangtod, inani mga pangitabo.

0: Ingon ani akong gusto. Kanang inom nga inom bigug ba nga wala iwanan ba wala iwanan.
1: Ni pa mga mo.
0: Siapa pre? Siapa pre?
1: Ako ay ako niya.
0: Ay mana. Ah, kumare. Tek dumagan kon ning mga isangakis ni. Ah. Nakurot pa ko pali doa.
1: Ah, dumag.
0: Ah, kay daog daog
2: ba na. Ah, pero siya ta ba na.
3: Sabi, oy, gold plated beer. Ah. Magbudisyon sa mga way ambisyon.
1: Ay, ano din na day? Alam niya, alam niya. Siya siya.
4: Kalami mo ane pumpano ne? Pumpano nga gistem.
0: Gistem na. Kuna bang pote kayo?
2: Gistem.
0: Gistem.
2: Gistem. Gistem.
4: Alami ay ako bin mo.
0: Bala ba pray? Mi ay. Namay. Order lang usag usag mo order niya.
4: Ah, miss, miss.
5: Yes. Ay,
4: mapa ano? Marika dere, Marika. Kalamis. Kalamis samput. Mura bang taga Perido?
2: Grabe ko, grabe ko. Grabe ko. Kuya, puti yan, mong sambot na ka, parang nulang ang pikil ball gang.
5: Uy! Ay, sir!
0: Uy! Sabay nulang din yung mukhang.
2: Ah, dahil yung sarang, ipakutahan lang ka ng tambong.
0: Sabay nulang, katumpan kayo nga.
5: Ah, kuan! Anahan mo ko makakuan, sir, ganang...
4: Hapak ko, kuna kong sampot na nabi.
5: Ayos, sir!
4: Umukas sa sampot ko
2: eh. Oo, baby, ako. Ako kuna yung papak ka pa rin.
4: Ah, sige daw.
5: Grabe, katulong mo yun siya!
0: Lahat naging kay Gordon pre, lahat hindi kong imayahan na pre!
4: Basig, transgender na ito.
0: Pagduda kayo yung karami, ito siya lang kayo sinabi!
4: Pagka na, oo.
0: Pagduda kayo pre! Or nahubog lang tayo pre!
4: Ako na yung glued on...
0: Shots up pre!
4: Name your prize.
0: What?
4: Pila man ka kay... Gusto ta kang Jerjeron!
5: Sit! Ano nga sit? Kung paano sit, timing nyo kayo ganit yan!
4: Ama ba di?
5: Oh, biyahe girl mo na akong manasin.
4: Kini yung kining beer house nga amakan kining kwartos luyo, pwede ba diha?
5: Kuya tadi dito sa may interior na pinsi.
0: Pre, di ba di mo ba kwarto pre? Ay, CR.
4: Ah, CR na?
2: Oh, Silias para pare. Grabe ka lang pare.
5: Kaya na siya, manin ako ka tadi
4: ha? Lipong na gede ko, standing raman. Standing, di mata mo yaka.
5: Sir!
4: Ah, sigaw niya lang tayo, sir, tama niya.
5: Sir, apaka kong sampo, Jebe?
4: Ano
0: yun? Ano yun?
5: Pre!
4: Isyot din yun!
0: Okay.
4: Dito ka,
0: pre!
4: Ay, huya na,
2: bes! Huya na! Ano yun?
4: Pangyo ah, siguro ko mga 150 lang.
5: Ay,
4: isyot din yun! Sige, mister na tawa niya! Pero sa man,
0: pre? Ikaw, pre? Pero kusunan na ka?
2: Kusunan daw kayo.
4: Kung ang tapit, 100 ta.
0: Usap, pre? Santri?
4: Tabangan na to.
2: Pare, rabi po ba pare?
4: Lagi ka pre, talikon pre, talikon.
2: Sa plano ninyo, tabangan.
0: Liging lumots pa rin.
4: Saan mo, tulo na lang ta?
2: Ay, tabangan ninyo? Dahil, tabangan ko nung ganila, dahil nilalang galago, dahil.
0: Ayaw mo! Ayaw mo, dyan, pre!
2: Dyan!
4: Kwan, king, miss! Tulot me, okay sa'yo mo, tulot me!
5: Ipin,
4: ayo sukan
0: kan sampai makasar kasar
2: Tom Jones putih ram gede Tom Jones ayo
0: simpre
4: ayo ini berita ini
0: berita
5: sendan nah nah nah nah nah
4: nah nah
0: pre tiapas ka pre
5: ha ka
4: dari negung bung ada gading
5: buang apa
0: apa ini negara nih
5: negara Mindau
4: asa aku repit lah uy. Ano na makadri, bang?
5: Ano na makadri?
4: Ano na makadri?
5: Nagay si Gonggong Rix Lili, nagpalitong paklay. Nakitaan ka na rin mga maka.
4: Libo ko.
5: Naharo na yung kadri ni Ay?
4: Libo ko pao na ako na rin.
0: Nakalimot ka,
5: pre? Sira, umanoma yung Tom Jones.
0: Ano nakalimot ka, pre?
4: Kisa ka.
0: Kisa mo rin eh. Kisa pinabot tayo.
4: Kisa pa nang bayanan
5: na. Ang mga magpakal ka mo, hindi mo mga buhanga mo sa pao tabi.
0: Pre, malakas ako, pre.
5: Uli,
0: ikalimala
5: na, pre. Pre,
4: sorry ma, wako ka balo.
5: Musyat pag yung gaw. Ako na rin naman ebi, ako na rin naman ebi.
4: Ay, mukhang musyat po di ay ka.

0: Kumbuhang ka? Grabe yung kama. Ay, go, you're... Kaya kumuha na kayo sila, nilinusin kong kung dalaman itong paklaing, mabuhang ka mo. Ay, ay, ay, sus, ginawa ko.
1: Abi na mo, DJ Kamuto, sa kong gisulti nga, ako kabaho nung nabot ko itong lugar na to.
0: Kasi wala po, ha? Wala ka ba nung nalakiso mo ito?
1: Oo, kumuha, kasi itong mga kaoba na ko ito, itong...
0: Pariha naman yung mga kaoba na mga kawagin mo yung mga... Wagi mo yung mga kwapulos kinabuhi, no?
1: Amang, kinsa gani ka? Balimot, magulimo ko. O, balo ba?
0: Diyan.
1: Kinsa ka?
0: Kanay mong ulo, di ba? Kanay mong dapit sa limbo, hapit na naman ang... Mahapit na naman ang mahurot ng buwang ka, tasig.
1: Ano yung mga kasaban nga mga kabalo sa kong gibuat?
0: Ha, kabalo? Kadako ni mong tao, ha, kabalo? Nag-inom mo nito, pinanakanan niyong inom nito, bilang
1: doon kes? Tulo, mas gulo to. O, kabalo.
0: Tulo?
1: Kabalo, no?
0: Kuya, kayo mo, no?
1: Nakalaw ni mong gawa ba?
0: Nakalaw ni mong sugal. Wala ba yung ganahatag sa kwadre?
1: Ay, imo yung kong sugal-sugal to na nang yung mga kwadre.
0: Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakikagdag ko ito, halang ka mo. Nakakik

tohan na to. Ano magiging ulit dyan-dyan, oy? Alas 4 na sa hapon. Kadlangon ba ito nila? Alas 4 po. Tuo na ko si. At ito kong kumaribi. Si Maring Una. Kututukutan o nito. Mula ko ko. Abrihan akong portan. Aniya!

0: Nalang ko sa kong kumari. Ilang at... Oh. Yun na. Papa. Tingo ka rin dyan dyan. Mura sila gajak impo yung gati. Abrihan ako pata. Una! Dyan dyan! Maring! Maring! Maring! Maring!
1: Ganun naman ko rin!
0: Ganun naman rin!
1: Kisa mo ni bayaran yung ipatungan ako?
0: Dyan dyan!
1: Ganun naman eh!
0: Ano ka naman mga dyan dyan?
1: Uy! Itoklong takap!
0: Labi ko din yan ako! Nalangandiis ka rin ako! Ibang sampo to nangandiis yung tao dyan!
1: Mang! Huwag ka kabalong na ako rin!
0: Huwag ka balong! Huwag ka kabalong! Sino na kayo ang kalokalo ni mo?
1: Ay,

problema ang karoon, mga maring. Kaya kung paano ang grabe kay kalimtanon. Saan yun yung masulti? Aning, ako tabangi ko ninyo, Bikay. Wala ko kasabot na niya kung paano. Kaya permitin niya ay rason ka na niya pagkalimtanon. Okay na itong nag-inom sila. Okay na itong naghantak, nagsugal. Pero nabot na sa punto nga akong kumari nga si Una ay ang ipatungan. Pwede naman yung paspas sa taon, ay marang rabbit. Dahil lang isa tanaw, kaya akong tiya, ano niya may kayo mapag- sa pakikards kayo. Mga maring, kamo mo yung nagpalik-alik na yung programa nga ngilingig mo manambang tambaki ko no gubi. Kaya parang yung kasabot aning ang kumbana nga si Janjan. Maluhay mo tambaki taong ko. Dengin na lang kutob. Iyon suwat magtatampo.

0: everything to me.
1: Aba, galing naman. Bayo na, gantahe. Pagkataan ang bayo at bebe, bebe.
2: Bukuan ba rin ngayon?
0: Bakit makanta ko, Ari? And say goodbye before anything else.
1: Ano to?
0: I guess goodbye, I'll see you. I'm into memories, you meant everything.
1: Dahon din ba rin mo? Dahon na din itong angkan. Grabe na ba, mabibig. Patakain ko na po galang isang chorus ato, be.
0: Ah,
1: sige. Ay, be, katangan ko na ito, be. Ikaw, kay, kamay mo kamukatag mga inipirig-pirig.
2: Ah, be. Oh, my God.
1: Bebe, kanta mo doon ha, kanta mo doon ha, ikaw, bebe, sa pagkanta.
0: Kanta niya nga nindon.
1: Ay, bebe.
0: Kinisiya ko, kanta niya Mac Gregor.
1: Ah, kisa man ha?
0: Kinisiya.
1: Mac Gregor? Kisa man to, kanta man ha? Hello, eh?

0: Manduka yung naman kinakantahan, hindi naman klarong wording, hindi naman
1: klarong... Hanap-hanap
0: ng lyrics.
1: Ang sungit sa...
2: Lasa na kayong sumbo.
0: Sige, magkumpahan ka ba sa italika, masalibuhan ba?
2: Okay. Sige, kaya katuba.
0: Yes.
1: Labi na na mga mag-ihinom, mag-tuba niya, madala na yung sista.
0: Sista, mayapaan na na.
1: Yung hits, mayapaan na yung tuba niya, mabilin sa gawas.
0: Ma-blurred na.
2: Blurred na.
1: Karoon mo na, di na kaayos siya. Kuhan
0: ka. Sito na isa kabayan ng mga tahon.
2: Ang mga tinta kay Kuhan na.
0: Sayon siya, sikatahan mo.
2: Oh, my darling, I love you so.
0: Ladies and gentlemen, ani ana ato ang sugaton sa masipang sagpa, ang usa ka bayot, si Maring Darya.
2: Bakit? Lain man ako ayaw. Kadi man ang maumar.
0: Sari, pa-request na. Naminaw si GM.
2: Kapila na lang ko.
1: Kapila.
2: Oh my darling, I love you so. You mean everything to me.
1: Dindot man ay kanta.
2: Ana!
1: Dindot man ay kanta na yung tapa ko eh.
0: Ala, oy, grabe.
2: Kopya kayo ay.
0: Grabe, orang yung pinitip.
2: Oo, siya mga tip na.
0: Tipos baka.
2: You are the answer to my love.

0: Oye, pastor, o sea, man, nai nagaba sa kahoy diha.
1: Dahil magkwanto, oye, kay...
2: Saan di yung demat, Jesus?
1: Cat and dog, di ay siya, we. Ba? Ngayon pa si Will Mawaki, naapay, naapag... ka bakakaon makalagot ang iro-iro siya ba?
0: Masarap.
1: Sinyatan siya. Ano ba si Liti-Liti? Ano siya nga? Ikaw niya si Tanini? Katong kaoban ni Idol the Gold sa una? Katawa na yun.
0: Aba, oy si... Ay, siya ang kasi si Ate Belen sa Basahi. Aba.
2: May tingog na.
0: May tanaw, ha?
1: Kaya naman ang drama ka rin.
2: Anyway. Pero nakarelate siya sa drama kaya dako mo kayong katawa.
1: Ano
2: siya, oh?
1: Tulok buhok. Tulok aha ang iyang katawa, Marie. Ito ang area manager diyan sa Manyo Corilla, si Eldrin Diginion. Ano pa siya? Okay ka ayong pormada ni Tia Daria o ang Maring Erika. Aba, wala ka giapil, master.
2: Dili mo siya pormada.
0: Sige lang. Bantay lang dyan sa kwa, Eldrin. Kay pitkan, yun ako ng agugo ng imuhang It Me Games.
1: Ano pa sa Eldrin, ha? Kay... Mukwain mo, limugmug, mag-inisag ka ng kuhan.
0: Limugmug, malitag ka ng humbang at ang bukayo.
1: Kada ba kang imo?
2: Mukilaw, mag-inigsibo?
1: Ay, naku. Mukilaw, ginasiyag ka ng... kanang tangigi, gadagan. Kada... damay-damay na lang
2: sa kanin. Ang sabi siya, tambasakan to, kaya natiil.
1: Nag-hap-hap man siya. Napaangkan sa sigawan. Tambasakan, hap-tangigi.
2: Sa kuwan siya, crossbreed.
1: Yes. Damay-damay na lang taan eh. Ha-ha-ha. Ingan pa si Kuan, si Tuang Mega diha nga kauban sa buhat. Shout out daw kang Ray.
0: Ray.
2: Sabi na nga Ray.
0: Siya akong driver na si katawa. Apa.
2: Ate Belen.
0: Ate Belen ha.
2: Papamahin.
0: Ate Belen, kasi kaling ha. Makaingon na yung kanga. Sus, kaya din si Ray, ganaan dyan, Aruhay na dyan ang bagpangi.
1: Kasi nga Ray.
0: Si, ako Ray, nag-uban na sila karoon. Si Ray na yan, driver.
1: Makarinyo,
0: kati, o kanang ikaw.
2: Ibalik sa kapital.
0: Ibalik ang kapital, ala. Sige.
1: Ayaw ba mabati din sa mga taga Glan, Sarangani, ha?
0: Yeah.
1: Ito na ka na ba yung ano? Diyata sa may barangay
0: ilang yan? Sunday.
1: Oo.
0: Sige. Okay. Oy, ganahan kayo kumukatanaw ninyo di, ha?
2: Pero ang tingala ko, Maring.
1: Yes.
2: Di ba nanghatag man ta?
1: Yes.
2: Nay, nawala.
1: Uy, nakuha sa kamera.
2: Wala na gaming kagil.
0: Aba.
2: Ay, nay, nakadungog sa hong-hong.
1: Unsay ingon.
2: Siya
1: tawag. Pagbalik pagpaingon pa niya mura sa gatakilid. Pag
2: side
1: pag, pagbalik niya.
2: Bura na siya dai kanang kuan, bura sa kalimangong nilakwan.
1: Pagbalik ayaay na iya paglakad.
2: Ako na kay ginawa oi. Dako na kay ginawaan sa adin. Yeah,
1: pagabot sa
0: Kisa na.
1: Pagabot sa sentro ma rin. Asa na pitan si CR diri? May ganyan kay gipakaon sa pansit ni Oligari.
0: Yes.
1: Naulian ang
0: Nabangil.
2: Kuya, tuntawahan na kay wala katingog ang taga SFM Jensen.
1: Mabi, uy.
2: Kay peting bangka.
1: Gikan sa... Gikan sa Glan, paingon sa Sintro, sa Jensen.
2: Pagpadulong, pagpaulit. Peting hago.
1: May ganyan kay wala sa dito mukuan sa bingkahan. Dito na silang sa parenting bubong.
2: Sabi ko, saan siya at nagputos yung bingka.
1: Ato rin yung tamagan niya ito ang Kuan B, ito ang sender na ito, kay Muraga. Actually, si Gabalaka, kay Mambana niya, kay Murasama. Kanagay, mga limtanon kayo.
2: Nakaya na nga tao?
1: Limtanon ka na siya, master, o kanang kuan-kuan ka kayo.
0: May taong inana.
1: Ganun, katuol ba siya sa balay siyang kumari kung kalimot siya?
0: Kaya ito, siya rin nagkamalungan. Si Ate Krad, wala ba ito siya? Kung tinon nga nang nakalimot siya, nagpalimot-limot lang. Wala ba siya ka nang, nang Ate Krad, wala ba siya ka nang... Disulpi kay Pukao ning kuhan ba, kanay natulog. Nagmata. Natulog ka nagmata. So, inalasan. Disulsan po kayo na, mohingong ka nga, nagpalimot-limot sa tao nga, kalimot. Tama ba? Tama ba? Tama.
1: Tama na lang
0: eh. Tama na lang eh. Tama na, pero tama ka, pero tama na.
1: Tama na, sakto na. So, muna ito ang, Anron, muna ito ang tagaan o pagtagad mga maring kaagi. Kaya gipalangat
2: na. Ang mga napulong kamilyon na address sa tuwan namin. Sige, darabe. I-comment na lang yung tambag din, ha?
1: sa mga hard manambag dega pala ah. Nga hard manambag ala
2: si Evelyn hard manay matambang
0: sige sige
2: patambag ko na to.
1: Sige
2: na. Pero si Elron din yun, hard na kayo mga tambag.
0: Oy, si Jonathan Lee Soriano.
1: Aba. Si taga...
2: Masig mo tambag mo.
0: Taga diin. Taga sa taga...
2: Diin.
1: Sige daw, be. Ito ko na patambago na si Kuanas, mga taga Bukid noon daw, mga Maring.
0: Be.
1: Happy birthday ni Dave L. Hiniralaw, mga bayot. Aba.
2: Ang katahan na ko na. At ang katahan ka, birthday man.
0: Ano ba talaga pa sa mga stepping si Kenneth
1: sa kalibutan?
2: Akapila, taakapila.
1: Sa kalibinan, kalibutan na ba? Pero dala sa inyong haan.
0: Tambang-tambang lang. Aba, tambang-tambang lang daw. Tingon si Ate Evelyn.
1: Tama kay Ma'am Evelyn ha. Thank you tayo.
2: Dili lang kayo siya nag-birthday. Ang tarang nag-birthday, atuhan na ng kanta.
1: Sige, kanta na tayo na dyan, mga
0: stars.

0: Gustong tako manoy. Dili na bayot, dili na bayot. Taas na kuktoy. And I thank you.
1: Gcash lang ang bayan.
2: Tagay siguro number mani.
1: Happy birthday sa makausapakan nga Dave. O doon ta Dave nga kanagaling mutaas pang imuha nga buhi. Abuhi, kanay mo ang kinabuhi. Aron nga ikalipay maayos sa imong asawa.
2: Yes. Natagaan pagkaog 200 katuig ka rin sa kalibutan.
0: Aba.
1: O nga, unta, daghan pang kaayon mga presidente nga. Sama ni BBM may mamagian.
2: So, dili na kaayon ng angal, kataas na kayo ng tuig ka.
1: Yeah. So, ato rin tamagani kayo. Palagay ba si Master nga? Siya ko niya manambag. Ganina pa, katamago na kayo sa...
2: Wala na, iyan lang yung lista.
1: Iyan lang yung assessment, Master.
0: Ako rin kung tamagani, sa ihatang na lang ko, ihatang na rin sa ko ang trono.
1: Yes.
2: Pero okay. Ato sa ni unahon, kenapa may ni naingit ko tambang?
0: Natambang ka ba sa akin sa mali?
2: Ana, si Mitch, you're wrong. Binuang man ang nakalimot, mga maring. O, bisan pa nagpatungunan, siguro siya ay mo, asan ni?
1: Amnesio.
2: Amnesio. Pabuang-buang na yun. Pabuang-buang na maring, kaya para dili masakpan. Kaya ni, eh, dili man yung suko man siya, dili man yung tambang.
1: Ayaw po, pag-ana, Mitch, kaya natilaan niya kaganina.
0: Sa mag-exam na si Mitch, si pangalala.
2: Si Mitch Yorong.
0: Mitch Yorong, mo naman gitilaan mo, di ba?
1: Yes.
0: Atilaan ko sa...
2: Wala pa kayo karili. Wala pa karili.
1: Uy, pa rin matanggal ang zipper.
0: Hindi ka wala yun, pwede mo dila. Ikaw, Marinda niya, atilaan siya, Ate Bilin.
1: Ah, sige.
0: Ay, Ate Bilin na, atilaan.
2: Mapukos, mapuntahan.
0: Grabe, oy. Grabe.
2: Ala, Ate, upload na kita.
0: Ate Bilin, grabe ganyan sila, Ate Bilin ba?
2: Kurang makatumbal bakwa nga mong ikaon din, ha?
1: Bangunan lagi
2: ng kasiling. Kanang daggang kayong tambok. Nakakala ko sila balbaka, order ko tambok. Tignan ako na yan.
1: Ako ba rin, kaya hapid ko gisab. Di ka, tanang...
2: Oy, baka.
1: Ano ko, di ko ano, oy. Di ba ko magbaka na rin.
0: Di ka magbaka. Niya kaya kaya magbaka. Hindi ka
2: siya magbaka.
0: Ang tilapin siya, Ate Bilin.
2: Pero ang konti ko
0: kaan siya. Tila isa.
2: Wala yung takloban. Next, te, lalaki si Ibo.
1: Ano si Ma'am Evelyn nga, hoy!
2: Hoy! Ano, hoy! Duman ki!
0: Si Mandahime, si Mandahime.
2: Ate, ayaw li kay,
0: grabe. Ate Bilin, ang kato, kaya pinalagin niyang tanggal ko niya yung mouthpiece.
1: Ano ba si Ma'am Bilin?
0: Ray, pasensya na juga call, kaya naunahan juga call. Naunahan juga tila call.
1: Ay gani, wala siya Gimaritis Dayon sa girl. Aba.
2: Aba?
1: Ngayon pa si Melma Joaquin.
0: Aba?
1: Melma Joaquin.
2: Si Mon Adel
1: na? Si, asa si Melma Joaquin siya ba ni?
2: Joaquin.
0: Joaquin.
1: Sige, sige.
0: Dili mo na sa, kaya si Wilma, dili mo na tikasag nagway. Kaya naman mo kailan nga tikasag nagway. Kaya naman. Kana mong isi palang daan, tika sana kay Dagway, ha? Okay. Si Wilma.
1: Kaya padri ang si Iko Lima nga maumay importante. Ayaw, Jod, angkon, palimot-limot, Jod, kay pwede ba himoon ebidensya ang imuhang istorya maong ayaw angkon na dungog po na ko na, ha?
2: Ay, muli kay Mikay, muli.
0: Ay, muli ma, dungog ba kami dito sa bukid ng Iko Lima? Basig ka na nga. Mga kwalya ka ng mga tools ni mo dyan sa inyo ang asya. Basig, dito na sa gawas, pakita, papamonitor.
2: Basig, maglisod na ka pakita sa number 17. Pang-abre sa ligid.
0: Tamsan na lang ka, Iko Lima, kung gusto nyo kagkalinaw sa imuhang pamuyo.
1: Patibaya na si Tatay Roger.
0: Sorry po.
2: Ay, si Roger. Iwan si Rodel Olfinaldo.
0: Sorry po, ma.
1: Ada si Wilma kalain nge.
0: Nge daway nge plaster. Sige bebe. Tama, kaneng ayot dai kadang imong bana nimo pa-check up na kay basig tinuod jud ay nga kuan na siya. Limtano na ipa-check up na sa Don't Remember Me. Clinic no kaya kada bang Don't Remember Me clinic para sa mga limtanon.
1: Ay, dali, ano, di
0: ay.
2: Kasi ba nalang makita?
0: Sa mga clinic nga wapa na tugod sa inyong mga lugar. So, inyo na ko noon, inyo na ipaado rin doon, pa-check up na. Kaya masig, dahil na siya problema. Pero, alam niya, problema nga, yung ipatungan to yung nga kumari nga si Una. Kaya, kung saan ka nang balansiyasa.
2: Nakalimot siya dito. Pero wa sa kalimot sa kanto silang balay.
0: Basiga.
1: Kaya mga ing ano na, kaya bisag na pag-abot sa asawa niya, bisag niya, agas ng una, yung bagay niya, wow.
0: Kaya bisag yung nga nga, yung bala nga, naluda siya. Yung ano siya nga, ako din bala, akong bala, kaya doon kayo kailan, magpakuan ko dito, magpabrikat-brikat ko dito, kaya sa positive. Yung mga siya bala, kaya hubog na yan, ginagisit-sita. Ay,
1: sana.
0: Hi, sir, chase ka siya. Di ko, ano naman, di ko nimo kayo, parang sumog na ako sa kong asawa.
1: At least, nakarundom siya sa naong.
0: Oo.
1: Namumuorag naong sa asawa.
0: Correct.
1: Ako naman, tagang oras, mga Maris, salamat na lamang kayo sa mga nagpadangat sila, mga tambag, sa mga nagpadala sa karon sa iyang SWAT kaagi. Dito, nag-PM sa ako kahapon, Maris, asa daw magpadala sa SWAT tampo. Ako giilang nga i-PM lang sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagom para para igat. Ah,
2: pero kung takatagom siya, Maris, dito yung i-have to diri.
1: May tao lang si.
2: Magdala lang siya o ganang isa ka buwan. Kanang sa ka box.
1: Box nga?
0: Sige, kagkukwat siya. Sige, nagkini siya gulit siya puson. Saan? Nagkibuling na yung puson.
2: Wala man siya. Bula ko lang yun.
1: Asig ko.
2: Di ba na barang?
1: Basig ka. Yan, Daria, basig. O, nagkino ko na pampakapit.
2: Si Sarian. Nagkukumaring.
1: Basig ka na. Ubus ang kuan na ba?
2: Si Sarian.
1: Ino mo pampakapit, Ray.
2: Wala na siya kagunitan, Maring.
0: Yes, basta yun ay tanin ang inyong ligon nga sigilang gabarong. Salamat!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Butika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Magbibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati! Saffron Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News. Nationwide.

0: Headlines.
1: Ano ang pounding headlines sa atin sa atin ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sugatan sa Tacloban school shooting, umabot na sa 20. Mga suspect pinagpaplanuhan o pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ang pamamaril.
2: Minor de edad na nasasangkot sa krimen may pananagutan batay sa juvenile justice law ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
1: Prosecution panel nanindigan na maayos ang nagiging takbo ng pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
2: Pondo para sa flood control projects magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Anim na armas pa ni Senator Bato de la Rosa isinuko na sa PNP.
2: Bagyong Francisco ibinaba sa typhoon category.
1: Balitang regional, mga katropa, the big one at magnitude 8.5 na lindol na posibleng tumama sa Cagayan, pinaghahanda na ng OCD Region 2.
2: Balitang international, Keir Starmer magbibitiw bilang Prime Minister ng UK.
1: Balitang showbiz, tayo sa wakas ni Bel Mariano at Donnie Pangilinan kumita na ng 110 million pesos sa takilya.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, una sa kasaysayan ng bansa na magiging seed sa Grand Slam singles.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News, Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Tuesday, June 23, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinga ninyo sa lahat ng XFM stations nationwide, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang Tacloban school shooting. Umabot na sa 20 estudyante ang sugatan sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Sa ulat ni Tacloban Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Evelyn Diaz, 15 sa nasugatan ang firearm related injuries, kung saan nanatiling nasa intensive care unit ang 15 anyos na estudyante. Samantala, ayon sa paunang investigasyon din ng pulisya, higit isang buwan na pinagplanuhan ng mga suspect ang pamamaril at duman ito sa likod na bakod umano ng eskwelahan sa mismo araw ng krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan hawak na naman ito ang 2 minor de edad na suspect.
2: Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ang mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos, habang ang mga mas bata rito ay sasailalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Igirit ni Pangilinan na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagkapatupad ng batas upang matiyak ang hustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang DSWD naggalob po ng tulong at psychosocial support sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Katropa natin sa Balita Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
0: Live!

SWD Field Office 8. Nagmigayon ni SWD Field Office 8 ang 100,000 pisong tulong sa siyam na sumatang estudyante ng biktima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 4 pang mag-aaral ang inaasang makakatanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, magdalaan din ang DSWD ng moral assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa 2 minor de edad na sagot sa insidente. Pansamantala silang ilalagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga pinakailangan proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa.

0: Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga puwang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Iginiti niya na kailangan bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasamantala sa kahinaan ng mga bata. Nagdang din Duterte, hindi lamang tungkol sa academics ang edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang impluensya at values na nakukuha ng mga bata. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mas tutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets sa mga kabataan kasunod ng madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Nartates, mahalagang mabantayan ang mga posibleng warning signs gaya po ng pagkahumaling sa maranas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan ang anumang banta sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon din na isa sa mga minor de edad na suspect ay umano'y nagpost ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasan bago ang insidente. Dagdag ng PNP na ipag-ugnayan rin sila sa Department of Education para po palakasin ang school safety measures at maiwasan din ang kahintulad ng insidente sa mga paaralan sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ipiniliwanag ni Attorney Michael Poe, Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte, kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Poe, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensya gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni Poe, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial, bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumento kailangang suriin at markahan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman Attorney Michael Poe, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, meron din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay Poe, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya ng depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para makapaghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni Poe, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro, lead prosecutor ng House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Luistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ng magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Dagdag niya, humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa dahil dito magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla naghahanda na bilang Senator Judge. Pinag-aaralan po niya ang Rules of Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Minamaliit ni Senador Robin Padilla ang kanyang magiging papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang pag-aanda, masusing pinag-aaralan ng senador ang rules of court upang matiyak na

0: ayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ng senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papelo upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Cheese Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. Diniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagalawin o babawasan ang pondo para sa mga flood control projects sa kabila ng mga isyong ibinabato sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ang mga rehabilitasyon at flood control mitigation projects upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pinsalang dulot ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at iba pang epekto ng kalamidad. Sinabi rin ni Marcos na patuloy ang pagsasaayos at pagre-redesign ng mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
1: Mga katropa, 6 pang firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugnayan sa na-revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa miiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang 6 na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko kasunod ng naunang 20 na na-turnover naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ay mismo sa PNP.
0: Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Raul Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa parayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag umano ang mungkahing ito sa umiiral na Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestiyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumanaw ng miyembro ng PhilHealth.
2: Yan ang 200,000 yung mga sakit na yan. Para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Dapat sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yun. Eh, saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno at i-recast nila yung budget sa mga flood control na project na alam naman natin ang program of operation. So dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals at alam naman natin ang iba dyan ay nagiging pork barrel.
0: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News. nationwide, mga tropa. Live din po tayo napapahinggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinaganda na ng OCD Region 2. Sa tropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa External Zone Trends na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kayong maglabas ng magnitude 8.5 na lindol. Ang fault line ito ay dapat tumulong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhang ito ni OCD Region 2 Director Albert Mongol nitong Lunes, Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib, kundi pati ang trends sa karagatan na matagal lang minomonitor ng mga seismologists. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni RD Mongol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Fault sa Lasama, Dumon River Fault sa Gataran, at Tabuan River Fault sa Bagawa. Kung magsabayan ang paggalo ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng panginig sa buong lambak ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano, ayon sa OCD, ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindol. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumuo ito ng dambuhalang anon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Apri, at yung pang coastal towns. Hindi rin ligtas umano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si RD Mongol sa Technical Working Group ng CDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetali ang scientific data, possible impact areas, at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin rin ni RD Mongol ang lahat ng infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na siguraduhin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagala sa magnitude 8.5 na pagyanig. Kung may kahinaan o manuwa, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Anya, managalang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha, pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layin ito na maagap na mapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trench. Paalala pa naman ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover, and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
5: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Patuloy na lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, na bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan na upang agarang maresolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hadlang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Garin na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang teknikal na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problema ang nararanasan ng mga consumer at negosyo araw-araw sa antas na pambansang pamahalaan. Iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may tinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration, gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatandang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapekto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Samantala, katropa, bangkay na tagdad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago.
7: Report. Kaludos-lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darambuangan Sur, San Mateo, Isabela, kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37-anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasuwi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay, pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen na kabilang ang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 104.8XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
5: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Roa City Capiz.
8: Nagpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng Capiz sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory No. 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Batay sa pinakahuling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6, kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sample ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra at Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inikayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa at sa Tanis.
1: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas, buwaba. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Focus crimes na naitala sa Western Visayas o Rehiyon 6 ayon sa Police Regional Office 6. Sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102 kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli. Dala na dito ang 70 most wanted persons sa kampanya laban sa illegal na droga. 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi na nangangahulugang dumami ang illegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
10: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Katropa, XFM, isang karanasan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
1: update. Katropang Brian, nasa typhoon category, binaba na ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
5: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
1: Tinas po sa Tropical Cyclone, wind signal number 1, mga katropa yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
5: Samantala ngayong araw patuloy na naapektuhan ng habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog pagkidlat.
1: Posible rin po ang pagbaha at pagguho ng lupa sa dahil to sa katamtaman ng gamalakas na pag-ulan.
5: Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms.
1: 5:28 po ang sunrise, sunset 6:28 ng gabi.
10: Balitang International.
1: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po mapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
10: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Umabot na sa humigit kumulang 110 million pesos ang kinita ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan matapos itong magtagumpay na maipalabas sa mga sinihan sa bansa. Dahil sa magandang takbo nito sa local cinemas, nakatakda na rin itong ipalabas sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau. Nagsimula na ang international screening sa Hong Kong noong June 21, kasunod ang Singapore at Malaysia sa June 25 at Taiwan sa July 10, habang wala pang opisyal na petsa para naman sa Macau. Matatandaan noong Abril, kinumpirma ni Label at Donnie na ito na ang kanilang huling proyekto bilang on-screen na love team sa ngayon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports, dala po sa atin ang Premium Day 3. Lakas sa bawat kapsula. Gagawa ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kauna-unahang Pilipina na magiging seeded sa isang Grand Slam singles event. Sa tagumpay na yan, katropa, susundan niya ang naunang record ni Treat Yue na naging unang Pilipino na na-seed sa Grand Slam noong 2016 sa Wimbledon sa men's doubles. Tiyuturing po itong malaking milestone para sa Philippine tennis dahil unang beses na naturang karangalan ay naiangat sa singles main draw. Panig po ng isang Pilipina athlete. At sumayon na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon pong Tuesday, June 23, 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Veras.
5: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, marami salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: adlaw, tuluk adlaw. Mura man ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
1: Sabo na? Oh,
0: siyempre. Nadoy panahon na magluya ta.
1: Sa'y binagong lahin ng panahon.
0: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahin na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung premium D3 coffee mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas matakas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Sanfon Vitamin C.
9: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
12: The Secret of Health.

0: si Joel. Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at yaw. Tibo Jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus

0: Good day mga katropa. Welcome na usapan niya itong programa The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant si Jenny Durda sa Gyapon, inyong makauban alang gayud sa pagatod kaniyong informasyon alang sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Alamin na kung ikaw doon ay balatian na syempre din itong programa at sa Gyapon hatagan o pagtagad sa unsa gayud nga matuldukan na kini pinaagi sa herbal o natural gayud mga katropa. Welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usap kita karon na mga katropa dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Matis City. Kamusta po? Dinigayod sa Tibok, Davao Region. Kamusta ang tanan? Oh, kamusta mo din ha mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nganhika nato. Alang gayod sa pagtuon sa mga butang, diin sa Gyapon makatabang nganhika nato. Alang gayod, muuswag ang atong panglawas. Mahimong igo ang atong kaalam. May tungod gayud sa pag-atimana sa tuwang panglawas sa mga katropa. Tungod kay lagi, sumala pa sa tuwang mga eksperto mga katropa. Ligtas ang may alam and knowledge is always a power. Mo nang tinuod ginang gipang-ingon no, sa atong mga eksperto mga katropa. O ka, pwede usap nato na, no? Ma-aplikar, may tungod gayud sa panglawas ha, tungod kay maglisod makag-atiman sa imuhang panglawas kung wa kay igong kaalam. Mabitaw nang nahimo kini ato ang programa The Secret of Health. Alang gayud, matabangan, matagan taga information in a very simple way sa unsang maatiman gayud kini ato ang lawas. Dili po tamo ato dito sa mga hilalom o mga tawag ni ini o mga sosyal nga mga pamaagi tungod kay ang uban mo reklamo man po maglisod man ta anad kay wa man ta i-jamo no? Mana po ang uban mao na nga din hiatong ginapaning kamutan nga din mahimong pinakasimple pag pinakanatural lang ato ang mga pamaagi aron tungod niya na ang tanan pwede kayo da tawag niini makahimo na no? Sa ilaga yung mataga panimalaya mga katropa. Ay labi na unya adun na sa kita yung bagong pagtuon na no? Usa ka common condition nga din halos tanang tao karon adun na gayo pagka problema niini mga katropa bata man or tigulang ha. Ay mughawa tungod kay atuan ng pagatunan unya mga katropa sa atuang health information din higayo da sa programan The Secret of Health ang mga katropa. Happy listening no sa mga katropa nato nga din pirmi nagapaminaw sa atong programa. Labi na gayo din sa mga taga Turel and then mga taga Katalunan. Labi na din gayo sa Matina mga katropa no. Gahapon ang atuaga yung client is from Matina mga katropa no. Dinigay stack bench Davao. Og sa ilahan ng pagpaminaw no sa atuaga yung programa og sa tanang XFM program mga katropa. And sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, og Davao Oriental, kamusta kamo din na mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Og oba din sa bako ninyo syempre din sa Gyapon. Sa atong programa hangtod dala una imedia gayod ang mga katropa. Og pwede kamo ha muhuban gayod pinagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana if you have concerns. Ay mong kaulaw, pwede kamo magpadala sa inyong mga mensahe sa atuaga yung text line number na 0909-1762844. Pusbon ko ha, atuaga yung text line number mga katropa 0909-1762844 o pwede niyo nang ato nang hatagan o pagtagad unya human gayud sa ato ang health information. Kini atong programa The Secret of Health ato gyapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kauban ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center ug atoa gayong mga produkto mga katropa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C and Premium D3. O, kinigay na ito ang Ultimate Trio. Di napadayon gayod ang paghatod o kaayuhan. Pagtabang gayod mahitungod sa panglawas. O, kini ato ang, labi na ito ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Labi na niya itong panahon mga katropa, makita, nakita bito na ito, no? Grabe ang pabago-bagos panahon. Inits buntag, ulan sa hapon. Kunya, dungagan pa dyan o panghitabos palibot. Ay, naku po. Oh, grabe, bago pa lamang gani, no? Naminaw ta o sa balita. O nakita usab naton sa matag social media. Grabe ang mga panghitabo karon mga katropas palibot. Gani, bisan isipon ni mo ha. Minor de edad, pero nakahimo gayod ni adtong krimen. Grabe, no? Mga katropa. Ibitong tawag ko imo yung isipon pag-ayo, no? Imposible, no? Imposible mahimo sa usag ka minor de edad. Panlagi, waatan na sayod. Unsay mga pinakahinungdan na. Pero for me, ha? Usag yun, sa gitawag na ako nga makahatag ko ga-influence sa kinidyong gitawag na to ga-social media. Mabitaw na nga, pirmi na to gina-advise, especially sa atong mga kabataan. Sa mga parents na kinahanglan na mahimutang magmatngon sa atuang mga kabataan din ha. Kung unsa nila paggamit ang ilahang mga gadgets. Okay, basig kampante ra ta, ato ra gipasagdan. Gipagunit din hag mga cellphone, computer, wata na sa higyo. Unsa na dahil, unsa na dahil ang ilang gipanglantaw. Ay naku po mga katropa, musugot ang sadili. Unsa ang ilahang makita. Possible, taas kayo ang chance na pwede po nila ng sunon mga katropa. And sadly, sa social media, halos tanan, or tanan naman yun, no? Tanang klases, panghitabo, pwede kayo din mo makita din ha kayo sa social media. Huwag mo na ang realidad. Mo na delikado kayo na. Huwag mo na ipirmi mahimong pagkaon sa imuang anak kada adlaw. So, problema lang, kaya kada adlaw, mo naman ay magsilbing pagkaon, no? Ano nga pagkaon man, tungod kay lagi, nagsilbing kauban naman sa adlaw-adlaw nga panginabuhi, no? Sa mga kabataan karon, kining gitawag na ito gadgets, no? Social media, mga katropa. Pag mata, social media. Bago matulog, social media. Naanatanan, mga katropa, mo nang musugot ang sdili, mo nang influensyado kayo kini ato ang mga kabataan-unan, no? Mga kabataan, ilang pinagwa kayo na guide, mo nabantayan, ay mo na mga katropa, no? So, kinahanglan na please, parents, taon hatagig pagtagad, no? Ang inyuhang mga kabataan din, ha? Dili lang ang social media, ha? Ilabi na usab ang gitawag na to, diet and the lifestyle. Okay, ato po na natunan bito din, ha? Ato ang The Secret of Health. No? Kung ang imong mga kabataan, no? Hilig mo kaon ng mga unsaturated, mga refined flour, mga processed foods, and then especially hilig mo kaon og mga artificial sugar, mga katropa, nga mooy grabe makapakunhod sa level of B vitamin sa lawas, especially vitamin B1 or thiamine. Grabe ka gikinahanglan sa ato agayong brain function. Musugotag sa dili, mga katropa, aduna po ni dakong koneksyon sa kakulangan o sustansya, mga katropa, in a higher chances kung unsa gayo pwede himuon sa usa ka bata, mga katropa. Very sensitive ang ato ang brain kung aduna ya gitawag na itong kakulangan o sustansya. So, anong naingon ako ni tungod kay dungagan dayon sa kunsay gitanaw sa mata, no? Onya mo reflect kung unsay kakulangan sa level of nutrients sa lawas, especially sa brain, higher chances pwede gid makahimo og dili maayo ang usa ka bata, mga katropa, no? Ko atong tun-an pag-ayo ang siyensya, aduna gid nay dakong connection. Mao nang gikinahanglan, no? Eat a healthy diet and have a healthy lifestyle. And then limitahan ang paggamit sa mga gadgets, pagtanaw sa mga social media, social video mga katropa. I'm pretty sure dako kay nagikatabang and improvement no, sa ato agayong mga kabataan mga katropa. Anyway, balik ta sa atong programa. Ato ra nang gisugyutan tungod kay lagi grabe ang panghitabo karon sa palibot na. Maka-stress jud o grabe makataas pressures dugo. No? Samtang magtanaw bitaw ko sa aduna pa yung mga nag-comment, grabe no. Bisan tuod bata ang naghimo pero grabe. Makainit, makataas gyud sa pressures dugo. Tungod kay lagi dili basta-basta ang panghitabo nga krimen mga katropa. Munang tawon ha sa mga katropa nato din ha mga katawhan. Ay pud mong palabi do nga aduna magiday mapanghitabo sa palibot. Matngon ang pingi ang lawas pag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Mutabang ka na, no? Bisan pa man unsay mga panghitabos palibot nga diin maproteksyonan ang atoang lawas. Likay kita sa atoaga yung gipang kahadlukan, hilabi na kining gitawag na tog hypertension, a silent killer mga katropa. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C and Premium D3 available ka na sa tanang butika nga duol sa inyo ang lugar. Ilabi na gayod sa Yes to Health Clinic, ha? Kini ato ang ultimate trio mga katropa. Available kini sa ato agayong Yes to Health Clinic sa tibuok Pilipinas. No, kadagan mataga branches good. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dili lamang dini gayod sa Davao Region. Napuntay branches sa Visayas. Napuntay branches gayod sa Luzon ng mga katropa. Pero alang gayod sa mga taga Mindanao, of course, atun na kita itulog ka branches sa dinhi gayod dahil labi na sa Davao Region na particular. Kung ikaw taga Davao City, ang atuaga yung clinic address na ata sa cellphone, building door number 3. At bang gayod sa Durian World, tapad sa Tagum Cooperative, Matina, Davao City. Naran na sa highway mga katropa, dali na kayo nyo i-locate, ha? Pag-ubos ninyo, gikan din ha sa gitawag na tog traffic light o narata sa tuong abahin ubus or tapad sa Tagum Cooperative maugay ng atong Yes to Health Clinic. Available ang atong produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. And good news no, tungod kay mas affordable no, kini ato ang mga produkto din ha gayon sa atong Yes to Health Clinic. Kaya kita man ang pinakamay na dinigay sa tibuok Davao Region mo nang sa mga nagagamit sa atong produkto at tuwi ang Yes to Health Clinic. Ang pinaka-good news tungod kay mo ato na lamang ka sa atong Yes to Health Clinic usuway sa atong mga produkto ay syempre i-avail na po ng atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Padayon ng ato ang paghatod ganinyo mga katropa o libreng check-up o libreng konsultasyon alang sa tanan. Bata man or tigulang, basta adunay problema sa panglawas or buot hatagan ng pagtagad ang ilahang panglawas mga katropa, you are very welcome to visit a Yes to Health Clinic mga katropa. Ang ato ang schedule for check-up and consultation dinhi gayud sa Davao matag-adlang Lunes o adlang Martes. No, gani gahapon o karon mga katropa ang ato ang schedule na ata dinhi gayud sa Davao City. O ka pwede pa kamo muhabol ha tungod kay aduna pa itong as adlaw. Gani na pwede kamo maka-avail gayud sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy and libreng nutritional therapy mga katropa. Hala, i-avail ninyo ng tanan, no? Okay, libre ra ka na, mga katropa. Sa mga taga-Tagum, usab, Davao del Norte, Davao de Oro, no, nga diin kaya makaadto gayon sa atong clinic tungod kay medyo dool lang. Huwag, hilabi na sa ato agay yung mga katropa nga nagagamit sa atong mga produkto. Available, usab, sa atong Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch, mga katropa. Ang ato ang address na ata din ha sa M Central Building, no, tapad sa Mr. DIY Public Market, no, Ganti Road, mga katropa, Magug po West. Mao na ang atuang address din ha. Dali na kayo siya i-locate tungod kay inyo lang pangitaw ng Mr. DIY Palengke and then tapadapod niya na mismo maugay ng atong Yes to Health, Wellness and the Pharmacy. Abrido mataga Domingo hangtod Bernes, alas 7 buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. And then ang atong schedule for checkup and consultation ang dinha gayod sa Tagum adlang Merkules, Huwebes o Bernes mga katropa. Kauban usab ang adlaw Domingo mao na ang ato ang schedule ha. Busa taas-taas ang atong adlaw alang gayud sa pag-serbisyo nga naa kaninyo. Busa welcome ang tanan. No, atui ang Yes to Health clinic para gayud mag-uban ta nga matuldukan o gamalikayan ang balatian ng mga katropa. Sa mga taga Davao Oriental, for now every day ang ato ang consultation at the check-up. Pinaagi gayon sa tawag mga katropa tungod kay di pa ta maka-visit din ha. But next month na, sa bulan gayon sa July mga katropa, magsugod na gayon ang ato ang face to face nga consultation and check-up din ha gayon sa MATI no mga katropa sa ato gayong Yes to Health Clinic Branch na nahamutang sa A Square Building. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa Barangay Central. O na din na ang atuang address ha. Kunya ang atuang mahimong schedule din ha mga katropa. Ako ang gisubay o gisusi kung unsay pwede ang atong himong schedule. Pwede po maapektuhan ang ubang schedule nato sa matag branches labi na sa Davao ug Tagum. So ang atong pagahimoon nga schedule din na matag ikatulong Huwebes kada bulan. Muna ato ang mahimong schedule ha, din na gayon sa MATI mga katropa. Oga sa dugang kasayuran, no, next month mas i-muna na ito ng i-announce na ito na no, sa matag programa gayon din sa XFM. Magpatabang ta sa ato agayong mga katropa ng mga anchorman para gayon mas ma-announce. Ilabi na mas mahipabalo, no? Ilabi na sa ato mga katropa din agayon sa Davao Oriental sa ato agayong mahimong schedule. Every third Thursday, every month mga katropa, ha? Huwag kalimot and then siyempre paminaw sa gapon permis sa atong matag programa din higayon sa XFM mga katropa. And also our healthy coffee ha, imo galimot sa mga katropa nato din ha, nga din hilig mo inom og kape. Pag inom og Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix mga katropa, kini ato ang mga lamian nga kape. Pagpili ra mo kung unsay ninyo'y mas malamian mo. Okay, lalahi man jud pang lasa, no, kining tao mga katropa. Pero kamo nay magpili asay mas lamian ninyo, no? Kinibang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, or Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Tungod kay kining tulong, aduna dyan niya dakong ikatabang mahitungod gayod sa tuang panglawas, ha? Kung mag-isigot ang ikaayo, kining tulong, aduna gini ikahatag nga ikaayo, na? Pero ako ma-advise lamang kung ikaw adunay sensitive nga tiyan, nga din dali imo hapdos o hilabi nag-adunay paghapdos sa imuhang kuto-kuto, mas maayo ang imuhang pilion kining Santon Plus Coffee Mix. Very friendly mga katropa. Gani even a 3 years old nga bata, pwede gayud makainom inanak kabuutan kiniadto ang Santon Plus Coffee Mix, no? Inugna sa soya mga katropa, mangosteen and malunggay. Available ha kiniadto ang mga lamian og healthy nga kape sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. Ilabi na available usab mismo sa Yes to Health Clinic mga katropa. Oras sa tibok a Pilipinas, alauna na mga katropa. Mag-alang gayon sa pagpadayon ni ato programan The Secret of Health bago ta mo ato gayon sa ato ang Health in the Formation. Ato sang paminawa, no? Ang mga pipilang ka mga pahinumdom, ilabi na maminaw sa kita og testimonya, no? Gikan sa ato ang Master Control, no? Si Sir Royce. So, welcome back sa ato ang katropa. Gikan niya sa Luzon. Karon nabalik na din gayud kauban nato sa Mindanao. Si Sir Royce Mao atong kauban din sa Master Control. Maminaw kita og testimonya mga katropa ay maghawa. Tungod kay balik kita human gayud sa mga pipila ka pahinumdom.
1: Hello mga katropa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta bago kani ato dinhi sa Yes Grant? Unsa gyud ito imong mga balatian?
2: Makati, ito, nakita na akong nabaga. Tapos, ako to, ako hard. Ako to, brog, lelay.
0: Brog, way kusog.
2: Oo, way kusog.
0: Kumusta man pa kayo? So diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa East World. Kumusta yung pagkakas?
2: Ayos kayo eh. Sosyo sa 15 days.
0: 15 ka, no?
2: Wala dito yung libyo.
0: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
0: Buto-buto, okay na?
2: Okay na.
0: Kanya ang TL nga ng laylay?
2: Wala na. Wala na yun.
0: Uy, gana kayo?
2: Gana kayo.
0: Sa'yo may muna mo tatay sa mga naminaw ka ron?
2: Sa naminaw ka ron, sa parehan ako diferensya sa Lumawas. Kumusulta ako dito sa Israel Clinic. Sa limutan sa GSIS at bang sa
0: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
0: Ayan. Dagang salamat, Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ka din ka, Tay?
2: Taga-Limaw.
0: Limaw.
2: Piñaplata.
0: Davao.
2: Davao City.
0: City. Ayan.
2: Davao del Norte.
0: Davao del Norte. Davao del Norte. So, dagang salamat, Tatay. Ang siyempre sa ato ang buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni Tatay.
2: Thank you, Lord. Testimony po ko.
3: Santo Blas Coffee Mix.
4: Ako si Diggs. Nagana kayo ko na tiliwan niya kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Samsung Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Samsung Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santo Blas Coffee Mix.
3: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug ubang pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan, jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropa ning atong programa The Secret of Health, the oras nato alauna 7 na gayud mga katropa. O kining oras hatod kaninyo gayud sa Vision X Plus. No, ang produkto sa Yes to Health Incorporated pwede gituyo sa paghimo alang gayud sa mga adunay problema sa mata. Labi na kung ikaw adunay katarata, no, glaucoma, tiridium, pwede bito pagluha-luha o pagpangatol sa mata mga katropa na. Or any eye problem, dako kayong ikatabang kini gayud ang atuang Vision X Plus na. Ay gani ang pagkaproblema sa mata, usahay kini gayud or kasagaran kini gayud nagpasabot nga adunay kakulangan o sustansya gayud sa mata mga katropa. Lagi tungod kayo usahay kini ato ang pagkaon na adlaw-adlaw lang maging nagsustansya alang sa mata mo nang adunag yung pagkaproblema sa mata kadugayan ilabi nagnanakas pagtaas sa edad ang masugot ang sadili mga katropa dungagan pa yun pagkaproblema sirkulasyon sa dugo ilabi na kung adunay high blood o diabetes auto ano mulutaw gayud ang problema sa mata no? Pero good news ha tungod kay ang atuang Vision X Plus capsule dako kay nagikatabang mga katropa bisan pa man kulang permi o gasustansya ang atuang gipangkaon alang sa mata okay ni atuang Vision X

og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mogid na ang pinakanindot nga kombinasyon, no? Kung buot ka nga pukosan ng problema sa imuhang mata, niinom naman ka og Vision X Plus, ayaw kalimot o banis pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay Santon Plus Gold mao ni ang mutabang para gayod nindot og hapsay, no? Ang pagdagan sa sustansya gikan sa Vision X Plus paingon sa mata. Ang Santon Plus Gold mura nagnahimong transportasyon man, no? Siya na'y mahimong mo pasakaya sa sustansya nga naa sa Vision X Plus dinas dugo paingon sa atuang mata. Kung wala kay Santon Plus Gold, maglisod nag-adto ang sustansya nga naa sa Vision X Plus paingon sa mata, basig masaag pa noon. Bitaw, ang pasabot nato mga katropa tungod kay ang Santon Plus Gold, dako kayo ni og ikatabang mahitungod gayud sa circulation sa dugo. Mo pakusog sa pagdagan sa dugo. Og mahimong nindot ang pag-supply ni inis dugo paingon gayod sa atuang mata. Og ang dugo mao man ni magdalagod, no, sa sustansya gikan sa Vision X Plus. Mao nang bisag unsaon nimo pag-inom og sa Vision X Plus. Pero kung barado ang dugo, luya ang pag-supply nini paingon sa mata, tingala ka, pila naman ka si Manadok nga nung wabwa may epekto ang Vision X Plus? Mo na atong gina-advise, hinluan sa nato agianan sa dugo, ha? Mo na i-combine ninyo mga katropa sa Santon Plus Gold and Vision X Plus para gayon nindot ang resulta diha sa pagka-problema sa mata. Pero kung doon na ka sa ato Yes to Health Clinic, I highly advise also visit our Yes to Health Clinic. At tungod kaya doon natay mga specific, mga special nga mga programa alang gayod niya ng mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata, ha? For just one month, makita nimo ang dako gayod nga kausaban, labi na kung bugat-bugat na ang problema sa mata. But by God's grace and help, in just one month, makita nimo ang dakong kausaban mga katropa. At ito sa ito ang health information for this day. Very simple ra kini ato ang pagaisigutan mga katropa, and very common nga din gina bati gayud karon sa ato ang mga katropa. Abot ko hatagan kini og pagtagad tungod kay nataganahan ko, no, kagahapon mga katropa, aduna tay client nangutan na tungod kay dugay na niya ning gidadala iyahang problema, mawala, mubalik. Wa siya kapugong, nangutan na gid siya sa tuwa gahapon, no? Naganahan ko tungod kay ang iyahang pagpangutan na bitaw. Grabe ka sincero, makita nimo sa iyahang panagway og ma-feel nimo sa iyahang pagsulti mga katropa, no, pagpangutana. So, nangutana siya sa kuha, ngano man judok nga ubuhon man juda. Kaya ang ubo daw, may gipili nga edad na ibata na, bitigulang, no? So, buot kong hatagan o pagtagad mga katropa, ngano po ka, ano, nga ubuhon man juda mga katropa? May tag-ubo nga kadali lang, problema kung magdugay, unya mag balik-balik mga katropa mo na ikinahanglan hatagan na to o pagtagad. At doon ay tulog kabutang nga dinbut kong ipahibalos tanan na kinahanglan kini atong masabdan. No, kay although hambawa doon ay panghitabo nga din ubuhunta, dili po kini nagpasabot dayon nga tawag nini problema na dayon, o kinahanglan og agarang pagpanambal na dayon, or kinahanglan unsabay gikahadlukan, no, tungod kay atong sayron karon duna pud day mga panghitabo ilabi na sama sa ubo mga katropa, kadin dili day kinahanglan dayon hatagan og kabalaka, no. Mo nang aduna koy tulok ka butang na dinabot kong ipahibalos tanan, na kung kamo gani adunay gitawag natog pag-ubo mga katropa, unsa ang kinahanglan or pwede natong himuon na mahitungod gayod ni ini. O ganiya ang tulog kabutang na pwede o kinahanglan ninyong mahibaluan. Number one, kung adunay pag-ubo mga katropa, sometimes it is the way of the body to eliminate things nga naagayod sa ato ang baga nga nag-cause of irritation. And the most common kining gitawag dato ga virus and the bacteria mao magin ang grabe mag-cause og irritation, no, sa atoa gayong baga, no, mga katropa. Pagka na gani makasulod na sa atoang respiratory system, mao nang maghinahina na nagpangato laton tutunlan, no, hangtod nga murag ubuhon na jud ta. Pagdi pa jud mahatagan no pagtagad.

0: naghimo og dakong problema din na sa ato ang respiratory system, particular sa ato ang lungs. Mo nang ubhon na gayod ang usa ka tawo mga katropa, ha? And that is an irritation din na gayod sa imuhang gitawag ang respiratory system. Ikaduha, ang virus o particular kini magmugna og sipon. No, sipon as Bisaya pa mga katropa, ha? O ang atong lawas, iyahang ginapaubuh, no? Mga katropa, tungod kay kini, iyahang ginasulayan nga ipagawas katugayong mucus na puno gayud sa kagaw. Mao na nga mag-uban dyan nga gitawag na itong ubo o sipon, mga katropa. Pag dili gani na mapagawas lawas pinaagi sa ubo, mao nang mas mudaghan gayud ang mucusa, mga katropa. Unsa man ning mucusa? Mucusa ambot lang kung tawag ani, pero dili man gud nato na matawag dayon og problema, tungod kay lahi pud ning term kini gitawag nato ga mucus. Pero pag grabe na gani kayo ka baga and very sticky na gayud kini mucus, mao nang ang uban ginatawag na kini og gitawag nato ga problema, mga katropa. But what is a mucus? A mucus, mga katropa, normally we have a mucus in our body. Ang atong matag selula mao gayoy nagahimo niini. Ang problema lamang kung kini grabe na kadaghan. Anong budaghan man pud ni tungod kay usa ka na ka mekanismo nga panghitabo sa dihang ang lawas adunay reaksyon nagikan gayud sa mga kagaw nga diin nisulod sa lawas, especially kung adunay nahitabo nga infection dinha gayud da sulod da sa lawas sa mga katropa. Gani makita ninyo na, ma-observe ninyo na ano nagkadaghan maning mucus sa kuang tutunlan, sa kuang ilong nagbara, ang uban maglisod na ginhawa. That is a sign nga din ang imong lawas nakigbatok na gayud, no, sa mga kagaw nga nisuway pagsulod dinha sa imong lawas, particularly o kadalasan bakterya gayud o virus, mga katropa. Ikatulong, anong ubhon ang usa ka tao? It is one way of our body to protect our airway from anything nga musulod dinha sa atoang baga og dili ta matukan. Moni ang gusto ko hatagan o pagtagad. Dunay usa ka doktor, no, si Dr. Boucher. Sa iyahang pagtuon, niingon siya, cough is good. Ang pag-ubo, maayo. Kuya ni si Dr. Boucher, no? Kansamtangan ng uban na mag-uol, maglagot tungod kay nining gitawag na itong ubo. Pero kay para kay Dr. Boucher, ang ubo di ay usa ka maayong butang. Ngano ka ang nakaingon siya ang cough is good, mga katropa? Tungod kay nining pagduon, the third thing na kinahalan masabta nato, nganong usahay ubhon ta, mga katropa, hilabi nagkalit nga pag-ubo, tungod kay kana day usa ka pamaagi lawas para gayud maipagawas ang kadtong butang nga diin na posible mahimong makatuok or makahimong problema dinha gayud sa ato ang baga, mga katropa. Unang nakaingin yun si Dr. Boucher, cough is good, tungod kay dili po dahil spirming panahon nga pag-ubhon ta, maghunaw na dahil tagadautan or basig sakit na ni, no? So, kinahanglan atong hatagan o pagtagad. Hilabi na kung kinalit gayon, no? Nga gitawag na itong pag-ubo din ha, mga katropa. Unang uban tawon, nga muinom na lang dayon o kung sapan na mga imnon din ha, para lang mapugnan ang pag-ubo. Unang si Dr. Boucher, ningon siya o cough is good. Unang instead, nga imuhang pugnan ang pag-ubo, mga katropa, nag-advise pa hinuinoon siya nga imong tabangan ang pag-ubo. Para daw mas mupas-pas ang pagpagawas sa mga kagaw nga diin nidikit din ha sa mucusa sa imuhang lawas, mga katropa. tabo manggod ko imo ang pugan, inom ka niini, inom ka ni ana nga pangpapugom na, pangpawala kunuhay sa ubo mga katropa, purwa ka nasayod tuar na sulod katong hinungdan nganong giubo ka napugnan ra tungod sa imo ang ginom. For the meantime nawala, pero pila ka adlaw semana bulan possible mobalik o mas mo grabe pa ang kondisyon nga ubo mga katropa. Mao na ipasabot ni Dr. Boucher nganong cough sometimes cough is good tungod kay kini usa sa mekanismo sa lawas nga iyang ipagawson ang mga kagaw nga naagayod sa atong lawas mga katropa nga nidikit no dinha gayod sa mucosa. So ato nakita dili dai sa tanang panahon no nga pagmisgotag ubo kinahanglan atoa dayong tambalan atoa dayong tudukan ng mga katropa no. Instead samala kay Dr. Borchers, tabangi ang imong lawas nga din mas magubo ka no. Di pasabot nga din grabe na nun hutoy na nun gihutoy na pag-ayot naman kay gitabangan ang lawas. Ang pasabot kinahanglan help your body to eliminate no ni ana gayong gitawag nato nga mga mucus. Atutunan unya unsay mga simple nga mga pamaagi how to help your body ha. Labi na nining gitawag nato ga pag-ubo gayod ang mga katropa. Ang problema lamang no ang din hatagad po nato pagtagad kung kana nga ubo nag nilungtad na og pila ng kabulan pila pinagahi ang imo ang ubo wa kay na feel nga murag mucus nga nagbara. Pero ginaubo ka hatagig pagtagad no kay basig dili na pamaagi sa lawas no simple mechanism of your body to eliminate the mucus basig dili na normal or simple lamang nga pagubuhan basig aduna na joy gitawag natog infection dinha sa imuhang respiratory tract asa man dinha especially sa imuhang baga mga katropa. So kinahanglan gyapon magapacheck agayod ang mga katropa ha. Sa atuang mga kabataan dinha magini sila ang prone ining gitawag nato nga pag-ubo. Gahapon uban-uban ang iyang apog ubo unsa pud daw gipapilan niya gapacheck. Unsa daw pwede nato may advice? Tumod kaya sige na lang daw ubuhon ang iyang apog gikan gayud pag-uli gikan sa eskwelahan labi na kay bago ra sugod eskwelahan. Pag-uli tingala silang ginaubo naman no. Nganong prone ang mga kabataan tungod kay lagi gunit din hi gunit dito no unya bisag kinsa nga mga bata ang ilaha gayong makauban sa eskwelahan. And kung dili pa kayo ligo ng ilahang immune system which is normally sa mga kabataan ila binag napa sa 3 years or 4 years old or 5 years old the below medyo dili pa jud kay na stable no ang ilaha gayong or founded ang ilaha gayong immune system o nang normally dali gyud sila matakdan ini gitawag na to ga viral problems and it will result a cough no. So kinahanglan di ay mga katropa palig-unon usab ang ilahang gitawag nga immune na system ato pinaka advice no pag inana gayni nga mga panghitabo mga katropa inani ang atong pagahimuon sa mga kabataan nga diin na dili man ato na matawag dayon infection tungod kay reaction lamang na sa lawas sila bina kay prone sila sa mga viral problem. Ang pinaka the best ayo jud pa imna or pakauna og mga tamis nga mga ilimnon og mga pagkaon. Oo gid na ang grabe makapasamot sa ubo o tungod kay kini makapaluya sa atuang immune system. Dili makapasamot sa tutunlan na uban manggod sila pagtuo pag mukaon or moinom og mga tamis na ilang pagkabalo nga kini makapasamot sa directly no pag makapasamot sa pagubo mga katropa. Pero before ana ang imuhang maapektuhan kayo kining kalihukan sa imuhang immune system. So, balikon nato nganong adunay pagkatol nganong adunay pagubo nganong adunay paggawas or pagdaghan sa mga mucosa usa kana ka pamaagi sa lawas o resulta tungod kay ang imong immune cells nakipagbatok dinha gayod sa mga virus bacteria nga nisulod sa imong respiratory system. So normally naagid na ipag-ubo labi na kung adunay mga nakasulod sa atuang lawas. Mao nang palikayan jud nato sa mga tamis nga mga ilimnon o pagkaon tungod kay instead nga tabangan nato ang atuang immune cells ato ang manhinuon gipaluya. Mao nang sa mga kabataan din ha mga ginikanan labi na kay ting klase naman jud para di maluyang inyuhang mga anak, ayo puntahon ninyo pabaluni og mga tamis. No, ayo hatagi og mga kung pabalunan man ninyo kwarta, paning kamote og paning garaduhin nga di jud mo palit ang inyuhang mga anak budog mga tamis dina sa ilahang mga eskwelahan, no, labi na sa panahon sa recess. Kay bisag unsa na lay paliton ni ana, di jud ka matingala nga pag-uli ni ana, luya jud na. No, kung adunay problema sa ilang eskwelahan, no, kung adunay nausod dito ang hilanat ubo sipon, ay nako, talagang prone jud ang imong anak nga matakdan, ha. Okay, grabe makaluya mga katropa, sultian ta mo kini gayong mga artificial sugar. Grabe makaparalisa gayud sa kalihukan gayud sa atoang immune system. How about if you have infection? Labi na gahapon, no, sa atoang katropa, sa atoa gayong client from diyan agayon sa ato nag-visit sa Yes to Hota Clinic mga katropa. Kani ato siyang gi-advise nga mas maayo magpa-X-ray, magpa-CT scan, para makita jud kung unsay problema sa iyang baga. Tungod kay lagi dugan na kayo niyang gidadala ang iyang pag-ubo. Although gihatagan na to siya complete advice and specific program para sa iyang kondisyon. But I advise him nga din magpa-check gihapon, magpa-X-ray para makita nato kung unsay pinakahinundan sa iyang gayong ubo mga katropa. Okay? Kaya basic adunanay gitawag na to nga infection. Unsay himuon kung aduna infection mga katropa, labi nagdugay na ninyong gidadala ang inyong mga ubo din, ha. Sumala sa pagtuon ang pinaka the best himuon, pag-inom pirmi og tubig. Being hydrated, mutabang ka na, no, to flush out toxins, virus and bacteria din hagayon sa atoang respiratory system, especially ma-eliminate ang excess ang mucus, no, nga magsilbing pagbara gayud din ha sa agianan sa hangin mga katropa. Labi na kung medyo baga na o grabe na kastiki ang mga mucus nga nagagawa sa imuhang ilong or baba mga katropa, mas gikinahanglan nimo nga mag-hydrate always mga katropa. And of course, juicing therapy, one of the best. One of the best is a juicing therapy. Kasi pasabot aning juicing therapy pag inom og mga fruits juices mga katropa, or even a vegetable juices mga katropa. Aduna tay mga kombinasyon ni ana. Kung ang imong ubo gahi kaayo, atuan nang pahubukon, ayo pud pugi. No? Kaya sa atuan magpamagi sa Yes to Halta Clinic mga katropa, pag adunay ubo ang usa ka tawo, ilabi na guwa naman na to nakita nga din adunay infection, walay chronic cough mga katropa, simpleng ubo lamang pero ni nilungtad og pila na kasimana mga katropa, unya nakita nato nga diin humok or gahi bang ubo, wala nato ginapugngan pinagi sa mga pagpanambal nga pampawala dayon sa ubo, kundi atong ginahatagan o pagtagad pinaagi sa mga norma natural nga mga pamaagi nga matabangan ang lawas nga mas ipagawas gayud ang hugaw din na lawas. So usa sa ato pamaagi kini gayong gitawag na tug juicing therapy. Kung gahi imong ubo or humok ang imong ubo, mas maayo pag inom nining kombinasyon nato na carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Okay mo siya basahon, ang pagbasa niya na is scrog. No, mo na yung kombinasyon, usbon ko, carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Usa ka carrots, tunga sa radish, usa ka bumbay, usa ka lusok, no, sa ahos mga katropa. And then 1 tablespoon of honey and 10 pieces of calamansi. Mauna'y kombinasyon, di ba, kay inuman, no? Pwede 2 times a day. 1 hour after a meal. Dako kay na, or alas 9 or alas 3 mga katropa, dako kay nag-ikatabang mahitungod gayon sa atong respiratory system. Gani, bisag asma, mo po na atong gina-advise, no? Kinigayong krog mga katropa tungod kay dako kay siya ikatabang, no? To eliminate mucus din ha gayon sa ato ang respiratory tract ang mga katropa. Yan, kalimot o banis pag inom sa atong vitamin C, no? Dili na ito paluyahon ng ato ang immune system, pinagis pagkaon sa mga tamis, kundi ato pa kusgon. Pag-inom ang santon vitamin C, ang ato agayong immune na booster na alkaline na vitamin C, Para gayod, mas madali matuldukan ang problema din na sulod sa imuhang respiratory system. Dili nato pugngan na pinagis pag-inom ni ning mga unsa pa lang mga gipang-inom nato din ha. Para lang mawala ang ubo. Unya tingala ta nga mobalik sunod bulan unya mas mo grabe manong ubo. O, tungod kay ang pinaka problema wa man nawala kundi imuha lang gipugngan. Mura lagdag break time ba no kay imuha man gipugnan og unsa ni gipang-inom nimo din ha. Mo na kanindot sa ato ang mga natural nga pamaagi tungod kay hilabi na nini gayong simple. No nga kondisyon, wa may infection, wa may gitawag na to grabing pagka problema sa baga. Pero ikaw ginaubo, ayaw kahadlok, ayaw pagkabalaka dayon, basig nanginahanglan na og pagtabang sa imuhang lawas para gayon may paggawas kining mga hugaw mga katropa ha. Pag-inom og juicing therapy kauban ng ato ang santo na vitamin C. And of course, ang ato ang premium D3, one of the best food supplement para gayon maproteksyonan ng ato ang lawas. Mahimong ligon ang kalihukan sa atong mga immune cells to fight virus and bacteria. Okay, nga kombinasyon, no? Santo vitamin C and premium D3. Kung ano na pa'y budget, himuan na lang ng ultimate trial, Santo Plus Gold, labi na kung ano na inflammation, nga nahitabo din ha gayon sa imuhang respiratory system. Nakita nga diin, naghubag na dahil ang imuhang gitawag natog park din ha gayon sa imuhang respiratory system. Mas maayo inumi og Santon Plus Gold para gayon mukupos ang naghubag din ha sa agianan sa hangin mapungan o matuldukan gayon kining gitawag nato nga pag-ubo. Kay grabe po bitaw maka disturbo kining pag-ubo hilabi nagmatake gabi ing dako. Gusto na kay ka matulog pero ikaw ginaubo pa ka. Problema po dyan siya mga katropa ha. Manang paning kamuti pag inom sa ato ang giingon ganina usbon ko carrots, radish, onion, garlic, honey and calamansi. Mo ka na ang kombinasyon the best no, sa may mga gipang ubo din ha mga katropa. And then ubani Santon Vitamin C Premium D3 o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung dugay na kayo ang inyong ubo mga katropa, ako kamong giyawhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, tungod kay aduna po tayo mga special nga mga programa. Alang gayod, nining gitawag na itong kondisyon na ubo mga katropa. No? Aduna tayo mga programa, mga specific nga mga kombinasyon sa herbal medicine o food supplement. Na pwede ninyong imnon in a very natural way mga katropa. Ha? Welcome kamong tanan. At doon lamang ang Yes to Health Clinic. Paano man tayo igong oras? Dagan salamat. No, dagan salamat mga katropa sa mga niuban o ganaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Ugma na usab mao sa gyapong stasyon, mao sa gyapong programa. Oga inyo sa gyapong pagkauban your health consultant CJ Nedruda. Oga sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Amping ang imong lawas, sug ang imong lawas, magaamping ang kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.
1: At tangi ang programang The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Nakamalita, apan kita, nakadilatara.
4: Kaklarex, sana?
5: Exciting!
6: Biyaan ba nimo ang imuhang asawa o imo siyang tabangan nga...
7: Biyaan.
6: Biyaan? Ayaw! Sa man tabangan o tabangan duot, asa ka dito? Hello po, Miss Heart Amper! Congrats sa inyong movie o sa imong team. Congrats, palihog ko pa shout out sa akong hubby. Birthday niya karon, ika 59th birthday niya si Renee Medes. Hello po, happy birthday.

0: mabuhay ka hanggat gusto mo. And sobrang swerte niyo po, Sir Rene, dahil sakto-sakto ang birthday mo sa araw ng kaarawan mo. Diba? Saya nun. Saya-saya nun. Oo, yun po pinakamasayang araw natin. Happy birthday, Sir Rene Medes. Happy birthday sa imong hobby. Aspasio Darwin, good afternoon DJ, watching from City Macupa, Barangay, Macupa 2, Barangay Maglaos, Villa Hermoso, Negros Oriental. Ayan, may papaminaw po sa ato ang mga katropa diha sa may kuan o. Gimingaw na ba ako sa Davao ay? O gimingaw ko sa Davao, it's because Davao has a big part of my life. Kuhan, makauli kong Davao. Wala lang, chika lang. Hi, DJ Reyna. Greetings from Switzerland. Hello kay Clara. Kapahan kay kuwani niya. Oo, Clara. Magkuwan. May goiter ko, ate. Actually, na potential nga magka-goiter ko. But I hope ma-okay ra ko, Mr. Clean. Sige lang. I-ampula na to nga dili madayon. Ampula ko, Mr. Clean, ha? Kaya I'm actually worried with my kuwan po. Okay, mapod na yung mga na-notice. Siyempre, kitabian ng guta. Hello kay Clara. Pero saan mo uli diri, ma'am? Anyways. Recently, no? Oh, yes. Hi, DJ. Nakapanglapan ako. Wala pa. Manghinlo pa gani ko sa akong higdaanan. Manglaba pa ka, ha? Kaya na-stress ko sa akong higdaanan recently. Kaya bahaw siyang ang hit. Ay, malit suko og kanang kuan. Normal man ang experience kanang phenomenon man ang experience. Tawag ko niya, atik-atik ka sa rin niya, utro ko ni siya. Comment na sa hindi ka-evict ka din rin. Opo, ayun, ulit naman gulit siya. We'll be there first week of July. Wow. Mintag ko, ayun, mintag ka nang mahapitan, makahapit, ug makita na ko in person si Clark. Ay, mani ako nakitaan nga mami. Nga ko, ayun, ka na ganing tawag ani, mami nga guwapahon. Mami nga sexy hon. Grabe gini si Miss Clara. Oo, wala, I aspire to be that way. A mom na sexy, guwapag yan. Wala lang. Hot mom, anak. Minyo na ka, te. Wala pa. Why? Bigyan na maging minyo na ako. Napainin ko, batido kong batasan. Gawato na lang. Anak, yun na kay ex naman ako siya. Bati ay nang jirig batasan. Ani, anak man na ba sa magbuwag na di ba rin niya? Oo, maingon din nga. Bati man to siyang batasan. Bapahon ka uban sa bati, pero we are all made by God. Oh. Sa mukha ni Miss Clara, uy, gwapa, uy, dili gwapahon. Mali na pagka, mali ako ang unwrong grammar ko dito. Dapat gwapa. Yes, juwain na kita. O sige, ugma na lang, kahapon naman ron. Society lang yun ang daghan of expectation. To be honest and to be fair, people set standards. And that's the reason why we're so, so pressured with it when it comes to standards. Okay, normal na lang magiging siya mahitabo. Oo, ana lang na siya. Virginia Tampos Hermoso, hello po. Hello din, may pagpaminaw. Salamat, ug nilabay mo din eh. Kisa yung andam na maminaw din sa itong X-rated drama. Ako na nang i-andam din eh. Sugda na na to? Oo. Sugda na siguro na ako. Ay, kaya wala na. Alauna, 36 naman sa. Pipila na lang ka oras. Chris Vershane Ordineza. Hello po DJ, pasyar ko sa ako mga helper Giovanna og Jester, driver Oliver, quick and fast. Alang! Kanang kong ganahan sa mga kuan ka ng mga helper. Basi imong helper ang i-comment ani mama. O dapat in the world of full of expectation, be a queen. Give them a good show. Break it down, yo. True. When people expect you from when people expect something from you, wag mong ibigay, keep them disappointed. Diba rin yan? If people keep asking for expectation from you, wag mong ibigay, keep them disappointed. Wag mong ipilit. Bakit mo kasi pinipilit? Nakakainis ka. Ilang beses ko na ba pinagsabihan na wag mong ipilit? Alam mo ba yun? Ha? Yun lang. Mahal doon niya eh. Oo, mahal doon niya eh. pupunta ka sa mahal. Hindi naman si him ang pinag-uusapan natin. Hindi si him. Ayan, ano, lapit ka nga sa microphone. Hindi kita lalabas sa ano, hindi kita ilalabas sa tawag nito. Hindi kita lalabas sa camera kasi ang pangit mo today. Actually, may ano ako, may co-host ako today. May guest ako. Ayan, ano masasabi mo sa mga taong may expectation?
1: Expect lang na expect.
0: Period. Oo, totoo naman din.
1: Hello everyone.
0: Ayan. So baka may shout out ka.
1: Shout out to...
0: my ex.
1: Shout out to my ex.
0: Oo. O sa may maingunin mo sa mga tao nga na expectation sa imo so far karon.
1: Expect more because I can do better.
0: Wow! Diba? Ano lang. If you want to expect from Riniel, well...
1: More. Expect more. Mayo guys. Uh-oh. Everyone. For those who are listening.
0: Ayan. Ito na.
1: Kibobo mo.
0: Wala sila
1: kayo. Oh, sila
0: yes, wala sila kayo. Ako'y pangutanan sa imo, Riniel. Oh, chika na ako. Actually, ang itong letter sender mong good na siya problema when it comes to ano. About siyang partner. Yung partner na isakit. Ang problema niya karon.
1: Ang sakit siyang partner?
0: Dili sakit sa iro, ha? What I'm trying to say is, ikaw ba, pag imong partner, love kayo ni mo imong partner sa kinabuhi niya, nakarealize ka nga na siya sakit niya. Ang sakit niya, may makahatag mo problema sa imo, ha? Yung dekang bakag pangando sa kinabuhi niya, pamira ni mo, masirado na ang imong, imong future tungkol kayo, masirado ka sa iyang, mahikot ka sa iyang sakit. Biyaan na ni mo siya?
1: Sa ako alam siya mo, in case of my experience.
0: Nakaagi ka nga imong ex na isakit?
1: Matawag ba ng sakit ng hilanat?
0: Actually, Kuan, for those who don't know ha, hilanat or fever is not considered a sakit. But a symptoms nga aduna kay sakit. Okay ha?
1: Hindi, Manggod. Kanang, sa ako alam ha?
0: Oo.
1: Kanang, kasi nagamit ni mo as partner if mo siyang biyaan.
0: Ano ka, no? Ganang, love mo si him.
1: Love mo si him. Bala, sakit.
0: Love you,
1: si
0: him. Bala, sakit. Oo, kana. That is what we called, unsa? Unconditional
1: love.
0: Paano ka ba magmahal?
1: Ano, ibibigay ko lahat.
0: Like, ano?
1: Alam mo na.
0: Alam ko na kasi ibibigay mo yung buong pitaka.
1: Tayo basta meron lang siya.
0: Yan, mura po. Napagay kaila yung anang. Balag, wala siya kanon. Basta ihatag lang niya sa iyang pinangga. Ganun ka din magmahal.
1: Yeah. And you can't blame me.
0: Bakit? Bakit di ka napin pwedeng i-blame?
1: Kasi ganun ako magmahal.
0: Tigilan mo yan, ha? Tigil-tigilan niya ang ganyang klaseng pagmamahal na wala kayong ititira sa sarili niyo. Pag iniwan kayo niyan.
1: Huwag mo akong paiyakin, DJ.
0: Pag iniwan ka na niyan, tapos binigay mo na lahat, walang matitira sa'yo.
1: Meron pa.
0: Ano?
1: Katawan ko.

0: Sabi nga daw, bigyan mo ko ng isang love song. I know, hindi ikaw ang mag... Hindi ako hihingi sa'yo ng love song. Ako ang magbibigay sa'yo ng isang kanta related to sa'yo. So, makaka-relate ka sa akong kanta nga ihatag para ni mo. Para ni sa mga nagabiyaan. Ibiyaan kay giingnan nga dili daw siya ready para niya. Dili pa daw enough siya. Oo. Pasagdila niya akong guest ni sir kay dili kinalag ka ng camera. Oh, dili ko ready nga ipakita siya sa katawan. Wala, dili ko ganahan. Magandang hapon, Randy Bako mo. Hello po. Palawan is near. Randy Bako. Oh, doon ba? Diliway actually. Grabbing ulan dito sa Palawan. Ay, oh, naay sakit ang partner patambalan. Labi pa jud love ka ayo nimo kay kita tanan magkasakit man jud watching, oh, 'di ba? Kapuya din ani kay. Ate, any advice about sa akong girl best friend nga min confess ko pero gi-reject ra ko niya. Ah, okay.
1: Gi-reject siya.
0: Oh, yung girl best friend. Nakagi ka na-confess-confess?
1: Wala.
0: Ayaw, gano'y, abi palang pangit ka.
1: Oo, gano'y. Dapat sila yung mag-confess.
0: Oo, abi palang tinukod yung pangit ka. Dapat isod ka, ay, oh. Ala, si sir, user, lapad kayo og lawas si DJ. As in, lapad yung kayo og lawas ni si
1: Dili siya, dili siya lapad og lawas kaya sa camera rin na.
0: Ay, as in.
1: Lawas sa personal.
0: Sa man.
1: More pa.
0: Kung gilaparan na mo sa kamera. Kabuya, agad. Ang tawag ka nang tinawag dito na nanambok mong gukay ko ron. Uy, grabe. Ako lang stress nga ganang. Ay, oh, di ba ko stress eater unta, pero nanambok siya ko karun. Uy, nga, daghan ko gibuhat sa kinabuhi. Kung kanos apa ko, busy ka ay. Di pa ko nanambok. But anyways, before na to naisgutan na nga tong X-rated drama, aniya nga to, ang gusto na ko nga, gusto na ko i-dedicate sa imo nga kanta. Para ni si imo actually add, I hope na...
1: Gano'n ka na makahila ko?
0: Well, this is something na you would never, never, never wanted to hear. But here's Lainey, cause you have to. Sa programang X-rated, sa 88.3 XFM Cebu. Tad, balik ka katropahan.

0: Five, two. XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Papalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Kasi

0: Santo Bus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: And Rich Flores Farm.

0: ako maglabat kanon na gumitan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Papalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag-uli sa balay, mahirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never give ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit yun na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Cellphone

sa Access Cebu Philippine Standard Time. It's 1:52 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo ng Santono Plus Coffee Mix. You heard it right. Santono Plus Coffee Mix. Mga katropa, nato din ang padong ng mga pick. Kay, I know some of you, ganahag kapi every time na maghinuktok din ha. Well, di ito mablame. Kaya ako yung kauban din. Huwag man tayo dapat hinuktokan. Maghinuktok, magaling sugod. And then part nila na yung kape, di ba? Hinuktok well with kape well. Relapse na. Correct. So, if maghinuktok, magaling mo din ha, mas nindot nga doon. Doon natin part na sa paghinuktok. Di ba? Lahi rag yun ang... lahi rag yun kung... kung ha? Lagutaan niya eh. Ay, ragyod bitaw kung tawag ani kanang makapangapi ka niya maghinuktok, di ba? I like drinking coffee while drinking dog. Correct. Han, wala sa Don Plus Coffee Mix. Adunay malunggay soya powder mangustin. Hinuktok, adunay binipisyo ka tropa kay adunay tabang ang pag-inom ng mga kape nga adunay mangustin. Okay, mangustin ang tawag queen of all fruits tungod sa mga gihatag nga binipisyo ni ini ka tropa. Ubanan pagad sa ato ang soya powder nga makatabang po na sa mga paras na kung adunay usahay medyo kulang sa pagkaon, hindi pa kakaundayan yung mga hapdos ng kuto-kuto. Well, choose the right ones. And Don Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, atangi, hapit na magsugod ang atong X-rated drama. Diba? Kasi ganaan ron. Ayan. Balik ko na ako. X-rated drama na taon-taon. Dala sa inyo sa atong produkto sa Yes to Health. Santono Plus Coffee Mix. Here's another song. One of your favorite OPM artists. One of your favorite artists. TJ Monterde, okay. Kung siya man.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapangi ang putol sa imong kinatawo. O nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumang tibuhay ang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

sugo sa may pamitasan, may labot ang tapad na kung may batasan. May hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. After yung pagsibya sa itong programang X-Rated. Sa panahon, labi na diri sa Sugbo, ako ang bahala. Iba rin niya, tayo ang bahala. Parinig mo nga sa kanila yung masarap mo. Masarap mo.

0: ikaw kung lingaw kay mo din ha. Pero doon na daw ko'y problema nga gipada din ha. Pwede ipakansel. Lara ko'y problema nga gipada din ha sa'yo mag-istasyon. Okay ba ako? Okay ba ako nga ikaw rin makasulbad ni Ini? Wow! Talaga ba? Huwag alang, kay Bao kung ikaw ang sinaligan. Yun ang programang X-Rated. Apat kung dili ni mo masulbad, sa may pulos anay mong tapay. Kinaag ko DJ nga, inubanan sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, dili lang din sa sugbo apan sa mga sikbit ng mga lugar. Labi na sa Visayas, labi na sa Mindanao, o sa Luzon. Napa ito mga tigpaminawan sa laing dapit nga wala diri sa nasod. Na sa laing nasod nga nagpagpan, ano na ipagpaningkamo? Pinaminaw karong pinagi sa atong X, ato ang XFM radio app. Kaya iso tampong atong hatagan, yun yung hatagan sa pagtagad karoon. Sa ugi kani sa babae nga nagpuyo sa Toledo, Cebu. Nga itong itago sa pangalang Emma. 25 anyos. Hindi nang sugilanon nga ipaambit ninyo. May tungod sa naitabo sa iyong kinabuhi. O dili sa kinabuhi ni Riniel. Si Emma man ang sender. DJ, aron yun yung hisabtan kining tanan. Kinahanglan ato ni sugdan sa sinugdanan. Kay dili pwedeng tapuson dayon. Hindi na may dagan sa istorya, kay dili man yung makanta. Akong hatagan o titulo kining akong suwat sugilanon. Suwat sugilanon, nga atong tawagong sakit apan masakit kong biyaan.
1: Abi ni mo, ting. Naluoy na kayo ni mo. Buutan ka ng pagkaasawa ng ito ni Kuya. Pero, ay, si Kuya, iabusong ka.
2: Mahal ako si Marjuna. Ano mo magawaan?
1: Love, gihapon. Bisan pa man sa iyang gibuhat, yan ni mo.
2: Bana ko siya.
1: Pero dili siya maayong bana, yan ni mo. Ibinuangan ka.
2: Sige lang yun.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo ang Sandown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Isa? Indidawat na libo ang akong gugma?
6: Ola kay Johnny. Tungod kaya nakita na ako na matilag-anon kay ka sa imong gugma na ako. Mga, huwag ko magdudoha sa pagdawat.
5: Salamat din kayo, iba. Salamat din kayo. Akong isaan ni mo. Gandi, good ka magbahay sa pagdawat sa gugma.
6: O ginaot pa nga, Johnny. Di isa ka mausap.
5: Ako ko na isaan ni mo, ima. Di ikaw usap. Tungod kay mahal ko kayo, ikaw.
6: Mahal ko sa ikaw, Johnny.

0: Nanuwarta? Uyab na mo ni Johnny?
1: Ulin!
0: Ay, kilig to the max!
1: Sobra! As in!
0: Day!
1: Cloud na rin kaiko! Super! As in, super cute!
0: Day, usara yun ako ikasulti ni mo. Good luck sa inyong relasyon. O manghinaot ko, nga magdugay pag yun ang inyong relasyon.

0: 电话。
1: Ha? Thank you, Sousa.
0: Sa imo paglab na ako. So, sa pito kabuhan na itong relasyon, dagat kay kung nakatunanin mo.
1: Parehas ta. Dagasap kong nakatunan sa itong relasyon.
0: Wajid ko magmahay na gidawat ko ang imong gugma diri na ako.
1: Salamat, Sam. Salamat, Sam, sa imong gugma.
0: John...
2: Kumusta naman mo din?

0: JRC, may among buot. Kung nagkasinabot mi sa akong uyab. Apan, siguro adunay mga... posibleng mahitabo kung magbalipayon kami kanunay. Sa tinutunan na yung mga istorya, si Junie huwag ako malipayon. Inaot ko nga magpapadayon kini nga mo ang kalipay. Huwag makaguba ni ini. Nisabot akong gugma nga ito kang Junie. Labi na nakuha na niyang ako ang
1: pagkababay.
0: Malipayon ka ayo ko nga nagkuyog ni. Sinagyo na nga akong kipangandoy. Madayon na sa hingpit. Og, ania ang sumpay ning akong sugilanon.
2: Happy Mansari, Ma.
3: Happy Mansari to. Walang ibaw, Ima. 1 year o 5 months na ang atong relasyon.
2: Oo, oh, Ima.
3: Wajib ko magmahay sa atong relasyon, John.
2: Ingon sab ko, Ima. Wasab ko nagmahay.

Lord. Klaro man sab. Ambot ba, uy? O sa kay may tabo na ako din, no? Kung isimba ko ba, umawa si Junie na ako. Oh, Emma, siya ang akong kinabuhi. Siya ang tanan-alakan ako, Emma.

0: Usa? Kasal?
1: Oo, kasal. Gusto ko nga magpakasal na ta.
0: Nakalitan ko na yung gisultira?
1: Ah, kaya nga no. Ka ba gusto nga magpakasal na ko?
0: Nga nung kutang di ang ako ba na kung magpakasal ganita, plano ko na itong mayo. Magtigong tagmayo.
1: Ha? Okay.
0: Gusto ko nga mapahimutang ako ang tanan.
1: Ikaw, John.
0: Kinilang tayo, Mami, ha? Ikaw ang babae nga akong pakaslan. Ikaw ang babae nga imuwi kong inahan sa akong mga anak.
1: Ingaman sab ako, Johnny. Ikaw na imuwi kong amahan sa akong mga anak.
0: Please! Please!
2: Johnny!

0: Okay naman. Nausaday ko.
1: Di ko yawan ko eh. Kalita mo lang natumba o kilig-kilig. Kaya nabuha pag inang imong baba.
0: Oh? Isa?
1: Nausaday ka ato.
0: Wa.

0: Senang setah?
1: Ikaw.
0: I love you, Ima.
1: I love you too, Jun. Sige. Ato ka dito. John! John! Ginoko! Nag-cake na sa John!

problema karon DJ RC. Ka nang apili mong bisita din ha nga maguna-una. Kay wala gyud gipili nga lugar. Atakihon si Junie. Kay ganin nag-ingon nga dunay sakit nga patol si Junie. Naay kausa nga diha mi sa kasal. Nahunong ang kasal kay giatake siya. Patol ba gid gani iyang sakit? Mamaayo ba ka kini siya? Kusa ba akong buhaton? Kaysa tinuod lang TGRC, gibati ko ang kauwaw. Mauwaw ko nga makahibaw ang guban nga ano na'y sakit ang akong uyab nga si Junie. Pero love kay na ako siya, DGRC. Nahigugma ko pag-ayaw kang Junie. Apan, hangtod kanus ako nga mag-antos. Iyaan na ba na ako siya? Samtang di pa mi uyab. I mean, di pa mi mag-asawa. Angay bang makibuhag na lang ko niya? Sa tinuod lang, adunay nang uyab na ko karon. Buutan o caring, sabi siya din hinako. Naglipog ko. Ako baka siyang sugtuhin o biyaan lang si Junie. Dautan ba ko sa akong mga ginahuna, diri? GRC? Palihog in taon. Tambangi ko. Ako si Emma. Okay na yung akong X-rated story. Palihog di ko play sa kanta ni Jewel Villaflores, DJ. Katong kanta ba nga buang?

0: ako, di ko pa ito na piti. And that was Jerica Tedarico. Ihatod tika sa kita, uy. Ihatod tika sa simbahan. Hindi ko pa gani ihatod tika sa imong pamanhunun. Ano ako kaya? Itigin mo rito eh. Mahalok. Matag.
1: Mag-abang kong sakinay.
0: Para niya? Uy, ikaw na. Ako dili, never. Never. No. Anyway, dili ka na nga itong topic for today. Sa ito ang larasan rin si Emma. Ay, siya mga pangutana din ito kung saan yung nag-iproblema. Oo, lahat rin mo na. Emma, nada, kami.
2: Ako ito baga na day, Emma. Ganyan ka, prank ka? Nagila ka, Emma.
0: Confidence siya, actually. Otro pa mo din tambaganan.
2: Tambag, pero otro sa tambago nun.
0: Ayan natin, caller sa Pika Zalinia. Hello, may hapon!
3: Magandang, magandang hapon!
2: Bisita! Sabi siyon sa siya.
0: Ay, naku, bisita din Marvin. Say hi!
2: Hi, sir.
3: Hindi mo ang gusto Marvin. Ako lang yung pidato kami. Ang malaki, pero babae kay Pino.
0: Sorry kay parehas, mag intro doon ako. Dato Kalit!
3: Dito ba may nakakuha sa intro ni Dato Kalit? Si Marvin Mangyog. Kundi ako, si Marvin, di ba?
0: Lagi. Oh, say, nakapa. Nakapa ila-ila si Marvin Dato Kalit. Here's in our other line, si Reniel. Say hi to Reniel.
3: Ay, nako.
0: Inong ko, hi, dili, ay, nako. Well, klaro.
3: Ay, nako. Pa'y nang sinakong cellphone na, pwede ko kukonsentrate. Balik lang na.
0: Oh, dapat lang. Dapat. Pasunta niya yung headset.
3: Para di ka masuko.
0: Kawa, may kasakuha din akong batasan. Lain-lain po ba niya akong batasan gamay? Ana.
3: Ikaw, ay. Again, may hapon, Max FM, dugay-dugay git ko makakatawan to nga daming nahitabo din sa Jensen. Saan ko sa sali ng taong naluoy ka?
0: Yes. Oh! Ako ipaila-ila sa mga akong kauban gali ha. Si
3: sige.
0: Sir Reniel. Reniel, meet Dato Kali.
2: Hi, Dato Kali.
3: Hi!
2: Hapon.
3: Hi, Sir Reniel.
0: Uy, dili na.
3: Na di ka mag-bitima sa akong tingog.
0: Uy, dili. Dili ka mag-sir, ani ni.
3: Nabigay.
2: Ay, pag-sir, kay na.
3: Ay, nga, ba?
0: Dili, sir, babae ni.
2: Babae ni, uy. Uy,
3: dito sa tingog.
0: Babae na. Tama lang yung laki ka, pero maala ang babae ang tingog siya. Babae siya, maala
3: ang... Nagit-tingagit ko. Pasayo ang...
0: Sir, don't worry. Mapasayo na, sige. Interview siya sa kadali, Reniel.
2: Kung ano
3: ka kadayan kay
2: Talim.
0: Kasi dire Talim. Ale, wrong. Wala na
2: Talim. Ano sige pangani mo? Mo siya masulti sa pangani.
0: Masulti na siya, pangutan a.
2: Ano sige pangani mo?
3: Ako kasi mong katrata, ako day kini si Dato kay di ay kini. Ang inyong gato sa paghigugma, pero di lang gato sa kwarto.
2: Ang sari ka mo higugma di ay?
0: Ah, ano?
3: Interesado
0: si
3: Minya. Kamagin
2: pa? Unsa ka mo higugma?
3: Kapag sa gusto ang higugmaon ko siya, ako siya higugmaon.
2: Unsa man ang kanang gugma ang kanang mong nabuhat para niya?
3: Sama ba sa gugma sa akong na letter sender, na ay... Ipirising iyang uya, pero andan niya minigawa ito, di ba? Sino ano, hindi naman higug ma?
0: Ipilipsin na ito?
3: Oh, kaysa itong matunog sa akong ito rin, ganyan, mga nasa sakit na ipirising or patong.
0: Ayan. Anyways, na rin do gayon, oy, mga anak kong tambag nimo, unsa may machika nimo kang Emma, kay daghan naman na di siya mga pangutana, good, ana-ana nga, gibati na siya og kauaw, kay adunay mga higayon, kining si si Junie, makurog, bugahin
3: ayaw, man, oy, ayaw. Ayaw, oy. Sa karong mga panahon na nagkinangyan siya sa imong ano, sa imong suporta ate. Ang kinangyan siya sa imong gabay. Dapat, ikaw ang iyo. At ang buto mo ganyan niya o mong gabay niya. Sa iyan naging pagkaro na naa siya ipatol.
0: So kung biyaan niya?
3: Oy, di gusto. Di gusto. Ako pag yung natungin sa iyan na naay na mayag niya. Oo, ayaw, kay bad na. So, ikaw pa ka, ano, mo ay nahimutang sa kapit ni Kuya Johnny. Mm-hmm. Kung gaan ka sa iyong kuyat, no, na iwan ana, matubot ka? Okay, mo siguro?
0: Di siya musugot.
3: Oo. Ayaw, piha. Pag inunamay mo, ano, Ate Emma.
0: Kung, ang iya.
3: Halimbawa,
0: ikaw na siyang sitwasyon. Yeah, paminaw ni mo kanang anytime, anywhere, atakihon siya. Di ba niyo batiyon ang kauwaw?
3: Sangan sa akong gugma, andan na ako siyang panalit na.
0: Kaniyang klase nga gugma.
3: Oo.
0: Mala, Junie! Sangan
3: sa pinkos na akong pagpati, o pinkos na akong pati upang kaniya, andan na ako siyang ipag, bisag akong kinabuhi, akong ihalas kaniya. Oo, may tinuod naman ikaw mag-DJ. O, tumad kay, nataw ba yata tumad sa gugma? Then, ato pang higugmaon ang mga tao na nag-higugma po na ito.
2: Yan, sa unang
3: mga talipay. Na, ayaw kita mo lang na, maluoy kami mo. Kay, buutan na ka na sa sinugdanan, apan wapa ka na sayo, wapa ka na sayo kung unsay iyong pagkatao. O, di yan na lang ka sa tinuod na nagmahal ni mo. Ay, napalita nila, iba.
0: Ayan. Paminaw de,
3: okay, ka ng
0: Emma. Paminaw Emma kay matod pa ni Jun. Ay, matod ni Jun. Manod pa ni Dato Kali. Na, dapat ni Unay. Kung mabiyak ka man galing niya, Emma, but pasabot ko, Jun ka na higupan niya. No?
3: Oo.
0: Salamat ka. At
3: mara ka ng inong gugma.
0: Oo, ka ng gugma, di ka gugma. Na in love ra ka sa idea. Oo, kung gugma na, adik na gugma.
3: Dito ay bigyan ni salamat kayo sa inyong pagtubahan ng giminga na kami maka.
0: Okay, dugay-dugay, ba juga ka na nagparamdam ay as in, napansin ba
3: na? Oo, ikatawang higa yun yun na nakapanawag ko rin. Isa ba kayo mamitor ng pera at kung hindi pa rin kamuta na makasulot niya?
0: Agoy. Salamat. Salamat ka ayong ha. Inaad kung okay lang mo din na pinakaroon nga medyo. Ayan. Naka-recover na mo, man sa laki na doon.
3: Hindi niya sama sa sultan ko na okay man po ni Bini. At ang akong mga kaubanan ni Presidenta, nalaki na ako ng kabanda.
0: Mm-hmm.
3: Na huwag mo, gina niya iwanan ka ni Malay, oy, in town.
0: Kalugay. Huwag man kayo na nga nangapagan ni Kinabuhi, ang importante buhi pa. No?
3: Nanay, maugyod lang ka.
0: Anyway, thank you kay Dato Kali sa imo hangihatag nga opinion sa gestion o tamag nga to kang Emma. Dato Kali!
3: Opo. Salamat kaayo!
0: Okay.
3: Thank you po, katropa.
0: Katropa mo!
3: Kinigya po na ninihanda po sa paghigit mga pandilit dato. Sa kwenta, Dato Kali, higya po.
0: Katropa mo!
3: XSM.
0: Exciting! Yeah. Katropa mo. Ayan. Ikaw rin niya. Ayaw! Dok JJ! Ayaw, butang-butang mga text niya. Dok JJ, kaya wapan ako na briefing niya itong kaubandrig. Ibasa mo.

0: pasa, venimos. Exclusive for us.
1: O joke about it ato. Pasilo. Tawaran mo yung kaya kayo. Datu Talib.
0: Ito ay kanang okay yung tag na i-load dito, tama dyan ka kanang katropang Doc JJ kanang namiyong tag si Jordan Lipasana kung ka-istorya ka ron. Actually, ganahan ko nga maka-istorya si Jordan.

0: color nato diya. Uy, mental si Jordan maka gimingaw ko ni mo Jordan. Kung namin ako karon ako, please, please tawagi ko karon on air. Gusto ko makadungog sa imong tingog. Sa ato mga caller din ha, doon natin phone number nga available para sa inyong mga tawag 09-95-994-6868 09-285-08-727. Si Jordan Lipasana, akong ipanawagan nga ikaw ang manawag kay gusto kay nako madungog ang imong tengon. Hello po, may hapon.
1: May hapon, did you meet her? I miss you.

0: Hello, Jordan! Salamat kay nga, Kuan. Salamat yung kaayong nananawag kay. Actually, gimingaw ko ni mo. And aside from that, dili pwede nga, dili na ko mapa-istorya o mapa-ila-ila sa mga akong kauban din eh. Jordan, meet...
1: Yes?
0: Meet Reniel.
2: Hi, Jordan.
1: Hi, Reniel. May hapon.
2: May hapon ni Madra Jordan. Nagunsa na ka karon, Jordan.
1: Nakabatid mo tingo mo.
0: First time doon yung nakadungog sa imong tingog.
2: Ah.
0: Kanan Jordan, single pa baya ni si Kuan si Reniel? Nya, isa sa iyang mga ginapangita, manggod niya ka ng iyang makaila-ila, manggod Jordan, kanang lami mo ago.
2: Padunggan ta na, Jordan.
1: Babae si DJ?
0: Ha?
1: Babae?
0: Oo. Parehas ni babae. Bago namin nagpa-opera. Pagkuan eh, pailailay mong kaugalingon, Rene. Pailailay mong... Pailailay mong kaugalingon.
2: Hi, Jordan.
1: Hello.
2: Nag-usap ka karon, Jordan.

0: you're done.
1: Kikilig ka wala.
0: Ka ng... Kana sama. Ay,
1: uy, kanang Jordan, padunga do si Irene o kanang ago sa kanang naguol.
2: Ah, nagu.
1: Mhm. Unsay ago sa naguol?
2: Ana bibi.
1: Ah. Kanang nalipay. Gikilig ko, gikilig. Kabalo, di mo kung ano digan ang kamera sa pikas pero nakita na ko din gikilig si Rene. Ginahan mo siya actually madali gid siya ma-in love ba sa lami mo ago.
2: Sa mo tayo mag-duet ni Jordan Tanta ni.
1: Oh, mag-duet mo og ago?
0: Duet na tag ago, Jordan.
1: Makiduet na siya kanta ni mo.
0: Ano sa mga kanta?
2: Kung magkita na tayo, DJ, mag-duet na tayo kanta niya, DJ.
1: Dili, ako si Rinil. May bini mo kanta. Kung ano ni, amateur ba niya itong 97?
0: Lain ba kung mo kanta, Jordan? Kaya manuhod ko, Jordan. Jordan.
1: Jordan, kami naman.
0: Lain ba kung mo kanta, kaya manuhod. Okay ra ka na, Jordan?
2: Yes, it's okay.
1: Ay, you say no. Anyway, oh, pag nice to meet you na kay Kuan Rene, kay Jordan, yun, kay pa-advise na natin siya.
0: Nice to meet you, Jordan. Uunta, magkita tapuhon.
2: Ayan. Oh, okay.
0: Unsa?
2: Kapag may time.
1: Ayan.
0: Gahini sa kog oras ni mo, Jordan?
2: No, sa akong mga always busy kay Kodrigo.
0: Ganahan ta ko mag-do-it ta, Jordan?
1: Yeah. Save mo na yung microphone.
0: Ako yung nagkanta, Jordan. Ikaw sa mo.
1: Oh, dumit na mong kanta niya. Sayo na mong microphone niya dito, Jordan. Anyway, Jordan, kanang tagaed og kanang advice ko an Jordan. Tagaed advice ko an Emma atong letter sender kay maglami na magin
2: advice. Ako advice DJ. Ako advice is dili siya tinod nahigugma niya kay gaan man niya. Sakto nga nahigugma ka sa isang katao. Ugunsay diferensya o naay sakit. Sakripisyuhan na yun mo siya kay labang kang dugma ay gumusunini. Ugunsay katampis niya kung hanti-hanti kung tampis ng gugma. Ito mahimong barak. Diba, DJ?
1: Suko ka, Jordan?
2: Nagkuhan lang, nagkuhan lang, advance lang. Gusto ba ko ka-relate na sa mga, sa gugma, DJ? Pero, sakit ako, may lawa ka ba, DJ? Yaan ka nga na nakaya-difference sa mga lawas.
1: Tinawin,
2: bitaw.
1: Listen.
2: Kaya kung may gugma, DJ, gulo.
1: Jordan, himbawa si Rinyel.
0: Ako'y pangutanan ni mo, Jordan. Unsa di ka mo higugma?
2: Eh?
0: Unsa di ka mo higugma di ay?
2: Sus, tamis ko po mo higugma.
0: Buhaton ba ni mo ang tanan?
1: Lala.
2: Yes.
0: What if ako ang si... Ako ang si...
2: Ito ni ba?
1: Oh, dili. What if siya itong patulon, mapatol, mukha't lagahi?
2: Oh, ako niya patambalan sa doktor o sa Bisaya, ana.
1: Patutuan?
2: Patutuan?
0: Patutuan?
2: Makarilig ba ko sa kung akong friend na sa una?
1: Ah, patulot na patulot po siya. Napa siya sa akin. Saan tambal? Saan tambal?
2: Iga, ano yan? Kay, discourage niya.
1: Ah, kay nai patul?
2: Hmm.
1: Okay. Pero nai tambal, di ba? Na, kung saan tambal, ana?
2: Wala na, DJ. Pero, kasi ba, sa ito tambal na, limot na ko na.
1: Sige, eh, chat lang
2: sa'yo. Yung iga, ano, na, kuhaan siya.
1: Follow up, da.
2: Sa DJ na walang buwagay kayo sure po sa inyong classmate pangita dito sa siyad o gusto kukuhan
1: ano naabot sa classmate?
0: Ay! Ang classmate, nana na DJ ah, ano ba? Nana yung saan mo na yung kalipay Jordan kung naisakit ang imuhang partner
1: oo, niya kaya lang siya kirig
0: imong kalipay, imong lawas nung kalipay
1: tama
2: ba ito? O ba po, ikaw mag-discourage yun. Lahab na lang po siya.
1: Lahab, lagi niya. Gusto mo sabi si... Paya, lagi patutuan. Ano yung sagang salamat, Jordan! Thank you so much. Katropa mo. Thank you, Dorinia.
0: Thank you, Jordan. See you soon.
1: Ayan, maayong
2: kita.
1: Katropa mo,
2: Exciting!
1: Ano tayo ikong oras, oy? 2:47. Ayan, nalingaw man ko ni Kuan, oy. Nalingaw ko kay na-inspire ko ni Jordan niya. Di niya biyaan, patambalan niya. Dapat din na naon. Sige, matambag na ko kay para mubayin na ta, 3 minutos na lang. Para ni mo, Emma, kung nakahuna-huna ka pagbiya, di asay mong uyab tungod sa iyang problema o depekto, kahit matawag mo ng sakit, manggid na, wako kay ba medically kung adunay tambal ni anak. Apan, may una ka na kabiyaan sa tungkol sa iyong sakit, but pasabot wala gig ka na higugma. Sa marang, wak pa ka na buang, wak pa ka na higugma. Di ba, Riniel?
0: Yes.
1: Kaagi, beka na. Bagay na patambalan kang Jordan, no? Tutuan na lang kaniya. And yes, kung maumang galing imong nahunalaan, imo siyang biyaan tungkol sa iyang sakit, wa ka na higugma niya. Kagibati ka magkauaw, normal ka na batiun imo ka nakalitan usab ka. Kapadilibot pa sabot Emma, nga, diha lang tugod ana, imo siyang biyaan. Huwag higugma ka niya, huwag nakita ni mo, nga tinuray iyang pagbati niya ni mo. Mas mulabaw ang gugma ni mo. Pwede lipot na ka mabasol kung batiun ka ni Ana. Eh siguro po nakakalitan lang ka. Kinaot mo nga dili ka mag-decide o pinadali. Tungkol ka ang tanan, pwede ni mo muna-hunaon o dili kinahalang paspasan ang desisyon. Kung adunay tao nga nagpakita o kaayo diya sa imo, dili bot pasabot nga tungod adunay nahigugma na pakita ga maayong pamatasan diya nga tunimo tungod kay inani-inana gipangita nimo kay Juni nga naidepekto si Juni mo nang gipangita nimo sa tawo idepekto di bot pasabot nga husto nang taimo desisyon pero imo ha mang gihapon na dagko naman ta dinhi kabisa pa madunsa akong itambag sa imo ha kung imo tumano nang imong nasa imong hunahuna mao ginay matuman mangako lang hunahuna ang kapila gigugma ka ni Juni sa sugod pa lang. Sabi, ingon pag ikaw pag nag-ingon nga mas nila mong gugmanid to ni mo ka Juni, katong gihatag na ni mo ang imong kaugaling mo niya. Sa karon, Emma, akong maingon sa imo ha, ayaw sa pagdesisyon. Una-una sa kapila, una-una sa kapulo, kalima, kapito, aron makuha ni mo ang hustong tubag, na sa pag-ampo, Emma. Daghang salamat sa itong mga listeners and viewers nga namina o nag-uwat sa itong programa. Hangtod og mapuhon, magdungga na kita sa programa ang X-Rated Luzon, Visayas, Mindanao. So, makasikbit na itong mga istasyon sa XFM Network Philippines, mga katropa. Alam sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ RC sa programang X-Rated Kauban. Ang ako ang amiga din hi.
0: Hi.
1: Riniel, hayang giingot. May agad tuloy. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo!

0: Di sa Manila. Apan sa pagtabog niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangunta na, Dok?
2: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Kamusad
2: mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Ha? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Hindi tagalik mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dahil na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa

0: Down Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usag ang radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulunan akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Nangita ka ba o
4: photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo iba kita sa...
6: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Na naman, wala na adik to.
7: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sa repa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahubot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Pagigiluyab! So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako! Naapagigiluyab! Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
12: Mga katrupa, exciting!
2: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
3: Ura! Asya maning bataan eh. Ura!
4: Pagtaman!
3: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
4: Okay, sige.
3: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
4: Sige.
3: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
4: Diabetes! Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na L.L. Leon Shell Mobility Station.
3: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug N. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko papyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o duhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Ay, hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: Servicio Catropa.
1: Oras, mga katropa, sa 101.7 sa FM, Bukidnon, alas 3.34 sa kahaponan.
0: Servisyong Katropa.
2: Kung impormasyon na makatabang sa atong pangadlaw-adlaw na panginabuhi, programang maghatod o serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag o giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katauhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, o lakip na ang tabang o serbisyo gikan sa mga pribadong sektor o sa atong sibyahanan. Serbisyo Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo Katropa, ani-ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyo katropa.
0: Serbisyo Katropa.
1: Subli, mayong hapon kaninyong tanan mga pinalangga namong tigpaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Adlaw karon nga Martes mga katropa, pit sa 22 na o 23 na ning bulan sa Hulyo o Hunyo tuig 2026 mga pinalanggang tigpaminaw. Laing nga kahaponon na usab mga katropa ang atuag pag-asawaan karon na kahaponon. Dinis nung panag-uban mga suking tigpaminaw aron sa pagtunol sa mga hisgutanan, mga balita nga itong nahipos gikan sa tuwaga probinsya sa Bukidnon o magkasikbit mga katropa nga probinsya o kauban ito nga mga radio station sa XFM Bukidnon o XFM Philippines mga katropa. Madungog ta, pinagi sa dial sa inyong mga radio 101.7 o makita po ta, pinagi sa tuwaga Facebook Live karong kahaponon mga pinalanggang tigpaminaw ang 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. Hindi ang inyong makauban na mga suking tigpaminaw, katropa Jonathan Lee Soriano.
0: Servisyong katropa.
1: Kumusta man ang atong makiksyunan karon, medyo alum-um rama ha? Di ta kumpiyansa mga pinalanggang tigpaminaw, kay kahapong adlawa, o ala una paghapon, alas 12 paghapon, mga katropa, may bunok ng perting kusugang uwan na siyudad sa Malay-Malay. Pero pag-abot na mo dito sa Upper Pulangid, Eskabanglasan ng area, wa may ulan mga katropang kusog. Oh, wa gi uwan mga katropa. Oh, perting ugahas daan mga suking tigpaminaw pagika nang dos malay-balay kay kahapon. Padulong mi og silae. Pero perting mang ulan ras malay-balay mga katropa kay aha mini adto og silae mga katropa na merde mi daan. Oh. Ani udto mi daan basa in taon sapatos wa pagikabit-bit og panit silitson. Kay perting kusugas uwan niya gibahaan gid kahapon. Aga pipila ka mga purok niya sa Barangay 9 nga sakop ni Barangay Kapitan Dexter Gamo mga katropa. Ning kusugas baha kagahapon mga suking tigpaminaw. Tunaot na karong kahaponon mga tropa ganamo sa luwas nga kahimtang. Anamo sa kahimsog nga panglawas, sa maayo nga panglawas mga katropa. Kay kung ako ang inyong balusa o pangutana, okay ra pod anto sa tumang kagwapo purya gaba. Oo.
3: Oh,
1: ewan na ba? Subli, welcome o welcome sa itong panag-uban sa iyong programang Servisyong Katropa. O niya may hapon sa itong mga kaigsunang mga drivers, sa itong mga kaigsunan, mga katropang habal-habal drivers, mga katropa, multi-cab drivers, mga kaigsunan na ito nga, uy, amping-amping kayo, basta-basa, danlog rin ba gina? O, dalan, danlog rin sa ulan-ulan. Nahinay ito mga driver sa multika, bao-bao, habal-habal, rila. O siya man yung ipang drive-ban karoon ng mga oras ha. Nahinay ito mga suking tigpaminaw. O niya may hapon po sa itong kapulisan, mga kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon na mga pinalanggang tigpaminaw. Sa tumang kigsunang mag-uuma mga katropa, maayo gahapon kaninyong tanan. Sa tumang kigsunan, usab mga katropa, nga nakaros, tagsa nila kapinoyanan, kinapahurahay. Tugnaw kayong panahon, ulan pa yun, minyo, rin makasabot. Magsakadlaw, magulang ulan, ang minyo mga katropa. Ay, lasag juti pang, napamutay malungag ng bugas. Still lang. Sabang nga katropa, no? Ang hapon usab sa itong makiksunan na naa sa PDRC karon, naapod mga katropa sa giingunta mga suking tigpaminaw na as balay tambalanan nakipagbisog sa mga balatian mga katropa. Maayong hapon kaninyong tanan. Kaya condolence no sa pamilya ni Nurse Kai mga katropa nga mitaliwan in town si Nurse Kai mga katropa siya laig kalibutan. Siya ka nurse mga tropa nakigbatok sa sakit nga cancer. Balatian nga cancer mga suking tigpaminaw. Yan na po showbiz karon si katropang Hanilo Tabios nga mag nagbulag na daw si Sir Gibben o giyahang asawa mga katropang mga vlogger mo na sila ko. Still lang. Bulag na po rin taon mga suking tigpaminaw. Ana magidna kanang kami niyoon o dili mag-uban sa kamatayon. Okay, uban sila pagkaslon ka. Ana man di ang pare nga ang magbulag kaninyo kamatayon lang ang magbulag kaninyo. Ana man di bro. Agi dapta kamatayon mga tropa nagbuwag yapon. Na twist man na siya kay og di ta magbulag mamatay ko nimo. Di ba Ma'am Hanilo oh? Katropang Dave no? Sa una, mingon na nga, ang kamatayon, maura'y mabuwag sa kami niyoon. Karoon na bali na. Og di ta magbulag, mamatay ko ni Mug sa'yo. Uning, kwartahan nila, bulag, oh. Di magkasinabot, mga tropa, gano'n. So, wala, gina na magmater, mga tropa, kasado, baka, o sa pabalay, status mo dyan, siyong kinabot. Di na magkasinabot. Aho nga, nagong ipadayon pa, mga tropa, kung pirminti naman magkasakita, ila yung tao na yun. Muray pinaka kuande ang mga suking tibok kung magkasakitay man kung padulong yapon mga tropa so wa andi pag magbuwag na lang ginoon eh wasi muray hinungdan mga tropa magpatay pa ino ano mo diha wasi pa mas madapatan mga tropa delikado sad na mga suking tibamina di ba jaw una mga tropa no so tungod trohon padungog tas dial si mga radio mga tropa hinaot nga di mo burn out karon. Kinindot ni ang atuang giandam karon nga hisgutanan mga katropa kay kagahapon munta ni nya wa matar wa kini nasulod mga katropa ang kompletong detalye kay upo sa oras unya mas gitagaan mo gud to kagahapon mga katropa og kabiting grabe to ka busy kagahapon takluban man gud nakalabot atong shooting incident mga katropa ay gimog panaway basta bag-og tope kay na Ricardo. Wala mga katropa kay nanang kato tope ra gupit ra hinungdan atong shooting incident kagahapon sa mga estudyante dito sa Tacloban City. Mura mga kuan mga suking tigpaminaw. So karon wala mong signal kada sa kuan diha sa may sitio na lumusan mga tropa. So atong gibuhat pinaagi na lang sa video interview mga katropa unya ni Sir George Halyurina part magyapon ni sa service yung katropa kay panawagan ni mga suking tigpaminaw sa itong kasundaluhan. Kaya panawagan po mga tropa at upong madungog unya ang usa ka video interview gihapon mga tropa sa kani New People's Army nga mibalik sa bakan sa gobyerno mga tropa o karon giauhag nga ang nabilin mga tropa sa kabukiran mga suking tigpaminaw mubalik po sa ubos. Pahimus lang mga tropa ang saan sa gobyerno pahimus lang mga suking tigpaminaw ang plano sa gobyerno para sa ilaha mga programa sa gobyerno para sila ha mga suking tigpaminaw. Kasi sa tinuod lang bitaw, sa tinuod mga katropa, mas lisod isustain mga suking tigpaminaw ang suporta kaysa pagdismantol mga suking tigpaminaw sa naglihok sa kabukiran. Muna tinuod mga suking tigpaminaw. Muna ang guwan kay kanamanggong suportahan nimo ang mga New People's Army nga ni surrender, mga FRs mga katropa ni surrender. So pag-sustain na sila ang mga needs, need ka ng mga counterparts, mga katropa. Muna nga dunay mga LGU, dunay province, o unsa pa da mga stakeholders, mga katropa, ang nagtinabangay para i-sustain mga katropa ang panginahanglan nun. Mga ginadiha karon like FIB mga katropa, na sila yung mga livelihood programs sa itong mga IFRs, aduna sila yung mga people's organization, mga katropa. So, nga na, sa pamagi nga na mga suking tigpaminaw kay kung dili mang good na to matagaan mga katropa o dili masustain ba? O dili to matagaan o programa? Nga mo ba ginag-iawhag mga katropa sa itong sundaluhan nga balik mo sa bakan sa gobyerno, balang uban diha, pagkabalik sa bakan sa asawa. Una nga, ipahingusgan na nila mga suking tigpaminaw. So, kana, sustainability ba? No, pag-sustain mga katropa sa needs sa mga kagsuunan na to. So, kaunya, ito nang makauban si Sir George Halyurina, ang commanding officer mga katropa sa ITIB, pero pinaagi mga katropa sa video interview. Unya si alias Shaggy po mga katropa, ang ato apong kanhi na po position ni mga katropa sa New People's Army kaniadto sa SRC 1 ilam sa NCMRC mga suking tigpaminaw. Dili lang nyo nabadungog ug makita unya dinis tong panag-uban mga suking tigpaminaw mo nga walang kukurap, walang aalis. Tutukan ninyo mga katropa ang atong panag-uban karon na kahaponon. So welcome sa atong programa, Ma'am Josefina Tinambunan, atong amigo nga gwapo, buutan mga katropa. Di gato ni sa kuyon, delikado. Basta magbully lagi karon, delikado jud. Si katropang Monte Alto Jo, Monte Alto Josh. Nga, special manager sa nalitron sa Antikim na no? Antikim mga katropa. Good night, watching live from San Jose de Buena Vista, Mexico. Oh, tanawa. Naguna-una nag-international tour. Kayang hapon diya, katropang Monte Alto Josh, mga suking tigpaminaw. Magandang hapon, katropang Sir Jonathan, XFM, servisyong katropa. XFM, happy me dito sa Bugkaon. Lantapan, pa-shout out lang ko kay Busing Ben at Busing Ben sa aglayan sa shop. Salamat, God bless from Tinambunan family. Ay sana all, masayo kayo dyan sa Bugkaon. Kami dito ma'am, masaya rin naman. Lahat naman tayo dapat maging masaya tayong lahat. Ano mang problema, dapat tawanan mo ang problema, sabi sa kanta ni Freddy Aguilar. Kung imumugo ng seryosohon ng problema, mga katropa, muna hinungdan nga, madepress ka, kahit kang mahununaan ka, di maayo ba? So, dapat, kung na kay problema, ginhawa, timplag kape, huna-huna na po, naragod na, dapat imo nga i-manage ba imo ko galing kung ano problema ako imo ko ninyo god makita nga nako problema kay natabunan siya kung kagwapo oo si Deb na problema na ina kay naigi pa dala nga sobre lay sobre gi padala dre Kan lang na ito mga suking tigpaminaw nga ito ng katawaan ang problema. Dapat ang problema ang maproblema na ito. Dili kita ang maproblema sa problema. Muling nindot mga katropa nga mga pita og Santon Plus Coffee Mix. O diba ka premium D3 Coffee Mix mga suking tigpaminaw. O diba ka Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. So salamat kayo na nakoy... Nanatay kwan, basing sa itay bin, napay budungang diha. Tumahiligog, kapi dias batalyon. Natay Santon Plus Coffee Mix, si Sir, si Ransa, wala na. Insured ng duha ka box. Palit na. Niya, signahan mo turbo dias batalyon. Labi na yun, hago kaysa lakaw ba? Wala na ito mga trupang ipaturbo ito na itong kasundaluhan. Labi na ting R&R bitaw ha. R&R bitaw da yon 15 days 12 days R&R abi yaya Mitag turbo mini enhancer mga tropa impas si mamang bitaw mga suking tik paminaw ming hapon sa tong kasundaluhan na nya itong kahaponon mga tropa sigurado ko karon sa ubang mga lugar og barangay sa tong probinsya Subuk Kidon nang bundak na gid ang kusog nga uwan o di nga lami kaayo mga pe karon nga kahaponon ako before ko nilingkod dire sa announcer's booth mga katropa wala na nakatumba na mi og kape mga suking tigpaminaw kay ambot ba coffee is life mangyot coffee is life unay tag kape dire di ta mga pe unay tag kape mga suking tigpaminaw di ta mga pe mga katropa ari nga di angay kabalakan no kalas ra mi og tubig kay guba man mo ang hikwandroy water dispenser nga hot and cold no basing na imo sponsor diha og hot and cold dispenser. Ni surrender naman pero na mo po may heater da no tay nga hurot ng kurint kusog ng kurinte okay kada tataod man god while na may trabaho di mo na mawala na mga tropa ag kapi magod yung tapad di na mawala kay coffee's life lagi ta uning ato ika-recommend karon sa mga katropa bitaw perting induta mga pi mga suking tigpaminaw Santon Plus Coffee Mix. Hindi mo gudin siya kontra sa itong mga balatian. Hindi siya kontra sa ulcer, diabetes, high blood, palpitation, o unsa pa man na mga balatian. Kay, namang iuban sir, kung mga pisir kay nakoy problema sa balatian lagi. Kadang kape, kung muna hindi na sa balatian, kadang hindi ka na yung mga kape, kung biyain na. Biyain na mga suking tigpaminaw. Muna nga, pulihin na og Santon Plus Coffee Mix. Dibakha Premium Dietrich Coffee Mix ug naputay Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. O lami, ako, lamian gi ko aning Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Medyo na lang siya pagkatataas, taas-taas gamay sa presyo, pero kung gusto ni mo, kahit mahal pa yan, aabutin mo. Hindi kay Gold God, di mahal-mahal yun. Oo. Pero wala na, hurot na kong isang kabakso, wala na abtig sa kabuan. Oo. Sa balay, akong Santon Coffee Mix, murag duhalan to kasasi kay... Gidala mo na ako dito sa nalumusan niya, nalimot po timpla kagahapon dito. O nga, nagtimplahan mo siyang sakop ni Sir George o kape dito kagahapon. Wala na ako na timpla kong kape, mga katropa, nadala lang kong kape. Wala na mo naabtan ang biko kagahapon dito sa TCP. Wala na mo naabtan ang lami ng kape kagahapon dito sa Tactical Command Post. O, ang nakuhan siya mo is kanding. Pero wala na po na mo na... Wa mi ka paabot na sa maluto ang kanding mga katropa dito sa TCP kay unta hunahuna namo goy baha dress barangay Nuevo oh nay baha bang di dali mig baba pod oh human sa kong tuyo dito kang Sir George nagbaba pod ayon mi anak ko nga sir bawi ta lang mi sunod kabalo mi nga sunod ani sir dili kanding baka oh nay basin diay oh dito tas baka mga suking tig paminaw mga katropa, mga pisa ta diga kabugnaw nga kahaponon mga katropa ato sa painiton pinagis pagtimpla o mga kapi sa Yes to Health Incorporated, pwede mo mamili tulo ka klaseng kapi ha, Santon Coffee Mix, Santon o ingon Premium Dietrich Coffee Mix o ingon man usab mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione mga suking tigpaminaw kay og sila ag mibaysor pa ano siguro surado ko nga nakapangapi na ni. Maying hapon diha katropa, maying hapon diha lag mi baysor mga katropa katuag abtik buutan nga Shell Station Manager mga katropa. Shout out watching from Sasaka, Saudi Arabia, Angel De La Cruz. Welcome mong tanan sa programa nga Servisyong Katropa. Standby sa among pagbalik.
0: Servisyong Katropa.

lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanborn Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanborn Coffee Mix.

0: Santon Plus, Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus, Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, sisuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

Balik ta mga katropa sa tuwag panag-uban na dinis programang serbisyo katropa. Sa gihapon ka muna pabilin sa pagpaminaw sa itong programa. Diya sa inyong tasitag sa ka mga radio. Oy, may hapon di ay. Ba yung pagpaminaw sa kong inahan sa kanunayang panabang? Naminaw sila karon diya sa Purok Size, Barangay San Jose. Si Tiyang, si Jiramit, o si Mama Tuds. Baklay daw sila kay nagkadungog sa nagkadungog og hisgot og kape, nangayog kape. Oo. Saman gusto nimo na kape katong naisanga? Oo. Laag ni Baysor, greet nako ang mga staff sa El Ilion Shell Mobility Gas Station. Oh. Sige sir, i-greet niya sir, ibutang ang pangalan niya. Utay pangalan sir. Oh, i-greet na da sir kay ato nang basahon, no? Ato nang basahon mga suking tigpaminaw. Mga katropa, sa pagpadayon din sa itong panag-uban, din sa ta sa uluhan sa itong mga balita. Headlines. Uluhan sa itong mga balita, upat ka serye sa inkuwentro, may resultas kamatayon sa duha ka NPA. Headlines. Lalaki nga miharang sa pagdakop sa mga nag-drug race sa Tagum City, giaresto sa kapulisan. Headlines. Moni karon. Oh, moni katong hitabo ito nag-viral tong usa ka video dito nga abi na kog bypass to. Mga ni so-called mga katropa ang target. Oh. May harang-harang sa drug race di ay kuha sa kapulisan, oh. Una sa atong hisgutanan karon nakahaponon mga pinalanggang tigpaminaw sama sa akong gikaingon kaganiha mga katropa gahapon gadlawa mangi ato ni naapas gyud. Oh, so dirito ni hisgutan karon nakahaponon. Ang ITIB mga katropa, desidido nga i-dismantle ang NCMRC sa deadline nga gihatag sa higher headquarters nga kabuton nga insurgency free ang Bukidnon. O muna mga katropa. Muni nga karon grabing sinadsaray nga encounter o operations mga katropa sa kasundaluhan. Lima ka batalyon manidiri ang under sa nagtinabangay karon, ilamo sa 403rd, murag day 26. SF 88 o 8 o gusto pa tong isa nakalimot ko mga katropa murag lima ni sila dire o murag lima ni mga katropa ang nagtinabangay karon nga mga battalions nga grabing operations karon mga katropa das kabukiran nga bahin. So kini nga hagit mga katropa dinhi basta-basta imagine nimo ha uno naon nimo mga soaking tigpaminaw pizza 23 na gud karon 23 na takaron, 7 na lang kaadlaw mga katropa ang nabilin sa gihatag o gikatakda mga katropa nga mahimo na nga ma-dismantle ang NCMRC. Kaya ka ha mga suking tigpaminaw nga makabot ang tinguha sa kasundaluhan? Makaya ka ha ni mga katropa? Makaya ka ni mga suking tigpaminaw kini na kwan pro? Tuot ha? Oh. Kay once nga ilaman ang buhian nga pamulong, sigurado kita na mga tropa nga ilagi ng barugan. Kay kani adto karon atong bulan sa Marso o Mayo ra buto taman. Mga katropa sa wa pa mi kanaog wa pa nahuman ang termino ni Sir Anayron mga tropa sa Fort ID mga suking tempamina isip usa ka division commander. So karon gi kwang gyud sa higher headquarters nga tapos na. O i-dismantle na mga suking tigpaminaw. Na itubag ana si Lieutenant Colonel George Halyurina unya mga suking tigpaminaw. Kung kaya ba? O na itubag mo nang atangan na to unya mga suking tigpaminaw. O niya sa dugang papod. Kay karon lagi sa tsara ng mga military operations sa kabukiran. So niya part sa tuwang operations mga katropa sa sundaluhan. Nagi malagas nga kinabuhi between kalaban. O di magin kalaban mga katropa? Prinsipyo raman o gabaruganan ang kalaban po ka ng pagkatao na di man nakalaban? O, naningkamot ka itong sundaluhan mga suking tigpaminaw nga musurinder ba? O, kanang buhi nga musurinder mga suking tigpaminaw? Muna ang pagpalingkamot mga katropa. Nya sakit po sa mga kaubanan na to. O, kaubanan na to mga katropa. Sa kaubanan sa mga kanhi New People's Army nga nisurinder. Nya, pagadunay mga mapatay sa encounter, sila mangod mismo mga katropa ang mutudlo bitaw nga mauni mo identify ba mo na siya mo na iyang kwan sa una sila na sila kasi sila mangod nakabalo ana
Naud niya, naputay ma-play nga video mga katropa, kalabot ni ning kauban, no? Kanhi kauban ni alias Kakoy, pero dili gini sila ingon nga close kaya sa sulod. Kay magkita ramatod pa sila ni kung kadunay kalihukan ang organisasyon, ang grupo ba? O kanhi kauban ni alias Kakoy mga katropa, nanawagan sa nagabiling naglihok nga musurinder na. So unya ato po ning mahina, makauban mga suking tigpaminaw. Muni ato wag pagatangatangan karon nakahaponon ha. Kay medyo kinatong isgutanan karon mga katropa. Alayon kini sa panawagan sa gobyerno, panawagan usab sa kanhi kauban mga katropa sa mga naglihok sa kabukiran karon nga napabilin. Malipay yun ta nga malipay gid ta mga katropa nga mahuman ang umakabot nato ang insurgency Fredri sa tuas probinsya sa Bukidnon nga kana bitang wanay makalas nga kinabuhi atong maatubang mga katropa kining mga naglihok karon sa kabukiran nga malamano nato sila ba. Oh. Kay daghan man tag mga kaila mga katropa nga naglihok kaniadto nga nibalik sa bakan sa gobyerno nga nahimo natong nahimamat karon malamano nato og dunay mga event mga katropa nga sundaluhan. Mauban na to sila, makikita na to sila mga katropa. At doon na po yung mga kaigsuuna na to, mga suking tigpaminaw nga nibalik sa gobyerno. Nahamugaway po lang kinabuhi. Okay. Huwag man po pasagday sa gobyerno. Mugi na nga, kung paminaw ninyo, oh, ako na mismo ingon nga, kamong mga former rebels nga naminaw karon, paminaw ninyo mga katropa, nga huwag mo tagaig pagtagad sa gobyerno. Wala gituman sa gobyerno mga suking tigpaminaw ang ilang saad diha kaninyo. Ay mo kahadlok o ay mo kaula nga muduol sa mua. Kami sa media. Mutabang mi ana. Mutabang mi

0: impeachment trial. Oh.
1: Ambot sa lamaw. Oh,
0: ano na, doon mo kahadlok o gakuli mga suking tigpaminaw. Ha? Ano man? Ha? Oh, wala ay, wato na kaminaw. Oh, wato na minaw. Uy, may hapon na idea ni Ate Vilma Kabugwas. Napakay litson na te. Ah, si Dave, nakulangan, si Dave. Oh. Oh, mga apilan po naglumpi ate. Oh. Oh, may hapon na minaw, tindahan karon mga suking tigpaminaw. Oh. Mana mga katropa, so, kini. Ay mo, ato ng utrohon. Gani diya sa Kuano. Diya sa may Purok, ano sa Pineville ba? Purok 4 ba sa Purok 5 na sa Nusi, Malaybalay. Dami tayo mga FRs na mga kaila. O katong panahon mga tropa nga murag na wa sila matagaan o pagtagad ka iba. Nga ang commander ato mga tropa sa brigade si Sir Nairon pa man. So atong gi-address mga katropa o asa ta pwede makapa-address sa mga problema giyangong o sa mga FRs. Atong gitagaan o aksyon. O natin natunol ginagmay, pinagis sa stasyon. So karon, dool mo na mo kung paminaw ninyo mga katropa nga napasyagdahan, nalupigan mo diha, nawanahin mo ang saad sa gobyerno. O ing namin ninyo na ay mo kahadlok o kaulaw mga katropa nga mudol, sumuha, diba tahan, tourist lure na, maying hapon sir, maying hapon ma'am, kumusta naman ka? Eh, magtinabangay man ta. Kaya ang pagkabot man gud sa insurgency free, di na ta kalitok, o kansaw jaw po, silon ta karon. Ang pagkabot man gud mga tropa para mahimo na tang insurgency free sa bukid nun, magtinabangay man ta. Mabitaw na nga partner sa kasundaluhan nga tabangan sila silahang mga panawagan. Tabangan sila mga tropa nga di na masuportahan ang walhong grupo. So, naman ta diha. So, karon tabangan po nato mga tropa at umakigsura ng mga FRs nga mahatag po diha kanila ang ilahang dapat nga madawat. Yan na ba? Tinabangay ra magyun na? Tinabangay ra yun mga suking tigpaminaw? Para siguro na silingan. Kasi naman magtinabangay? Kita naman mo silingan? Hindi mahatag pansit. Bitaw mga suking tigpaminaw eh. 14 minutos na ang milagapak alas 4 kahaponon mga katropa. Padayon ta dinhi sa ato agay sigutanan. Diri sa taas itong mga balita, eh. Nindot na itong balita karon. No? Diri sa taas unang bulyada sa itong mga balita mga katropa. Upat ka serious inkwentro sa minresulta sa kamatayon sa duha ka NPA mga katropa. To Siron! Ang report pinagi ni katropa Ghanino Tabio sa XFM. Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Nirisulta sa kamatayon sa duha ka leader sa New People's Army ang upat ka serye sa engkwentro nga naitabo sa probinsya sa Bukidnon na kini ang gibutyag ni Brigadier General Siegfried C. Tubalado, Brigade Commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade atol sa interview sa XFM News Team Hunyo 22. Sumala ni Tubalado ang unang engkwentro naitabo alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 20 sa sityo Tagiptip, Poblasyon Kabanglasan sa grupo sa mga NPA nga gipanguluhan ni alias Kak. Ang ikaduhang engkwentro na tigayon kadlawon sa Hunyo 21 tali sa tropas sa 1st Special Forces ug nakalas ang kinabuhi ni Edward Pantandon alias Wando, team leader sa NPA.
4: Duha ka engkwentro ni ang panagbangi gikan sa mga rebelde ug sa 1st SF Battalion nga ipangluha ni Colonel Bautista. Naay na kalas nga isa kinabuhi ani nga engkwentro. Ang nakalas ani mao si Edward Pantandon alias Wando nga member ni sa HQF NIO sa NC Marcy.
3: Samtang ang ikatulong engkwentro na itabo sa sityo na Lumusan, Barangay Silaim, Malaybalay City, tali sa tropa sa 8th Infantry Battalion, alas 11:35 sa buntag, Hunyo 21, kung diin napatay ang high-ranking official sa HQF NIO sa NCMRC, nga si Romeo Manpinsahan alias Kakoy Uyuman, ug ang ikaupat na tigayon pasado alas 12 sa Odto, Hunyo 21.
4: Po nanagan ni sila, nasundan ni hapon nato, nabangga po ni sila sa ato ang tropa sa 8th Infantry Battalion. Muna dito sa may sityo na Lumusan sa Barangay Silaina. Mo na inyo hanggingon ganina nga dito nag-inkwentro po, duha po kay inkwentro na hitabo dito nagsunod. Kanya may nakalas po dito nga isa ka NPA mao ni si alias Kakoy na ang ilahag yung pinaka-leader sa HQF NIO.
3: Uyog matud pa sa panon ang adunay patong sa ulo nga 6 million pesos nga si alias Reda, secretary sa NPA. Sigon ni Tubalado nga limitado na ang paglihok sa kapukiran sa maong grupo human napatay si alias Kakoy. Mga katropa para sa Ligon.

0: immune system, glowing upon it of overall vitality. Tumar of Sunzone Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body every day. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Servisyong Katropa.
2: Daga salamat katropang Hanilo Tabios sa imong report. Muni mga katropa, sunod-sunod nga operasyon sa itong kasundaluhan diya sa kabukiran mga katropa, subo paminawon, subo ibalita nga dunay kinabuhi nga nakalas mga suking tigpaminaw, pero mao namang gid ni ang nahepatik mga katropa. Hepatics galamhan ba nga aduna encounter aduna gi makalas mga katropa kun dili man sa pikas mga tropa, di man sa walong grupo, dire sa gobyerno, mga suking tigpaminaw. Muna giingon ang pakiglaban, mga tropa, pakigbatok sa prinsipyo ng baruganan, mga suking tigpaminaw, aduna gyoy kapalit ni ana og baylo, mga suking tigpaminaw. Muna yung kasubo na ko, mutuobog sa dili, mga tropa, tuolo madali, ta? Kining nahitabo, mga tropa, sa pagkamatay sa duha ka New People's Army, suki sakit, maghihapon is part sa kasundaluhan, lasbing nasakitan po mga tropa ang pamilya ni ini. Labi na lang gid atong pamilya ni Alias Kakoy. Kato ang iyang igagaw mga tropa nga gagahapon. Abta na to diya sa usa ka purinarya mga tropa nga nagdaguing o yung hilang. 20 katuig mga tropa kapin nga wa nila masunong, wa matapad sa insaktos pagtulog sa gabihon mga suking tagpaminaw. Nga na ba? Sakit na? Nga magdatnan lang mga katropa nga tuwa na dito. Napatay na si Encuentro o makauli man tuod pero anaanas kabaong. Sakit na sa pamilya, labi na yun nga na pamilya, mga anak, asawa nga naghulat mga katropa. Muna nga unya, madungog na ninyo ang usa ka panawagan sa kanhi NPA mga katropa nga doon na po'y posisyon sa sulod sa pagpanawagan mga suking tigpaminaw. Siya kakaubad ka nababilin pa kay pero tingin duta, oh. Pangatanan ko sila kahapon nga kumusta ang kinabuhing minyo. Okay, sila magod, appeal sila sa natagaan og libreng kasal diya sa 4 o 3rd, nakalabay nga buwan. Oo, na nagtiribyo na ito kagahapon dito. Pero although, kung sila, sa kalihukan pa sila, na kasal sa ito sa kalihukan, mga tropa, din nabasbasan ng utro sa pari na yun, diri sa may 4 o 3rd, nakalabay nga buwan, mga suking tigpaminaw. Na ito na madungog, unya mga katropa, o istorya ba? Kaya kung kagahapon, while ga-interview me, di palang kulaki, ning hilak na ko sa nitulo na akong luha at tubangan. Kaya maulaw man ka dito, kaya naman Sir George, o, matubang ka batalyon commander, murag ka gikuhan dito, na. Ulaw kayo, o. Dapat pakita dito itong paglalaki, dra. Lalaki yun ta, pero may pusong mamon. Diyan, largo, kujaw. 20, no. Adsa ta. Largo, reta. Largo. Bahalang buhay mo. Alas 4.20, kapunon mga suking tigpaminaw. Oy, si Lula o si Lulo diya ba? Si nag-antos na karon sa kanabitang arthritis. Panuhot, pamaol, mga tropas, kalawasan. Ano mo si pag-antosan na ay? Panghaplas mo mga katropa o santon plus herbal oil. Nindot mo na yung haplas kaya manutsuhot mo ni sa inyong kaunuran, kabukugan, kaugat-ugatan mga suking tigpaminaw muna nga wag tangon ang panuhot niya na. Muna nga panghaplas o santon plus herbal oil mga suking tigpaminaw. Padayon ta! Padayon ta mga katropa, dirita sa tuwag unang hisgutanan karon na kahaponon, unang tapiko mga katropa. Kinilaging HIV mga katropa, desidido na sila nga i-dismantle ang NCMRC sa deadline nga gihatag mga suking tigpaminaw sa higher headquarters nga kabuton nga mahimo na o ma-insurgency free na ang Bukidnon. Kana ba? So naa karon makauban na to si Lieutenant Colonel George R. Halyorina mga katropa, ang commanding officer sa HIV mga suking tigpaminaw. Abtik mo nais manatad Sir George o abtik mo nais manatad mga katropa, abtik mga suking tigpaminaw ato paminawon mga katropa. Oy wadi ay sa jaw aman jaw sa na naman o asa kay yut lang kay kunik pa na to tong kwan ni Sir George o ayo wap asa. Waitingog. Ay, sadaw. Oops. Diyot lang ha. Nawa, magtingaw ka na dyaw. Oo. Upat man ka. Oo, upat. Oo, upat. Oo. Sige lang, balik-balik ka lang to, mga katropa daw kay Lindot Maguni, mga suking tigpaminaw kay... Kailagay yung kamot po sila. Pero nindot yun mga tropa ko. Mas gusto okay ko nga masurinder mga tropa nga dili pinaagi siya madugoon nga pamaagi. Diplomasya ba? O, diplomasya nga pamaagi mga suking tigpaminaw. Lipay gitani nga mamalamano na to sila. Mauba na to sila mga katropa diha. O nindot mga katropa do. Nya condolence pod mga katropa no sa pamilya lima ni Kagawad Lovejoy Tali no. Oh, condolence na to ja katropa ang pamilya ni Kagawad Tali usa pinakaabtik Kagawad Barangay Kasisang oh. Magita nagdaho man ni Sir Alvin nga na abdan karon no kinahitabo ka Kagawad Lovejoy Tali mga katropa taon gahapon adlaw. Last na kong kita ni Sir Alvin katung kuan. Aldaw ta malaybalay. Oh dito mi sa gym sa sports complex ba? Ya pag nag-post mas Kagawad about sa picture mo no Kagawad, ning agis Kagawad Tali nga naka-post na lagi daw min duha. Uni nga condolence pamilya mga tropa oi magpaminaw pod sa Los Santos family ha og sa Divini Gracia family mga katropa at paminawon si Sir George ha, mga katropa. Wala man jaw. Isa we. Wa gihapon. So maningdot lang mga shocking tigpaminaw ha. Nyaming hapon pod ni Kagawad Brian Himarangan mga shocking tigpaminaw sa karon Barangay Kasisang ming hapon pod diha. Ming hapon na Kagawad Brian Himarangan paksiw diawad. Oh. Oh, ming hapon pod diha sa Gabunan. Oh, daghan tag naminaw sa Gabunan ba. Okay, katong dito ming na-murder mis papa ang Kagawad atong Sunday. Si ate, wala ko na ko pangalan. Nakalunas lang kapaminaw, mga suking tigpaminaw. O, sa papa, pamilya ni Kagawad, himarangan diha, mga suking tigpaminaw. Murag, natumba ba itong saging diha ng kardaba? O, natumba ba ito? Kagirita naman itong Judafi Karbahal? O, naibog sa saging, lami, itulong agon ba? Nung lami ng kardabang Bisaya, mga katropa. Naman mo yung kardaba, katong jumbo ba? Dagko mga itugod? O, huwag dito, tas Bisaya, lami ka ng Bisaya nga kardaba sa una, bitaw. May barbi, ka ng saging at tuhugon, itawag na, ginanggang ba? Yan yung kapubrihon na ginato, sing ginanggang, sunod, takapalit. Oh. Karoon, pitindaghan ng ginanggang mga sumpong. Sir, tagtanaw, di na po tagana kaon. Pero sa una, pas, maglisod, tagpalit ang ginanggang mga katropa. Dito po, bukid sa Di Malinaw, Bayog, Sumbonga, Dilsor. Oh. Mutong lugar ang pinaghana pong baga po kaya pong New People's Army dito sa unang panahon. Ang iso, gupalit ng ginanggang saging, oy. Oh. Yeah, karon noon nga, natay kwarta, di po daghan, makapalit na gawin gihapong ginanggang, di naman ka nagkaon. Oh. Usay, lami mo kaon, watay kwarta. Noon siya naman na dyan, naamang ano. Ito na ang paminawod karon mga tropa, tataod lang ha. Kay gi-plaster pa mga tropa kay aron mo tingog ni dire kay murag na naita tay technical problem mga suking tigpaminaw eh. Wala jud. Murag na tay technical problem diring dapita ba. Oh, wala gi. Oh, wa pod. Oh, wala. Sumana. Oh. Puk. Oh, wala. Sige, sige ha. Sige lang, kurang i-undre para makabaluta mga katropa. Okay, ano na yung technical problem mga tuwag pag nag-uban ko ng kahaponon. Magiging na malikayan mga katropa na magiging problem. Sa gasong gusto magpahinlo sa mga sakyanan mga katropa kay hugaw na kayo, add to mo sa car wash, oh, 4Fs car wash mga katropa na nahimutang Dias Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Tapad lang gid na mga suking tigpaminaw sa San Jose National High School. Mga katropa, ang 4Fs sa car wash, no? Ay sabi, gusto itong liliyon rin, araw. Ang 4Fs car wash, mga katropa, barato. Oh, niya, ang servisyo, mga katropa, maurang ihapon na itong servisyo nga naandan mo, asa ka nagpa-car wash. na ang motor 100 ang bayad, ang sedan 180, ang van mga katropa 280, high roof mga katropa 300, ang pickup mga katropa 230, ang Raptor 250, ang SUV mga katropa 230, ang minivan mga katropa, nagkita dugunon sila lomjaw. Ang minivan mga katropa 180 with blower, vacuum og tire block mga suking tigpaminaw ag services ni ana. Dili lang pod ka kanang naglibog ka ba? Naglibog ka kung asa ka mangabang og sakyanan. Gusto ka mulakaw ka tropa or na kay kinibitang ikarga wa kay sakyanan pangabang mo dito sa 4F's Car Rentals. 2 hours free mga katropa. Unya ang 24 hours sa van mga suking tigpaminaw 3 mil ra. Ang 12 hours, 2.5. Ang washing charge, sinamang gina washing charge, 2.80. Ang pick-up, SUV, 2.5. Ang 24 hours, 2,000 ang 12 hours, 2.30 ang washing charge, ana. Ang sedan, mga katropa, 1.5 ang 12 hours, 24 hours, 1,000 ang 12 hours, 1.80 ang washing charge, mga suking tigpaminaw. Unya, nana si boundaries? Ang boundaries, ani, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries, depende sa kalayo, mag-add ka og 500 to 1,000 pesos mga katropa. Okay. So, nana jaw. Ibalik lang jaw. Ibalik lang, no? So, ato paminawon karon mga katropa, si Lieutenant Colonel George Halyurina, mga katropa, Commanding Officer sa 8IB Philippine Army.
3: Mga Commanding Officer sa 8IB Philippine Army, din sa may sityo, Malumusan, Barangay, Silay, Sudad, Malaybalay, kay kagahapon adlaw, Hunyo 21, adunay nahitabo ang encounter. So kini man gud mga tropa, mando ni gikan sa headquarters ng karong bulala lang sa Hunyo, Hunyo 30 taposon mga katropa, kinig paglakag sa walho nga grupo nga nabilin. Although dosinis na kabok, napatyagwa pulo na lang. Unang-una, kumusta ang atong tropa, Karoger?
4: Unang-una, Jonathan, mayong hapon sa ating paminaw sa imong programa. Ang atong current efforts karon after sa atong encounter is padayong gihapon ng atong pursuit operations. Bagka na tayo gisulob na operating troops diha karon, kay ang atong intention is masundan nato ang kining series of encounters na naitabo kagahapon. So atin magigipang deploy ng mga bagong mga operating troops with the intent na kini masundan nato itong tracking sa mga nag-withdraw ng mga kalaban na Jonathan.
3: Sir, wala ba tayo monitoring karon sa itong mga civilian diya sa bukid-bukid nga na iuma, sir, nga possible ba nga ni Agini nga nabilin pa sila ng inyong gilakan?
4: Natin mga reports ba ta subject for validation na happy ta na yung mga civilians na nag-report sa ito na daw ay mga samran, ay mga babae na ilang nakita ng mga bagong noong ato pud na ginapa-confirm sa atong uban na mga intelligence units para at least precise ang atong pag-deploy sa atong mga kasundaluhan.
3: So joint na niron, sir, nga operation, sir, natay 88, natay SF o ang inyong unit, sir?
4: Yes, actually meron 5 battalions po nandito ngayon sa no sa operational area nato, ang 8IB, ang 88IB, ang 26IB, ang 1st SF o ang Division Reconnaissance Battalion ng 4th IB, nandito sa ato.
3: Okay. Sir, decidido, ang IB na dismantle kini nga NCMRC, sir, sa deadline na yata sa course. Kaya, sir?
4: Kaya natin na, Jonathan, with the result ng ating encounter kahapon, we can assess na na-demoralize ang grupo. And since kapoy sila, wala sila tulog, wala sila mga kaon, mas decidido ta karon na no, umanon nato ang grupo, ibit natin ang deadline na gihatag sa ato sa higher headquarters na kining by June 30 dapat na dismantle na nato ang NCMRC. Yes, very decided ang atong units, ang kasundalon sa 8IB. Of course, ang uban nato ng mga units under ng 403rd Infantry Brigade.
3: Okay. Kini pag dismantle, sir, sa NCMRC, dead or alive?
4: Unang-una lang lagi kong sinasabi diyan, we prefer na sana medyo diplomatic, we hope na mag-surrender na lang itong grupo kasi handa naman tayo sa gobyerno na tulungan sila kung sila man ay mag-surrender. But kung ayaw na lang mag-surrender at magpang-abot tayo sa kabukiran na Jonathan, we do not have the option. But kung ang gusto nila ay makigyera sa ito, of course we have to defend ourselves. Itong mga kasundaluhan nato.
3: Sir, pwede ba masairan kung pilay patong, aduna ba'y patong sa ulo, kinisina ni Rinda, sir?
4: Sa tanan mga ginagukod na to, yes, si, ano, si alias Reda, si Julia Cagadas, merong yan, ano, reward, may patong siya. I think it's 5.something million ang kanyang patong. But I have to check, I have to double check my, yung document. Pero yes, meron siya.
3: Sa pulo, sir, si Reda lang ang may patong, sir, okay. Yung takip ng iyong mga miyembro?
4: Ang mga miyembro, wala na. Yung mga nauna, namatay naman na din. Sa ngayon, ang naiwan, si Reda na lang.
3: So, si Kakoy, ito patong, sir, no?
4: Wala siyang, ano, doon sa record na galing ng taas sa si alias Kakoy, wala siyang patong.
3: Okay. Sir, gusto na yung immediate assistance na tunol karon sa kasundaluhan sa pamilya ni Kakoy, sir? Huwag si plano ani?
4: Ang ginagawa ng brigade natin yun, ng 403 Infantry Brigade, led by our brigade commander, Brigadier General Siegfried Tubalado, ginassist itong family. Una, yung katagan siya o maayos na burial. Na dito ngayon, in fact, ang kadiver ni alias Kato ay dito niya sa Brazilian funeral homes. And yun nga, tapos ginassist, gina-inform itong mga family, ang mga muadto dito, ginassist ng 403 Infantry Brigade.
3: So, sa ilang site IB, sir, or direct lang ta sa brigade, ano?
4: Ang ating arrangement with the brigade, sila na lang muna ang ano, mag tumutok sa kung ano yung mga immediate na kailangan ng family ni alias Kakoy. While kita sa 8th Infantry Battalion, we will focus on running after itong pulo kabok na nabilin. Hopefully, makuha natin doon lang.
3: Okay. Sir, kaganiya, while the live to sa itong programa, doon ay pangutana nga, doon na ba mga assistance po sa mga sityo, no? Labi na din sa lumusan, kinag-iso sa kabto karon sila ang mga umakit tungkol ang ligyan ng encounter. Kasi, kuha nga ni sir?
4: So far, Jonathan, we can say na hindi naman sila talaga affected. Kasi kahapon lang naman tayo nag-start ng encounter. And karong adlaw, so far, wala tayo man, mukhang nakaalis na itong ano, yung kalaban dito sa kanilang umahan. We will check by it's either itong bukas siguro kung okay na, we can allow them to ano, to proceed sa area. And also, in-inform naman na din natin ang LGU Maraybalay City kay Mayor Warren Pabillar about the incident. And nagtanong din naman si Mayor kung ano yung mga pwedeng may tulong dito. But since kaka-start lang naman din kahapon, and today wala naman nang sumunod na encounter dito sa area. I think magiging normal, back to normal tayo dito sa sityo na Lumusan.
3: Okay. So okay ra ang ato mga residente dire, sir.
4: Okay lang, in fact nakakausap natin sila. Wala naman silang binabanggit na nabalaka sila or ano. In fact, sabi nga ni ano ni chairwoman kahapon na first time niyang napansin na ano, although bagong ano lang yata siya, bagong upo na sitio leader dito sa sitio, ngayon lang niya na napag-alaman na merong presence ng NPA dyan. Kaya katulad ng sinabi ko, dumadaan-daan lang naman itong kalaban kasi hinahabol naman natin sila. Hindi naman talaga sila nag-upundo dito sa sitio.
3: Okay. Sir, imo na lang ipaabot sa nabilin, sir. Basi na di na maabot sa punto, sir, na itabo kagahapon. Masurinder sila, sir.
4: Again, the same pa rin yung panawagan natin, Jonathan. Itong grupo ni alias Reda, ang 8th Infantry Battalion, ang buong, ang tibok, 403rd Infantry Brigade, mas gusto namin na mag-surrender ka mo, alias Reda. Mas gusto namin na tabangan ka namo, na mubalik sa gobyerno. Tabangan namo ang inyong pamilya. Ang sa inyong kinahanglan, ang 8th Infantry Battalion o ang 403rd Brigade, handa na ano, na tulungan sila, itong sila Reda. Hindi na ako gusto na, no, na mag-inkontro pa na. Pero part sa among trabaho, kung bili mo mag-surrender, we will continue to hunt itong grupo ni alias Reda. Pulo na lang sila kabok. Gusto na po, mas mapayapa sana ang ilang pag-surrender. Mas okay yun. Tanan, daghan na tayo di-deploy na mga units. Andyan yung loudspeaker natin. Andyan yung mga MCSST natin sa mga sitios. Nawagan kami na ipasurrender na sila. Kung piliin nila yung Bravo Way, then we will do our job as mandated by our headquarters.
3: Mga katropa to nga may nabi karon si
2: Tumoto, mga katropa. Aga pabahayag ni Lieutenant Colonel Sir George Halyorina, mga suking tigpaminaw. So nanawagan na siya. O nanawagan ni hangyo mga katropa nga mo surrender na mga katropa ang nabilin sa NCMRC mga suking tigpaminaw. So ito na yung hulaton. Oh, hulaton ito na yung karumbutan na. 23 na utaron. Oh, 23 na takaroon mga katropa. Oh, so 7 kaadlaw. 7 kaadlaw na lang ang nabilin mga katropa sa ikatakda mga suking tigpaminaw nga makinig nga mahumana. O ma-dismantle na mga katropa. Ang giingon ta mga tropa ka NCMRC. Ito na yung tanawon. Kapapasok lang na balita. Tagalog ta ha? Doon na lang misulod nga balita mga katropa. Sa atog nisulod nga balita. Doon na dahil napusilan mga tropa dia sa sityo Kalakapan, Lungsod sa Kabanglasan. So atong ikuan pa, kamulo patarog ko tayo sa itong source mga katropa. Kay ang napusilan dito ng utana ta, taga Tumbaga nananggi daw ni. So ano kang napusilan ni mga tropa? Na dito ang mga pulis karon sa Kalakapan, Kabanglasan. Ang biktima usa ka ang apelyido Limusanon. Limusanon ang apelyido. Dili na tay dibol pangan mga tropa, unsa kay hinungdan ng napusilan mga tropa? Sige lang, mo break sa tagajot, katunding siren ba? Alas 4:38 sa kahaponon, kabuntago namin noon. O kahaponon, mga suking tigpaminaw. Standby, mga tropa, papatinaw sa mata. Gabon-gabon, nga muhanap, amo babag sa kalimutan, may nungdas, pagkahanap sa pananaw. Ay, pasignayip, si mahulog na katanak. Maghanlan na to, mag-Visionist Plus Soft Gel Capsule. Kapsula, papatinaw sa atong pananaw. Standby, sa itong balik.
1: Servisyong katropa. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: kadalan.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pangsyo da bay? Nga na gold?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit din eh. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningnot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumay kay mapalit kong Craft Gold. Arun sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalitsa. Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad. Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay. LK Pharmacy sa Barangay San Jose. MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan. Cure All Kabaglasan and El Salvador.

0: Balik ta mga pinalanggang tigpaminaw sa itong panag-uban sa programang Servisyo Katropa. Oy, may hapon ni Rainier Cubs mga katropa. Kape, na natay kape di asir. May hapon na sa itong PNP Malaybalay sa itong investigation section. Rainier Cubs, may hapon na daghagliyente ganihaon. Niya ang sulod sa whiteboard, Puria Buyag, why sulod ito? Di, butang na ito, sumpa na ito, sudla na ito niya, sir. Okay, Puria Buyag daw dito ang kanang si Wabit ay sulod na Sildas Malaybalay ron. O mo nang aigin mong pagmuimaoy ron ha, diya sa barangay kasi siyang, ay mo pagmuimaoy daw niya. Kasi gara na ba magmaoy mga trupa, madakpan sa tanod, no? Madakpan ni Kagawad Brian Himaranga, Kapitan Dig Saroy, magmaoy. Oo. Ayaw mo, dapat makarong adlaw na higit masudlan. O, di masudlan ng PNP Malaybalay o ang silda ba? O, dapat higit masudlan ng silda karon mga suking tigpaminaw, ha? So, duda ko, ang hipis sa Kabanglasan, tuwa karon sa area. Kaya di na ko makontak, o mag signal ng kalakapan, God, o. Oh, the shooting incident, yata dito daw. O, oh, alins mga katropa, nanatay, nakuha din na pangalan. Oh, pero kinala na to mga katropa ang kwan, dugang saktong detalye gidani kay ngaya pataron dito og report kay kato akong gibasa kanya ang biktima mga katropa si Edward, usa ka Edward ang pangalan mga katropa sa biktima. Oh, ang napusilan sir si Edward niya kinsa nakapusil usa ka itil na lalaki din niya binok babae ni. Alleged pa ni. Oh, alleged pa ni na report ato na dawat karon, no? Sige lang kay kamulo pa putang nang ayo karon dito og report mga katropa sa tuang source mga suking tigpaminaw. Layo mo guning kalakapan, nakanha mo guning kalakapan, layo ni pero kung dadto ni sentro ron. Sige lang kay atong i-connect pud atong linya ta kang hipe, murag si hipe mga katropa, murag busy pa. Oh, balik ta kay alas 5 na tama ni no padamay. Balik ta mga katropa, dapat tayo usa ka paminawon be. Nagtuo ko ba kay alas 5 midya sa mukha ni trobo. Napatay usa ka video, mangawat lang taga may oras karon, no? Napatay usa ka video mga katropa katong paminawon karon, no? Kining kauban o kanhi kauban ni Alas Kakoy mga katropa na nawagan sa nabiling naglihok nga mo surrender na. Atong paminawon mga suking tigpaminaw si ka aw si alias Shaggy mga katropa.
1: Karon si alias Shaggy aga sekretary sa SRC 1 na ilaw sa NCMRC mga katropa kay murag pipila po nito mga tuig na nag-uban sila ini nga grupo nila Kakoy na napatay kagahapon sa encuentro. Sir, ilaw mo katuig na nag-uban ni alias Kakoy sir?
2: Sa kong Kakoy ginugig may Dubai kay lahat nabod sila kayo ulit ako particular sa ako ha nagigikan ako sa regional 1 kung nasa ang UR niya is nasa Misamis Oriental, boundary sa Agusan Norte, kung sa Bukidnon. So, kung papanahon, may mga activity ang rehiyon, makita-kita niya lang Kakoy. Ikaw na po na siya sa SRC 3, no? Tapos sa kadugayan, nga na halos nawala na ang mga units, nag-reduce ang mga personahin ng mga units ng NPA, ipantapo na lang sila. Para nga makabuo pagigya ako ng solido ng persa. Ang tub na nagkagamay, parang sa naging makita ni Kako ito panahon. Pero siyempre sa ubang mga kaubanan na nabibili pa karon, mukabat na mga lima katuwig na kaubos.
1: Okay. Si Kako sir, sinong pag-ila, isa din siya kakumbatant buha sa kabukiran sir? Mura siya lang din ang punuan ba o sa kagrupo?
2: Sa kuang pag-ila kang Kakoy, siyempre maagid ko na siyang kauban na mo sa Miyagi man. Tungod niya na nga kinaiya, mamalibasihan sa pag-promote ni mo dito, mahimok ang opisyal, maayos sa trabaho, maayos ang kinaiya. Sa dagan, nahimok din siyang commander, so, CEO dito, sa kaluwayan. Nahimok siyang patong leader, awid siya, labi na sa NIO, at nawala na itong mga kanhipod ng mga commander dito. O siya ay ginis magsaligan, particular rin sa mga area na sa Umayam, Asam Complex, Balong sa Kabanglasan, mga areas. Siya nagisaligan sa partido ang si Kadre Militar na may magdala sa gubat sa katauhan na napailalom sa North Central Mindanao Region Committee.
1: Okay. Sir, kagahapon, subo na to nga nabalitaan na si Kakoy nakuha pero pinagi sa pagkutlo, nakutloan o kinabuhi, sir. Napatay na pulo karon o pila pa lang ang kabukra ang nabilin niya. Isip po sa kanhi kauban, sir, kasi kaya din mo nga aghaton sila, sir, nga mubaba na. Karon na di na maabot sa punto, sir, nga magbinulo o pagbala, sir.
2: Pamagin na ito ang ginakita, ang itong nabati mismo, subo din pa malandong makita na mo, mga kaubanan. Siyempre, ang relasyon na gunamon sunod ng dito, kaya grabe kasuod ba? Siyempre, nag-unong ni sa kalisod, sa kalipay, sa grabe ng mga sakripisyo ng dito, nung nabati naman mismo ang kasakit, ang mga kakapoy, ang mga sakripisyo na naitabo o na-experience na karon sa itong mga kaubanan na nabilin pa. O siyempre, labi na, na mabalita na lang namo sa miyagi si Kaubang Kado, si Kaubang Wando, si Kaubang Kakoy, na napatay sila sa mga encounters. Mabati usab na mo karon nagpa-halos nagkawala na kung may nitong nasuporta sa katawan. Sa kininga timailan, nawala na ang rason para sa ginaingon na gubat sa katawan. Kay base sa prinsipyo nato, mudaog ang gubat, mudako, mukusog ang gubat sa katawan na ginaingon namo sa miyagi, pinaagi sa suporta, tinabangay, ug ang pagsalmot sa katawan para sa gubat. Pero tumabantayan karon, ila na katuig ang ilabay ni isa wa na ginisalmot na bagong membro. Kung namay musig mo suporta, mutabang, pero mo report yapon sa sundalo, kung ang pagbati, ang pangunahon na, ug ang simpatiya sa katawan, wala ni pabor, dito silang gituhuan ng Armado Revolusyon. Sa lako, may balik pa sila sa pagsalig o pagtuo dito sa gobyerno mismo karon. So makaluluhay ang kahimtang. Ginasa mo, adto ang mga kaubanan, gera, matulid ko gera, gabing kudbukod, makaluluhay gito ang kahimtang dito sa mga kaubanan. Busa, kami mismo, isipin niyo mga kauban, may naot na di ka mamalain sa mga gipaustorya. Ang mga lamang nini, matagal higayon. Ang ato ang kaugalingon diha sa naibilin ng mga kaubanan sa kabukiran. Matagal higayon ang ato ang kaugalingon, labi na sa pamilya. Nadugay na nga nagulat, mga anak, ang inahan, ang amahan, ang makaliwatan. Sa para sa magakos, makita ang mga nisi, makauban mismo yun. Dugay na naghandom ang nagulat ang mga pamilya. O siyempre po, para makatilaw sabta sa dugay ng mga panahon na itong ginatinguha nga makatulog o tarong, makakaanog tarong, makapahulay, makapanimuyo ng malinawon. Walay pressure ba? Wala ginagukod, wala na ginagukod sa kahimtang o sa gobyerno mismo po. Busa, nanawagan sa kami no, sa among mga kaubanan diha. Gusto na, tama na itong mga sakripisyo, itong mga kakapoy na itong ginahatag para sa katawan. Tagaan ito kagayon, itong kagalingon. Voluntaryo ta nga mo bumalik sa bakal sa gobyerno. Total, naman dari karong abliman, andam, andam mo tabang, andam mo amping, andam mo muma, ang itong gobyerno, kung ito itong sandaluhan, para sa sinunsang mahatag na binang na iklip, napay mga benepisyo na mahatag sa tuwa. So, siyempre, di makain na, sigundaryo man lang ka ng mga benepisyo. At pinaka-importante yung madakaroon na luwas, ta nga makaulis tong pamilya, makapanimuyo, para nga ang gugma, ang kalinaw, ang kalambuhan para sa pamilya, sa kagalingon, sa tinuray na ito, matagamtaman mismo. Pinagay sa ito ang pabuluntaryo na pagbalik sa bakal sa gobyerno.
1: Karon si Alias Shaggy, aga sekretar. Servisyong
0: katropa. Daghang salamat, Alias Shaggy, si imuhang kami ka laom, no? Laom kay mga katropa nga pamulong ba? Mismo gid siya na ang aghat mga suking tigpaminaw nga mo mubalik na pagkatagamtamo na mga tropa ang kanindot ni sa ubos nga bahin mga suking tigpaminaw. Although, ang atong pagpanginabuhi des kalibutan di magid perfecto mga suking tigpaminaw mo agi mangita og kapakyasan kasipyatan kay naman ta ning madanlog nga kalibutan. Normal gid na mga katropa. No? Gabi ka undanon ba? Gabi ka undanon mga tropa ang giingon bito tang pamulong ni Alias Shaggy mga suking tigpaminaw sa padokong buhok kamuro na mga ni kabayo eh. Sige ko na anda ba uron mo ko kabayo ay noon. Wag yung tanong yun. Good news ni balita mga tropa kay ag napusilan dito sa Kawalakapan, Kabanglasan. Buhi mga tropa o karoon mo nagidala pa sa ospital. Sige lang, kamulo pa tayo pangayot lagi o ganun eh. kaning mga hulagway, mga tropa, kay wa pa lagi signal kay dito, bro. Internet na tong connection ko dito. Kasi makasendra ni karon mga katropa, no? Sa di pa ta mamuhi, mga katropa, sumunag uban, ano ba tayo usaka report ni Palusot, kay masuko ni silar, no? Nasa linya katropa, si katropang Lar, ni lalaki nga miharang sa pagdakop sa mga drug race, unag drug race sa Tagum City, giaristo sa kapulisan. Pag-report pinagi ni katropang Lar Sanyol dito sa XFM Tagum City. Live report.
3: Gihatagan katinaawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang nag-viral nga video Facebook post kabayan sa kalalaki nga giaresto sa iyang gigsakupan ni atong Hunyo 21 sapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, alas 4:17 ang takla sa hapon, nagadawat matod pa ang istasyon sa kapulisan o impormasyon gikan sa saka concerned citizen kabayan sa aligasyong drug race activity sa Orchard Bypass Road ning siyudad sa Tagum. Hinungdan nga mi-responde ang mobile patrol o motor cops alang sa verifikasyon.
4: So ang nahitabuan na, no, na naitawag sa ito ang concerned citizen na naay ongoing na drug race sa maong lugar. So immediately thereafter, yung radio operator natin, nagpadala siya ang mobile patrol dito o motor cops para itanawon kung unsa katinod ang maong report.
3: Sumalapang ang pag-abot sa lugar, gilayong gihold sa kapulisan ang pipila ka mga individual nga nalambigit sa giingong drug race. Samtang ipagayon sa otoridad ang investigasyon, pinaagi sa pag-interview sa mga nalambigit o pag-isyo og TOP. Kalit matod pang video ulang usa ka lalaki nga nailhang si alias Mark, 26 anyos, empleyado sa usa ka hotel, residente sa Santo Niño Magpawes, Tagum City, o gi-question ang pagpanakop sa kapulisan.
4: Nag-ingon siya nga gi-question niya nganong dakpon daw ang nag-drug race o na. Ikaduha, mingon siya sa atuang pulis nga wa kun hadlok og pulis mo. Then ikatulo, ang atong pulis nga isa nga nag-isyo og TOP katong sa ikadahong tanga motor nga ma-apprehend unta nato. So wala na dayon tungod kay gitulak.
3: Luyo na inigipadlong sa pulis ang maong lalaki aron dili madilatar ang paghipos og mga impormasyon. Apan wala na mati ang maong lalaki o gitulak ang usa ka pulis o nagkanayon nga wala siya mahadlok sa kapulisan. Hinungdan nga giaresto kini alang sa tukma o legal nga proseso. Apan misukul matod ba hinungdan nga gitabangan kini og gunit sa kapulisan aron hapsay nga maaresto. Giklaro usab din Colonel Bahan nga wala matod pa kamatuoran ang caption sa maong Facebook post nga matod pa gikulata sa pulis ang maong lalaki sanglit mituman lamang ang kapulisan sa ilang katungdanan o sa paagi aron mapugan na sangpit nga lalaki o dili kini kasibat.
4: Wala nila gikulata. Kung dili ka itong nakita mo itong sa video, katong nagdinumugay na sila, no? So siguro, matoy isa sa mga ano nila. Pero, so nag-issue tao memorandum karon muntaga nga pa-explain nun katong mga personnel nga involved sa maong pangitabo. Para pantay, wala tayo gikuan din na yung gipawor-paboran.
3: Samta sa aktual nga pagsubay sa XFM Tagum News Team sa pagsabangan bypass road paingon sa La Pilipina Tagum City, ubay-ubay sa mga nanimuyo duol sa dapit ando gyud ra nagmulo sa kasamok sa mga nagpahigayon og drug race o daghan matud ba ang mga nadisgrasya butangan hadlok sila o galing madamay ang ilang pagbuyong malinawon o galing mabanggaan sila sa mga naglumba sa motor. Dugang pa sa hepe nga gibanduan na niya ang iyang mga personahe nga regular mapatrolya sa dapit aron mapugan matud ba ang buot magpahigayon og drug race. Gipasalig sab niya nga mapabiling mutuman sa balaod ang Tagum City Police Station ubos sa iyang liderato uban sa pagrespeto sa tawhanong tungod o pagsunod sa mandato sa nasudnong kapulisan. Wala gipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
5: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Lars Sanyol sa imong report. Moto mo na. Huwag ka na hadlok kong pulis ha. Gara-gara ang mga niya. Abi na kog baybas no. Oh. Abi na kog baybas ba yan napakita og di maayo gi layog na lang. Abi na kog yon no. Abi na kog baybas to na. Sumoto mga tropa tag lagob sa mga balita karon dag kahaponon subli mga katropa maging sunang mag-uuma nga naminaw karon nindot kayo mga suking tigpaminaw bitaw nga mag umata ka dita ka English pag-abot sa pag-harvest mga tropa. Your failure dapat nakakuanta. Naka-turbo na may noon. Naka-crop gold 3-in-1 fully fertilizer ta mga suking tigpaminaw. O dapat naka-crop gold 3-in-1 fully fertilizer ta mga katropa. Muna nindot gamiton sa humay, mais, utanon, bulak o uban pa. Ang crop gold 3-in-1 fully fertilizer, muna yung pinakanindot mga katropa gamiton para hamis, tabunok, o niya kuan mga katropa, sa itawag na kana bitang ipabalik katabunok yung bugat ng timgas ang imo mga pananom. Crop Gold 3-in-1 Full Fertilizer Panagyahan kana og gama sa Yams Trading, panagyahan ni Engineer Agaw William Soriano. Unya announcement mga katropa, ato lang natunulan og tabang ha ang duha ka kuan nato sa mga class members and coordinators. Ato nang natunulan og tabang ang duha nato ka kauban mga katropa nga mitaliwan day, pasensya kay day ug manalan ko isin ang video sa pagkatod kinalimot pud ay ko. Oh, katropa, oh, nalin nanawagan mga katropa, sinangita ni kasawa ni, sinangita ni kasawa mga katropa. Gikawat ang kasawa, ay ginagupyan sa hi. Oh, ninanawagan rin, kawat na yung kasawa. So, ato nang nahatdan og tabang mga suking tigpaminaw, si Niumilito Palomares, nga taga Barangay Aglayan mga katropa, lamata atong June 13, gilubong atong adlaw nga Domingo mga katropa, member ni o dependent ni John Palomares mga tropa ang coordinator ani si Nora Carbonil Nora De La Cruz dai Nora De La Cruz no Nora De La Cruz mga suking tigpaminaw o niya si Jesus Galacio Senior namatay ato 17 ning bulana o niya gilubong ato ga Domingo po pitsa 21 gilubong mga katropa nga taga Purok 2 Barangay Miglamin coordinator mga katropa si Daniel Olivera member gini si Galacio. O natunulan na tunig tanang tabang mga pinalanggang tigpaminaw. So muadto nako mga suking tigpaminaw. Salamat sa kanunay nga pag-uban kanato dinhi sa tong programa. Magidala na waran to pare sugid dala ning isa desta. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa amuang station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa pikas lawak katropang Jao Pagutayaw, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano muingon ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran matabunan siya maling binuhatan. Mayo, gahapon, bukidon, dalaygon ang Dios, kinatong tanan mga katropa. I love you, bukidon! Servisyong katropa.

0: FM。
1: Oi, Archie, what's up with the F, huh? Can you not say more guide?

0: XFM. Sato Plus Gold User, atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyot, pag-ano kung trandado di ba? Kung kriyatin yung taas, kung ihi, sa pag-ihi, ito putol, na yung gabi nyo nga di matulog.

0: Kating lami anak ulog na kayo ko sa kong ihi o kira kayo ga ora kreatin in 94 lang kung nakapaminaw sa kong gipanultikar sa kong mabalatian yung ang sulayan na ulog ko sa Yesu reality mo kayo tapang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag. Inigman na po og ganong Zaton Cafe. Kapakarap ng ulcer. Naging una po, sulayan na po kung inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hassle kayo sa mukna mag-apikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nabili ko na gatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon nga nagatumar na ko, wala na jib ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni niya. Wala ni DI, nagatanap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XPM, may palit tayon ko. Bisan target, pagkapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakaseries pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin lang itong sumapanit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Manami gis!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Zaton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Stone, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahit na maning tingog sa makina. Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug N. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o tagang salamat.
2: Unahang pagluwas ang mga PWD, MABDOS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binuhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga na minaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram nis last to. Exciting?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
1: O niya, garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon.

0: FM.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya gabi man ang duty. Mao nga batiyon ako. Pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko. Kay basin, mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kaya nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Kailangan nga sakit akong kalawasan, sir, niya. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami isa firme yung itong tulog. Jubay tayo sir, tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa Diana Miss?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sigayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akandang itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manami gis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: System Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain para dire-direcho ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
16: Symptoms persist all the contrary.
17: Girl,
18: naunsa naman ka, oy?
19: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
20: Nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy.
21: Sis, dili na problema, oy. Tanawag galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buho.
20: Lagi, taman rako sa ibog ani. Wapa kaayo ka sa imbo.
21: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
20: Mo ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
21: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, ma-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanan hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ba ulahi? Bisitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
22: Hala, ngano ni? Pag-o ba gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
23: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
22: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, pero may.
23: Kay diri sa Shell bay, Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
22: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
0: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
16: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Maminaw ka sa XFM.
18: Mao na diya, Madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting!
24: Exciting!
17: XFM.
25: XFM.

0: Morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, panti. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shalina Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Uwa, pako, lamawan. Kaming ako country, 1976, pamitya na sugod. Dili naman siya maayo o antibiotic na o nga dito nagutaungon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa unang bibig ko katulong doon, dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ay, na yung gamugot mo na yung mong dagway.
4: Ah, oh, sakit kaya kuntian mo la.
3: Na naman.
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
3: Mali na nga.

0: Agustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa presyo na

0: Ugaron!
1: Anin niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa

0: may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea, at skin diseases. Santol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika.

0: pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Kenny Abelion, tatatutiki dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminorea.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Atak ko,
6: iskunta. Ang ibang bawang ng kunta.
7: Yatagar ka ni mamay mo?
5: Upo, papa. Putang mami sa.
7: Mo vitamins. Okay, no ka.
5: Satan, pwede na siya. Hala, himot ka.
7: Nasa ha, kuha, okay? Yaro. Unya, inala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B! Mana ko hinom.
7: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Santong Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya maka-boost magkini sa atong immune system. Mo inom sa ganit ko ini.
0: Santong Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist all the doctor.
11: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
14: Ay, mami. Eh, huwag ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Ano man? Usa na agad to?
14: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
13: Ha? Tinuot? Walag yun?
14: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo day ha. Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
15: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ah, ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Leon Shell Mobility Station.
10: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ug unsa man galing akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay o dagang salamat.
17: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Minaw ka sa XFM.
19: Bar, pagkuratira mo lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay spanish?
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si katabi.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya gabihin mo na duty. Mao nga batiyon ako. Pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko. Kaya bakit nung mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming na sakit akong kalawasan, sir, niya. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa DNMS?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sigayon na ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narwa katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakendong itong sumapit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manami gig!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa dahang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang craft gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningnot sa craft gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang crack ball pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang crack ball na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang crack ball bay?
1: O bay, ang crack ball affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mapalit kong crack ball. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crop Gold na ta.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Ikayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran og buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: Nai manok. Sulo sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlo ka. Unsa man ka mubugaw mo ra man kag bayot?
0: Unsa man oi? Hala nok. Nai aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na may pagong matiyag, tistingin la.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker na si Gigka Subawan. Isip ko sa kasayquist, pringgit kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o gili basta-basta ako bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot maya tahanga. Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-check it agotan.
1: Dili mo lagi.
10: Karat mo lang nausap ang imo na-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Nausap man ka.
1: Sa muka, oy.
10: Duba. Gimingaw ba yung panipo, ha? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
10: Dung.
1: Usa mo din?
10: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, imani, arong ganado ka? Sige na.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. System
4: Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Naipak ka ba o kung
5: pa-baby services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Tarang at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
7: Hala, happy ka akong June Day. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Na naman, wasa na addict ko.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Wag ka na kong karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, Madi, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oh, siya man urak.
2: Labing gay ka kay Lula ba?
4: Ah.
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
4: Oh.
3: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
2: Ni exciting? Exciting!
0: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlin, Ochia, masiyot. Ako bumulong piging gasiyot. Nang doon akong babunog, binom akong Santon Plus lang. Marapo akong duminti. Maawo-kawo siya.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, atong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige,

0: kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalang premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon isang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka aning premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan. Kaysa o nadako, ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
8: Nagpadako nilang babatika sa Midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
7: Ay, salamat.
8: Aron dili sa daling tapkan o mga sakit, sama sa upo, sip o naghinanan.
7: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
9: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Gawin, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Duillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Super exciting!
1: Kapitan Lode!
2: Acik!
1: Kapito sa mua ba?
2: Ha?
1: So kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakus gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking raman na siya mo.
0: Mga katupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik na, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa fresh

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
2: Ay, Monila, ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buro.
2: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhay.
1: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Hala, ngano ni? Pag upagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas, perme?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
11: Mga katrupa, exciting!
12: XFM.
13: XFM.

0: Fastball user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa itong fastball, kay ito man po, sir. Hindi ba akong binuran niya? Bugo na po, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, sa itong fastball, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko, maadunay albio akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Zaton Fastball. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Fastball. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng ahente sa lawas. Santong Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santong Plus Coffee Mix, mura lang ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuong pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inikumindahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. So wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganit ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tenoring Limitless Design. DJ's tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. EJ Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
11: Ikayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, parli, pagod! Pakuratira ko ni mong kumpari nga. Nakay gusto niya. Charot!
2: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Ang maong kanta, gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
4: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Minaw ka sa XFM.
6: Oy, par! Alisa ba? Pakurati rin ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Syempre, partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Okay. So mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa PSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
5: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
4: Mm-hmm.
5: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
4: Mm-hmm.
5: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin.
4: Mm-hmm.
5: Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
4: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
5: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos ihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy, ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts. Mm-hmm. At saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Mm-hmm. Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan mm-hmm. natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula mm-hmm. pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
4: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body, ano, Pansin niyo, yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So, ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
4: Mm-hmm.
5: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
4: Mm-hmm.
5: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala naman plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ng tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
4: Mm-hmm.
5: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
4: Mm-hmm.
5: So kasi hindi nga ito... hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
4: Mm-hmm. Nako, ha. Sa mga kababayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Magpasuri po kaagad kayo sa
5: kasi
4: mga
5: traitor po ng sakit.
4: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, no, ng mga cardiologist, or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, magpa-consult na po kaagad, kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
5: Uh-huh.
4: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
5: Oh.
4: Bigla ka nalang matutumpa.
5: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
4: Bata
5: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
4: Kasi walang minsan, pinipiling edad
5: wala,
4: to do.
5: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
4: Mm-hmm.
5: Kaya dapat maging maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
4: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, no, ng chest pain, especially yung angina do, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
5: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
4: Mm-hmm.
5: Ayun ako, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin.

0: dance, dapat ang pagkain, mga kaibigan, at para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
2: Santon Plus Gold.
4: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
4: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina.
2: Sa Santon Plus Gold,
4: di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay.
2: Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
1: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Ati pong text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo, na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc, ano? Sa mga kababayan po atin na nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan, ano, yung healthy eyesight, or gusto po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule, dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano, tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to cure the disease.
6: Yes,
0: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Yan. Oo. Sa inyong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
6: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition. Kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
6: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan pag pumasok sa katawan? Ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na nating hintayin magkasakit, kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama,
6: at saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala, at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay, yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, Eh, tsaka pa lang magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. Mm. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
6: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit. No.
6: Kaya fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap. Ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So, ang pinaka-the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh, baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O, Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3. At don't forget vitamin C, yung tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
6: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi B, putahe sa gabi-i na.

Siyempre naman. Love moves in mysterious ways. Kumbaga, kung nahigugma siya nimo, ayaw ka tingala kung nasa'y lain. Ano man, love moves in mysterious ways man daw. Joke lang. Kamu ba kay di na ginmo mabinuangan ay mag-overthink lagi dayon ng mga BBI. Maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi na ang putahe sa gabi. Hatod ka nato sa mga produkto po sa Yes to Health. And of course, ang ato ang programang putahe sa gabi madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man, masilipod ninyo sa itong mga official Facebook pages sa XFM Network Philippines, sa Mindanao also, and live pod kita madungog sa tibuok XFM, sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo sa Mindanao. Wow! Okay ha? Okay kayo Cinderella ha? Karong gabi una, syempre, maguyog-guyog kita sa usan na pagkagabiing puno sa mga butang na hisgutan. Daghang kayong mga hisgutanan, pero wala gigapoy kuan, wala gigapoy ka ng klaro mga hisgutanan, no? Kaya nga, more on mga chismis-chismis lang. Ay nga, naman ato, lingaw-lingaw, ragunding ato agod. Di lang ito, magpanang maninood gapon sa toang kinabuhi. Kaya sobra raman po kayo kaseryoso, good. No? Seryoso na kayo kasi mo ang life niya. Wala ba kanya seryoso, ha? Diba tama ba ko? Dabi, Cinderella, sige lang gapong kagkapagaw ay everyday. Pagaw lang yung gihapong ka. Hulat mo ha. Mabot kayo ito kung lapil, din ako mapagaw. Kalmahi lang ninyo mga kuan din yung mga reklamo din ha. O, ipon lang ninyo mga reklamo din ha. Kung nag-iingon din ha, abi nga bahalag mapagaw ko basta kay kuyugan ng gihapon ta mo ug dili gihapon ko mo absent hangtod sa kaya pag ginako maglakaw, bahalag wala na ko itingog, bahalag mapagaw ko din hiya basta kay ubanan gihapon mo na ko nga magpulaw karong gabi una samtang nag-inom sa nindot ug lamiad kay nga kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot na siya bingay imong ipares-pares karong gabi una samtang gapaminaw ka sa mga nindot kay nga mga musika ug unya taod-taod nga to ang putahe confession kun asa usa ka bibi nato ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang problema. Dawbi, okay na tong text line. Hindi, anong gagamitin natin mamaya? Maghanap tayo nang gagamitin ha. Mahirap kasi wala tayong text line, no? Meron na ikaw na bahala mamaya. Maghanap magtagalog dai. Pero bitaw ha. Oo. Basta nga to ang programa karon bigi paluyon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o pang international ang brand.

Ang atong survey question karong gabi una, hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw mga nakay, buntis og nangita og super affordable og zero billing pagyod. Oh, ilabi na sa mga PhilHealth members din ha. Adu alamang po ang duol na Mommy's Child Maternity Clinic. Anaawin mo tang sa may Puroksize, Barangay Size. Oh, kilid lamang po sa My Desk Marketing Arwis Bake Shop and at bang sa kaning terminal pakan ayan. For more details, pwede po ninyo silang i-reach out sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. What if naay ginataguan ang imong partner sa ibo? Hello? No? What if lang ba, no? Nga, marag uso-uso na ba yan ning atong mga partner karon na nanay ginatago-taguan sa tua? Ha? Nakasuway na ba mo, anabi, nga naay gitago-taguan ang imuhang partner sa imo? Unsa usually mga ilhanan? Marag mao siguro na ang dapat nung ipangutana. Unsay mga usually ilhanan nga ang imong partner, aduna siya'y sikreto nga ginaluom-luom, nga wala gina ni ginaingon-ingon sa imo. Sige, B. Sa mga ganahan, mag-share din na akarong pwede ninyong i-react sa itong official Facebook pages. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Maka-survive pa rin itong tingo gantod sa Webes. Survive pa. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipaw, Zamboanga, Cebu Guy, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis din ha sa Hong Kong. Maayong gabi din ha. Thank you so much. Thank you! Kimong always nga pagsilip sa to ang programa. Maayong gabi usab sa kong mangho do si L. Jane Adaya. Thank you! Sa may Tagum City, thank you so much po. Sa kong always nga pag-share sa to ang programa. Sa pagpaminaw every now and then. Si Arjun Caniete Balansag, may lang o kwarta ang kitaguan kay mangayo lang gidayon kyo. Anak gyud no ma'am si Sir Arjun di Arjun Caniete Balansag bitaw pud no kung kwarta lang pud bitaw ang gitaguan no swerte pud kay ta kay ug kaso nga unsay magkita mahitabo na ay makuot-kuot daw bi og dili kwarta ang gitaguan daw bibe laka Julian Rance thank you. Aba, himala. Dili ka nag-comment sa pikas, ha? May gabi din ha, si mo, Junlin Rans. Thank you, kaayo, sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Thank you, usab, sa imuhang. Nag-share ba ni siya? A follower, oh. May gabi din ha, sa inyo, ha? Pero bitaw, no? What if lang bitaw maabot ang panahon na ma-figure out ni mabalaan ni mo na naaday gitaguan ng imuhang partner sa imuha? Muraga, murag sakit sa pamalandungon no nga naigitaguan sa imo, di ba? Isip usa ka partner, isip usa ka kanang imuhang kapikas sa kinabuhi. Expected dapat na siya nga wala siya itaguan sa imo. Tama ba ko? Wala nga dapat siya itaguan sa imo. Everything should be transparent. Dapat na honest ka sa imong partner. Dapat na isulti nimo sa imong partner ang mga dapat niyang mabalaan. Pero magtago-tago kang secret, inoon. Napagod din nga ka ng, ha? Ha? Oh no! Well, I'm so happy. Kani nindot. Di ko katulog, ani. Ha? Nindot din yun, ani, nga naatay ka ng, naatay sparring partner. Ha? Sige. Ina ko, bibidyaw ko nga, pwede na ako na siya pasudlon. Andam na ang itujok-tujok lang yun na daw bi kuan. Ako ang din ako panganlan ha. Ako'y bisita guys. Single, available, ready to mingle. Ina ko ready na Vivi Jaw ha. Hi kay Uni Chan Chui. Regards ko si imo ang pinahabay. Thank you! Ayun na imagine ang tripitipian akong pinahapay nga maumaura po ba yan nagipaning kamutan ko ba yan gini ay mabigid po kaayo ka din ha unit siyan ha bitaw pag react sa

0: for the meantime, pwede sa mo mag-react sa itong official Facebook pages na naka-live karoon. Okay, we're still trying to figure out kung unsa ang itong gamitin na text line for tonight. Dobby, we'd like to welcome our visitor for tonight.
1: Let it be.
0: Oh, yeah! Double B. Double B. Double B. Double B.
2: Grabe!
0: Nita mo ang guwapong Bumblebee. Ang motor ni Jao, Bumblebee.
2: Wow, may gabi mga katropa. Talag sarata mo, Joti. Late pagyunta. I'm so sorry.
0: Ay! Calling the attention of Double B.
2: Yes.
0: Humot kay ka pag sulod mo diri sa booth kay na nakuang giday na ko ang imong scent na here so mabangot sa night.
2: Wow.
0: Murag naana bay nagbalipay si imong kasing-kasing rong gabi una Double B.
2: Kuan kanang nagpalipay?
0: Mm.
2: Nagpalipay. Kuan naman ako nagpalipay gud nako kanang ako lang self. Hoy.
0: Oy.
2: Masinay mo anda magpakuan diyan no, maghatag og kalipay charot.
0: Mm-hmm. Kuan, ako kalipay lang gid Double B ka ng kwarta.
2: Ah, okay.
0: Same ba tag kalipay?
2: Okay.
0: Same tag kalipay.
2: Oo, okay. Usahay mag-uol man tag way kwarta.
0: True. Mm-mm. Yeah, I don't know lang po Double B no, kanang pag wala tay kwarta nganong magluya man gid ta.
2: Dili lang sa magluya. Kanang mutukar ang mga daghang sakit.
0: Tinuod. Manggawas ang kanang manggawas po ng atong sapot.
2: Oo, kanang init, irritably.
0: Kuri.
2: Pag ang lalaki, way kwarta, mura gidugo.
0: Ay! O ba?
2: Pag ang babae, nga saputon, duha na siya ay gidugo. Or, way kwarta. Mas samot, mas worse pag yun kung ang duha ang na... Ah.
0: Delikado ng inaan. Uniya, tao-tao, Double B, ang ito ang Sir BB question na akong ipatubag sa imo sa pagbalik nato, human sa to ang mga pahinom doon.
2: Sure, sure, sure.
0: Niingon diri ang what if daw og naay ginataguan ng imong partner sa imo, which ato na siyang tubagon niya sa itong pagbalik sa itong programa.
2: Okay.
0: No? Pero karoon, sa mga mag-partner din ha, akanigid ang pinakadakong sekreto, dapat kay Double B walay taguan.
2: Yes.
0: Wala gyud dapat.
2: Wait, taguan dapat makita gyud tanan.
0: Yes.
2: Yes.
0: Og kung makita man di ay tanan, kinahanglan pag-abot sa satisfaction walay biyaay.
2: Walay biyaay,
0: walay maguna-una, walay magpaiwit.
2: So dapat tabla-tabla gyud.
0: Dapat sabay-sabay gyud.
2: Oh, kana.
0: Oh, sabay-sabay magsabi nang. Ana. Unya, syempre ayaw kalimot kapag ka-satisfaction ang atong istoryahan. Available na po ang pampadugang sa kusog, ang atong
2: Turboman Enhancer!
0: Yes, available na po sa mga duol na butika nationwide. Pwede usab ninyo mapalit sa tuang pinakaduol na XFM stations. Ilabi na po diri sa my XFM Bukidnon. Pwede na mong musaka diri sa second floor sa Talatala Building, Carbajal Street, because available na po ang atong Turboman Enhancer.
2: Yes, saka
0: sa,
2: na.
0: Pinagpilag kay Dababit, 85 pesos lang. Oh? 85 pesos lang.
2: Yeah. 85 pesos lang dako na kay kalipay sa imong partner.
0: Oh yes. May experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw na kanang baskog kaayo.
2: Wow, sana.
0: Mo pa kakuanan ni?
2: Wala oi.
0: Sige lang.
2: Dili sa ko kay kanang unya ra kanang naana.
0: Oh, very very soon.
2: Yeah.
0: No? Ay kabala ka Double B kay.
2: Asa naman po to akong ipangita? Oy nga, mahot na tag turbo aning kalakihan ni.
0: Lagi. Oh, sige na siya gahutan. Pero sa tinuod lang ni, even single ka, na o sa kababayo or lalaki, you can still use our Turboman Enhancer kay pampadugang ka na siya sa kusog. Sa pagbalik again sa itong programa, unya, ayaw mong kalimot. Ayaw gid kalimot. Magpalit po og Turboman Enhancer.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang mangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa sulat ninyo.
1: Pag-turbo na mo.
4: Para gahi, pirmi ba?
5: Ako si Dolit, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
7: Turbo. Pakusog. Turbo. Pagdugay sa away. Turbo. Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad? Bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, tungkuhan na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latian jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
10: Stong! Nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Baliktas itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Kaubang gihapon na ako ang pinakagwapo diri sa XFM.
3: Pinakagwapo ha? Pinakagwapo o pinaka late man hey.
2: O pinaka single gihapon. Siyempre kaubang gihapon ako si Double B.
3: Yes, mga katropa.
2: Yes, hangtod alas 11 gihapon kami karong gabi una B. And of course ang atong programa gipaluyuhan usab sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon nga kanang ninud kini siya Double B kapag ka ikaw gapamisita or ginapamisitaan.
3: Yeah.
2: Kanya gusto ni mo nga humot kay kanya, fresh ka ayo ka.
3: Yes.
2: O ang ato ang panglaban din ha sa mga baho-baho sa ilok, sa mga baho-baho sa kalawasan, ang atong Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, ingon diri o helps prevent early sign of skin aging.
2: Yes. So, di ba kapag ka naga, usually sa mga babae ni siya, Double B,
3: yeah,
2: kapag ka nag-edad na manggol ang mga kababaihan.
3: Mga wrinkles, oh, wrinkles.
2: Sa kilid sa mata, nag-action na siya ng wrinkles. Kana,
3: kana conuts.
2: Nag-kun-ot-kun o mga conuts. Kana. Binindot niya nga to ang Santon Plus Herbal Soap kaya nag-tight siya sa imuang skin.
3: Sa lalaki, pwede ni siya.
2: Pwede ko, o yun.
3: Basta dili na madala mo, reklamo ng sabon ba?
2: Lili, oy. Basta kanin siya daw, Bobby, ang atang Santon Plus Herbal Soap, pampadungag sa kagwapo o sa kagwapa. O.
3: Dara, o.
2: Ipakita sa live, o. Ayun. Yes. Ang akong ginabuhol, ani daw, Bobby, para mas makatipid ko, ginatunga-tunga na ako siya.
3: Wow.
2: So, okay. Kung man na, kaupaton na ko na siya, B, dugay na siya mahilis. Basta dili, kanin mo siya i-expose sa kanang tubig.
3: Wow, kanindot.
2: Pag kanang paghumanin mong ligo, imo lang siyang ipadapling. Dili kay murag mababad sa tubig.
3: Oh, dili babad sa tubig.
2: Oh, ana lang. Pangkuan po din siya sa mga bugas-bugas biha, kung naki mga bugas-bugas din ha. The best kaayo ni ato ang Santon Plus Herbal Soap.
3: Yes.
2: Siyempre nga itong programa usab karon gipaluyuhan sa El Elyon na Shell Mobility Station. Double B, on sabay naa karon sa El Elyon.
3: Mang adlawa, magsugod ang ato ang 3 pesos discount.
2: Uy!
3: Sa kada tubil ninyo sa ato ang gasolina.
2: Mm-hmm.
3: Kada tubil ninyo gasolina, walay limit ni.
2: Alo?
3: Walay limit. Walay maximum, walay minimum.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so every liter ng inyong matubil na may 3 pesos discount basta membro ka or na kay Shell Asia app.
2: Oy, i-download sana ninyo mga Shell Asia app biha.
3: Yes.
2: Available ka na siya sa Play Store or Google Play. I-search lang Shell Asia app tapos pag mag-register ka, mangayo lang na siya sa imong updated na email address o
3: yes,
2: phone number.
3: Ayaw kalimot nga ang Shell Asia app, nag-offer na sila og SIR. Sa lang SIR?
2: Sa lang SIR.
3: Kuha na siya kanang ang sorry ha. Kanang S scholarship.
2: Uy.
3: Oh. Basta ma-detect gani sa system nga loyal ka sa Shell o mm-hmm, sige nimo pakargahan ang imuhang Shell Asia app, mm-hmm, ang system na mismo or ang Shell na mismo mo notify nga either membro sa inyong family pag umangko nimo or ang member mismo gyud ang tagaan nila og scholarship.
2: Uy, nindot kayo na uy.
3: Unya, kanang I is insurance.
2: Insurance.
3: Unsay may tabo nimo sa highway, basta kay kuan ka, kanang loyal ka sa Shell, sige nimo pakasudlan ang imong app.
2: Mm-hmm.
3: Okay, imuhang card. So, eligible ka sa atong insurance.
2: Uy, unsay
3: and of course,
2: R?
3: Ang ikatulo, ang R. Ayaw kalimot nga ang reward.
2: Yes.
3: So, kanang inyong mga app din ha, mga katropa, kuha ninyo na, ikanang si tawag anang i-explore. Kay mura na siya o kanang mga sikat karon nga mga online nga mga platform nga mga
2: mm-mm,
3: shopping.
2: Yes.
3: So naay mga kuha niya mga
2: equivalent points.
3: Item?
2: Mga items. Oh, ay na ba?
3: Oh, na,
2: so in exchange for points, pwede kang mag-claim og mga items.
3: Yes.
2: Ay oy.
3: Dili na naman o, pwede po ninyo ipalit sa tong Shell Select o pwede po ninyo i tubig.
2: Yes. O, isa ko sa mga naka-avail ang B. Kapag ka loyal ka sa Shell, sa El Ilion Shell Mobility Station, gamit ang imuhang application.
3: Yes.
2: Every time mapag-gasolina ka, pa-change oil ka, or magpalit ka sa Shell Select, pakita gini mo ang imuhang Shell, Shell Asia app. Kika na mga points ni mo magamit kina ni mo in the near
3: it
2: future.
3: Try, bebe. Kaya mga ito magka dito, magabiyahe magkano.
2: Mm-hmm.
3: Kabalok ka, basta naka-Shell Asia app. Unlimited ka dito sa lounge sa airport.
2: Ay, mao? Mao ba? Ay, nindot nga. Ganahan ko, ana.
3: Unli na siya dito.
2: Ala ka, nindot, ana. O, daghan ka siya benefits, biha. I-explore lang ninyo ang app. Daghan kayo dito, makitaan ninyo dito kung kanong lang yung mga time, pagbasa-basahan ninyo ng sulod ang Shell Asia app.
3: Yes.
2: Makitaan ninyo kung unsa yung mga benefits as a member. Kanang naakay app mismo og dito ka nagapagasolina.
3: Yes.
2: Sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, anong tana diria? What if daw na ay ginataguan sa imuha imong partner? So, since wala man kay partner, Double B, kung na lang, assuming na lang kunuhay na what if na kay partner? Unya, mabalaan ni mo nga na di siya gitaguan sa imo.
1: Minot-mot na to!
3: Unsa man akong buhaton, ana, ang pangutana? Una na akong pangutan, anong gitago man ni mo sa ako,
2: Yoy.
3: Siguro, kanang depende po na sa unsa gitago, no? Pero ang big question din na, nganong nagtago man ka?
2: Diba, isip ko sa ka-partner, Double B, deserve ni mo, napabaloon ka sa tanan-kanan.
3: Of course. Isang pagbaho sa imong ilok, kaya wag ka ka panabon ng herbal soap nga sangton.
2: Oy!
3: Dapat magsaba, jug ka, baho rabat jug ang ilok, B.
2: My God! Hindi pa ka mag...
3: Ay, tabala ka, basta gugma, okay na kina.
2: Di ba ka ma-turn off? Ano, yung partner mo, bahog ilo.
3: Ma-turn off good?
2: Maka-turn off man.
3: Isa ka nang walay baho, pero ka nang mag-wet. Turn off. Maka-turn off na siya. Panabon na git mo.
2: Sana all nag-wet.
3: Bitaw. So, mo dyan ang mga bitis na ayaw pag-tago kay usa sa mga hinungdan nga nung magkuba ang pagsalig sa usag-usa ka na mag-tago.
2: True, good na siya. May gabi po, si Oni Chan Chui, halataas mo na ikagbuhok, Cindy.
3: Yeah. Wapa kayo na si Cindy din sa personal. Ha?
2: Charon.
3: Swerte kayo ang kuwan ni Oy.
2: Ang
3: naka, kuwan,
2: ang nakasalo. Ang nakabunot.
3: Nakabunot.
2: Swerte kayong nakabunot. Pag-abot sa balagi, malas. Hi, Kang June V. Commission. May gabi. Oy, si manager. Nagtanong si manager sa ito ang live garon.
3: Hi, manager. May gabi.
2: Basin na pa na siya mga tinaguan ng cake.
3: Happy dito. Birthday to you.
2: Happy birthday! Belated happy birthday kang Sarge Echo Lima.
3: Happy birthday din ha. Sarge.
2: Sa mga nag-birthday, bitaw po no, happy birthday sa inyo, ha?
3: Yes.
2: What's your invitation, Double B?
3: Yeah. Happy birthday! Kira, layo-layo man sa ito. Balibad naman yung pag-imbitar ko ato.
2: Inoon. Pero ka ng mga dris, dool-dool lang balik. Kaysa malay-balay. Basta na iganahan, mag-imbitan
3: din. Ang ako lang yung kuan ng dris, kanilag yun si katropang Jonathan Lesoriano.
2: Wow!
3: Why pagkapas mong mahitabo?
2: Wag yun. Sa isa ka-adlaw, kaduhagin na siya sa amot, kaduha, katulogin na siya makikuan.
3: Kanya, ang nindot pa kay libre pag yun.
2: Correct. Lahirag yun si katropang Jonathan. No? Pero bitaw, balikan na ito ang Sir BB question, ha? May gabi, EDI, kang BB Hinaro Kalapan.
3: May gabi.
2: Ano siyang okay na sa ko, Abi? Ako di ko magreklamo sa kong partner. Di ka gareklamo kung nagitaguan siya. Pero isip po sa ka-partner, Double B, dakong disrespect yun na siya.
3: Pwede man nga, di ka magreklamo. Pero nagyapon ang big question sa imo huna-huna, no?
2: Why, why?
3: Kana bang, as respect unta, respeto nga, kwan. So, kanang, ayaw na pagtago. Ibuhagay na diha. Kay para nga, nakadepende na lang sa imong partner o ikaw mismo. Kung dawaton ba ni mo, dili.
2: Na ako'y kaila din hiya, Double B, nga. Lahi po ng iyang sitwasyon. Ang atong Sir BB question, nag-ingon na, what if, na ginataguan ng imong partner, kaning iyahang sitwasyon, what if gitaguan ka sa imong partner?
3: Gitaguan ka?
2: Dili gusto ning babae nga, mabalaan sa iyang pamilya nga sila di ay.
3: Murag nakita, nakita na.
2: So murag, technically speaking, ginataguan siya sa iyahang friends, sa mga family members. Dili siya gusto nga makabalo sila nga na sila'y relasyon.
3: Unang-una, para sa ako. Unang-una, kana kung nagkasinabot mo duha ana nga sitwasyon, okay ra na siya. Basta kay nasabtan po sa usak sa imong partner, nganong kinahanglan nato na itago.
2: Uy. WWB, sa imuhang kabahin daw ko, no, kapag ka Sabado Domingo, bawal siya mag-chat.
3: Bawal mag?
2: Bawal siya i-chat. Limbawa, ako. Oh. Ako. Kitang duha, uyab. Char. Char ha. Kaming WWB, example lang, uyab me. Unya, inanti ka nga, kanang may loves, baby loves. Ayaw ko i-chat kapag ka Sabado o Domingo.
3: Kaya nga naman, unsa yung rason?
2: Limbawa, single mom ko. Makitaan sa kong anak.
3: Unsa may rason nga makitaan sa kong anak, sa imong anak nga andam man pug ko magpakapapa ng imong anak.
2: Oy. Kuan, dili pa ready ang yang reason is dili pa ready ang ako ang anak nga makabalo about sa to ang relasyon. Ang akong anak is let's say 10 years old.
3: 10 years old. Okay, so dili ka gusto makabalo imong anak. Okay.
2: So ayaw ko i-chat og Sabado Domingo ha, please lang.
3: Kung ako uyab, palitan na itong simpon na imong anak.
2: Ay, pasabi. Kasi. Ano itong buhat ng double beat? Ah, ito nang i-drama ang tanan.
3: Oh, sige. Sige. Largets. Sige.
2: Larga.
3: Camera. Action!
2: Action. Bibi Labs, kabalo ka.
3: Yes, Bibi Labs.
2: Palangga, Ketika. Pero, pagka Sabado Domingo, Baby Labs, buhangyo ko ha nga. Ayaw ko i-chat, Baby Labs. Okay ba? Ayaw ko i-chat.
3: Nga naman.
2: Dili ko gusto nga makabasa akong anak.
3: Ha? Pilang na edad, anay. Imong anak nga, mura magyapon, mahitabuan na, maako magyapon ng anak.
2: Kuan, maabot na gyapon talin ha. Baby Jaw, paliho ko itag do ako nuning kuan, be. Itag niya akong ginipanungong dungugan.
3: Ah, sige.
2: Itag ha, itag, para makabalo siya.
3: Oh, sige.
2: Paliho ko tag.
3: Oh, Largets.
2: Nagdrama mi ni Double B, paminawa. So, ani, Baby Labs, ayaw kong i-chat pag Sabado Domingo kay... Basahan sa kong anak.
3: Sabi niya nga, simple naman ko ng problema ha. Oy, pwede man ka maka-explain sa imong anak nga. Pwede man ka maka-explain ko sa imong anak nga. Si Papa Manilang ka. You're coming, Papa. Your future, Papa.
2: Dili lagi pwede. Unya, ayaw pag-post-post ang picture na to ha? Sa ha? Social media.
3: Unsa nga, dili lugar ka mo sagot na proud man kayo sa imo?
2: Dili pa ko ready. Hindi ko ganahan.
3: Unsa man ning relasyon ani nga?
2: Dili ko ganahan. Dili ko gusto makabalo akong pamilya nga kita. Kakuan pa ko baga. Dili man sa imong.
3: Dapat makabalo imong pamilya kay para makabalo po ko madawat pa po ko nila as ilang umagad.
2: Bala ka man good ko kay dili pa sila ready para sa kuha.
3: Oh my God, ako ready na kay ko. Nya ikaw dili ka ready. Unsa man ni diay?
2: Kuan lang. Sige lang kay maabot lang panahon masabtan nagyapon pero sa karon itago lang sa nato tong relasyon.
3: Oh my God. Hantod ka no sa man pud ma ingon ani, hantod ka no sa man ni.
2: Kuhan ka nang basta. Ayaw lang esa ha para masa ko. Ay basta ayaw lang sa basta ha paminaw Sabado Domingo ayaw gigo i-chat ha.
3: Sumuko pud ana oy nga kana ra ba untay time nato i-chat kay wa tay mga trabaho.
2: Kurik. Nya karon kay na double B. Ang nahitabo is, feeling na ako, gina-restrict siya pagka Friday night.
3: Sabong ka, ana. Uy!
2: Gina-restrict siya dito sa messenger. So, nag-message ang guy, kay kaning guy, nag-overthink na. Ala, grabing chismis, di ba? Nag-overthink na ning guy, so nag-chat siya Friday night up until kadla, ha? Nahubog na siya double B, kay nag-overthink na siya, kay wala na siya ginapansin sa babae. Yeah, here comes the story, Double B. Ang babae is naglaag somewhere in a very popular nga tourist spot diri sa Bukidnon. Naglaag siya and then naay na-capture nga lalaki sa iyang likod na ingon siya stranger lang daw. So it just so happened na nag-picture taking siya, nakuha lang gid niya sa likod. So nya pagkauman karong giblur nya. Ang yang caption is niingon daw ang guy nga, "Miss guapa ka, ayo ka."
3: Oh God.
2: So technically speaking, mas gina-flex pa niya ang ubang tao, ubang lalaki kaysa sa iyang sariling boyfriend.
3: Tempa. Ako'y pangutana na. Unsay trabaho sa babae?
2: Ah, kana din ako nakoy saba.
3: Ah, dili na basta sige. Nagtrabaho ang babae.
2: Oh, nagtrabaho ang babae.
3: Unya di op sa badog Domingo.
2: Kuan ni siya sa karon nakabakasyon.
3: Nakabakasyon. Okay. Pero na siya di op sa badog Domingo.
2: I think for OFW.
3: Pila ka book iyang anak?
2: Duha tulo.
3: Pero okay naman siguro kung mayon lang kang hindi kang mutsat, pero pag imong i-restrict, medyo lahi na siya nga istorya.
2: Restricted eh. Kabala mo siya nga restricted. Kay, oh, pag imuhang tanaon,
3: di ka makachat.
2: Makachat ka. Unfortunately, delivered lang siya, pero hindi siya mabasahan.
3: Yes.
2: Dili po hindi mo makita nga online siya. Kung baga naka-hide lang yung status eh.
3: Oh, kung ako'y lalaki, ana, undangon ko na na, oy. Ano? Unsa may lalaki, ani? Kwartahan lalaki, ani?
2: May kaya. Pero double me, ato na siyang tiwasan niya.
3: Okay. Nanginit, takot-takot mo na.
2: Ingna siya, ha? Sige lang, ako sa siya niikuan. Ako na siyang, ato pag umang sa pipila ka mga pahinom double me, ato na siyang isgutan. Siguro, instead of doing the live putahe confession, ato na isgutan.
3: Okay.
2: Nindot ka niya siyang,
3: Murad, maka-intriga ba? Kana bang, anyway, sa kadaghan ng mga tao karon naagin ng mga inunan ng sitwasyon.
2: Naminaw siya, Double B.
3: Naminaw siya. Oy, my
2: bulag, baby, oh. Brad. Bulag kayo siya sa katotohanan.
3: Dapat makamata ka.
2: Pamatahon na to niya siya karon. Oh. Sa pagbalik po sa mga programa, taon-taon ato ang Putahe Confession Live, among hisgutan ni Double B.
3: Yes.
2: Kining problema sa among atangi. Usa. Atangi. O, ang problema sa among usa kakaila, nga grabe katanga sa gugma.
3: O, ako kailan, ha? Kailan mo, ani?
2: Murag kailagid ka, ani. Kanya, karon, okay. Double B, tabangan nato ni siya nga makakita og someone on air.
3: Yes. Kanang tinud-anay na.
2: Oh yes. Sa pagbalik po once again.
3: Sa pagbalik na sa Putahe sa Gabi.

0: alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo sa usa ka gabii nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa Putahe Confession.
1: Yes.
0: Nagiduot ba? Kinatong programa B, atong Putahe Confession, gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. And of course, available na kana siya sa mga doon ng butika sa inyong mga lugar. For tonight, Double B.
1: Yes.
0: Atong hisgutan ang kaagi sa Osaka, amigo. Real life story gina siya, Double B.
1: Oh my God.
0: And by the way, B, rated SPG po nga ang programa ko ng gabi una ay hatapadayin sa unahan. Once again, sa mga ginikanan nga naminaw karon, ang atong istorya sa Putahe Confession, a little bit sensitive. So, hangyo mi gamay sa inyo, ako muna i-explain sa mga kabataan. Kay basig na amin may istorya ng mga butang na dili sila ganahan, ma-question ming Double B.
1: Yes, dili po dapat madungog nila.
0: Mm-hmm. Yun. So, wait lang sa Double B. Atos ang i-introduce daan ang atuang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo! Apriso ka!
2: Six one. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Double B ang atong istorya karong gabi una. Kaagi ni siya sa ato ang maingon po na ako siguro nga atong kaila, no?
1: Amigo.
0: Di lang gipod na mo pangalan ni Shabby kay Moraga. Lisod po kayo, ma-reveal po ng iyahang pagkatao dili sa ito ang programa. Basig unya uroy, huwag ganang kita pa'y kulatahon ani magkita mi. Pero ang story ani Double B is ingon ani. Kani siya nga lalaki, itago na ito sa ngalang Junjun.
1: Ay, Junjun.
0: Si Junjun, usa ka lover boy. May gugmaon kini siya Double B niya. Si Junjun, kanagong pag maabot sa yang life ang kanang gugma nga may it be tinuuray or dili, grabe gina siya kaseryoso. Og, pag-abot sa gugma Double B, gina siya gusto nga naasay kahati.
1: Siyempre naman.
0: Oo. Oh. Unya, kanang gamay nga bikil ani Double B, like, sa example na siya makitaan nga naasay ka-chat nga lain nga medyo lain og intensyon, magselos gyud si lover boy. No?
1: Okay.
0: Seryoso gyud si lover boy, which is totally nga masabtan gyud pod nimo tungod kay kung makita gyud pod nimo ang the way mo chat pod si girl sa lain is questionably gyud pod. Now here comes the story Double B nga. Katong akong na mention sa imo kaganina, wa mo gutay text line.
2: Ma-prisa ka.
1: Oy, ikaw na lang di sa live, i-chat na lang.
0: Oh, pwede mo
1: mag-comment.
0: Oh, comment po tayo sa live na ito.
1: Comment mo sa live, ha?
0: Tinood gina siya nga istorya, guys. Wala lang ako nigibasa kay naman si Double B. So, amon gina siya nga isigutan diri kay madugo gina siya.
1: Yes.
0: Kailangan gina siya isigutan Double B kay ang ako ang amigo karon murag tagilid.
1: Dili man sad sa ingon nga nakimaritista pero gusto kang makatabang.
0: Correct, correct. So, karon Double B, ang nahitabuan ni ako ang amigo, nakauyab siya, I would say a month after mag 1 month na sila or murag lagpas na sila 1 month siguro.
1: Okay.
0: Basta kay nakauyab siya and he's so happy kay syempre for how many years nga single siya, finally na nagud siya nauyab.
1: Na siya kadol-kadol.
0: Wala siya nag-matter Double B tungod kay ang iyang nauyab is single mom.
1: Yes.
0: Og niya pabita
1: willing man tayo question sa single mom.
0: Wala oy.
1: Yes.
0: Ang iya is willing na siya nga mahimong second dad, ana. Yes. Dawat niya kung unsay naa sa babae. O unsay naa o unsay wala.
1: Correct.
0: Karon Double B, it just so happened na kaning si girl nagahangyo lagi siya Double B nga ingon ani ang nahitabo. B. Ayaw gud ba ako i-chat pag Sabado Domingo ha?
1: Ha? Bili. Ganun man.
0: Basta lang. Kanang

0: Wala akong pamilya nga. Buyab-buyab na ko. Basta dili pa ko ready. Dili pa.
1: Unsa man, kuan pa ka? Duha-duha pa ka sa ako? O...
0: Ha?
1: Unsa man, duha-duha pa ka? O unsa man? Kaya ako, pininood ako sa imo. Basta nagtuo ka nga. Kanang gabinuan ko, gusto ra ko kuan-kuan din na. Pero gusto d'yo ko, tinood ko ni. Hindi ko pakasal eh. Pakasal ta dayon.
0: Unsa? Kasalagat?
1: Okay, siyempre. Pero akong question, anong dili ka mo sugot nga mag-chat ko sa Badog Domingo? Laina po na na, ay kana naman panahon ko natugod.
0: Kuan lagi, kaning ang mga bata ba? Dili pa ko ready good nga makabalo akong mga anak nga. Uyab-uyab na ko. Basi manggod, kung dili pa sila ready po para sa kunya. Mi, ako ang pamilya. Dili pa ko ready nga makabalo sila, Mi.
1: Ingon na nagit kalisod imong pamilya, Bi. Ingon na nagit kalisod sila explainan nga nakakita ng kag-willing mo atiman sa imo o sa imong mga anak. Bi, man siguro na lisod, Bi. Siyempre, mas malipay pa na sila nga na imo dawat sa imo, ha, na imo, imo. Wala mo kung ingon nga sa pupuhon, di ka, kanang
0: tama sa usa na sa pupo
1: ila kanang wala ko nag-ingon Bi nga kanang magpasalamat ka sa kuha kay gidawat ka bisag ingon na imong kahimtang gidawat ka as normal Bi ana lang
0: uy ambot
1: sa higugma ko
0: saon man ni ha basta kay sige lang hinay-hinayon lang sa nako
1: sige pangutan-an ti ka hantod kanus aman ta ingon ani
0: Tagay lang sa siguro kung kaming panahon.
1: Basin ba yao, kuan ha? Basin ba yao, nakikitaguan sa kuha?
0: Kay... Wala, uy. Wala kong kitaguan sa imo, ha?
1: Bili mo ko nung upad sa ito. Talagsar, kaya ni may tab, ambot lang.
0: Grabe, big deal, mampug kayo na sa imo. Wala na yung kitaguan sa imo.
1: Adili man, kay, siyempre, sakit po biya sa kong buot nga. Tagaan ko ni mong i-restrict ko ni mong sa Badog Domingo. Kabalo biya ka nga, ikaw ragin akong kalipay. Ikaw ra akong kusog.
0: Sige lang kay Lunes mag-chat. Mangkunin mo Lunes. Eh, sabta lang sa good ko. Kay lalong kay ni ako ang dili na ako maingon-ingon sa imo. Ang tinuod niya rason.
1: Sige, din ako gusto nga maglalis patani. Kay kapalo ko, basi mo sangko pata sa magbulag patani. Maglalis ta. Sige, taga-antik kasi mong gusto.
0: Salamat kay B. Karon double B, ang nahitabo is, okay na. Si Guy, nisugot na nga dili mo chat og Sabado Domingo, so luoy kay ni si Guy. Luoy kay ni si Jun. Karon double B ang hitabo kay nilaag og usa ka favorite na tourist spot si girl. Karon na ay na capture sa likod nga usa ka lalaki nga stranger lang gud pod didto. And it just so happened na niingon ko ning stranger guy nga ma'am, gwapa kay ka. So, si girl, nag-selfie with the guy, tapos gi-post sa social media, o iyang gi-caption dito nga, kaning guy daw, lagi ko na ni-appreciate ko na siyang kagwapa, di si Jun, nasakitan. Karon si Jun, nag-run sa messenger, iwing na ni double B ang nahitabo. Nga nang big deal mangin kay sa imo nga nag-post-post ko ato nga wa mangay ko ka ila ato.
1: So magutoy, di ko magsilos nga may man imong pusing-pusing dito pagwapo pagkagbayo unya pusing ka dito unya gingnan ka nga gwapa kay ka ingon ana di ka unya ako tagu-taguan pa ko nimo sa Badog Domingo ha. Di pa ko nimo patsaton yan. Naglaag man di ka di ay.
0: Grabe big deal gyud pud kay sa imo ang mga post. Post ra man gud to.
1: Siyempre, be. Uyab ta. Nga, duulan kag laki, ingon ana dayon ko.
0: Wala kay salig sa kuha?
1: Adili man nga wa koy salig sa imo ha, pero siyempre, sabta pud ko na koy gibati sa imo.
0: Ako na ganing gi-cover gani ang naong gani wala gyud akong gipakita sa social media. Ako ra gito siyang gibutangan og ganang gi-blur na ako para
1: makita. Bisan na bi, ikaw uyab ta, ako kapila ko. Ikaw kapila na kapila ko nimo gi-post ha? Wala ko kita bi, wa ko kita.
0: Kamalo ka kapoy na gud kaayo ay.
1: Sige, balak ka.
0: Ikapoy na siya kung ingon na ani, awan, nakabalo na noon sila tanan nga, uyab na ita.
1: Wala man. Messenger naman eh, nanong makabalo man sila nga, kuan, messenger naman taga, kuan. Kamas, ugi public ni mo ni.
0: Wala man, ako alang unta nga, nanong na nakabalo nga, kita. Nga karon, puspos ko, nga kasuko ka, big deal kay sa imo, kapoy!

0: ingon.
1: Be, wala. Maski ako ni, respeto ko sa imong ingon. Nga dili na ako ni istorya-istorya, maski kinsa. Wala dyan ako nagibuhat. Masin, ikaw.
0: Paitaan yun. Unyang karong double B, ang nahitabo is, si Guy, niadto siya sa balay sa iyang kaila.
1: Oh my God.
0: Alaunas kadlaw.
1: Alaunas sa kadlaw.
0: Alaunas namukaw, buntag. Oh, namukaw si Junjun. Oh.
1: Oh. Tok tok.
0: Namuk
1: tok tok effect.
0: Tok tok.
1: Ayun.
0: Oh, sige. Sige. Ahaw ng technician.
1: Ayun.
0: Saman ron. Uy, sa'yo pa man ka eh. Kisama na, oy.
1: Si Junjun ni.
0: Ay. Hala, si Junjun na! Sabi! Ano tayo pa, anong sa'yo man kayo? Wait lang, ha? Ako sa kabrihan, ha? Ah! Jun!
1: Ako ganini, no?
0: Ay, sa'yo, ha? Mani mo, Jun, oy! Nadadapagid ka, og tanduay, tandayay 69!
1: Wa ko'y tulog, oy!
0: Wa kay tulog. Jun, dayon sa, Jun! Buang nga, Jun, oy! Dayon sa, Jun, dayon sa.
1: Sige.
0: Dayon. Ano sa'yo problema mo na to?
1: Ang ako magong... Uy, uyab.
2: Saan na kuwan na? So na, takaya lang kung senaryo. Tuloy. Uy.
0: Pina-abrap ni... So nabasahan ako ang imo ang iyang chat. O, na iyang mang ipabasa sa ko ang iyang chat, mang good double B.
1: Basahara ko ni... Kung ano, chat sa kong uyab. Oh, lipay ba ko kay naka-uyab na ko ni. Mahal ako ni siyang maayos.
0: Tubi? Ay, hala, waka reply do.
1: What din, nag-reply di eh?
0: Wala bang ka-reply eh. Balita na ako sa imo ha, Jun. Murag, 1 week naman daw kuno kang walay tulog. Tinuod to.
1: Ang ganino nga nangangin na lang ko direk silingan kay maroon po ni sila katulog.
0: Damay-damay lugar.
1: Pero mo dyan akong problema ron. Mga mari, oy. Kung saan man niya akong ilan nga babae, oy nga. Kaman. Sabot, di ko kasabot. Ani, yung relasyon na ni.
0: Matay, Jun. Ingon imong mama, Jun. 1 week na daw kuno kang walay tarong-tarong, walay tarong kaon. 1 week na daw kuno kang sigigla-la aning tandayay 69. Unya, 1 week na daw kuno kang namayat baya ka, Jun, ay.
1: Mola na ni balaan sa akong mama. Pero napa be, anak.
0: Nya, dabi basahan ako ni mga chat, ha? Uy! Delivered raman ni. Wa man ka reply eh.
1: Unsa may buot pasabot ana Marie Mads nga i-delivered raman niya. Wa man nabasa. Murag wala na nabasa Mads ba? Unsa may buot pasabot ana Mads?
0: Ang giingon ni mo sa ko ah. Ang gihangyo din niya nga kuan lagi. Ayaw daw kuno siya i-chat og Sabado Domingo. Pero
1: wala man nabasa. Unsa man nag-restrict ko ana?
0: Tay pasagid bi Jun. Murag kaning imo ang istorya bito Jun ba? Murag something nay mali aning imong partner Jun ba? Nabi ako sang i-analyze gamay imong text ha. Dela. I-scroll nako. Wala ko nakikuan diri Jun na kadiri lang Jun.
1: Gamitig AI kay aron ma-analyze na diya.
0: Daw bi Jun. Wala ba ka nagduda nga nailain ni imuhang partner dyan? Yung mang tipong ikaw ang kasama sa Lunes hanggang Biyernes. Tapos pagka Sabado, iba ang kasama. Iba ang kangiti.
1: Wala mo kung nagdautan sa akong uyab good matski. Siyempre, nagsalig ko, gimahal na ko, gigugman ako. Hmm. Muna nga, ako, kuha na tiyo ko, pero sa iyo nani kung na, muna karoon, ano, laban tanduay na ginigit. Pero, kana ba? Unsa ka na ba? Ako, di ko kahuna-huna magudog. Ako, kay ako, ipaglabang ina ko siya kinahigog, ma'am, diyo ko siya, yun.
0: Naoy. Jun, may ingon ani, Jun, ako sa tinood lang, Jun. Turn off, gini. Grabe, kika turn off ning imuhang, kung ako ang lalaki, Jun, kung ako ikaw, Jun, biyaan ko ni.
1: Oh my God.
0: Nilimang ko ni siya. Ako babae ko Jun. Oh, kaning ingon ani nagpost-post siya dito. Naglaag siya somewhere in ako inganlan. Naglaag siya dito somewhere inya gi-post niya ang lalaki. This is already a disrespect sa imo ha Jun. Pero ganong bulag gyapon ka sa kamaturan nganong love gyapon ni mo siya Jun. Kung saan imo mahalon imong kaugalingon Jun. Ha? Kay og nimo pa, love gihapon nimo siya maski ginabinuangan na ka, maski pag gusto niya nga itago niya ang inyohang relasyon sa tibuok pamilya, di siya gusto nga makabalo ang tibuok, tibuok kalibutan nga kamong duha. Di siya gusto nga i-chatin mo siya Sabado Domingo. John, pagmata. Ano man ka?
1: Pagmata na John.
0: Mata na John. Ha? John, naana si Double B John o, andam gid kay mi John nga muhatag sa imo. Nanaghan atong viewers Double B. Murag palakpakan nato si Double B. Grabe na kayo. Nayon lang si Double B.
2: Kailan na natong viewers.
0: Daghan kayo. Double B. So Double B, inganing naitabo, tungod adto nga hangyo sa babae. Pero naay gishare nga usa ka intimate na secret si Junjun.
1: Oh my God. Unsa man nga intimate.
0: Kanidong si girl. Okay ra. Wala ko yung laing ikuan ha. Wala ko yung mention pangalan ha. Naranasa ihag makabalog si Zang. Gisugo niya si Junjun nga papalito ng Turbo Man Enhancer. Kay... matay. Kung kaya, agresibo kay si girl. Hindi niya kaya na hindi maka-anim, makapito. Sa isang round, double game. O, yun ay tinespid yun niya, guys.
1: Oh, so, yung mga namino din ang karoon. Yanik XFM si Junjun.
0: Yes, yanik XFM si Junjun.
1: Nagpalit Turbo.
0: Nagpalit siya og Turbo Man Enhancer. Kay, nihangyo daw ko na si girl nga papalitun. Tungod kay, gusto po daw ko na siya nga maka-experience sa kusog. Karon si Junjun nga, tubulbin! Si Junjun, si Junjun, dili niya kaya ang unom, dili niya kaya ang upat, lima, unom. Kay, ikatulo pa lang daw gani, double bing, nang hapdos na nukong niya, kutu-kutu.
1: Pero, nakaturbo siya.
0: At doon nga tayo, wala pa siya nagturbo. Wala po siya nakaturbo adto kay it just so happened na nahutdan mix tax diri sa XFM bukid noon diri sa second floor. Nagkabuang among manager og order sa taas kay nahutdan gid mi. Oh yeah. Karon pag order mo na gihatag na namo. So before pa adto nakainom siya og turbo, ikatulo lagi daw kuno nga round nang hapdos na daw kuno yang kutu-kutu.
1: Nang aslom. Aslom na.
0: Gishare na niya sa ko, double B, alas stress sa kadlaon, katugon na kay ko.
1: Luyo sa kuan. Tanday 69.
0: Si kanisi girl is very aggressive.
1: Pero for me, kung yung anak John, ako direct as lalaki John. Ha, dili na normal.
0: Ha?
1: Dili na normal ng yung anak.
0: Bibi siya ka tubig!
1: Dili na normal nga. Kuan sa relasyon kanang
0: kanang murag lahiyang tuyo ba
1: kanang unsa man kanang always nimo siya gina-providean mga daw mangayo siya.
0: No, si Junjun is always masinabdanon, like grabe pud ka gentleman. Abri hipod
1: Jun. Ito, 21 million viewers dia.
0: Oh, di ba? Sige. Sige, padayon daw bigay mula ala sa kong tubig.
1: Oh, kanang dili siya normal nga kanang ingunana nga mao gi magpakita og initiative or makita kanang magpakita og motibo na ingunana kay kita pod mga lalaki kuan ra pod biya ta kanang neutral.
0: Mm-hmm.
1: Neutral dili po nang ingo nga hinigal. Diba?
0: Pila na kusog sa laki.
1: Pila na may kusog na mo tao.
0: Maubit ang giingnan nga mag-Turbo Man Enhancer kay para kusgan.
1: Correct.
0: Nya, dobi karon double being ato ang nahitabo. So, si girl is very aggressive when it comes to ana-ana. Karon, di nangitag paagi ni si Junjun. Kasi Junjun Mangul is very giving, very understanding. Kumbaga, sa hangyo lang daan ni girl na katong mo lagi extra nga itago ang relasyon, is gisabot niya, maskin pagkabalo na siya at the back of his mind, kabalo na good siya double B nga, murag na is something off.
1: Correct.
0: sa babae. Pero gi-ignore niya double B kay higugmaan lagi daw siya.
1: Ana magid may mga lalaki bibi. Isang pag-unsay mga lapses basta babae ganina bisag unsa pa mga lapses din na kaya gina mo lang itungan.
0: Ooh.
1: Pero pag mabot na gid pud ang point nga John, mo lang yun ni John. Pag mabot gani pud ang point nga kanang Murag turning point ni mo nga, murag di na gini mo makaya, mo buhagay na na. Mura na siya dam dyan. Mm. Ang dam ba? Tubig nga. Gisapong. Karon pag di, mo buto kay na dyan, kay tungod na si mong kaulit, ana. Mm. I tell you, dakog damage.
0: Dakog damage. Mm. Mura na siya ka ng Sawaga River.
1: Sawaga River. Oh. Murag katong baha kagahapon dito sa Luyos Mercado.
0: Oh, true. Oh.
1: So, ayaw pa buta. Para sa ako ha, ayaw pa buta nga. Kanang maguba ang imong pagkatao tungod ana niya.
0: Ako na siyang giinandaan, double binga. Ayaw na i-stop ang imong level dito sa yung level sa babae. Yes. Tungod kay, the more na imong i-baby si girl, regarding sa iyong mga hangyo-hangyo ingon ana, the more na imo siyang ginatolerate siyang gusto. And that is not love.
1: Yes.
0: That is being selfish na.
1: Yes. Na.
0: Oh. So, join?
1: Ayaw kay palabi o ka ng kuha niya. Bago pagid mo, wala pa ka kasi natin niya.
0: Lagi.
1: Asa ni mo siya na ilhan.
0: Oo. Oh.
1: Kana, mo man ang pinaka the best nga kuha ba nga. Tanaw ni mo siya, asa siya ni mo na ilhan o sa iyahang background.
0: Siguro ang kanil si Junjun Magod, siguro sa ko ang murag assessment sa iya. Oh, nanay mga assessment ha. Ang tanaw mong guna ko sa iya, Double B, is he is trying to save the relationship. Kay siguro ka ng murag sa kauhaw ba nga for the longest time na naging single siya, for how many years na naging single siya, and of course na siya sa edad na kanang edad good nato, Double B, kay edad naman good nato ni.
1: Yes,
0: so na siya ana nga mga edad na gusto niya nga mag-settle down na unta siya. Unfortunately, while saving the relationship, murag lahi ang padulungan eh. Oh, in love manggood siya, so murag nakita po niya nga murag he's not getting something in return.
1: Ang nakita mo po na na, Bibi, sa side po sa babae, murag nagsalik po ng babae nga, dali, isang lambing ko rin na si Junjun.
0: Oh.
1: O, dali rin na siya maulian.
0: Ah, kay gugmaan mo ni sa ako.
1: Gugmaan mo na siya sa kuha. Sa lakto nga pagka-istorya, nga, gisakyan na po ng imong weakness. Hindi mo ba? Imong true. Weakness ba? Hindi, ako kay kagugma. Pero, tinuot, iputan na diyog ka.
0: Oh, murag, ginagamit mo ang aking kahinaan.
1: Oh, ana.
0: Diba? Eh,
1: siyempre.
0: Okay. Na kabalo mo ko siya, Juan nga. Whatever happens, ikaw gid ang magkanang, ano sa tawag, ano, maglambing.
1: Yes.
0: O, ikaw, ano sa term, ano, dito sa bukid nun? Na ay term, ano, dito sa bukid nun, ikaw ang mag, basta maglambing, something, kalimot ko.
1: Ikaw manuyo.
0: Dabi? Ikaw ang mamuyok.
1: Mamuyok.
0: Oh, ikaw ang mamuyok sa iya.
1: Ayaw na, Jun.
0: Gingnan ako siya, Double B, na at this time, kay murag wala mag-yun, murag lahi mag-yun ang tumong sa babae. Ikaw na, paghilom na, ayaw nag-reply. Ayaw na pag-reach out. Kaya nag-reach out, mag-yun siya, Double B. He's trying to check ba na, kumusta na niya. Siya na nag-sorry, instead of sala sa babae, nag-sorry siya in behalf sa babae. Kanang ginasalo niya ang sala sa babae.
1: Kanang Jun. Parehas manta kanang layo dugay kita ako dugay kiko nakarelasyon nakakitag ka relasyon na
0: hangtod karon wa pagyapon
1: pero kanang ayaw ibutang imong kaugalingon sa alanganin mura jud na kay kanabang lisod kayo ha? Ang importante mo din nga dili ikaw mismo ang mahurot na babibig.
0: Tinuod yun na siya. Hmm. Kay ug siya ang mahurot, delikado pud ni.
1: Delikado.
0: There was one time na ingon siya, nagkapoy nako. Oh, yeah, YouTube, pag-unong unang ingunana, Jun.
1: Kapila yung edad na rin niya?
0: Maroon kay edad dato ni siya, B.
1: Kana si Junjun.
0: Dili-dili, manghod. Manghod, no? Manghod pa di ay.
1: Ayaw, pataranta. Daghan pa kay mga babae. Di takabalo. Basi wala sa single mom imong swerte.
0: Basi nasa iring.
1: Na dito sa... Ow. Kana lang.
0: Watakabalo.
1: Watakabalo ba? Pero... Kung na makauyab magaling ka pero pagkahuman ikaw ang kaswalti. Kung may ngunjok ko, ayaw na lang yun. Kay, kanang kapoy kay mag-recover.
0: June, lalaki sa lalaki, paminawa si Double B, June.
1: Kapoy kay mag-recover. Nya, kaduha, daghan mabilar.
0: Kuri, damay mi.
1: Pero bitaw, willing me mo maminaw o as imuhang mga kaila willing man maminaw sa imo kay siyempre kung ingon ana imo ko di na po namo kay mo talikod. Pero sa lalaki pag ingon ana na gani ang sistema nga dili i-restrict na kag Sabado Domingo. Big question na kay na ikaduha magpost sa Facebook wala gani gi-post imong naong pero makapost og laing tao sa iyang wall
0: quick
1: big kuan na gina siya Anang pangutan ay ikadua, ikatulo. Walay single mom nga di malipay mo pakita o mupailan nga to silahang ginikanan nga mauni akong
0: true.
1: Ano man, ikaupat, wala po'y inahan nga kanang makauyab o lalaki o niya itago sa iyang anak na gustong mamahimon niyang amahan sa iyang anak.
0: Mo. Yun.
1: Munang imuhang i-analyze. Karun pa lang, i-analyze na kung ugma. Kung dili mo chat, pabayin na na.
0: Usik-usik ra kag data.
1: Usik-usik ra. Wa may problema na may free wifi.
0: Ah, wifi man siya. Usik-usik ra ka. Kakapoy. Manghubag ra na yung mga kumag-coach na at diha.
1: Oo, nga. Kakapoy, ana, mahurot imong savings, mahurot imong kuhan, mahurot kay ginasto.
0: At least kayo ka na, kung di na ka mo reply sa iya ha, mong God, June, di na magsakit imong kutukuto. Pero ang problema na ko, double B, kay na nakapalit naman good sa turbo man enhancer.
1: Ay! Naghanggada, John. Ayaw pag, kuan, kunin mo. Sus, ako nag-enjoy ko nga single ko.
0: True!
1: Pero wala ko nag-ingo nga, nag-enjoy ko ang mga butanga ha. Ako nangandoy, mag-udyapo ko, pero
0: oo.
1: Kanang, nagtrabaho mag ko, busy kay ko, na, so, muna akong ika-enjoy yan, pero kung ikaw, pangitag lain ay daghandi oy posible.
0: Mauman. Si lover boy gyud ng mga Jun-Jun ang name. Dobby. Si oy may gabi ida sa ko ang ato ang pads di ay na si Pads Donski Romeo. May gabi na sa imo abi salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live.
3: Thank you.
0: Si Marcy Magali may gabi. Oy, kani single pud ni siya o sa ni siya ka maestra? Dira sa may San Jose si Ma Maria Flor.
1: Ay, may gabi.
0: Si Mads pud nato ni.
1: Mads.
0: Ninang pud ni Karim.
1: Mads. So Mads ni siya. Mana ta ko nga single si Pads. Joke.
0: Oh, single si Pads. Guwapa kay ni siya in person.
1: Ah, okay. So
0: very beautiful in person.
1: Matens na, matens.
0: Single gihapon up until karon si Mads. Mads, Ma Maria Flor, may gabi din na si Muhammad. So I hope you're doing well.
1: Good evening, ma'am.
0: Good evening, ma'am.
1: Willing ko magpa-tutor.
0: Mapagmahal ni sa mga kabataan. She's an elementary teacher, so she loves kids very much.
1: Nakay-an, Lady Sel, isa katuig.
0: Hello, wow!
1: Joke lang.
0: Wow! Kalami. Kalami, anay, ingunaan na, uy. Balikan natin si Jun-Jun, ha? Nga to ang letter sender for tonight. Adri siya letter sender, kaya actually, iyan ang mag-chat sa ako. So, Jun, I hope nga from there nakakuha ka og mga pagtulunan. Kay sa imo sa iyang case, mag-double B's, grabe gid siya ka-lover boy to the point na kaya niyang tamakan ng iyahang kaugalingon. Mag-sorry siya sa lain para lang yun, or mag-sorry siya sa babae para lang yun nga maging okay po sila.
1: Kanang, ang ako lang, no, ikadugang Jun, ayaw i-degrade imong self. Butangi po og kanang presyo ba? Kanang, kung dili siya, oh, okay. Ano man, kinsa naman po ka nga ako ang, kinsa naman po ka nga akong antusan. Ano, ano mo yung self? Ayaw yun, ingon nga, ikuan gini mo, i-down ni mo, kay para lang yun nga, i-degrade gini mo, kay para lang yun nga, makuha ni mo siya. Ayaw.
0: Mag yun.
1: Eh, someday, makahunaw na siya nga, kanabitawang, gapunit siya og bato.
0: Ipupok siya ang ulo.
1: Nagpunit siya. Namunit siya og bulawan. Kaya binyag bulawan, pero bato di ay.
0: Alo. Naminaw gini si Jun-Jun.
1: Ha?
0: Naminaw gini siya. Huwag gini siya kasagang.
1: Ayaw, wadi o kuan imong kagalingon. Kanang wadi o kanang, kanang bitawang pag, kuan bitaw, bibi? Say, tawag na kanang, wala ni mo bili imong kagalingon ba?
0: Bitaw. Always kanang dapat na ibutang ang hindi mo worth imong kagalingon.
1: Ako, ingon ana, magawko dyan. Mga nakatawag niya pong kuaning bibi. Bibi Cindy. Katawag, magawko niya punta kay siyempre. Call a friend. Pero, human niya to, wala na po ba kay sus, kanang nakakaon na tagtagam.
0: Correct.
1: Ngita na tagtarong.
0: At ito nga panahon, Double B, nakakaon kagtagam, nakakaon may og burger.
1: Ay, o.
0: Diba?
1: Burger.
0: Sa San Jose pa man may adto. San Jose pa may naka-guess ba kayo sa San Jose?
1: Yes.
0: Ay! So, murag anniversary times? Anniversary na ginato the IWB. Happy friendship anniversary.
1: Yeah, bugoy na kayo.
0: Nagsimula sa patikim tikim. Nagsugod na kami double B sa kanang ni confess siya sa kuha kay naa siya problema sa iyang love life.
1: Oh.
0: And karon, look at him. He's blooming, walay love life. Walay labad sa ulo, di magsakit ang kuto-kuto.
1: Walay stress.
0: Walay stress?
1: Oh, di, pa diba? Di pa ka makaingon dyan, nga lang half dose kay...
0: Greek. Na, lahiragid kayo. Bitaw, June, kay nang... ato sa ning pasudlon. Nakuha ni mo to, bibidjaw? Oh, nakuha. Eh, kabalo ba ka, double B, nga na atay padula karon sa XFM Network Philippines. Especially diri sa ito ang programang Putahe sa Gabi.
1: Yes,
0: Gipangan lang na ito, og! Putahe, egg, scrambled.
1: Para na sa tanan ng mga...
0: Yes! Mga naminaw! Mga naminaw, mga nagtanaw sa Facebook Live. Especially, sa mga nasa Facebook Live, makita gid na siya. Kay manggawa sa mga scrambled eggs.
1: Sige.
0: Hala, bibidyo, i-remind the egg ko, no? Ano dyan ko ni Ariel Ani? Si Ariel, itong atong first yung nakadaog sa itong 50 pesos worth of GCash. For tonight, na-reset na siya double B into 50 pesos lang yung gahapon. Kay gahapon, wala din, may nakalimut, may gahapon. So karon, atong pasod lang ito ang egg scrambled for the night. Double B, ano naman ito mga egg scrambled, scrambled egg? Asa ha? Lamian na siya ng putahe, double B. Ganahan ba kag-scrambled eggs?
1: Kalamian na.
0: Ganahan si June nani.
1: Scrambled egg?
0: Tanawang sa imo. Natanaw ka, double B. Makita niyo ang mga itlog?
1: Yes.
0: Okay, kadaghan sa itlog. Naanak sa screen ang ato ang mga scrambled eggs for tonight.
1: Yes.
0: Imuhang buhatan lang gidbiis imo. Dili ko magsaba unsa ni siya, ha? Ang imong buhatan lang gidbiis imo ang tagnaan kung unsa ang nakasulat sa mga scrambled eggs. Kapag ka ikaw po ang makadaog o matagnaan ni mo ang ato ang scrambled eggs for tonight, instant 50 pesos po ang mapapasa iyo. Pwede na mo siyang i-comment sa itong live, ha? Kay, for the meantime, wala tayo text line kay na-deactive. Kay wala, naludan. Nalimot.
1: Na-deactive.
0: Dobby? Kung makaasos, ginukog, matagnaan ninyo ni ba 50 pesos, enough na pang data, double B, pang reply kang...
1: Gani.
0: Pang reply kang mods.
1: Mod na.
0: Sige na. Sige daw, Bibi Jow, itujok daw ka isa ang atong scramble. Scrambled eggs daw ni Kasa. Kaya mong kanya mong Bibi Jow, okay, how'd gani siya magkuan? Daghan kanya siya ka ng mga talent aning scrambled eggs. Sige daw. Matujok ni mo ne. Ma-scrambled ni mo ne.
1: Scrambled.
0: Scrambled time.
1: Scrambled na.
0: Na-scrambled na. Oh, wow. Ala, unsa man ni. Ayujok ko na. Kasi makita na nila. Scrambled.
1: Murag nakutaw akong utok.
0: Unsa ka nga ni?
1: Okay. So ang makatag-an mo?
0: Makatag-an, pwede mo nga mag... Pwede na i-comment na lang sa for the meantime. Wala man tayo text line.
1: Comment sa...
0: Mag-comment mo sa 101.7 XFM. Bukin na, ayaw pag-clue-clue diha. Di ko mag-clue.
1: Okay.
0: Di ko mag-clue.
1: Sige.
0: Okay, para exciting yun.
3: Exciting!
1: Yes.
0: Dinot niya siya. Clue number one. Ayaw, lagi. Dili lagi ko. Ayaw eh. Pordo yun, punta ni mo, ana. Mas gapog ito nga. Imuha siyang i-diri ka maghatag og clue sa iya, ha. Pero, patak-badak. Ang may tabo mong ay double B, stackable mo di.
1: So, kung dili makuha ka ron.
0: Aha.
1: So, karga ugma.
0: Karga ugma.
1: Wow, nindot ni.
0: So, mag-start sa 50 pesos ka ron, ha. Kung dili ninyo ni siya matagnaan ka ron gabi una, ugma, mahimo na ni siyang 55 pesos. Sisinko lang sa... Kaya, mahirap na. Baka hindi naman nalo naman. Pero bitaw, kani mo ko siya double B is sponsored by me lang usa. Sponsored by me.
1: Sponsored by me? O by sige. Me. Imuna na to ng 100. Okay, times to na to.
0: Times to. So, lugar so, ang 50 imuha.
1: Sponsored by?
0: Double V.
1: Double V.
0: So, nag-start na siya sa 100 pesos kay Ro. No? Okay. Ang ni. Oh, mungulekta na puntaan ni Ugma.
1: Sige.
0: Sige daw, B. Sige daw, let us scrambled eggs.
1: So, katong mga nakakuan na din, ano? I-comment daw na.
0: Comment na mo kay basi nga kamoy makadaog ani pwede na sila ganahan makadaog gagmay.
1: Sakto na kayo na 100 nga data. Good for 7 days.
0: Good for 7 days na. Pero kung gusto dyan mong i-cash, mag-disod pa kagpa-cash out, ani.
1: Mag-disod po ni.
0: Di man ni ma-withdraw sa kuan, Double B. Di rin siya ma-withdraw dito sa, unsi tawag, ana, sa ATM machine, kay need pa man ni mo 15 pesos.
1: Oh, ayun. Dili.
0: Ayaw,
1: saan? Load ginin mo.
0: Ayaw sa withdraw-withdraw din, ha?
1: Masinday, matigong.
0: Mas matigong ba ni pa? Mag-deposit pa ta. B, wala man siya makatawag, ani, Double B, and I think it's time because it's already di na ko mag-ingon kung unsang oras na pero mag-out na ta.
1: Oh, bitaw ba? No? Dali ah, kaysa oras, oy.
0: Wala na kita nag-commercial break.
1: Oh, wow.
0: Muna kong gingon sa mo, Double B, ganahan kiko pag naaka kay, dili ko magduka.
1: Sige. Ala, murag, nakunabantayan sa itong mga viewers.
0: Mm.
1: Murag, gusto ta nila padramahon, perming, anong managhan man sila. Agoy ka.
0: Alagoy, alagoy. Marag ka ng, grabe na ganyan akong sparring partner. Kabalagid siya. Even maghubog-hubog, kabalagid siya.
1: Ano?
0: Nalahira ganyan si Double B.
1: Ako si Jun.
0: Jun? Sige. Bitaw, Biha. Sa mga katropa nato din haakaroon nga naminaw gihapon all over Visayas and Mindanao.
1: Yes.
0: Daghang salamat po sa inyong panahon ng inyong mingikuyugan. Siyempre, kauban na ako si Double B for your final words, Double B.
1: Okay, no, sa tanan Ginoo, sa tanan nga naminaw, sa Visayas ug Mindanao, sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM, no, 101.7, o sa tanan nga naka-hook up karon, kini na lamang si Double B, nakig-uban kaninyo sulod sa isa ka oras ba?
0: Duwa.
1: O, uban sa inyuhang naginusarang sende.
0: Mm-hmm.
1: O, dili na ni... Paningkamutan na ito nga, dili malit, pero usahay mo absent.
0: Kay, muraga, pag naaka Double B, given na gina siya, mag-drama kita.
1: Sige, go.
0: Ano itong buhatan kay? Para mas masabtan gid nila kung unsa gid ang istorya sa kinabuhi sa ato mga letter sender.
1: So, dihan na kita madiscover ni artista hong data.
0: Mm-hmm. Yan, ang problema ni Double B, kay perminti man hubog ang papel.
1: Oh my God.
0: Delikado ni. But anyway, yes, B, ugma, magkuyog-kuyog gihapon kita sa samang oras, alas 9, hindi alas 11, gihapon sa kagabion, live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Inubanan po ni Double B. Ako po si Cinderella. Para po sa Putahe sa Gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

Tonight is your.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bowler.

0: Kaya laban sa mga sakit, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santum Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Natanong po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa ating ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig. Ayan, napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, no? Sino pa ba hindi naman ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio, ang ating pong Santum Plus Gold, Santum Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganoon rin sa ating pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa ating pong Facebook page. Ganoon rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You're free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganoon rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng ating pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa ating pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po mga tayo mga kaibigan, dagdag kalaman, kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas tudok sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Argy kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. Basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, no? At ang pangunahing symptoms ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin, meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita, at may mga treatment kaya po ng chemo, at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: Mm-hmm. So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano? Ang,
1: pero pare-pareho lang sila ng nature ano? Na tinatamaan yung ating kulani.
0: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? O yung alam po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan daw?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamaga yun yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yun. So pag meron kang cancer cell, automatically, haharangin ng lymph nodes yun. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So, once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So, usually kasi ang lymphoma, parang secondary to some form of cancer eh. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So, sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So, yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan. Kasi mm-hmm. pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay... ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doon ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, oh. Meron dito sa may likin-likinan. Mm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually kapag may sipon at umuka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka nang umuwala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit.
0: Kapag naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukod.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobrang yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuumbo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan, pero yung iba din mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo, ano, kalba yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So, magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So, nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na pagkamutan sa inyong pong lugar o kung malapit-lapit kaya sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment

0: Maibigyan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama, no? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin po mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa atin po mga Yes to Health Clinic nationwide.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika.
4: Santong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po pala si Edwin, binasagan na po dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ang uminom ako ng Santong Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santong Vitamin C.
4: Santong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mampibili sa pinakamalaki ng butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang bago.
8: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective lang na pang-protection katawan. Isang taon nga akong hindi nagkakasakit. Yes, effective siya.
9: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
10: Oo. Ano yung mga sipo ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit.
0: Oo nga.
10: Kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria. Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman kulang sa sustansya yung tao. Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason, di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
10: Yun ang problema.
0: Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa ating pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema, mga karamdaman sa ating pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic, mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyong pong samot-saring mga sakit, mga kasama, no? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng ating pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang ating pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan.

0: Kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Help, mga kaibigan. Kaya, i-grab niyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayong mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin niyo lang po for reference, mga kaibigan, no? So, mga kabayatan dyan, ha? Huwag po kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Help clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman, no, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? At talagang sinanay eh, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
1: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano po ang pangalan natin, ma'am?
2: Marichu Ganal po.
1: Taga saan po?
2: Nagwaliches, Quezon City po.
1: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
2: Opo, matagal na.
1: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
2: Dati po, unang-una yung manas ko po, yeah, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng wabiki ko, tsaka ang ano, yun po yung naramdaman ko nun.
1: Tapos, may bukol din kayo?
2: May bukol po ako dito sa liit, nagpa-ultrasound, binait po po. Pero sabi niya, sis lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nangikinig, yeah, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
1: So, ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liit?
2: Opo, totoo po malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
1: Yeah.
2: Malaki po talaga. Ngayon, late na po ako. Parang butterfly siya doon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
1: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liit, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
2: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
1: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig po sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
2: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubos. Marami po kasi yung nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang traditional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
1: Ma'am, ano ang ulit pangalan natin, ma'am?
2: Marichu Ganal po.
1: Taga saan po?
2: Po.
1: Taga saan po?
2: Nabaliches, Quezon City po.
1: Thank you so much, ma'am. The Secret
0: of Health. Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, eh napakaganda na ng aura ni nanay.
3: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, eh malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Masunong rin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talaga inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Yan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am, binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum, ano, analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
3: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun. So sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, ano? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
3: O kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ang problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
3: Buffet of nutrients. Kasi nandun na yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan niyo po yan, mga kasama, no? Hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain. Ako, madalas na tayo po kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan na mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan and sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yastral Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisita na lang din sa atin pong mga Yastral Clinic, kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng ating po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
3: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
3: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, maraming mga nakausap ako, Doc, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
3: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness. Kasi doon namin ibinibigay, we assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay, and also yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers at sila po ang sasagot sa kung ano man katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So yun, sa mga kababayan natin, no, Doc, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So
3: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang iyong ang sagot sa inyong problema pagkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muli ko, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayota na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
1: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tabi.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: tayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantiki. 90 City Anyos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniya ito akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol ka ayaw, pwede. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Diyan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o din-aw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong doon ay matigong salawa. Dapat tabas sa kuha ang premium beef kay sukat nga nag-maintain ko ani na matikda na ako ang amaral lagsip pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium beef.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot maya tahanga. Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-check it ako, Tan.
7: Dili mo lagi.
6: Kalit mo na nausap ang imo na una, uy. Dili mo na mo ang atong sabot. Nausap man ka.
7: Samuka, uy.
6: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo, ha? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Usap ang gil.
6: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niyo, imani. Arong ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City.

0: Gigandus right away.
1: Zapang Gospel User, atong paminawan.
2: Daniel Francisco, manggin niya na Palawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag doon napagod, pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagpunan din na wala na, subok na subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mings, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang kumina sa...
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulawog tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ni Saltone Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pro 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal mo man sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manungtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka maghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi pero saon man nga luto na mabudaan. Exciting.
5: Exciting.
6: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: mga katupa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita.

0: Express, qualitat. Express, qualitat.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga ulohang tudling sa atong mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, upat katag-as ng mga opisyal sa NPA na neutralize sa 8 IBPA. Headlines. Sa balitang regional, estudyante nga napusilan human gisiguro nga dili makasulod sa room ang mga namusil giilang bayani. Headlines. Sa balitang national, 22 ka mga container van sa illegal nga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad dito sa Tondo, Manila. Headlines. Sa balitang international, Spain nangandam alang sa unang heat wave, 40 degrees Celsius ang temperatura na tala sa Madrid. Headlines. Sa balitang sports, Germany abante na sa knockout round sa FIFA World Cup. Headlines. Sa balitang pangkalusugan, TH Nutrient Profile Model Vital mahinong danon sa pagpakigbatok sa obesity ug non-communicable diseases. Headlines. Sa balitang showbiz, Bea Alonzo gyan follow si Vincent Co sa Instagram. Headlines. Ug sa balitang kakaiba, Jonathan pinakatigulang toy-toy sa kalibutan. Dila usab isip Guinness World Records icon. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita.
4: Express Balita.
5: Express Balita sa bundok kauban si Katropang Hani Lutapius.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza 24 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hani Lutapius Armisin. O kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang live day kita ninyo nga makita pinagi sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. O Busay Bukidnon. Please follow sa mga Facebook pages mga katropa. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel ng XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Upat katag-as ng mga opisyal sa NPA na neutralize sa 8 IBPA. Kini sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
6: Ilaom sa pagdumala ni Lieutenant Colonel George Arhaliorina, ang commanding officer sa 8IB Philippine Army, ilang na-neutralize ang upat ka mga tag-as nga leader sa North Central Mindanao Regional Committee sa sunod-sunod nila nga operasyon na niadto ga tuig 2025 ug karong tuiga 2026. Niadtong Setyembre 16, 2025, nitahan si Alias Ridge, commanding officer sa na-dismantled nga RSDG Kumpaka in CMRC, kauban si Alias sa Digan, bulan sa Pebrero 4, 2025, usa ka finance officer o executive committee sa SRC1 nga si Alias Makong aga nitahan usab sa 8IB kauban si Alias Insi o Alias Fax o gabit-bit nila ang duha ka M16 Iwana rifles, duha ka M14 rifles, usa ka AR-18 rifle, usa ka M1 Garand rifle o usa ka RPG. Pebrero 15, 2026, ang tropa sa 8IB na inkwentro ang mga miyembro sa CTGs sa Sityo Takukon, Barangay Kasapa Padus, La Paz, Agusan del Sur nga miresulta sa pagkamatay ni Bonifacio Lutawan alias Tado, commanding officer sa Regional Operational Command sa NCMRC, ug narecover ang usa ka M653 rifle. Ug ning baguhay lang, bulan sa Hunyo 21, 2026, napatay sa inkwentro sa sunod-sunod nga operasyon si alias Kakoy, ang commanding officer sa Headquarters Force NIO sa sitio na Lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City. Sa karon, padayon usab ang paglakag sa tropa sa ITIB ug uban pang mga sakop sa kasundaluhan ilawom sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade aron makuha ang nabiling sekretary sa NCMRC nga si alias Rida. Samtang disidido usab nga makabot sa ITIB ang mando gikan sa Higher Headquarters nga tapusod na karong bulana sa Hunyo 2026 ang paglakag sa walong grupo ug madismantol na ang nabiling sakop sa NCMRC.
3: With the result ng ating encounter kahapon na we can assess na na-demoralize ang grupo. And since kapoy sila, wala sila tulog, wala sila mga taon, mas desidido ta karon na kumanon nato ang grupo, ibig natin ang deadline na gihatag sa ato sa Higher Headquarters ning by June 30 dapat na dismantle na nato ang NCMRC. Yes, very decided ang atong units ang kasundalon sa 8IB. Of course, ang uban nato na mga units under ng 403rd Infantry Brigade.
6: Mga katropa, dapat kanunay nga ligon ang atong panglawas. Kinhanglan pirme nga nakabus ang atong immune system mao nga tumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: XFM Report. Balitang bukan, balitang sanggan. Express Balita. Express Balita.
1: Laingan ay sa balitang lokal.
0: Balitang bukan, balitang sanggan.
1: Lalaki landing sa tambalanan human gitigba sa kainom. Ania kanong report pinagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Landing sa balay tambalanan ang usa ka individual human samdan dehang gitigba sa iyang katagay sa inom sa may Purokdos, Barangay Baklayon, Lantapan, Bukidnon niatong Lunes sa gabi, Hunyo 22, 2026. Ang biktima na ilang si alias Pawex, 35 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Ernesto, 43 anyos, og residente na usab sa maong lugar. Sumala sa report niya na hitabo ang insidente pasara alas 7 sa gabi sulod mismo sa panimalay sa suspect, samtang nag-inom sila ka uban sa igagaw sa biktima. Atol sa ilang panag-istorya nito mao ang dili pag sinabtanay sa duha. Sa kasako sa suspect ni kuha kini og sundang sa kusina o gitigbas ang biktima samtang naglitok pa sa pulong nga iya kining patyon. Tungod ni ini nakaangkon og sa matinigbasan ang biktima sa iyang tuong abaga og sa tuong nga bahin sa iyang ulod duol sa dalungan. Kasamtangang nagpaalim sa balay tambalanan sa iyang naangkon yung mga samad ang maong biktima. Samtang sa pagresponde sa kapulisan sa lugar, voluntaryo usab nga nitahan ang suspect kinsa ana-ana karon sa kustodiya sa Lantapan Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy mga pangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: XFM Report. Balitang lugar, balitang sanggan. Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa balitang lokal.
0: Balitang lugar, balitang sanggan.
1: Alias Pastor, dakpan sa pagpangarnap ug motor nga gipanagiyahan sa LGU Quezon. Sa iron talitalya sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
7: Kagol karon sa prisuan ang usa ka alias Pastor, 50 anyos, human kini nadakpan sa gikasang hot pursuit operation sa kapulisan, human gikarnap ang usa ka motorsiklo nga gipanagian sa LGU Quezon niatong Domingo sa gabi, Hunyo 21, 2026 dito sa Purokdos, Barangay Kipaypayon, Quezon, Bukidnon. Subay niini duha ka empleyado sa LGU Quezon ang nitaho sa kapulisan kalabot sa nahanaw nga motor nga giparking sa luyo sa municipal building sa Quezon. Nadiskubrehan na lang nila alas 10:50 sa gabi nga nawala na ang itom nga Honda XR150 nga motorsiklo matod sa duha ka empleyado nga usa ka pastor ang nakitaan nga nagsuroy-suroy sa mga dapit o ganig ibadlong pa kini sa security guard nga on duty sa wala pa ang hitabo. Gilayon nga naglunsad og hot pursuit operation ang mga otoridad human nakadawat og impormasyon nga nakitaan ang motorsiklo nga padulong sa barangay Kipaypayon samtang gimaneho sa suspect pasado alas 12:40 sa kadlawon. kaniadtong Lunes, Hunyo 22, nasikop sa mga pulis ang suspect samtang na-recover gikan sa posisyon niini ang gikarnap nga motorsiklo. Ang suspect ug ang na-recover nga motorsiklo ang nakaroon sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
0: XFM Report. Balitang Dukan, Balitang Salukan, Express Balita, Express Balita.
1: Sa Balitang Regional,
0: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: Daghan ang nisaludo sa bayanihong buhat sa usa sa namatay nga estudyante ato sa makalisa nga pangpamusil sa duha ka armadong estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Din makita sa video nga nitindog og niduol kini sa pultahan aron sidad-an og siguruhon nga dili makasulod ang mga namusil. Samtang nag-ali kini sa pultahan, napo sila hangtod nga nakapsan kini sa kinabuhi. Ang makita sa video mao ang estudyante nga si Chris Lawrence Fabian. Imbes nga unahon ang kaugalingon niyang kaluwasan, may sugon nga nilihok si Chris sa pagsirado o pagsiguro sa pultahan silang classroom. Sa pagbuhat ni ini, iyang gipungan ang mga tig-atake sa pagsulod o giluwas ang iyang mga classmates gikan sa mas dakong kadaota. Gihulagway si Fabian nga usa ka estudyante nga napakita og kaisog, gugma og sakripisyo alang sa iyang mga classmates. Hustisya karon ang panawagan para kang Chris ug sa ubang mga biktima sa nasoing dugoong krimen. Din na tulo ang namatay. Samtang unsi ang naangol dihang namusil ang duha ka mga estudyante nga nagpangidaron og 14 og 15 anyos.
0: Balitang Regional, Balitang sa Regional. Express Balita, Express Balita.
1: Sa Balitang Regional gihapon,
0: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: Drag race activity sa Pagsabangan Bypass Road, Tagum City. Ipanawagang pangdakpon. Sa Italia, sa report, pinagiri ka tropang Larsen Yol sa XFM Davao Region.
0: XFM Report.
8: Nanawagan ang managpuyo dool sa Pagsabangan Bypass Road ngadto sa kapulisan sa Dakbayan, Tagum, nga adla-adla operasyonan ang pagdakop sa mga nagbaygayon o drag race. Sa interview sa XFM Tagum News Team, sa usa ka residente nga naa ang panginabuyan kilid sa kalsada nga nagbulat og binangkong, peligroso matod pa ang illegal nga aktibidad ngadto sa mga estudyante nagbaktas o ingon man usab kanila kung simba ko madisgrasya ang drag race o mapunggit sila nga igo lamang nanginabuhi kog malinawon.
9: Hasil pud kayo sa duro parianing magtagtag mi ana nya mapalit lang sila ning ana puli
10: tagan
9: sila mo linya unya pagkaman madlok mi mapunggitan parian ang mga estudyante na apoy mo baktas ni ka hapon muli madlok na lang pud kay mapunggitan na nang ilang ready rider kuno ay ba.
8: Samtang sumalapa ni Jerry Jose, maguway pa lamang siya nagpuyo duol sa nasangpit nga kalsada ubay-ubay na matud pa ang iya na saksiyan mga nag-drag race o gado na matod pa'y na-disgrasya nga misangpot sa kamatayon. Matod niya nga sakto lamang dakpon ang mga nalambigit sa illegal ng aktibidad alang sa kalinaw o kaluwasan sa tanang lumalabay o aron sa makalikay ang mga nag-apil nga mambutang sa alanganin ang ilang kinabuhi.
10: O daganan ng disgrasya ba? Wala, nagkikigahapon, pati sabaha agahapon. Mag-relax na ikig trabaho, pati banaa, di usap ko nga, pati mga banaa. O nga, gusto na ko nga, dapat, badlongan ganyan yung mga nag-drag race eh. Para nga, lina on rin na pita ba, kay, kuyo ka pa rin yung disgrasya.
8: Samtang ikalipay sa mga residente, ang pagdakop sa mga involved sa drag race, ning mag-uhay lang, pinagi sa mga sakop sa Tagum City Police Station, hangay usap nila sa kapulisan, nga regular mapaykayan ng pagpatrolya, aron wala na maglumba sa motor, o makabato na sila piskay nga pagbahulay, hilabi na sa panahon sa kagabihion. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: XFM Report. Balita Regional, Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita.
1: Oras na to karon mga katropa, alas 6:19 na sa buntag. Sugdi ang imong adlaw mga katropa, pinaagi sa pagtimpla o paginom sa kape nga Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga all natural, ang kape nga walay side effects, nga makataba nga mo palig-on sa tuwa nga panglawas, nga mo bus-usab sa tuwang immune system, aron nga malikayan ang mga nagkariyang mga sakit. Kape na Nanambal ka pa mga katropa. Tuwan kay ang kape nga Santhon Plus. Puno usab kini sa antioxidant ug anti-inflammatory properties. Kini mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
0: Express Balita.
1: Samtang sa balitang nasyonal. Gipangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pag-apod-apod sa inabang nga bukas ngadto sa 1,200 ka mga residente sa Barangay Dunia Imelda sa Quezon City niadtong Lunes sa Hunyo 22. Ubos sa programang mula sa puso para sa pamilya ang

0: Nasakmit sa mga otoridad sa Tondo, Manila. At ang sayo ng report, pinagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
2: Nasakmit sa Bureau of Internal Revenue sa pakigtambayayong sa National Bureau of Investigation ang 22 ka container vans nga dunay sulod nga illegal nga sigarilyo sa container yard sa Carlos A. Gozon Lines Inc. sa North Harbor, Tondo, Manila. Base sa informasyon gikan sa NBI, daling nagpagawas og mission orders si BIR Regional Director Ramir Makatangay nga nagtugot sa mga personahe sa Revenue Region Number 6, City of Manila, Palawan og Regional Investigation Division uban sa mga operatiba sa NBI ni susi o gikumpiska ang maong kargamento. Ang kinatibukan ginaghanon sa mga butang na nakumpiska, gibadabana nga muabot ngadto sa 30,800 ka mga master cases sa sigarilyo. Sa 22 ka mga container vans, napulo na ang gisusi o nasuta nga adunay sulod nga sigarilyo nga walay internal revenue stamps, samtang ang nahabilin nga mga container gipailawon pa sa verification o inventory. Ubos sa koordinasyon sa Bureau of Customs, temporaryong gisilihuan ang mga container vans o ibutang sa designated area samtang naghulat pa sa opisyal nga inventaryo. Muhatag usab og seguridad ang Philippine Coast Guard aron masiguro ang kustodiya sa mga container hangtod sa gikatakda nga joint inventory sa BIR, NBI o BOC. Katropa, siguruha nga baskog ang imong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para imong immune system lagsik permi. Alang sa Negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Spain nangandam alang sa unang heat wave. 40 degrees Celsius na temperatura natala sa Madrid. Kinita sa detalye sa report, pinagin ka tropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM.
3: Nakasinati karon ang Spain og grabe nga kondisyon sa heatwave human sa nasinati ang unang official nga heatwave sa 2026 nga dunay temperatura nga moabot sa 40 degrees Celsius sa Madrid. Sumala sa taho, daghang mga turista ug lokal ang nalambigit sa pagpahiangay sa grabe nga kainit labi na sa daghang lugar sama sa El Rusto Flea Market. Aubang mga turista na ilan usab nga naggamit og portable electric fan o nagsulob og puti nga sanina aron mahupay ang kainit samtang naglakaw. Matod sa Spain Weather Agency, 13 ngadto sa 17 ka rehiyon sa Spain anaa sa orange heat alert. Samtang ang Basque Country nakasinati og red alert ang kinatas-an nga pasidaan sa grabing kainit. Ang heatwave gilauman nga magpadayon hangtod sa Huwebes, Hunyo 25. Gipasidaan sa mga otoridad ang posibleng epekto sa panglawas labi na sa mga tigulang o mga vulnerable individuals o dugang mga peligro sa mga sunog. Tungod sa grabing kainit, daghang nasud sa Europa nagpatuman usab og lakang sama sa pagpasidaan sa pagbiyahe, pagdili sa alcohol o pagsira sa pipila ka mga pampublikong lugar sa mga fan zone sa mga kalihukan sa football. Mga katropa, para sa pabag-o-bag-o nga panahon, halang pritado imong kogalingon. I-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C. Uban ni kini pag-inom sa Santon Plus Gold. Alas sa nakiusan Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 na sa buntag. Parayin sa pagkatuon sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
1: Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Germany abante na sa knockout round sa FIFA World Cup. Sa detalye sa Balitang Sports, Siren Tam pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Abante na ang Germany sa knockout round sa 2026 FIFA World Cup kuma nakuha ang 2-1 nga kadaugan batok sa Ivory Coast dito sa Toronto. Ang maong kadaugan nahatag pinaagi sa duha ka crucial goals sa substitute player nga si Dennis Ondalv sa ikasaysintay otso nga minuto og dugang oras sa dula. Tungod niini, opisyal lang nakabalik ang Germany sa knockout phase sa unang higayon sukad sa ilang pagdaog sa kampiyonato ngadtong 2014. Una nang nadasig ang Ivory Coast pinaagi sa sayong goal ni Frank Kessie apan napakyas sila sa pag-angkon sa kadaugan human nasalbar ni Ondalv ang Germany. Si Ondalv nitala sa iyang ikaupat o ikalimang goal sa iyang tibuok karera sa international competition aron panguluhan ang iyang nasod. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog food supplement nga gigamasi

0: Asphalt Incorporated ang premium D3 subgel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad di sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, pakusga ang imuang kaugalingon. Alang usap sa dugang nga kusog. Mag premium D3 softgel capsule ka mga katropa. Ang premium D3 nga adunay vitamin D3 mga katropa nga nakita usab sa pagtuon nga kini mohatag og kalig-on sa tuang kaunuran, kalig-on sa tuang kabukugan mga katropa. Moregulate usab kini og good mood aron ganado kita sa pang-adlaw-adlaw o ganado kita maglihok sa pang-adlaw-adlaw. Ang premium D3 softgel capsule mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
2: Giaprobahan na sa National Nutrition Council ubos sa pagpangulo sa Department of Health ang Philippine Nutrient Profile Model aron maprotektahan ang mga Pilipino, ilabi na ang mga kabos batok sa hilabihang katambok o obesity o mga non-communicable diseases kun NCDs. Ang PNPM usa ka sumbanan gikan sa kagamhanan aron limitahan ang dili maayong mga sagol sa pagkaon. Gisunod din ini ang mga guidelines gikan sa World Health Organization. Sa maong paagi, gidili ang sobra nga asukal, sodium o asin, o saturated fats ngadto sa mga produkto.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
2: Sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Bea Alonzo gi-unfollow si Vincent Co sa Instagram. O karon makichika pinaagi ka tropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Daw wala na'y chance nga madayon ang kasal sa aktres nga si Bea Alonzo o sa negosyante nga si Vincent Co. Giingong andam na ang aktres nga mupadayon sa bagong chapter sa iyang kinabuhi, human hingpit nga gi-unfollow niini ang negosyante sa Instagram. Dugang pa, daw ana siya karoon sa stage sa pag-move on, ganit ni balik na sab sa trabaho ang aktres o niapil sa taping sa bagong niyang teleserye nga Whispers from Heaven. Aron mas mapalig-on ang relasyon, kinahanglan adunay pagsinabtanay sa usag-usa o pagkapinan sa Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukag gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa maong report. Maraga, what you see is what you get mga katropa. Kung sa mga nakita mga katropa maraga, mao na gyud mga katropa. Kaya lagi daghan na mga katropa ang nibutyaga. Nga dugay na nilang wala makita si Bea Alonzo kauban na si Vincent Co mga katropa. Kung makita man lang nila si Bea Alonzo alone lang mga katropa. O gani mga katropa, niyatong nakalabay nga adlaw gi-unfollow ni Bea Alonzo si Vincent Co sa Instagram. Dinuna na mga katropang nigawasa ang mga balita mga katropang nagbulag na. Ha? Dugay nang nagbulag mga katropa si Bea Alonzo o Vincent Co. Tungod usab mga katropa kay adunay mga kagustuhan ang pamilya ni Vincent Co. Nga dili usab nga gusto nga buhaton ni Bea Alonzo mga katropa. Kaya sa rason nga dili siya gusto nga makasal mga katropa. Kay kinimugod si Vincent Co mga katropa o saka Inchika, Chinese mga katropa. Doon usab sila yung mga kanang gitawag mga katropa nga kanang pamahiin. Diya sa kaminyoon mga katropa nga kinahanglan nga mutampo o ana ang mga katropa si ana ang bagong kung maminyo ang ilang anak mga katropa dito ra magpuyo sagol diha kanila mga katropa. So yung ana so si Bia Alonso kabalo man ta mga katropa kung unsa si Bia Alonso mga katropa. Daghan na ni mga properties do na nay kondo mga katropa. Apan gani mga katropa gusto niya nga sila magkumagsugod sila o sa ila nga kami niyon sila rang duha mga katropa. So gawas nang iya ilang mga ginikanan ni ini. Kaya lagi, naghimo na sila, gamog na naman sila og pamilya mga katropa, which is mga katropa nga usa sa gikaingon ha, nga wala gikauyunan ni Bia Alonso mga katropa. Express Balita. Mga katropa, para ma-achieve ang malakutis artista and always looking young and fresh mga katropa, Mag Clear Skin Herbal Soap mga katropa, rich in vitamin C plus, makaprotekta pa sa ato ang skin cells aron malikayan ang skin aging, skin damage mga katropa. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada. Express Balita. Express Balita. Sa katapusang hanay sa ato ang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa ito ang balitang kakaiba mga katropa, adunay pinakatigulang tortoise o giant tortoise mga katropa sa kalibutan nga giila nga si Jonathan mga katropa. Kung diin opisyal nga giila sa Guinness World Records, si Jonathan isip oldest known living land animal on earth nga usa ka si Chile's giant tortoise nga nagpuyo dito sa isla sa St. Helena. Si Jonathan gila usaba isip usa ka icon human makaabot sa edad nga 194. Kinsa giingong natawon ni atong tuig 1832 nga dadala usab sa St. Helena ni atong 1882 sa edad nga 50. Bisan pa sa pagkawala sa iyang pananaw o pagpanimhot, nagpadayon gihapon siya sa pagkaon, pagpaymutang sa adlaw o pagpangitlog sumala sa iyang mga tig-atiman. Nagpasabot usab ang gobernador sa St. Helena nga siya ni Jala Phillips nga si Jonathan dili lang usa ka atraksyon sa turista apan simbolo sa kalion o pagpanalipod sa palibot sa ilang isla. Express Balita. Express Balita. Masinlahin na inyong hunahuna mga katropa. Nagunahuna na mo og tao di ang mga katropa. Nag-imagine na mo kinsa ba ning Jonathan mga katropa. O saan ni ka-tortoise mga katropa ha? Masinahunahunaan na ninyo si katropang Jonathan Lee Soriano di ha? So saan ni ka-giant tortoise mga katropa? Nga gila usab sa Guinness World Record nga pinakatigulang mga katropa nga hayop mga katropa nga nagpuyo karon sa kalibutan. Gani sa edad nga 194 mga katropa, himsog pa ang maong tortoise mga katropa. Ug tungod usab sa iya nga katigulangon ang St. Helena mga katropa. Labi na kung asa usab nagpuyo mga katropa o kung asa giamuma si Jonathan mga katropa nahimo ng tourista destination, tourista attraction mga katropa, hinungdan nga daghan kaayo ang nagaadto mga katropa sa St. Helena makita lang nila si Jonathan. Mausab ni mga katropa, makita na to sa mga hulagway nga gikan kaniadto mga katropa. Hangtod karon na nahimong ginadayuhan ang maong lugar tungod lang aron nga makita si Jonathan makapapicture ngadto kauban si Jonathan mga katropa nga usa ka tortoise. Express Balita. Express Balita. Alas 6:35 na sa buntag. Mao ka mga katropa nga tong mga balita nga tong nakalap sunod sa 24 oras. Good morning di ay sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw diha. Good morning. Sa tanan nato nga mga live viewers, good morning kaninyong tanan mga katropa. Ingon man sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 24, happy birthday. Paspas kaayo mga katropa ang ato nga adlaw kay anaa ta sa hinapos sa bulan sa Hunyo mga katropa. Duna na lang tayo unom kaadlaw mga katropa. Duna na lang unom kaadlaw ang bulan sa Hunyo mga katropa. Samtang good morning guys sa tanan nato nga mga o sa mga naminaw karon sa 101.7 XFM Bukidnon sa dayon sila nga mga radyo. Sa to ang mga habal-habal drivers, bao-bao drivers, multi-cab drivers, motorila drivers nga nagapaminaw karon sa 101.7. Hilabi pa kay katropang Tata Dako pa nga lanog-lanog gyud mga katropa ang iya ang radyo naminaw karon samtang nag-drive sa iya ang multi-cab mga katropa. Good morning, diha kang katropa nga Tata Dako uban sa iya ang mga pasahero nga naminaw usab karon. Good morning. Ato sa ni basahon mga katropa kining mga nagkomento sa to ang live karon. Kay katropang Josefina Tinambunan, magandang umaga katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Wednesday sa inyo dyan. Shoutout lang ko dito sa taga-aglayan at Bukaon Lantapan. Always watch at listen sa iyo kay Busing Ben. Salamat. God bless from Tinambunan Family, Bukaon Lantapan. O sa Tinambunan Family, diya sa Bukaon Lantapan. Good morning, good morning. Kay katropang Tahad Torres, Lorna, morning ma'am. Happy San Juan to all. Uy, San Juan, dayron di ay. Tingbasa man dayron. Sa unang panahon, mga katropa, mulambay lang sa kadalanan. Wa, nabasa na jug ka, mga katropa. O, kana, wala na gikasuko sa unang panahon, mga katropa. Kay, happy-happy lang, mga katropa. I don't know, karon mga katropa, ha, o, padulong sila ang mga opisina, sa tulungaan, mga katropa, aron sa pagtunga o mabasa. Maragdi ka na maingon o happy-happy, mga katropa. Kay katropa, ang... Station Manager, Ms. Rusty Maricolino, good morning, di akanimo. Manager, uban kang buron-buron. Kang katropang Randy Archaga Santisas, matodinya listening. Ingon man sa mga live viewers nato karon. Kay katropang Mama Juicy, o sa ubang mga live viewers, good morning mga katropa. Samtang mga katropa nga itong mga produkto sa Yes to Health, asama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon Plus Gold Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C Capsule, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix of Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kini mga katropa, mapalit na sa tuang stasyon sa XFM, mga naimutang dari sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, Carbal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Saka lang mo diri mga katropa sa second floor sa Tala-Tala Building, nga na imutang sa Carbal Street, Barangay 8, ning siyudad sa Malaybalay, at Banglang sa Nuvo nga eskina mga katropa. Doon na kayo makita mga katropang kalye o street diha mga katropa, na ata diri sa gikan sa highway mga katropa, ihap ka na ata sa ikatulo nga building o edipisyo mga katropa, muna ka na ang Tala-Tala Building na ata diri sa second floor mga katropa. Alas 6:39 na sa buntag. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Wealth kauban si Doc Remilito Oy. Huwag sa dili madugay ang programang Bullseye kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa nga na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricolino, sa mga kaubanan gikan diha sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban ni katropang Dave Nirelao o katropang Jao Pagutayaw, sa newsroom sa mong newsad katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara na mong adi si Princess XFM Bukidnon Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tapios Army Scene. O kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: pariglode. Grabiyas damgo na ko pariglode, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pariglode, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, humog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, unsa may problema?
0: Pagmata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Unsa ila siya?
0: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: The secret of health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag na masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa Seed Extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Radio 4, exciting!
1: Tadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hindi na kasi niyo. Bilis na sa rinyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay? Di magkatulog yung bayo. Huwag magkamatulog. Tuduga na sa tagbalik katulog. Manatili ka tulog na din kung makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na gubro. Kaniya to bilis man. Basta mag-inang tulog Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Premium T3 ang bago.
4: Kadaan lagi kong nalaga-take o premium D3, sir. Kaya kung trabaho, nasa hospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Lynn Enyo Sapo, 46 years old dati kung nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Kapit akong junte, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Ano man? O saan na adik to?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
12: Nag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahin na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuharton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
14: Psst!
0: Zong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong muntikab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Oh, hello.
3: Papa?

0: Trupa. Exciting!
1: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mozart. Bullseye.
1: Kumusta o gabay kabuntag kaniyong tanan mga pinalagang tigpaminaw? Adlaw karon mga katropa ga Miyerkules, pecha 24 na ni bulan sa Hunyo tuwing 2026. Uy, murag San Juan karon no? 24 mura San Juan suro? O San Juan karon mga suking tigpaminaw, Hunyo 24. Bullseye. No, murag kung San Juan karon ay kumpiyansa niya, impasit buo tubig. Oh. Basta bligan ka og tubig niya, mga suking tigpaminaw. Bitaw, kumusta o gabay buntag ka ninyong tanan, mga katropa? Adlaw karon ga Miyerkules, suble, pitsa 24 na ning bulan sa Hunyo tuwing 2026. Madugog ta mga katropa, sumanag-uban sa dayal sa inyo, mga Radio 101.7 XFM. O gabay kita po ta, pinagi sa Facebook Live, karon na kabuntagon sa 101.7 XFM, Bukidon. Kumusta mo gatanan, mga suking tigpaminaw, duha ka syudad og 20 ka lungsod di ato probinsya sa Bukidnon. Mga kasikbit nga dapit mga katropa kung asa maabot ang landog sa CBS sa 101.7. Welcome mga welcome ni sa panag-uban mga katropa. Kumusta man ang ato mga drivers? Kumusta man mga katropa ito magkingsyudag mga habal-habal, multi-cab, mga bus, jeep o bao-bao drivers mga katropa karong mga orasa? Kumusta po ito makikisuna ka mag-uuma ni ka mga taknaa mga suking tigpaminaw? O kumusta usab ang ito ang makikisunan mga katropa na naakaraw mga busy-busy pa mga suking tigpaminaw kinangandang para sa padulong ilang anak sa tulungan, no? O pa'y pagluto o itlog pinirito karon, no? Kaya dugay kamata si angkol, no? Dugay kamata si auntie mga tropa. O pa'y pagluto o itlog mga suking tigpaminaw pamamahaw sa anak, no? Kumusta o gabay ka buntag ang welcome sa ito programa, sa programa ka Bullseye. O kumusta o sa mga tropa at magkiksyuran na nakaroon sa tagsa-tagsa ka mga kabukiran na nag-ugman na sila kaumahan mga katropa. Kumusta po ng ato mga kapulisan, no? Kasundaluhan, doctors and nurses ng ato probinsya sa Bukidnon. O di ka mga orasya mga katropa, murado ko ato mga tulugaan karon. Waraog hugot ang seguridad sa itong kapulisan. Ano na itong siren po niya mga katropa? Tungod siya nitabo dito sa Tacloban, the city, mga katropa. O siya kay mga bagong lakag karo ginapagawas, deep end. O sa itong kapulisan, mga suking tigpaminaw. O siya kahugot karo ang tulugaan mga katropa sa seguridad. Bahay kabuntag sa itong mga class members and coordinators. Hala, bahay kabuntag ka ninyong tanan mga katropa. Bayo gabuntag usab mga suki gatig paminaw sa itong mga katropa karon naas tagsa ka mga balay tambalanan na nakigbisog mga katropa sa mga balatian la amping-amping buktara diha pakigabisog mo mga katropa sa ito po makigsyon ang mga PDL mga suking tigpaminaw ala bayo gabuntag kaninyo gataran sa ito mga katropa karon labi na sa makigsyon ang mga Muslim bayo gabuntag. Good morning, kanin yung tanan. Welcome, welcome! Mga katropa sa programa ng Bullseye. No, kininyong makaubal sa pagtundol sa mga isgutanan. Mga balita ka ngayon masairan, basin usan na sa inyo mga amigo. Ha? Amigo mga katropa. Bullseye! Higala, kaila, kaliwat, mga suking tigpaminaw ang nahimong laman sa itong isgutanan o mga balita karoon na kabutagon. Kusgi o itayal ang 101.7 mga katropa. Sa inyo mga radyo. Hindi nyo makaubad mga tropas pagtunol sa mga balita. Katropa Ganjuratan Li Suryano. Bullseye! Bullseye! 9 minuto sa mga tropa. Wilagapak ang alas 9. Alas 9? Alas 7 sa buntag. Alas 7 sa buntagon mga suking tigpaminaw. Ito nga panag-uban sa programa ng Bullseye. Pating lamia karong mga piyoy. This is kabuntagon. Labi na doon na tayo kabisihan niya mga katropa. Pero tigyog labi ah, mga pi. O, pero mga pi, ta, siguro ho nito, kadilipon kontra sa itong mga balatian. Basin mo na yung kontra sa high blood, diabetes, mga tropa, palpitation, di po makatulog pag-abot sa gabi yun. Biyain ang kapiha, mga suking tigpaminaw. Ipuli ang Santo Blas Coffee Mix. Di ba ka premium Dietrich Coffee Mix? O di ba ka igunta? Aga to ag Santon Gold Coffee Mix with glutathione, mga suking tigpaminaw. Mga produkto sa Yes to Health Incorporated, doon ay mga siyangkap, mga herbal. Ano nga ito ang kape mga katropa. Sabay dula, tiblada, og shantod blast. Coffee mix, mga sukig tigpabidaw. Di surta maglaga doon, dirita sa uluhan, sa itong mga balita, karong kakabutagon, mga sukig tigpabidaw. Uluhan sa itong mga balita, lalaki na palgang patay nga dunay siyaman, pinusilan, kalambigitan sa illegal nga droga. Usa sa mga angulo nga gitutukan sa kalilagad na PNP. Uy! Ngunin dito mga katropas, boundaries, kalilangan, utalakag ni. Rumisunod ni mga katropa dito sa kalilangan. Udag report ni mga tropa is talakag, pero kalilangan ni siya nga area mga suking ting paminaon sa kade. Ha? Kung may kalambigitan sa illegal ka droga, posibleng wa ka bayad ni. Basi nakabatal ni mga katropa. Na? Bullseye! Oh, sige, nakabatal ni diha mga tropa, wa baka nag-remit ni. O na to, kapag-assiron o diha mga tropa, aga detali ni na. Dugang uluhan siya to mga balita. Headlines. Trisit o asawa o igsoon patay human gipusil sa kabanay sa Santa Josefa, suspect na dakpan. Bullseye! Muni mga katropa karon. O diya, panikabutan po ito niya nga mga kaksunod si katropang Rialinto, no? Diya siya may XFM Agusan kay Karong Adlawa, ikatakda nga ilubong si Bubit, no? Baterbunya, mga katropa. O si Rini Bubit, Baterbunya, mga suking tigpaminaw. Aga katog basketball player ga namatay, mga katropa. So, pinindaghan na rong manguban sa paghatod ni ini, ha? So, itong sulayan unya mga tropas pag-connect, ha? Ni katropang Rialinton, Dave. So, may nadya? Ha? Aksidente? Unya? Nagrabihan? Pahakulo? Nabanggaan? Pedestrian? Aga, jogging? So, nakuha na ni mong details? Ha? Tawagan ka, report ka? Na nga, ay gyud pag-jogging da sa dapat magud ko mag-jogging mo talikod sure siya. Ah, talikod no. Ang musakyanan. Ah, nagsunod ang nagsunod siya sa sakyanan. Oh, mo na basta mag-jogging ka dapat atubangon ni mong sakyanan. Oh. Una ko di ko kumpiyansa. Ha, dapitan hita mo. Kanang walop dia. Pastilan. Ni mga katropa kaluoy town may nag-jogging mga katropa nga nabanggaan og motor rila suman multicab pasilan kanang pampaserwan o dropside sindi daw ko picture ba kay murag sindi daw ko ana so ato paning kamutan tom nga makasulod si Rialinton niya kay ilubong si Rini kay ilubong si Rini Bubit Waterbunya. Kaya tinaghan na ito, nagigag Davao ba, nga gusto nga mo uban siya paghato, di mo uban siya paglubong ha. Mo uban siya paghato, mga tropan, so ulaheng pahulayana ni Bubit na Baterbunya. Dugang uluhan sa itong mga balita. Headlines. 308 kabinipisyaris sa Bukidnon na nakadawat o 2.31 million pesos ubos sa tupad program. Uy, nakuha niya yun. Dako-dako ni mga tropa, 300 ka mga beneficiaries. Mga ni mga tupad, kalabitang makita nyo diha, manilhig. O, so, pailaib mga trabaho na mga sukig gatig paminaw. Dugang panginabuhian mga katropa. O, yan sa to, nga isgutanan ka ron. At ito tiwason mga suking tig paminaw. Ay, wa na ito na tiwas kagahapong adlawa. Wa ito na tiwas kagahapong adlawa. Nagkabata ang nalambigit sa kriminalidad sa nasyon. Unsay mahitabo o dili pagatunan og usab ang juvenile justice mga katropa. Diba? Karon kay dapat ipaobsa ni sila dapat o giduso ni mga tropa sa Senado ni Ruben Padilla, Senador Ruben Padilla nga paobsa mga suking tigpaminaw aga edad nga makatubang og criminal liability. Kana pwede mapasakaan og kaso ba? So karon unya kay naman goy Kiko Panginilinanlo. So wa ni murag nababagan ni mga suking tigpaminaw. So sa sunod-sunod ginahitabo karon sa itong nasyon Pilipinas, diya pag-edge tulunghaan mga katropa, marag first time tang nakadungog is nasyon Pilipinas, kaysa una nakadungog tani mga katropa sa mga balita, international news man eh. Dili minin sa tuwa sa nasyon Pilipinas. O kining eskwilahan, pamusilon ang mga estudyante, estudyante rin ka po ng involved, nakita ito yung sa Cavite. Nakita ito yung videos Cavite mga katropa. Kasi ito grade 5 ba ito? Grade 5 student to grade 3. Katong ipangdunggab niya ang classmate, babae ang nagdunggab. Kung atong ikumpara ba? Ha? Grade 8? Ang grade 8 ang ginunggap, grade 5 student. O, nga na ba? So, katong sa Cavite, mga suking tipaminaw, pastilan. Katong may grabe kang ilngay kay mura ka gadugsak, mga katropa, o kanamitang gududular ka, o steak diha, barbecue steak, gituslok-tuslok na mo ng punuan saging, gududula lang ka ba? So, kung imo ikumpara, mga katropa, bantay mo ng dula nga Roblox. O, gana ba? Oh. Kinsa may ka mahilig og tan-awa ng Roblox nga dula mga suking tigpaminaw. Mamao gyud sa sistema oy. Oh. Mura bag kaingon ta mga tropa nga unsa man ning paghitabo naman mura bag naa sa online games? Bullseye. So naka grade 8 layo ra kay na sa eskwelahan sa grade 5 mga tropa pero gisulod niya ang grade 5 student. Daw gipangdunggab dito mga tropa grabe kang hilingig. Oh. May gani wag gikatahong namatay atong puro angol. Pero tingilok ka ng dunggabon, taong ka, oy! Okay ra, dunggab nga. Kung si, sa today, dunggab nga nakaturbo, okay ra. Kung dunggab, kutsilyo, pati sakita na. Oo. Ano yung mga suking tigpaminaw ka, karun, pag, kung unsa may mahitabo, kung dili pagatunan, o dili usbon, mga tropa, ang juvenile justice sa Pilipinas. O, kanami tawag, dili paubusan ang edad. Sa mga tubang o criminal liability. Ano po dito pa sa kaan ba? Okay, miingon mong Godzilla nga, minor pa mong guna, sir, pwede pa mausap? Pwedeng mausap? O pwedeng mausap ang panghitabo? Nabitay notado kayong kawatan, dris malay-balay, kapila naman na pasaka ang kaso, kapila naman na preso, di may matagam. Makagawa sa presuhan, makagawa sa bahay pagkasa, magawat rihapon. So, kana na to nga, kung 10 anyos pataas mga katropa ang pwede nang makatubang o kaso, pwede nang pasakaan. Daghan kaayo mga suking tigpaminaw o mga bata di ang mahadlok mahimo og di maayong desk tilingban. Pero kung atong proteksyonan siguro mga katropa, sige tag proteksyon ana. Luoy pod mga katropa ang pamilya sa biktima. Nga gusto makakuha mga katropa hustisya. O di ba? So kada muna mga katropa atong pagkasgutan unya sa atong pag-uban dis programa ka Bullseye. Nasdugang po na ito mga katropa ang kasigutanan. Ha? Unsa kahugot ang seguridad sa mga tulungaan sa Bukidnon. Kumat ang netabo sa Tacloban. Ato ng sayron niya mga katropa pinagis na pimaba. Sa Bukidnon Provincial Police Office, pinagin ni Police Captain si Joy Hangad mga suking tigpaminaw. Okay, ano naman tayo nakita ang pipila ka mga lungsod nga ang atong kapulisyan karon. Tuan dito sa mga tulungaan, mga katropa, naglibot suroy. No. Pero sa wapaman po nahimatabo ng Tacloban, mga katropa, atong kapulisan, mo naman nagibuhat na sa matag tulungaan. Ano na sila ipagbantay niya? Ang kwan lang na to, karondri, is ang punto, mga katropa, ang mga tulungaan, unsa kahugot na. Dapat, no? Ano na ba yung kausaban, mga katropa, sa pag, karamitang higpit ng seguridad, pagsulot sa tulungaan? Ano na ba yung mga pag-check, mga katropas, mga bag before makaadto sa classroom? Ha? O labi na diri sa National High School, mga katropa, pertin naghana sa Bukidnon National High School. Pertin naghana ang mga magtutungha aning eskwelahan diri.

0: step off the...
1: Ha? Stilan na ginawad ang kukusog nga. Murakogi, kabuhi ba nga? Huwag ko sabot, sugi bate yun. Nga? Makaingon ko nga, yam. Kaingon ko ba, matay o parang ako nagtuig sa St. Peter? Muna nga, ninginhawa, Joko. Ninginhawa, ikong banat kay... Papa ko nagtuig sa St. Peter, binayad. Likado. Ginhawa ko banat, ay. Ha? Gidubli ko doon akong unlan, good. Aron mahabog akong unlan. Damay mga katropa. Subo na ito mga uluhan. Doon sa ito mga balita, karoon nakabuntagod mga pinalanggang tigpamidaw. Ito na pag-isigutan o niya diri sa ito panag-uban. Kaya, di ta mo sugut, ano nga, mautrohan pala yung tabo sa Tacloban o sa Cavite. Ay! So, di ta mo sugut, ano mga suking tigpamidaw niya. Ang mga pamilya, nangita, hustisya, dugay, pamakabukot ng hustisya, tungkol ang mga nalabigit at puros mga minor di edad. Ito na pag-asayro niya mga tropa sa pagbalik. Dinis programa ka bulsa Yala City by Tires Kabuntagod mga suking tigpaminaw. Bulsa! Bulsa! Bulsa!

sulod sa prisuhan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalam ay mga bagong brief. Naalam ay mga bagong brief. Okay, sila.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lani Inn sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga anak, lisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na sona. Ina, kapag bako ha. Lapyo pas pinula sa tabaw. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testing mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. Plus Herbal Soap.
5: No, maoda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Kapit akong Judy, pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nanungan, o saan na-addict ko?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, Day, ha? Huwag ka na kong karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Premium D3 User.

0: gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
1: Si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpila inyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihalah naon sa maningga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina. Bago manungtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na L. Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
5: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Balik tabay! Balik na mga katropa, 32 minutos, binagapak, ang alas, say, alas 7, kamuntagan! Dito tayo mga katropa, sa mga viewers, kakalili ka sa Facebook Live. Hala, good morning sa tuwag FB viewers, mga katropa, Randy Santisas. May pagpaminaw, pagliili na sa Facebook Live, mga katropa. Si Artiaga Santisas, mga katropa, ni Igo Cedric, maayog buntag, Sir Jotan, shout out. Oh. Si Ran sa Santisas po, may buntag diha. Ma'am Josefina Tinambulan, good morning katropang Sir Jonathan. XFM's Bullseye, happy Wednesday sa lahat ng naminaw. Especially dito sa Shop Aglayan, salamat. From Tinambulan family, Bugkaon, Lantapan, God bless. Nagkasalamat no, diya sa Busing Bay ng Chincho Trading. Diya sa may barangay Aglayad, mga katropa.
6: Bullseye!
7: O, street sila diya sa may Bufarco. O, diya sa may Bufarco, mga tropa, naa sila diya.
6: Bullseye!
7: Hala, good morning sa tuwag mga viewers, mga listeners, karoon ka buntagon. O, sa tanang naminaw karoon mga tropa, sila katagsa ka mga radio, may buntag ka ninyo katanan, labi na diri sa may Gabunan, Kasisang. Hala, may gabuntag diya sa may Patag, Imbatog, Kabanglasan. Diya sa may Valderrama, mga tropa, silingan ng kaitutot niya, kusog po niya. Diri sa may Landing, diri sa may Kubayan, good morning, kinyong tanan diha, mga tropa. Si Kinsa, ginang kusog, maminaw diha, kaitutot, o, kay Ate Darwinda, silingan yung kusog ni Radio, ba? Si Nanay, kusatay niya, may buntag yung tanan niya, kating kusuga, maminaw radio, si Nanay Villanueva po. Si Nanay Perla Villanueva, mga tropa, good morning.
6: Bullseye!
7: Good morning, wala jud mi wifi. Nadaot ang piece wifi ni Jing Jing. Namina na lang mi. Ani sa radio. Oy, salamat ate, kanunay nos pagpaminaw di ate. Ate Darwinda, kumusta itong mga piso di ate? Wa na rin namatian? Ang intag din na namatian ate kay Perting Sayanga ba? Sayang kayo. So, ipang shoutout na tanan ate. I-message ako wa oh. Diri sa atuwag panag-ubad garod oh. So diri sa tayo mga tropa kay nasa pikas linya na si katropang Dave Hiniralaw kay Edsos pating sayuha sa disgrasya in town mga tropa oy. Oh, breaking news niya oh. Lalaki nga nagjogging nabanggaan mga tropa sa minivan mga suking tigpaminaw diri ra ni mga tropa sa may kanibitang initial nga area unahan ra sa estasyon. Ilad mga tropa be. Ato sa Xyron ang report ni katropa de bugtagaasa de mga katropa ang biktima o kini driver sa minivan nga Multicab, mga tropa, Dave Sibuga, live report.
8: Yes, katropan Jonathan, sa sayong kamuntagon, katropan Jonathan, ning takna mga katropa, Jonathan, mga katropa, mga alas 6:40 ang oras mga katropa sa buntag, kundiin na nahitabo nga vehicular incident mga katropa. Kundiin ang usa ka nagjogging na banggaan sa usa ka minivan diri lang gid sa Carbajal Street ining walo pito paingon sa PGB Provincial Government Office mga katropa. Kundiin ang kikataho nga nagjogging nakahiagom gid og samad dili tiaw sa ulo og sa ato ang pag responde nagbanat gid ang dugo sa dalan mga katropa. So kani mga katropa hitabo ni sayo sa buntag, kundiin ang driver ani sa minivan o sa ka-empleyado sa PDRRMO, dili ko masayop. Pa-duty na unta ni siya, kaya mag-time in siya alas 8. So, dili lang dugay mga katropa. Naapod rin ang ito ang mga personahe sa TMC o PNP para sa dugang investigation para matino ang tinuang sakto nga nahitabo.
7: So, katropag, Dave, simuha lang kaguling kong investigasyon o inisyal, kining minivan o nag-jogging, asan sila padulong?
8: Kaning minivan ang nagjogging gikan kani diri sa atong station, gikan sa diri pa sa atong station katropan Jonathan, kundiin sa sentro. Paingon ni sila sa PGB kung pamilyar mo diya sa area, kana bitawong gikan sa Chef Edwards paubos diha na may walop diyang area. Kundiin na ay mga boarding house po diha nga residential at the same time, tapos kana siya walop paubos guna siya gyud nang nadalan. So kani gikataho mo katropan Jonathan nga ang gajaging paingon siya sa Capitol Grounds katropa. Apil ang gadrive sa minivan kay usa kanisya ka empleyado sa PGB kundi ga pa duty ni siya paingon. So sa ato ang naobserbahan taas gud ang nadrag ni ang usa ka lalaki nga nagjaging kay sa ato ang pag-iap-ihap dito pag-obserbahan nato sa area mga 20 feet more or less 20 to 15 feet gikan sa na may paril nga nabungguan gud ning multicab gud. So na nataban ang usa ka lalaking nga jogging. So layo gid siya og area kay nibuguba pa ganito siya sa usa ka gate gani sa usa ka residential house katropan Jonathan. Ug napasak siya paingon diha sa barrier sa kanang tulay-tulay katropa. Oo.
7: So katropa Gadib sa kung nakita ani posible baka gawa din overtake ning minivan kay di naman ni maoyang dalan nga gisubay.
8: Nya sa ako ang pagkakuan katropan Jonathan na ay posibilidad nga mao ang nahitabo katropan Jonathan kinikawat tamo niya sa katropan Jonathan kung buto na unao nimo ang gajaging kay naa man diri sa wala nga dalan ang dalan sa driver nga paingon diri sa
7: tuo dapat
8: ya pa sa tuo dapat. So sa ato pa ni cross na siya kay sa ato na observahan pod ganina is nado siya hapit nga mabanggaan nga motorela nga aduna pay pasahero. Oo, nahinabi kinato to ganina pan wala na to nakuha nung video kay pwede siya gusto magpa-video po, kaya maulaw ko na daw siya. Pero mo ang naka-observe yun siya nga, kusog-kusog po daw ang dagan sa minivan daw.
7: Oh, kaning minivan, kusog yung dagan. Kasi hapit na siya ni maliit siguro. Oo.
8: Na pa may allowance nga 20 minutes ko, Tropan Jonathan. So sa ato alang yun pagkakuha na ito, Tropan Jonathan, may pagkabaligid sa minivan o ang biktima yun ko, Tropan Jonathan, may pagkaligid sa sa salog. Na nagbanat ang dugo kay nauluman ni katropan Jonathan.
7: So possible katropang de nga kining biktima na drug ni siya maong minivan unya kani mago dai kanto diri sa mga steel kana bitang kural sa DP nga nay
8: yes oh murag barrier siya. Oo. Ya sa na pasok may na lang gani dili sa bato bitaw nga murag na sandwich bitaw kay nay ganang concrete ya nga murag siya
7: poste
8: gid siya ayo poste. Maigi wala siya dyan, napasok din siya sa pasulod niya, kanang patagak na siya sa kanal. Oo. So, murag napasok yan tiil di ha. Ganyan na, gaagulo yung katropan Jonathan, loikig sitwasyon katropan Jonathan, kay gawi siya siyang ginhawa, pero hinuon dali man nung nakatawag o rescue sa in the form sa mga bystander nga nasa area katropan Jonathan. Dali gitawag o rescue, dali po nakaabot ang rescue. Kundiin, nakuha kinidito ang ato ang gikataho ng gajaging na diin nagrabihan yun. So sa ato akong pagkuhan katropan Jonathan is di atam siya sa PDRMO allege ang kaning si ato pangalan nga si Sir Jonathan yapon yang ngalan.
7: Sa driver.
8: Driver. Nakahiagom ko ni siya og kalipong labi na sa panghitabo nga na impact gid yang sakinan kay may pagkabaligid sa dalan.
7: Kay kung hina yang dagan katropang dili mabali yang sakinan.
8: Yes katropan Jonathan. So, sa ako apod basin iya pong giliko pod katropan Jonathan ni maneuver pa ni siya maong natumba niya ang sakinan. Oo. Kay na may pasakat diyan nga kwan nga kanang Pasin iya panggi ko nagi kabantay na guru siyang iya nang nabanggaan ni
7: Ortungod, Ortungod katropang dib nabangga sa sagit ni banda mo na tamling.
8: Pwede, pwede pag katropang siya natin kayo naka...
7: Uwe siguro ang kining tao ngayang nabanggaan nasa ilalom ni katropang dib nga na drag mo itong nagrabihan ng ulo mo na ipit sa ilalom ni yung sumaka o nabangga ng gate ng panimalay diha.
8: Pwede ka tropan Jonathan pero karon kamulo pa man gyud ang investigation sa tuang kanay sa tuang kapulisan o sa tuang TMC para gyud masuta gyud ang dugang nga ugtok mga information kay sa ganina pagkiginapin ato sa driver di pa siya makapagawas og statement kay gay lagi kakalipong siya og yang ulo kuno daw sakit kuno daw kay tungod kay may pagkabalipod sa iyang sakyanan og nangguba ganito ang kuan ang mga windshield sa atubangan na glass. Nagkuhan siyang buhok dito katropan dyan natin, nagpikit, ako pa itong kap-kap yung ulo. Ay, ako pang itunaw nga, doon na pa yung mga fragment sa mga sa amin. Also, dali na po din noon nga nakakuhan ang mga kabanay niya, kaya dool raman sa iyang gidutihan. Makabantay katropan dyan natin ba, so itawag lang guro dayon, labi na silang rescue unit, kay naman tayo naka-standby diha nga ambulance sa PGB.
7: So, sa imong tanaw, kumusta ka ha ang katong nag-jogging katropag day? Kumusta niya sa status niya kay kung makita na to si Muhang Hulagway karon nag-isendre, pwerte mang banaos dugo niya, posible na head injury ka ne?
8: Yes, katropan Jonathan, head injury git katropan Jonathan kay may pagka abhak gid siyang hulo katropan Jonathan dari sa kanang hubon-hubon bitaw. Oo. Sumutong kusog-kusog pud ang dugo kay sa ulo man nga nakuan nga portion niya, napanit gid bitaw ang iyang ulo. Galing ay kumuha nito diri sa area karon nagbano pa ang dugo diri o daghan kaayo mga fragment sa putaw o labi na sa sakyanan nga gikan kay may pagkabalik sa sakyanan gyud.
7: Kining biktima kining gajaging katrupang Dave usa ni babae lalaki
8: kaning gajaging usa kani kalalaki katrupang Jonathan oo lalaki ni siya tambukon mga nasa 5 feet ang iyang kwan ang iyang height. Wala na to nakuhaan og dugang impormasyon ganina kay unresponsive siya murag gabawi po siya siyang ginhawa gagulo lagi katropan Jonathan kay nakayagom po dito sa kasakit sa injury nga iyang batian siya ang ulo o siyang kalawasan.
7: Sa imong tanaw katropang Dave sa kay status o biktima
8: para sa ako katropan Jonathan hopeful lang ko 50-50 katropan Jonathan
7: tungod siya na guman ani
8: okay, di man siya mo response ganina katropan Jonathan ga puti-puti lang yung mata bitaw mura siya ganang kwan nang gabawi siya sa ginawa.
7: So nagrabihan pag-ayo kining gajaging niya. Sa kong nakita katropang Dave, sakto man yung giagian sa nagjaging kay once gani magjaging ka, ayaw sunda ang sakinan nga nasim ayaw pag agi de peta padulom ka dito sa Capitol. Ayaw agis tuo so wala jud ka rusugaton wi
8: yes,
7: ang sakinan.
8: Yes, katropang Jonathan. Also, sakto po katropang Jonathan. Yang i-counter ang flow sa dalan katropang Jonathan para nga mabantayan yun ang yung matabo niya. So, which is, okay kayo, pero ang nahitabo man, sa likod man ni Bundol sa kwan, sa giagihian sa multicab katropang Jonathan. So, wak na gini siya ka-react.
7: Akong duda ni overtake ni nasangpit nga minivan katropang Dave. Mogi ni, pag overtake niya, wala nga din na niya nga bakwion, kinaanay gajaging, moto na padulong sa dito katropang Dave. Uy, na-drag siya patulong na kayo. Naguba mang ginang kuhan diya ako, kanang balay diya, kanang may gate diya.
8: Gate, kanang gate diri sa Osaka Residential House, katropan Jonathan, nga ipaniyahan sa Osaka Private Citizen, yes, katropan Jonathan. So, mao na ito ang ato pa ng duga, atong kanan ng investigasyon na katropan Jonathan, pangayon na ito ang detalya na sa ito ang investigating unit sa PNP, labi na sa TMC, katropan Jonathan. Kaya, di ba mabot sila makapagawa sila ha, statement. Kailan pa man po ni Tandi po ang ilang nakuha ang datos.
7: Basta kay, kung ako lang, kung lingong investigation ako, kung ako'y nasa area ni Katropang Dave, overtake gining mga multi-cab, posible kay wala din overtake nga. Dapat mong kundi, amuhinay po ka diha kay Lugsong, pero, Walop, nili mo na ingong kargado, yung sakinan diha para muhunat kay kayo diha god?
8: Kasi naman po ang sakay aning multi-cab, ay aning minivan, Katropang Jonathan.
7: Kaol may,
8: murag
7: Kaol Creek, pwede nata na diha Katropang Dave?
8: Murag Kaol, murag inana katropan Jonathan,
7: Kaol Creek.
8: Oo. Naay ka ng kwan nila dyan, landmark nila dyan sa Kaol Creek.
7: Pwerte rin kindo ula, kapitol naman pagbabaw na.
8: Yes, katropan Jonathan. So, doon rin kayo diri sa to ang Silvianan. Kaya kaning takna, pa-duty na punta ko. Diin na dungog na to nga, na ay pagkagumbol nga, kusog-kusog nga pagkabunal. Abing ina ko, motorila lang nga nagbangga. Kay, na may motorila sa atubangan nga, duha kabuk nga nakapark. Motong pagsusi nato nga usagid di ka minivan di ay nga orange ang color Tapos pagduol yun na dito ni Bulagta katropan siya na na di ay lalaki di ay nga nahagip di ay ni nga nagkadugo na. So ay kay paminawon bang ikaw nag physical fitness ka na nga ikaw ugkan ka physical si pampanglawas apa nabanggaan lang di ay ka sa imuhang aktibidades nga ginabuhat di ay. So dugang gid ni pag-amping gid sa tuang mga katawhan diyan nga gajaging kay daghan na pagajaging diyan sa Capitol. Oo. So ato gid ning pahimangnuan sila nga if magjaging dito gid sa proper nga area na atay folk arts o natay sunod man galing diyan sa Capitol grounds nga jaginganan nga area nga pwede kita magbuhat sa tuang mga aktibidades labi na sa ato ang kabas ko gupapiskay sa patong panglawas.
7: So kini katropang Dave Mangod ang atong syudad si Malaybalay labi na diyan sa Capitol ground na anda na magundi nga magjaging itong makaigsuunan. Diya, kita mga drivers po, ang maginahinay lang putag padagan mga katropa. Diya, kita pong mga nagjaging, dili kita mo paduol ang nagagianan sa mga sakyanan. So, pasan na sa Capitol katropa ang Dave, na atay, diya ta agit, tuyok na diya, tuyok na diya, pwede na siguro ta diya, pero kinanlan mga katropa ang Dave nga mag-amping puta. Ha? Katropa ang Dave? Ah, atong balik-balikan si katropang Dave, mga tropa, kay naputol ato ga linya mga suking tigpaminaw kay oh dili po daw siya mo dili na po daw siya mo jogging oh. May nag-jogging Dave. Oh. Char, mag-jogging pa ka Dave?
8: Ah, na may mga ni mga proper designated area para mag-jogging katropang Jonathan, pero di gina to mahon katropang Jonathan, labi na kung paingon pa ta sa area pod.
7: Mm-hmm.
8: Oh, so ato na lang kay kaning ang ga-jogging gataho na ako ang sa akong speculation katropang Jonathan, paingon ni siya sa Capitol grounds.
7: Oh, kana po possible.
8: Kay sindot man dia nga mutuyok. Katropan siya natin kay tagaod po ginang mas makuan mito ni mo ang environment tapos patas ang dalan katropan siya natin ba?
7: Possible ka nga ka ng biktima katropang Dave silingan na ito na direk kay burag kung padulong siya kapito lagi ka nandiyan sa tuwa.
8: Pwede katropan siya natin pero sa itong pagkakuan ganyan na katropan siya natin dili po na ito ma-identified gawa sa iyang physical nga pangang katropan siya natin lalaki na around mga 30s o mga 5 feet pataas ang kwan ang height niya. Di na ito makuha katropan Jonathan kay unresponsive siya katropan Jonathan o gabawi siyang ginahawa katropan Jonathan.
7: Na
8: ganito yung mga fluid siyang baga panggawas katropan Jonathan kay basin kakatukan to siya. Hindi po na ito madulan kay kuan man yung vehicular incident. Basin magkuan ba? Basin maunsa bitaw siya?
7: Head injury mangod katropang Dave.
8: Oh, yes, katropang. Oh, katropan Jonathan. Kay gusto na ito, tapakan na itong ulo kay gabugwak man ang dugo. Pero di na pwede mo kuan kay inoon nakatawag man ta dito pag-abot na to sa area mga 6:40 6:50 around 6:50 dito ta nakatawag sa PNP o ang PNP ni top up pud sa ato ang CDRR imo dali ra ang response ani eh daghan pud ang mga agency diyan labi na sa pagtakot ani nara ang PGB oo
7: parting ngiga katropang di oy may buntag day ni Renier Cubs ja morning katropa good morning da sir PNP Malaybalay. So, kagahapon, ang PNP Malaybalay katropang Dave, walay sulod ang prisuhan. Ang butang kagabi kay anak man tanga, sulda na to dito, was nanay sulod karon.
8: Ato na sa taon karon, iba karunda ta sa ato ang buhatan sa PNP katropang Jonathan. Atong itala ilang mga achievement na po doon, ilang mga kasikas sa nakalabay nga 24 hours. Oo.
7: Okay.
8: So kani kaning insidente magkuan lang gid patimaan lang gid sa to ang kanunay lang gid ato ang pagbantay-bantay sa palibot ilabi na gid sa to ang mga ginabuhat kung pa-duty ta dapat nga kuan gid ta kanang presence of mind gid ilabi na kung kita natay gibuhat sa kadalanan dapat gid mag-amping pud ta ug dugang lang gid pud pa pangayo gasa sa to ang labing makagaog kay syara gid ang nakabalo ani sa to ang kuan karon sa matag para sa to kinabuhi. So diri na lang nanukad sa Carbajal Street para sa paghatag sa impormasyon kabahin sa nahitabo nga vehicular incident atropang Dave Nerlao para sa Bullseye.
9: Good dog, papa.
10: Live report.
6: Bullseye.
7: Daghang salamat katropang Dave Nerlao si Bugar report. So smoto mga tropa in town nagjogging lang in town mga tropa. Nahimo pang biktima sa aksidentes kadalanan. So tunay tanawon unya kung siya nakamap nga investigation sa itong kapulisan din eh. O kumusta aga itong biktima mga suking tigpawinaw. At itong oras, alas 7:42 minas kabutagon. Sa itong pagbalik unya mga suking tigpawinaw. Itong pagkasayaron at itong mga detalye sa mga balita. Kiskutabay ka rin kabutagon. At kinala na ito, tinaw kanunay itong pananaw mga tropa. Tinaw kanunay ang atong pananaw dapat layo pa lang makita na nato itong gisundan o kasugat mga suking tipaminaw. O di ka imintinar pag tumar ang Visionist Plus Soft Gel Capsule. ang kapsula mga tropa kada kong tabang aron sa pagpatinaw sa ato gapanan-aw. Visionix Plus Soft Gel Capsule mapalit sa mga butik ang parmasya sa inyo galuga. Sa tubag balik, standby mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
10: Yes sir, atong paminawan.
11: Day si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug hapdos pagyud, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatunog og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard, unya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabatunog og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Bum papa, kan?
1: Ay, oo. Mananagat yun to akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang ko ng isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Hala, yaway! Iya, ito ino papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantong ka ron. Missing pa.

0: the alkaline vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na kong

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugna. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malay Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambag naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
7: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
8: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Sana adik ko.
8: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Turbo Food Supplement for Men.
9: O si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Bakit putput? Exciting?
13: XFM.
14: Exciting!
15: Exciting!
3: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within.